rosega bjale le go le go ipsina gore motho a re wa ipsina na se se kana pele sa dira motho a se ka tshofala ka pela gona le batho dumelang gore ah motho a se tshegena ibile a sa ke a tshela batho yo tshofala ka pela na ona gana gore ka nete go yo se ikhwetse o le motho wa dilang a le thabong le thabo ke bolela ka go dula o miemela le batho mola le mola selise ba le thabo ruri ka nete o ka tshofala o tshofatsa gore ha o mo le thabong ra tsaba gore o se thabe ga o nyakeng mara ga o ka khwetse le gore a se wena motho le gore o yo gatlhwa-gatlhwa ke selo o khwetse e le wena motho le gore a se wena motho yo gatlha ko tlha o sega-sega o lebeletse batho ba metlae o dira o se wena motho wa lethabo la mohutane we nna ka nnetenete motho a ka ba yo tsofala ka baka la gore ha sega-sege ai ke a e bonala a le mo lethabong 082 869 1645. Love is still good, Chico Debash. Kwasha itala telekini kwa shiri ngoche mbala chika utlo kufacho na kwa kresha Black Street. Money can't buy love, can't buy love. Lil Lenny Williams, sir, cause I love you. Tituru Njaka, Tobel FM.

make it happen. Maria Carey go tobela FM la khotla khaso la Afrika Borwa. E pele ga fao kwele. Where I wanna be, boy. Miss Jones. Mo la mora go nyana mola o kwele hot stuff, Donna Summer. Ke na mare ya gore Miss Jones e be je tsela fela go itjola go yona iri yela ya bona go tshele tobela FM. Ke nna ke go sela go sagaletse nna ke ga moya le fitse ke le tlhatlha apo ke motho mo go tshia botsi ya re maputi a le mola re betile selala le khone selala tsien ana tsa lona selala o tsuba ma yo le gona batho ba tsuile ke ka fa o tla re gentse na kwa rena e suwelela mo la pigana mola ka le fana go magesho la tsosa ba o le tloga go le barata ba o le neka gore le batsoshe e fela pele ga fao re ka no sepela sepela ka yona tabela ya rena e fa le engwe se ke nyaka o lebotsa yona batheletse go bolela nnete ke le maema ka mononageng ke le maema malebana le badudi ba go tswa dinageng disele ke le maema malebana le bafaladi maagešo bao ba lego ka mononageng kudu-kudu bao ba sena go mangwalo a maleba nakong ya pele magaga bo rena ba be ba na le dikgwebo dikgwebo tsa gabo rena tseo di bego di sepetsa ke magaga bo rena di phutlhame bontshi jwa tsona le ge e se ka mokana ga tsona e fela bontshi jwa tsona di phutlhame maagešo jale re besetse re tlwaetse go reka mo dikgwebong ke tsa bafaladi tseo gabjale re rego a di tswalelwe ba sepele nna re amegile bjang re le batho goba setse re tlhomile go amega bjang bjale ka ge bontshi jwa tsona dikgwebo tseuwe di tswaletswe nna ke re di se ka tswalelwa goba ke re di tswalelwe e fela ke bolela gore na e kaba re amegile bjang ka gore ke kopane le motho ya balabala la go fišiša a re ke reka kgole ke reka kgole a ke na tšhelete ya toropong ba tswaletse sephasa ka mo ba tswaletse sephasa ka mo ba re batho ba ke bafaladi ya ba sepele bele ke nyaka o kwa batheletse gore na e kaba le sesuesue lela ka mononageng le re amile jwang le ba reduba ka mononageng ke kopane le baisa mong ba babedi ke re na le tswa kae ba raoa re tswa toropong re tswa maketa ke re e kae mešomo ba re mešomo a e kaka wa tseba re etsa re ikgantšha re tsena ka mo lekamo mešomo ke e mentšhi re yo ganya re yo raoa ke o nyake ba re etlang le o tleleng ka ba raoa re o nyake ba re a iphina jale ka gore badudi ba dinaga dišile ba sepetse mešomo ke e mentšhi jale bona ba re re a kganya bontsi jwa badudi ba ba dinageng tsa ka ntle ba be ba thuša-thuša ka magaeng ka mešongwana-šongwana go foroma ditena go rulela dintlo go suela ka malapeng bjale le bjale na ba ga borena taba tše ba tla tsena ka ra diputsu tše ba tla tsena ka ra dieto tše ba kgona ba tswela pele goba re metse ba gakwa re maketse bale rena batho ba le bakae a re boleleng ka ya dikgwebo gore na ya ka ba di amegile jwang ge ba sepetse ka sepogo se sebjale rena baludi ba naga ye re tla kgona go itshepeletsa dikgwebo tše na o mongwe kae ka ontele ditse a reng ke le re thušeng ke rena re le thuše kaeng ke taba tse dintsi batheletse ka fao ke re o ke le sesuesuo ke rena re thuše kaeng a re gape ba kobile baludi ba dinaga dišele bao ba bego ba na le kgwebo mo jale bo o re bo isa motho a thoma kgwebo wa ga borena a re borotho ke diranta tse masomepedi te 21 rand a re gape ke tseba borotho re be re boreka ka diranta tse lesometshela a re jale ba rile go tswalela dikgwebo tsela tsa batho bale a re rekisa marotho a re jo botee ke diranta tse masomepedi te 21 rand jale ke nyaka o ka gore na e ka ba taba ye ka gore tšatši ka tšatši re ko ka yona maagešo le lekgono

0: le rinoko ka yona le go sasa rinoko ka yona ke le ya maemo e le tshwariwang tabe 086 000 2452 086 000 2452 nke ke kwe maikutlo a lena batheletsi ka taba ye thobela tso kwa motshodi re lotsitse re tsogile re ga botse re ra lena se se tlileng re la amogela re a le dumedisa tlha thobela go bothata go boima
1: bona he batsamaya ba o lekisa botse batle ba boye botse ka semolao mara tse dintsi tsona wa di tlo ameha ba bangwe be ba ba agela dintlo dintlo di setse e le dihafu
0: ba borena ba palelwa ke eng go feleletsa dintlo tseo ba o di thoma fase o di aga
1: ba borena a se ore be re sa ba rate ore ba re age le mesatsa phukeng
0: ee
1: nkile ka hira ba borena a fitlha bereka bereka a re mphe deposit
0: ya
1: a mo fa 3000 a nama a ile bothata ke bona boo
0: a nama o sibeletse
1: a nama o sibeletse lane le a isibeletse ke tere paese ke beile mo ka ore ke moagi o rekile ye nngwe
0: banna
1: o rekile ya bo sekorokoro sela sa paese kele se dutse lane yone ka grase
0: a sana taba le yona o humane ye nngwe
1: a sana taba le yone ene jale ba borena e ba tsena le ka dishopong a ba leke gore ba seka re ba ba re tenseng roto a ka se lokele go tloa go 16 a ya go 21
0: ke le kwele
1: a lokele 5 rand ka moka
0: ke le kwele sa sitlenda ke le kwele thobela
1: a wa e khambotsi mmalo me sa
0: le lena go be jwa le re a le boga tla thobela mutshile tsho mo shuma le mesia o thobela
2: maputi
0: re lo tshitse
2: lega
0: a peta ba shi le re ka re cha ba cha ba ya re hama a bona ka mogore ka re ka khutsa ka gona
2: mana o bula re fanga le sebetsa mo kgwele tse tse ga ke
0: ke le kgwele motho wa sebetsa a re bo le di nnete
2: ha ke mo la fa la pitse ka fa ka pitse ke municipality
0: oh re a le bo
2: maputi re go go tsa ba shi ma Afrika borwa a re tlele mo ba le mona ha ba tlhale ba tsile ke go le sala mola o re o mwala mola a tsene mola shopong yena o mo rekele re mo support
0: yo le ka hore di kgwebo tse di be di le gona tsana tse tsa ga borna tse tsa phutlhama tsa re o phutlhama ba isa ba le ba tswelela ba fitla ba ditsosa ba ba aga le tse dingwe taba e re palisitse go e ka se boe gape ra palelwa
2: rona re ke ngwe re tsenyang maputisi yo le ka ha o bontsha mo re borotho ke le 16 randa motho o tsene mo le 21 randa arskara jam price tsa go di mo di mo di mo di mo ke ja ile re ja tso ka masaka o ka tsone ka mokgo
0: a hona ke go le motho mong a re taba ya gore di theko tsa ba le di be fasana go gore ba ba ipopanga tana ba ba fa discount ba ba fa dipukuletso bela ba ga bore na ke nya ka ke le no she ke le tlatla pukeng ke re ke nna ke nna
2: yale ke ntwe re se ja rena le ga mapu ka bora yona yeo ke ka motho re ha se ka ba le mona ka ba se le ka ba la mbola le wa mahwa ile ba ngwe ba kopane ba dirile company wa mona ho tsoga re ngatile tsa bona ba ka gona
0: e fela ke le beletse motho wa sebetsa go amega ona re tlo amega ge ba lu di ba ba ka ya dinageng tsa ga bo bona dikgwebo tsa bona tsa tswalelo
2: a re tseneng ka mara shopo ke ke le
0: tsaba ra tswaela
2: go tsebona
0: ke le kwele ka tsabetse pedi thobela
2: ke le wa bana mo
0: e tanga botse ya are bo leng ka tsabetse ba thiritse go bana kura ona mi bila etletse le bana ba banyenyane ba re ha ya khae yang hae kura ke tsuna bana ba le ba kulisha seo se dira gago go ba go diragala eng ke tsya mo tshile tshu mo le mesia o thobela
2: tobe ba monna re
0: lo tshitse
2: le ja ka la bugu
0: re tsugile ga botsira lena
2: a wa rona
0: thobela
2: go pele go tata re ta bo bula la go ta e khatsa botsu
0: itaba e ya kwa gala e ya phila
2: ya mara se re tsongora se tsene botsu ke
0: malo mogala ola ke sa kwa go e ke be ke nya ka go taba jela ja botse fela mogala ola wa ntshae tsa motho mongwe nge bolela ke go rena le ya kwa galana ya ya kwa go ya le ya kwa gala le buile bale
3: Ya le ya khawa e le ba khawa kudu mana ba khawa kudu e fela ba tsore taba tse di botse tse e le gore nke be ke nagana go di tlora a ga taba tsela nke ke le ke o mongwe sho thobela.
0: Ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Borwa ya mara ne ke ya ke tsore gore la Afrika Bor
4: Awa kiri watu wa sepela kunga wa ya kwa kwa na watu wa sini wa.
0: Le ba ga ya ba le fi Vincent o lebeletse gore nka ba saraka ka moya geno ba reka ko ya ba u ba fitleng
4: re ke bona re ka re gautse ke rentse tawe taba tsela tse taba tsa puti
0: e ba re ka saraka ka ka makobe re ka ka tara ba khumisa
4: ke ke ka tara ba khumisa ka ba re sepela re re ye go ana mo ga mo falaze
0: ei ya ke tabela e bo le tseng ke mothele jar taba ya mona.
2: Re di tsai di jemo mo go mo wa bobodi
0: le rialo
2: rialo malo ba ke go re go ke go re go go malo ba ka kile ba ba setse ka kre a panchara ha ke se pala mo strateng ha ke tsama mo strateng ke le ke ke go tsa le dine ke go di re no wa mo tele ba le di ba ga ntle ba batsene ba tsene ba sepedi then ka ga tsaka go le mo ka ntsha le bile ka nna mala taxi ka tropong go ta tsha le di
0: yo le ra gore go sepela ga baludi ba ba dinaga di shele o tlo re a mawele ka baludi ba ka mono Afrika borwa
2: awa o na go tlo re ama.
0: Yeah.
2: Ka le yone ya mistase bona o namelati o namelati si molongwe re ka bolotsa.
0: Yeah.
2: O spendile bugai. Yalo ar de tsai jeng gore shopo je re thomere di bule re sepile price tsa bona go fihlela re le ka lela o sa le bona ka mogolo wa leng ka gone. Ka gore le jela se nna le yona.
0: Mona.
2: O feta mo ga tsena ka tsasa o wa re ka mola go ya bo o tsire bora tso go lebeletse.
0: Etse ke eng ke ke tla khumisha motho? Ge ke sa re ke mo go yena.
2: O ruto go mampana.
0: He e tsore ke le motho wa o si yele ka ranta e fela gore ke tla khumisha motho.
2: Mpo jo to khumisha motho le motho le ka mosalo o tlo tshisa wena. Ha o yo ka mahlomo la ke la to go le jala.
0: Ya. Ya. Ke le kwile ke ya
2: le
0: boga tle.
2: Se le kriya le bola le James Khutu ka manelo le ga e ga mphasela mokuru.
0: Re le boga kudu tle re ya le boga moshadi.
2: Thank you.
0: Tobe. Hey ya, ari ari tokuleng ba tshilo, ari tokuleng. ritopileng gore go lebeletse go sepela mo metseng ya ga borena go humana ba isa ba foroma gore batswa ba setlhefetse ba šoma go ba lebeletse ke badudi ba otlwa dinageng dišele o ipotse gore na ba ga borena mešomo ye e a pala goba go diragala eng jale ge ba ba isa ba ba sepetse mešomo ela ye o dirwa ke bomang yo dirwa ke bomang dibaesekele a šetše ba rwele dilo tša go bidiša metsi bangwe ba re ke ditšatša kolo mabele le jale ge ba sepetse ro o di tšeaka e dilo tsela tša go rena re palelwa ke eng rena badudu ba naga ye modumešao thobela re lotšite
2: sale petabedi tabao yankgwatha
0: ma tabe e botlhokwana peter
2: e tlo re ama
0: e tlo re ama
2: mara ke nagana gore re ithutile se seng
0: re kabe re ithutile e
2: ya ke nagana re ithutile se sengwe e le re a se re ithuti a o padile
0: o padile
2: yena e tlo re ama ane kereng ke re o bona gore ke nako mane
0: ka
2: mošomong banna ba lešetse ba tsogile
0: banna ba le ba tsogile
2: o gona go reka sekete
0: banna ba le ba tsogile ba šoma
2: wena o tlo robala fitlha ka eight e mana bathošibele ba nyaka go reka re mana ke sa ikhudije mane
0: ya
2: a kore o bona bothata ba rena
0: ya
2: ande dikgwebo tja rena di wele tse dintšhi lebaka šhele rena anele o na le ngwana thatlhapokeng wa tlhokofala ba re o tsamaile le dilo
0: jaaoa
2: o tsamaya le dilo jao
0: a se ke rwa leselo
2: a se o rwa leselo motho sofa lefuru a tsewa gore ka ko bontšhi a tsamayaya jaleng
0: ya
2: a sa ithute selo
0: a sa ithute selo
2: yale ba re wena o tsamaile le tsone o itsamaile le tsone o diloketse ka lebitlhetse
0: ka gore o ka lebelela peter ebile bontši wa makaga bo rena ba be ba šoma gona ka fa o dikgwebong tša ba isa ba
2: ee
0: jale roba ba amang
2: ande o na le experience motho wa ya sa ipile le ae
0: ya
2: nna ke nagana gore ithutile tlhatlhapokeng le ka bolwe
0: kokwele
2: ra sokola re ithutile se sengwe le ane ile re ithutile
0: kokwele peter ke a leboga
2: o kgabotse
0: le lena go be bjale

0: RPGs Night Fever go tobele FML khotla khashlo la Africa Borwa pila ga fao ko file Caleb Khaled bare DDDDDDD go tobele FML khotla khashlo la Africa Borwa ga ba le metswana ke masumpe di signal fela go ikela go yona iri yela ya bohlano ke re boletse gore nna le wena re tla kgaogantsha ke yona iri ya bohlano ke sa le dumelela batheletse gore ge ba motlho mongwe le sanya ka o ntšha maikutlo ka taba ye re bolelago ka yona taba ye le go pharela ee tšatši le a tlhaba batho bo tlala mebila ba ra o iweng ga o iweng le dumeletse maageso o ntšha maikutlo a re boleleng ka taba ye se seng gape jale gona bosele go sele batho ba ka tsošwa jale e ke a le dumelela gore le tsoše le bao le nyaka go ba tsoša nako ya rona se ka tla re pitaganela ee le ka swaswaela mo tabeng ela wa ba wa thumeletša ka go tsoša bao ba tsošago bosele jale gona bosele tshwantse ba dire tse dingwe tša letšatši ee ba ye go šoma le bona a 086-000-2452 nomoro tša mogala 086-000-2452 ke namile ke tšea motheletši wa mathomo fa a re lotše motheletši wa madibešiša o thobela
1: thobela ba moleki
0: re lotšite
1: lekaena
0: aowa banthoma ba tswile re botša lena
1: awa re tswile re bolela le lesiba france ka ka mo moleki a ranko
0: e bana motho wa sika madibešia ome
1: awa ke kona
0: re a leboga tle
1: awa thata pokeng nna ke lebeletše a ke bone re ka palelwa ntle le badudi ba gele gore ba iketsega go bona
0: re ka se palelwe
1: awa re ka se palelwe le gana ka mo moletse ae go be go na le borakgwelwe ba bangwe ba batho baso ba ele gore gale ba rana manenkele a bona gona le ka go tshwata re areka dilo tša go loka
0: maresiko o ka lebelela ke re mabenkele a le a bomamang a bomamang a bomamang ee a wele bontši jwa ona
1: ee bontši ba ona a wele thatlhapokeng ka lebaka la bona batho ba kabaka a re tse bore bona dilo tsa bona tse ba di rekišang ba di tšere kae ka goreng di tloga di le ka theko ya fase kudu
0: ke gore ga botsebotse re bošitse ke batho baba batho ba bakhumane re wele
1: aoa bakhumane go phela ntse re phelaphela mara a ba gore bona o fitlheng a bona aa mabenkele a ba tšea mo rena
0: bataka setimaa
1: le borena bona phatso ya bona ba etsea ka tse dingwe tsa bona se gore ntho o mongwe tla thapokeng ba ka tra baya letshoro tse dingwe tsa bona o kry-a e le goreng di fitile ke nako e le goreng ba tshwanetse ba direkise jale di kodiša batho
0: e ke le ko e le motho wa sika a ona ba babedi ba bararo ba lenyakago ba tsoša
1: o ba babedi ba bararo ba ke nyakago ba tsoša ke tsoša lesedi wa go yena wa gana ka kua moletse a rankhue ke tsoše le george wa ga mokgonyana ka moletse a rankhue le michael wa ga motlata tlhatlhapo
0: batho bo ke ba tseba kamka
1: ao o tseba le george ao ke a tseba gore o ka
0: le bona ba seka ba ba leka bare ga ba ntsebe
1: a le nna ke tsoa ko tseba ke re ke fela ko o bona na
0: re leboga guru thathobela
1: olokile
0: thathobela heya batho ba bolela batho ba bolela batho ba bolela batho ba bolela ditaba ke ke sa maketse ke re he na ga nka ke sa bone le ongwe tse wa thokwa ga ne a ba nko bose batho ba na bana go bolela le nna pele kgaetsedi ya motho so o tsene bosele
2: osele ra ena o tihlatlhapoke motho wa mokgosi ya mosegare tame
0: lena le kaone le a ikotolola rena re ta ikotololang e se re robale
2: watsa ke re le ge ke leko e ke tsoga ke re e banna gape kuti a se a robala
0: motho o betile selala
2: kore
0: na yena ke bethile selala maaka a diago kore ke re na re ka romiwa ra o tsea dingwetse
2: a go tla loka ma
0: le re tshwaretseng ka tlhokeng la tsene
2: awa ka nnete ke le tamiša ebuti tlhatlhapoke motho wa mokgosi wa mosegare ke tamiša le bona ba theletše batho bala fm go lenaneo la tlhoko la tsela mesong ya lekgono ba ka letela tše magareng ga tše dingwe naga ya ghana east africa borwa pele ga kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi le mokgatlhong wa ditšhaba kopano ke gore au ka boripana bontši bja bašomi ba ka magaeng malapeng go tšwa dinageng tša kontinente ya aforika borwa bo bolela gore bo tšwa ka nageng ya aforika borwa ba bangwe ba bašomi ba moepo wa venantia ba šetše ba amogetše mangwalo a temošo ya go fokotšwa mošomong ka tlase ga karolwana ya bolekgolo masomeseswa senyane bala pala ka Soweto ba sa tshushitswe ke tiragalo ye go yona morutishi a katilego ngwana a ba tsiya le gatisho ya video go meketa bagolo bala pala ka Soweto ba tshushitswe ke taba ya morutishi wa mengwage masome pedi shupa ka Soweto a katilego ngwana wa mengwage le some pedi a ba dira gatisho ya video ba ka ntsha maikutlo tsopo ka mogwa gatisho le ntjeno morenye 0784591988 wa ba kitimana tlakalela rena la Facebook SABC di taba go kwatsela tshedingwe le gona ka go tlologa ga ba tlhoetse ba go tloga be le go ba fitla ka iri ya botshelela motho a mogoshe mosegare ke lebogile
0: ba nyana wa ga letswalo letswalo la mmata o re tlogare le bogatlhe re tla tlhoetse be thobela moshate
2: thobela buti
0: hey ya le na fase le tlhanuile ba theletse le ka be le kwa le mo le thokeng la tsela gore na bo bolala ka taba tsa mohuta mang ke se hore se boneng ke se hore kopane go le sona nka tsao chief jo wa be di go bana ke na le go shashi hey ya go shai I love you the way you love me ira wena mothiletsi wa thobela FM ke tsiya mothiletsi fa thobela madibisi a
1: wa na le tsari vuti o re wa nyatsa bile o nyetse le maimo a thuto na be ra e brongo botlo ka mopa mo shato mo go
0: itwa ya a le tsiti le maikutlo a le a tlhokola tsela e ke tsiya mothiletsi mo madibisi a thobela
1: ka ka ke
0: batho ba go hola
1: ke ba a di ke ba di jo mo go le nya skoro
0: e bo sele bo tsi
1: Tawuzi.
0: Ngona busile ka mogo.
1: Eh, ka ga bua ke nna mo ga le nna ke go ba ja ke ba ka ba nna o shi.
0: Ke ba reng?
1: Ba nna ba sa ba bringa ba ka so ba go ndi pisi ka fela pelo ba re kisa.
0: O re fela pelo re na ma Afrika bo.
1: Ba ba dilo ba ba khona go bula ja ke ka mo ga le nna go je fa itla nna. Ba re tla ka million ka dijani.
0: Ya. E ka be mo ali nnete tsona tseu.
1: I'm going to go to the house. Luka wa tata puge.
0: Awa busile ralena.
1: Awa busile ke nna sel mabulana ka phumulano ka thembisa.
0: Rale amogela nel.
1: Eh. Tabe rena ga khona.
0: Ya.
1: Ya no banna ba. Agir ba jer di wholesale ba di ile di wholesale ka dropo. Bona ba chipa. Rena re ba go di munya.
0: Re ba go di munya na re ke botshata wa rena.
1: Ke botata ya re mala rena le ka khona he le ka batoa ra ba le di wholesale ja rena re go khona taba ye
0: re taba ye to ga e kwa gala re a le bogatlhe mochate
1: taba la go lo
0: re a le boga Nelson re to ga re le boga go mena gana ba thiletse a re go mena ngwana fa go bane tla re ge re kotara go ya go iri ya go hlano e ratsena go o ri fele khono ya le khono magesho gore nnete gona tjadi la rena le tlo le khona go sepela ka mkhwama le ba re fete go taba tja thapelo magesho re kwele ntjula modimo e ga bo le nna ke le tlhahla poke motho wa mogosi ya motsiare mmaputi a lela mola ya reng ke tsheng ka go sha magesho ke re I love you the way you love me na yo o tobele FM ya le khotla khatsola Afrika Borwa ke le buile thego lena magetso le melaetsa e le tloga go le ditse tlhang ga botse tsa tsibe le botse go lena ka mokana ga lena magetso re dire go loka re tswele pele re tswane le tata Nelson e go le hlahla Mandela

0: etsheletse metsotso go e tswela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tselantshabelo motho o sebela ko wa gabo ke la 2020 kgwedi ke ya june ngwaga ke ya july ngwaga kwa 2020 tshela wa rentame mesong ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditshwene na ke moganorano ke ya molaboga mpho morasi ke mona re motho yo ka ditaba tsa mathomo tsa letšatši a lila mola le yena o tsogile le nae sale ka diphokana mesong ye lenano la tlhokela tsela le na le batsweletse motsweletse mogolo Rachel Tsiri motsweletse metšhini Lotendo Chibase motsweletse phetiši wa lenano le ke mmapitsi botlhoko ke na le gadi ya bana re magaletswana
1: ga gona nnete ya go feta yeo gadi ya ditshwene ke go tamiše ke tamiše le bona bana ba tšeegela ka legola go le le gauswi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona wa letamiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo ditaba re di swere le mesong ya lehono di akaretša tše magareng ga tše dingwe naga ya ghana iša aforika borwa pele ga kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi le mokgatlhong wa ditšhaba kopano e lego au ka boripana bontši bja bašomi ba ka magaeng go tšwa dinageng tša kontinente ya aforika borwa kontinenteng ya aforika ba gare ba tšwa ka nageng ya aforika borwa ba bangwe ba bašomi ba moepo wa venensia ba šetše ba amogetše mangwalo a temošo ya go fokotswa mošomong ka tlase ga karolwana ya bolekgolo masomeseswa e senyane ke gore section 1898 ba lapa la ka soweto ba sa tšhošitšwe ke tiragalo yeo go yona morutiši a katile go ngwana a ba tšea kgatišo ya video gomme ke tabakgolo ba lapa la ka soweto ba sa tšhošitšwe ke taba ya morutiši wa mengwaga ye 20 šupa ka soweto a katile go ngwana wa mengwaga le 20 a ba dira kgatišo ya video na maikutlo a gago ke afe o ka tšweletša tsopo ka mokgwa o kgatišo lentšhe nomorong ye 0784591988 goba letlhakaleng la rena la facebook sabc ditaba ge ba di tlaetšetseba gopola gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com o kwatšeletše dingwe tlhoantsebe go tloga bjale goba go fihla ka iri ya botshelela re sa buša re bušeletše bana ba tšeegela ka legola re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theelo tša lena re ithabela ka mehlatlhe tameng thobela
2: Research cutting to a guy chain. Equality of Noctura Heritage Queen Base set. Felaga 5999. Ubokatam Pama Hala. Uga Kulajan Pala Umbalo. Huwa Comforter set. Huwa Prefaja bedroom Yaraho. Kamatala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubokwaja Mazala chest of drawer Mahala. Harna Mashokojo. Hanetu Kojagatuko. Or if I could Jimasumi Pedine. Eternal Bengala House Lua and Luho.
3: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
4: Wa tseba ke eng sa go opiša aus ba bratlhogo
5: le šone
4: DJ ya ka mošomong dikopanong ba a botšiša gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar ai a e kwagagale bjale matšatši a aus ba bra o dula kgausi le spikara sa ka kantorong gapešetše eo ba yena mokwalakwatši wa lešone man ai ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe go etša mašeša o fetole mahlhabi goba maatla Turn pain into power. Quit your grandpa. Sibwela ya matlabi sa go shuma ka biako. Grandpa, the first effective pain relief.
0: Ke ya senyane metsotso go etswela go iriela ya botlhano pegong ya rena ya mathomo re thoma ka gore go tlhoma methaladi e metelele ka baamogedi ba mphiwa fela wa sasa e tla ba selo sa maloba mo nakong ya go se fetse pelo tona ya tlhabollo ya leago dinapule o re ye nngwe ya tšeo a nyaka go di fitlhelela ke go fedisa methaladi e metelele mafelong a go amogela mašheleng a mphiwa fela pule le sasa ba boletše le bobega ditaba ka leano la bona la go tišetša le go maatlafatša kabo ya ditirelo sasa e beakanya go thwala bašomi ba dikontraka ba go ka ba sekete go kaonafatša kabo ya ditirelo pego ye re tlhametše ke nontlhantlhantšhengele a na le mmaleswane letswalo
1: Mokapteni yo moswa wa tlhabolo ya leago dinapule kgoro ye o rwelego maikarabelo malebana le maphelo le thekgo ya tša leago ya dimilione tša maaforika borwa eupša seriti sa baamogedi kudu batsofe se fela se gwahlafatšwa ke meraladi e metelele pule o re se se kgauswi

Hey, wanna wait to come? Never wanna go.

0: Okay, into sunshine, Central Lane. Give one of our fangyona, kosha yona ye. Go ditlala me so Central Line ke bona ba ile gore ngwa ba kwa a gaviale nna le wena nke re lebelle gore nna cha tshing la le khono re o tshwaretseng re tlo ba re lebella go di safisha re kwele gore megatlo ya ditekisi ka Gauteng e yalla ka mogwa wo moswa wo ile gore nge o lekola mangwalo a go otlela o mmisese ka namasa a magwebo le bana medi gampe re se salukishiwe beno nna le wena re tla ba re bulisha na le bona re ko re nna mogwa o ko mofe e bile o fapana beyang le mogwa wa gale ge ba re ba namedi ba ka mega gampe ba rang gana more tlo ba re lebella le mora baraba mofeng wa be ke a feta o sa le gona blessing munyai yo le gore ngo tla ba pinkishana le megap mathole chaching la le khono go bolela le rena gona le batho bangwe ba gona o nyala ka gae ba sa tsebe ba ba nyale we ba sa tsebe ka gae re tlo otlelela yona re tlo ba re lebele chete mana yona e
1: a ge mola go mashankura re tlo lebelela taba ya be mishumo ba ba go ga go mashileng a pension megolong ya ba shumi kgwedi ka kgwedi e upiwa mashileng ao a sa fitlishwe go se kwama sa di pension re na le moseka seki wa ja economy gona mo tabeng ye mo tio ki Stephen Mansu pelishano nye re tla be re kwa gore na ditaba tsa mokhutho mo ya le di shoma shoma ka se bopego se sefe jwale wena dira bo nnete ba gore o tlhoya tsebe gona mo go ditlalemeso e bile gape o tlanke o shiele molaetsa gatisho wa gago gana mo wetlo ra lokaka bogwari ka go tlhoka le tepe nnete ke gore wena dula o tlhoile tsebe

Iga, Kgoshietsetse, Lethabo Lejoy Mathato, Otsobele FM.

0: tla a re tornado ke le gore ngwae kwa ya sibe le go bela go thobela FM a di tla le miso yo ka kwa ke kwa bo si jwang go do kwa lentjula Mandoza
1: hasipola
0: yeah asia
1: lentjula mo
0: sala no talente yeah galo e re kwe di khatse ja lentjula le gore nna ba thile tshe ba di rometse ge be re botsisa gore nna ke nnete ke ra lokile sopola mo ile gore nge se ya tlhalosa gore Afrika borwa ka borena ke rena re roba melao batho ba ka ntle ge ba itla ba khumana melao e check
2: Take a batho ba kontle o re batle ka mo ba dire dilo tsempe ba bone ka batho ba ka mo ba dire dilo tsempe bana pa ba re ba shala ba re ke banana country ba bone hore ha o dira dilo di a direga tsono dia gore o ka tsena ka mo o sna kolo ya mabona wa tjwa ka yona o eta o bribe o tsama because batho ba bribe wa mbao ke boma a ke ke bona ma South Africa ba ba tlokometse yona
0: ba tsana jo tlokomela molao
2: bona ka bo bona ba tsenya naha ya bo bona ba no mbale le bona ba kra opportunity enhle ya o tla ka mo ba senye because ba gona go tjwa ka tjona gore beng bana ha ba senya naha wena gore o no tla le wena wa isinye tsa o ya pele wa re bile a sna haka a isinye o ya pele a le lo tsa di rape ka se lo tsa di rape di tjwa go ba thomba kontle dilo tsa utswa tjwa go le rena ka mo South Africa re ya di dira dilo tseo ke rena bile ke re lokishana ha rena re re lwa so re lo re tseba re lwa nete RDT then go re ba le ba bona ka rena ba di dira and then ba a tseba gore ka mo a wa ke banana account
3: yeah tamen ah wa na ba pilo go dikile na ka rena ka taba ma police a rena police a rena ntse ba era tang ke jojo mabane loko mabane go bone ba swara batho ba matjwa ka ntle mara few minutes ke re ba se ba buile batho bao sale forar lo gona go tla loka go tlileneng go tla loka eng gona sale if ga ba ka nnete ba ba rek ba tla o sala le mapodisa go tlo ba kaone sale mapodisa a bereke tle ba itse bang go tsea di jojo ba gona swara batho ba di drugs o sineng ba buile sale a go bereke selo mona ke motho sho bolela nnete
4: Tshobela di tla le miso Joana rapetso awa molaetsa o le nna ke kwana le ona botse ntwe ba ibolelang ke ntwedi ya halang ka mo South Africa ke country engwe o tlhoka molao ba etapele ba rena ba re feitse bile e phala ke nako ela e se mmusho wa khotlelele go bo ho ine molao ana bjale o khona o reila mo tseleng o sna lessons ba o patedise 50 rand
0: Hey,
4: la ya South Africa ke ke ntwe le bona madlanga commission e tletse ka ba etlapile le ba shireletse ba re shireletse mo tshabeng a ina molao South Africa
1: yo 50 rand

0: o prop e le go yena o leakable skwa ba shuta ka seripa ga re go tsho iri ya bushupa ke tle go tlolela tsona
1: re a raloka re a shuma go di tla le miso bo holofadi a se le piko le se jafi ke moneta just a bit bitty go di tla le miso re go tlisetsa tsona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa bolokega mmileng tobele fm
2: re ke tumela jala ka provinceng ya Limpopo ro ikgokagantšha le kgaogelo mpha wa lefapha la tša dinamelo a le polokego ya setšhaba dumela tlhe kgaogelere
3: ke go tamiše ke tamiše le joy lolo sija ga mmogo le batšheletši ba thobela fm a re tsomeng ka go tsebiša baotledi le batšheletši ba rena gore ka mola R567 gona ka kwa tlhakoreng la ga matlala ka fa le re na le ba dira ditšhupetso bao e le gore ba tswaletse tsela yona e la ya R567 magareng ga mabopane le moeta gare fale re re tle lena lootela o le lebile ka fao a nken re ben le šedi goba re šomišedi tsela tse dingwe ba gore sekodisa ga mmogo le batlhapetši ba rena ba rometse gona ka mo tlhakoreng lela mme re bile le kotsi mo mesong ya le kgono mo sefatanaga se boele go mola magatlhanong a mmila wa felspat le marmafale batlhapetši ba rena ga mmogo le bagore wa sepodisa ba rometse fa o le gona fa gore re anken re ben le šedi ge rotlela re lebile fao ge re lebelela ka dikarolong tsa province ya rena re a bona gore re sa na le gora contract go ba tswelang pele go šoma mme re sa dira boipiletso ya le ka metlheng gore tlhe anken re tlhomphe matshwao a bona gore re bile re bolokegile ge re lebelela tsela tšana ja mathefo re lebele tsona N1 North N1 South amo le yona R1 moela sephetephete o sepela ga botsemesong ya lekgono re sa dira boipiletso gore tlhe anken re otleleng ka lebelo le lekaneng re fane sekgala se se lekaneng ge re šalane morago ka dinako ka moka mme ge re lebelela ka dikarolong tšaaka kwa go la waterberg re lebeletse yona mokopane ra lebelela mo gopong modimong le ga mmogo lebelabela ka fa le le gona ka fa le mesong ya lekgono re a bona gore go a sepelega eupe ka mogare wa toropo tsa rena re na le moela o montšhi wa sephetephete kudu re lebeletse ona ka kwa go la mokopane moela mmeleng wa rena wa N11 magareng ga sa gapeng le masodifa le re tlhe a re šomišaneng le batlhapetši ba rena ka motlhakoreng leo mme lena ba lootelago mo D1 200 ka kwa tlhakoreng la sekaba rona le gona ka fa le re itemogela moela o montšhi wa sephetephete ebile re sa kgala ka bogale ba le ba go tšhabela dispitampo ba eya ka thoko ga tsela re re a re efokeng go dira seo mola ka tlhakoreng la rena la lebeleleng kompi re lebele tsona R579 R518 amo le yona R519 re sa lebele R37 gona ka fa le re tlhe a re otleleng ka tlhokomelo ka ge moela sephetephete o fela o golela godimo ka fao le gona ka fao re na le batlhapetši ba ba re thušang go imolola sephetephete mme ge re boa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane ge re tshomeka tsela tsa rona tsa go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebele tsona R71 Nelson Mandela Drive D19 R521 R81 amo le yona R37 moela sephetephete o thomile go golela godimo ebile re na le batlhapetši ba ba re thuša go imolola sephetephete ka fao re re anken re šomišaneng le bona a re efogeng go tlela ka mathoko ga tsela go baka go yona busley gore re efoge ditelego mola ka mogare wa toropogolo ya rena Polokwane o sa dira boipiletso gore tlhe mo re khumanang roboto di sa šome gona a re di šomišeng jale ka di-stop sign a re tlhompheng ba sepela ka dinao ba le ba tshelang gona molao robotong tša rena ka dinako ka moka mme re sa dira boipiletso go ba otledi ba dinamelwa tša botlhe go ba bona ba rwalang bana gore tlhe anken re nametseng palo e e lekaneng ka metlha gore bana ba le ba dule ba bolokegile a re opoleng ka metlha gore polokego mebileng e thoma ka nna le wena ika ke tse ke bebelo tsa tsona mesong ya lekgono a re gatlhane mo go le latelang
2: mošate
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwane go tlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo.
5: Di scrum half, di tlhoka di fly half. Feinberg Mgomezulu o tlhoka Velumse. Tlhopa sa mabogobogo se tlhoka siya. Mestena se sengwe le se sengwe se tlhoka AfriSam Cement. Re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya samente. Re a thupa. Reka mekotla e mehlano goba go feta.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Iga le le joy ke a leboga. Motheletse ka ere ya seswae o ka letela tse magareng ga tse dingwe. Tuna ya maloba ya toka Fenwel Maduna o boditse badinyakišišo tša malebana le komišene ya nnete le poelano ka Johannesburg gore o be a phela a gatelela bohlokwa bja go phethagatša molao ntle le letšhogo goba go tšea lehlakore. Badudi ba metse ya kgausi le moepo wa Venensia o laolwago ke company ya dibeers ka All Days provinceng ya Limpopo go la Mosina ba ra sephetho sa go fega tšweletšo mo moepong wo tekano ya mengwaga ye mebedi go tla go ahlhaphatša ikonomi ya naga. Moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o rakile molaodimogolo wa mašole. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Boitshimobe dipapadi go Tswelela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke a lebogampha motheletše dumela a o bo o tseba ngwageng wo dipapading tše tša WAFCON ke tšona dipapadi tša Africa Cup of Nations tša basadi go tlo ba go ralokwa ditlhopha tše lesometshela tše le gore di tlabe di raloka mo diphadišanong. Re lebeletše fa le gore go otlollwa go tšwa go ditlhopha tše lesomepedi tše e le gore metlheng ge ke tšona tše e le gore di be di raloka, gomme se se šupa kgolo ya diphadišano tše historing ya dipapadi tše tša Africa Cup of Nations. Ye nngwe e tšantše go tšadi fa ke gore motlhatlhi wa athletic e le go ena Thabo Matibidi mothupa sefoka sa South African Athletics sa ngwaga o re o dumela bakitimi ba gagwe matlhatse ge a tlabe a sena le bona ka ge e le gore o a sepela. Coach T o ya Malaysia go ya o tlhatlha setlhopha sa naga sa o kitima. Ga se bakitimi fela ba o tshwana le bo Gift Leotlela le bo yena Sinasipho le Bayanda Walaza ba e leng gore ba re le matsogo tlhogong le sekolo sa Curo ke se sengwe sa se e leng gore se rwele matsogo tlhogong. Re lebeletse fa le gore o be a tlhatlha sona setlhopha se sa Hazelville se e leng gore o be e le motlhatlhi wa sona setlhopha se, gomme ba gakanegile ka ge e le gore Coach T wa sepela. Malaysia ba dumetse gore Coach T a ka tla le di-atlets tse tshela go tswa Aforika Borwa e le a mangwe a masolo go duba goba di-project tse dintshwa tse e leng gore ba di tsweletša. Re lebeletse gona ka kua Malaysia.
4: There is, but you know, with their system and from their agencies, they don't believe in that. I mean, Malaysia was saying, I can bring 6 athletes from South Africa. They will give them accommodation and food for free. But the artists opted not to take that opportunity.
3: A ka le lengwa re go tsa papadi ya cricket a kere go tsa papadi ya rugby mo le gore se tlhopha sa Thomas se khupile le nala ka maemo a mo captain e le go yena Jean-Luc Duplessis le matlhwa di bona prop e le go yena Oli pele ga papadi mafelelo a beke ya Curry Cup ge batla ba raloka le se tlhopha sa Boland Kavilas ka kwa Wellington. Bobedi bana le dikgobalo bekeng ya go feta ge ba raloka le se tlhopha sa Crickets ba o ba go betse khuru le legetla ka o latelana ka mokgwa e le gore ke ba boletse ka gona, gomme re lebeletse fa le gore tšatšing la go sassa ba tla lekolwa. Se sengwe fa le moralo ka gare wa setlhopha sa Sunderland e le go yena Liam Hunt o ingwadišitše kontraka ya gagwe ya mathomo ya semmušo le setlhopha. Anthony Taylor a ke malokwane o mongwe wa maemo a godimo yo e le gore le yena re ka mošupa gore o tumile mo papading ya kgwele ya maoto, gomme o tsebišitše go itokolla ga ka mengwaga e masome47 go tšeetša go laola papadi. O re sephetho sa gagwe ga a setše e le ge a nyaka o se tšea, o re ke sephetho se e leng gore o se tšea a le ka fase ga kgatelelo le go šomiša le šomišano ye e leng gore a ename e kgotsofatša. Taylor o šomile papading tše 36 go akaretša tše 442 tša Premier League tše e leng gore o laotše papadi go tšona. Gape le mo dipapading tša sebela sa lefase o mone o be a tloga a ya godimo lefase ga ke gopola o olaotse papadi ya setlhopha sa Spain le setlhopha sa Portugal. Le ngwageng wa 2022 dibapading tsa sebena sa lefase o be a le gona a le gare a ya godimo lefase. Motheletši ga tšhe ko tsona tše e le gore ke go swaretse tsona se ka shuta tše dingwe ka seripagare go tswa go ere ya boseswai. Ge re tlabe re re re a raloka re a šoma, re tlabe re lebile gona ka kua Scotland mo e leng gore dipapadi di tlabe di raloka tša Commonwealth. Clasco ke e le gore e eme ka maoto.
2: We have seen a very papa di rotule FM, live fikisi jamuleja.

0: Yeah, mngwana wa mina ne ntle le shwane because of mngwana wa ka esigale o tlotla. So anenya ke gore atlatelele ke batho ba motshega and then ba re mama ga go o dula le bana ba banyane. So ke ne ka lokisha tabo ya bana ba banyane before mngwana ka a fitse
1: mo mahlakong. Yo modimo, o tsaba modimo tshe tlo ngwara ba dithapelo tsa rena. Ke neng ke duma re ngwana a tle mo mahlakong. Motlhomong a tle mo mahlakong so jwe le wena o tla khutsa wa khutsa dilo tse ka mokatse wa ba mosadi sadi.
2: Ah, ke tsa bošego bja lelaboraro le tša bahlakong tlho ya tsebe o ipsenye ka tsona ka kotara pele ga ira seswai kora to 8 mahlakong o bošego bja lelaboraro le
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo, letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretša tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala di iring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa. Kgwetša phokoletšo ya go fitlha go 80% ka dišomišo tšaka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le 6-pack ya di 1-liter spa long life full cream, low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela goba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela e tee o boloka 20 rand go thoma di 22 July go fitlha di 10 August ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo.
5: Ega, khosi etsetse. Litabo li joy matato. O tsobele FM.

0: Why yela ya gore emelela mogaja ka ba o bona.
1: Emelela ka gare ga batho ba tletse tsi.
0: Why tse bana?
1: Ha ke ho tsomuli le ya ke ntse.
0: Emelela mogaja ka ba o bona.
1: Ya, go tletse ka lape ba re.
0: Ya, go ba ile ka kua kerekeng.
1: Emelela.
0: Emelela mogaja ka phuthego e go bona.
1: Wa tswa ke e ka re ke a bona.
0: Nka na ga naitse ka wena. O le motho wa monna gore gore basadi ba dia
1: yo
0: emelela mogaja ka ba o bone.
1: Are nke o dikoloe jwale.
0: Ya ke sokologa ene ya Malibu aina le Malume Vector ba re sokologa ke koshe e le gore re o file yona ba re nkenyaka mothile tsho tshobela FM a romele gatisho ya lentswe re lebeletse taba ye ya batho ba go fela ba nyala goba ba nyalwa ka gae ba sa tsebe bangwe ba dirile le mekete ba humana go tle motho motee ka gae motlho mongwe ba gana o nyala motho wena wa tswela pele wa dia seo se dia nna o na le maitemogelo a dilo tsa mogute ona goba bangwe ba tsamaile ba saena le dio kwa ntse motho a re nna ke nyetswe le sa tsebe gore na go diegile eng wa diegang nna o na le maitemogelo a mogute o e sepidije joang temane ge e le gore wena ile wa nyala goba wa nyalwa lenyalo leo le sa le gona le mamotlhao na ba fetse ba moamogela ge e bae ba sa moamogele mathomong ka lebaka la gore o ne o nyala motho baka gae ba sa tsebe e šoma
1: jangphuthaphutha bagwera wa phutha bagwera ka phutha bagwera ka re a ore ya ka mola a moletša ka mola
0: ba bangwe ba ntšhitše magadi ba emetse ke batho ba e le gore ga se baka bo bone ka lebaka la gore ka gae ba gana ba ra re mo aratso nna le ka senthibele bona ega bitša Isaac kua o bitše le moruti ya le tsamaeleng tsamaišetše ndilo
1: ra we betha wa tswa re tswere mo murutile shudu ka re ke bo malome ka nnete lenyalo la tswelela mara ka gae ba sa tsebe o bara ya go ma first na go ngore lebeletse taba ja di tshele tara
0: ba ba
1: tura man ba ba go dimo
0: ha ro sa ba tswa dilo go diegileng lenyalo le le joale le o letsebang go ba wena o ka re ga lona go ba diegetse wena o sa le ka re ga lona 0630288050 ke 0630288050
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Nega ka mehla ga Hyperland pakisha go tshe 50 grams Playboy go ba Girl Roll on ka 1199 400 grams Ingram Scamper 3499 Baby Soft T-shirt 18 9999 2.5 kg Siamese Milk 7499 Jogo Tea Bag 100 ka 3999 Hyperland re go na Polokwane ga se le City Center Taxi Rank Mokopane Plaza le le phalele Marula Mile Hyperland the best price guaranteed in your lane.
4: World Kings Boxing batlo swara mo sepelo go bagatlanong le ditlaiso ja bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mosegamanye ngwa ga kwa kitipedi masome pedi tshila ka silipagare go tswa go iria boseswai mesong go tloga sefirong se segolo sa University ya Venda go phatsa mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletsa lepatlelong la University ya Venda
5: a re kopaneng re lwantshe digaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
4: Liga, khoshiye tsetse. Lithabo li joy mathato. O tsobele FM.
6: Batwa boile ne. Ai, shlo swana shimwana la msabeni. Shinakaro wa short. Ai, shinakaro wa short. Ai, na mina nakaro wa mina. Lo enkaro wa mina. Itsolo mabo mika la jojo. Ninga tebi chumu.

0: DJ Kent, kala joni bunadzi ke le gore ngwae kwa ya sebela ga ba le go thobela FM a ditla le me so re hopetse ba tshile ba thobela FM gore ba romele maikutlo a bona ka lebele je taba ja batho ba o fela ba nyala o ba banyalwa ba ka gae ba satsebe ma ba ntshi ba tla re ba ilopa re ba bolela ka le ntulela la sisimane mo ile gore ngwe no sepela wena le motho wa go lanyalana go sena motho mo wa tseba ba ngwe mola ile gore eng ka gae motho mo ba ka ba rile hawa jwang mme wena wa tshola pele wa diello tsa gao ka ntle le bona re kwe gore na ba thile tshi ba reng
1: thobela thobela se se le joy le malume ika busisi wa sondo ga ke tsantsa bela le mabloro ka mushumo ile ya diragala ka tsela ye ka papa ka wa krele gore go ba le mathata mo lenyalong leo then ba re ba checka mola ba re re gopela ntate shongwe mo re le gore papa ka ba se gona mo kore cousin ya ka o ile a tsea bagotsi ba gage a botse o mongwe a re wena o ntate shongwe wena o malomaka bale ge o tlhaga mathata ba re ntate shongwe a tswele wa kry-ele gore papa ka tsebeseo ka lenyalo leo ile a re maka tsa kudu mara a senke le a felela felo lenyalo la gona ba ke a le rata le beletsatsi le mme
2: Ya, a re go boje.
3: De joy.
0: A tobe.
3: Ke tla ba tloka e.
2: Ra loje.
3: Motho ka mo ka tlogo ka. O ile a re bitsa a re yo nya. Ra ya ka gre tswe le na ga. O nye tsa re ba nyana. Tse tsile le mo. A tshika a le mmere go nga sa ikutlwa ga botse. Ge a re wa tsika ga a fitlha roomong ya gago o humana ena monna yola a omogetsego magadi a gago a robetse le mosadi wa gago a monyetše hei ga wa ke diphiša mara go raya gore nne ba mojabetse ke a leboga ke nna tlhoka
0: enoišitse magadi go motho e le goreng
2: kagare ka dikamano
0: le motho ane o montšhe tsa magadi
2: yo
0: nakelapile aa ke nako ya
2: mphomorosa
0: ya no ta dronkega jale a re kweng gore ditaba di emo ka sebopa go sepe mphomorosi re lokololetle

0: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re ikhwetsa go 90.1 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mosheta wa tsebo le boithabišo. Iga, khoshe tsetse. Lithabo le joy mathato. O Tobel FM.
1: Mogolewa, Mongwadi le Moporesidente wa Maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, Moshate wa Tsebo le Boithabišo.
2: Ke Moshate wa Tsebo le Boithabišo. Kwele King Monadaro wa Nyaka. Ke wa Nyaka o ba wa Nyaka?
3: Wa Nyaka. Wena wa Nyaka. O ntebeletse ka matlho.
2: Wa Nyaka. Wa Nyaka. Wa Nyaka. O ba wa Nyaka.
3: Wa Nyaka. Wa Nyaka. Ke a tseba wa Nyaka.
2: A re ko gore batheletse batho ba FM re tswela pele ka dikgatiso tsa bona tsa mantšu di reng re lebeletse taba ya go nyalana ba bangwe ba sa tsebe ka gae.
4: Cecily Joy.
3: Ahi.
4: Let's see jaaka mo dumela. E tabe le bolelang ya manyalo ya go batho ba nyale. Family tsa bona di sa tsebe ke kgolwa tse. Ke nna teng go loka botho. Nna ona le motho ke mo tseba. E long gore o ile a di ga nkono. A tsamaya ya nyala mosadi family a go sa tsebe. E le gore go bona le motho. A tshwanetseng gore a monyale a ba ba tsebišitse yena and then ke ba thoma ba e ba le dikgagano a tswela ko ntle a tswela ko ntle o ka se tsebe re o diegileng the next thing motho o a nyala family ba tseba a ya go nyala kae kae 1, 2, 3 o jebile o ile go nyala kae kae nka go botsa nto o ile ya baka ditshele tse dikgolo between yena le family motho owe but lenyalo la ona la fela jalo gore a ona le mole yang ona ka lebaka la gore o wa mosadi o feleditse ya mo abuse o wa monna ka lebeletse gore ga ana motho a leng ka saeteng la gage so a fele botse a mangwe ga fela a mangwe a ba successful mara a mangwe ona a fele botse especially o dirile jalo o sena di-blessings tsa batswadi ba gago because ba tseba gore di-blessings ke dilo tse botlhokwa. Ke hopola gore ke se ka bolela leina la ka ke no ba tlhoka ena.
3: Ya, a re go.
5: Ka di tlale mesoro ta nisha de ka men sisters ka mo.
3: Ralo.
5: Ta pele se re ma motla. Ya jirala. Nna ke go bolela e jirala ka mo family ya barena. E ka ba Thomas Pet e jirala. O na le mo wa barena. O motho mo nna re no go ba rena nya la ka ita na kwa. So, ya jirala. A sente lo no thome ene ntuku sha mbotlo gore no go jiretse no le jamo to go rwa dipatori ya manyalo. Na family ba na lo re lebella go ntle pate ga go bala mathata. Mo lo re maiti mo go ya go le. E mo o go bitse go go bitse ni motho ba. Ba tlo fonela la re na re mamma go re ba tsho.
2: Eish.
5: Ba nyaka re na re tla ba thusa. Ka ba palara go sala go se mara o le go se ba bina stepe. Ba itse ba ya he mo ba tsa mali friends a bona. Ene ke ntse re go sha botlhopile. Mse wa mame cha bolla mo ga ke tswa mo mpedi ka tana tuba.
3: Ai. Ba tsare ke itlhola ke ni a re go wa bofelo o ri go rena motho mo pele ga ge re ka e ka felo tsoko. E e ri go.
6: Ke re nna ke le botseng ka taba ya mokgotswaka. Mokgotswaka yena o nyetse o mmare ba sa dumele lenyalo le ka re nne ba shetse ba bona makoti o gore ke makoti o mo byang. Ke rena bagotsi ba ka mokgotsi wa ka ke ba rentse re mo advisor gore mokgotsi motho wa gago wa mmala re a go nyaka letse dibotse o go nyaka fela ga o na le tšhelete o sena tšhelete o go dira rota mo wadima ditšhelete mo gorena and ga ena a na le tšhelete o go tswalela ka ntle ene mosadi wa gaka a ka reka gabotse so se botlhoko ko goreng o mokgotsi wa ka ka tšatši le a nyala nna o mpoditse fela gore o dira lunch nyana e nyane for family ga ntho ya go nyala ke kwele ke makala kudu-kudu ge ke bona di-photo di fofa mo Facebook le WhatsApp gore mokgotsi aka o be a nyala mara na o mpotse gore ba dira lunch fela lenyalo la gona le a felela felo even le 2 years a sa kala ya lasta ka maraka mawe.
7: Ee, dumela di tla le meso batho ba ka ntho le bolela ke ntulo re diragala nna ke gopola ka bo ma 20 2023 o mongwe wa mogwera wa ka nka simolola ka lebitso o ne o tšea madam wa gae a tšea nna a re bitša le samoane wa mosadi ana mola a re re o mo signiša family ya gae sa tsebe ka nnete ra fitha ra signa o mafese a khumana certificate a napa a nyala ka mogano o a sa ntšha le magadi le balapa labo mosadi wa sa tsebe ka re mosadi o gele a etswa le Natala ee yana para wa banyalane ya ba mathata mare ko pele ko gare mosadi o feletsele gore wa re šia ka lefaseng la kakeno so a ke tore taba gona feletse e tsamaya-tsamaya jwa mafelelong
2: wa tsabe ke nagana gore ke tše dingwe tše e le goreng a di ke didiega opia ya bontšha gore aowa ke dula ka fase ga leswika dilo di a
8: diega
2: e be ke re e tlwaelegile kudu go bale ba go rata go tšhaba ba sepele ba yanong ke ya kwa gore a le rena ke taba ja rena a gona taba re leboga bathiletse ba thobela FM ka maikutlo a lena mošate
9: Cheese sa wena le popotwane se la tekeng sa magama go bipjwa mengwageng ya masome pedi le go feta le popotwane le dira dimaka le gotlagantse lentšu la gago tsebeng ya moratuwa wa gago ebile seo e be se le lekane ga o tšhatše le lengwe go ba le setlogolo se botšišago koko tšhuma camera ya gago camera kae nabile ra ka mafatša le popotwane yale le tla ka camera le WhatsApp bakeng sa go dira megala ya video le ya lentšu go Citrus L05 o kgwetša 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela e kgwetšagala go Telkom le mabenkele ao tšeago karolo Telkom possible begins here
10: Tele jang bareke ka moka kwetša phukoletšo ya
11: di supermarket tša rena di tletše ka dijo tša go tlhoka di aga mmele ga ke sa tseba gore ke dijo dife tšeo di loketse go balapa laka dintlha tšeo dingwa di lego mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go di kwešiša ke duma gore nke be re kgona go kwešiša dingwala tsa tshebošo tše mo mapakaneng a dijo ga bonolo metswai le lentšhi sukiri le makhura ao a tiilego re na le tokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tša rena tshega dilebolo tša temošo tša pele ga sephuthelwana go dijo tše di phuthetšego tše di sa teo ga botse saina karaganyo goba petition go hela.org ke hela.org
12: World Kings Boxing ba tlo swara mosepelo wa go bagatlhanong le ditlaiso tša bong wa monabo wa dikilomitara tše šupa ka labotlhano le la masomenna mosegamanye ngwaga kwa 2020 tshela ka seripagare go tšwa go iria boseswai mesong go tloga sefelong se segolo sa University ya Venda go phatša mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletša lepatlelong la University ya Venda
13: a re kopaneng re lwantšhe dikgaruru tša bong ditšhabeng tša rena
2: ke mošate wa tsebo le boithabišo ka sebopa go sona se re tšwela pele mo e le goreng re lebelela mantšhankura wa tseba gore ka laboraro re lebela tše e le goreng di ama ikonomi di ama mašheleng di ama nna le wena tšatši ka tšatši benong re kwa e le gore beng bošomo ba re a tseba ga botse gore ba tšea mašheleng a e le goreng re a tseba gore ba o boela ona mola o feditše o šoma benong go tšwele dipalopalo tše e le goreng di bontšha gore beng mošomo ba go lekana 6,064 ba paletse go go lefa megatlo ya di pension tse ile gore di tlo thusa wena mola o sepetse benong mashele nga go lekana 8.33 billion ke a ile gore a bolelwa gore a shota ga bialo putse go loko gore na beng mushomo ka lebaka la gore ba o gogela kgwedi ka kgwedi ba re ke yona ya di pension na tshelete ba ishitse kae ge ile gore ma motlhare makete matsogo a tshwere tlhogo ka lebaka la gore re sa tsebe gore masheleng a timela ka sebopego sefe benong tshatsing la le gone rona le moseka seki wa tsa economy e le go yena maudi ro re wa mogela motho wa ka letsogile botse
14: kobe
2: Maudi le gona?
15: Tobela ke mantso le go nwa fa Maudi.
2: Oh ya, ke ka mantso batho ba modimo re le amogela. Le tsogile oh ke ke a bona o ga nne ge ke re motho wa ka ba dire a bolele ka
14: nna.
2: Lo ena
15: wa. A wa gore go thata gore re nga dumela le tlatla le nya disha ba go dira sa tsi.
2: A re ska dia posh na mme ya bona o dumetse ka mogo re o
15: tsogile botse a re tsogile botse ra lena
14: a re
2: molato wa ogo e benong re sa makete ka temane e le goreng e tsweletse phatlalatsa ya gore masheleng a go lekana 8.33 billion e nyameletse goba re tsebo gore re kae bolela gore e kae mola e le goreng bašomi tšatši ka tšatši bona ba gogelwa masheleng nna re nagana o ka re beng mošomo ba ba go feta 6,000 ba diyang ka mašheleng a
15: e ke taba e botlhoko kudu batho ba tswaga e tsala ka masa ba ya mešomong ya bona ba gola mašheleng a bona and re ka ba re gopola gore ge o gola mašheleng go na le growth ye e leng gore e napa ba go fa yona mara godimo ga yona go na le di-deduction tse e leng gore di gare di a tswelela go ka etsa UIF ye e tumileng kudu o ka etsa tax ye e leng gore ka nnete beng mošomo ba santse ba e patele mo legatong la gago go SARS go ka etsa yona ya di-contribution tsona tse and a contribution ye ka tshwanelo ge wena o ntsha 2,000 mongwe mošomo le ena santse o rantshe 2,000 a e metche ba ise ba e bue le di-institution tse e leng gore di botlhokwa go beya mašheleng gore di kgone go beya mašheleng ana bjale ntho e leng gore ya tlhaga gane bjale ke gore beng mošomo ba dio ngwala godimo ga di-pay slip gore bona ba contribute mola ba se ba botse gore ba contribute ke dicompany tse dintšhau tse e leng gore di bjale tsa mmušo di-private le batho ba e leng gore ba e keme e re fe example ka company e kgolo ka mo Limpopo re ka ba re gopola story sa Great North Transport ke story se e leng gore se ile sa napa sa ba gona mo ditabeng tša rena mo e leng gore re kgonne go bona mafelelong ba palela ko patela di-contribution so ke taba e botlhoko e leng gore ya napa ya tswelela e leng gore e ama batho ka moka ba e leng gore ba šome
2: ge nna ke šoma ke bona ga botse gore pay slip yaka ba re ya tswa ke netefatša jwang ke botšiša mang ke thoma kae gore ka nnete ke tsebe gore tabe ya lefelwa go na le mo e lefelwang gona gore tšatši le ke rola mošomo ge nako tšaka tša go yo khutša di fitlha ka nnete mašheleng a tla ba gona
15: ee bjale ke botlhokwa ba mošomo gore a ngwaga le ngwaga a ye go mongwe mošomo a botsiše gore mašheleng a beiwa kae go na le di-institution tse digolo tša dibanka goba tse e leng gore ke tša go beya mašheleng ke le gore di tea mašheleng a tša investor mo legatong la beng mošomo le legatong la yena contributor e le mmereki jale ke botlhokwa go ya ngwaga ka ngwaga go check-a le office ya HR re bane go na le office ya HR goba go ya go mongwe mošomo go botšiša gore na le bile kae mašheleng a rena re gopela gore le re fe di-report ya ngwaga ka ngwaga motho mang le mangwe e leng gore ba beya mašheleng mo legatong la gage o tshwanetse gore ngwaga le ngwaga a be le statement se e leng gore se a tswelela se e leng gore se bontsha gore contribution ya gage e fitlhile bokae ka nako eng re ka ba re gopola gore ga beya lebile go na le tsela re se ditsang gore ke two pot mo e leng gore motho o kgona go ya a tea mašheleng go botlhokwa gore ga bjale batho ba check-e le gore two pot ya bona contribution ya bona ba ka goga bokae ke ntlo e leng gore e ka ba thuša go ya pele ngwaga ka ngwaga motho a check-e statement ge e bane se gona ge e bane a se gona ke mo e leng gore re tla kgona go bona gore go na le bothata
2: abenong ge re bolela ka 8 billion e le goreng e latlhagetše na o nagana o ka re se se tla kgona go lokišwa ka tsela efe ge e le gore se ya lokiša goba ka nnete ka mokgwa gore gore mošomi wa go tshwana le nna le wena gore gore re latlhegetswe ge e le goreng e mongwe mošomo e ba sa dilo tša nnete
15: ke molao gore go santse gore go be le contribution mara o ya ka mokgwa re setseng re bone ka gona go na le bothata ba gore a gona molao wa gona pa o beya mongwe mošomo ka fatshe ga kgatelelo o e leng gore o tlhotse ke mmušo re kgonne go bona go na le di-criminal cases tse e leng gore di ile tsa bulwa kgatlhanong le beng mošomo mo e leng gore ga gona action e e leng goreng ke le ya tsewa se se bontšha gore ga gona part ya molao ye e leng gore e napa e bja beng mošomo ka fatshe ga kgatelelo gore ge ba sa contribute ba ka kry-a di-fine tse e leng gore di itseng ya bobedi ke lebaka la gore ga gona ntho e leng gore ke standardized procedure re kgona go bona gore ge re bolela ka UIF standardized ke mmušo ge re bolela ka tax standardized ke mmušo jale ka letlhakoreng la go contributor goba tsona di-pension fund ga gona se re tsenyang gore ke standardized procedure se e leng gore re kgona go sešala morago ra tseba gore motho o beeleditse masheleng poleke e itseng ke masheleng a bokae mo e leng gore mmuso ebile o aware go taba eng ele ke taba e leng gore mafelelong e dia um mathata and-e beng mosomo ba setse ba lemogile flow yona e ke bolelang ka yona bjale ba napa ba tsaya advantage ka basomi
2: awa ke mathata molatse wa mafelelo motlho mongwe go bašomi ka moka wa temoso wa botlhale ba e le gore ka bašia ka ona e tla ba ofe
15: the union a se poleke e leng gore go ya go le wa fela mo e leng gore le go na le mathata wa le the union di kgona go emela bašomi go botlhokwa gore bašomi ba joine the union gore di kgone go ba thusa mo seemong se tsa mokotao gore ba kgone go check-a re ka bara gopola gore di-union di na le di-office tsa tsona ke e leng gore ba e leng gore ba check-a dilo tsa mokotao gore bašomi re ba ba gogetse nna ba beeleditse kae mašheleng ba kgone go beya beng mosomo ka fatsa ga kgatelelo mo e leng gore ga banape ba dia dilo botho jale go tlhokwa gore bašomi ba bene batho ba e leng gore ba ba emela kudu-kudu di-union ya bobedi ke gore motho o tshwantse o ratsebe tshepidisiwa mašheleng gage ka kakaretso e motho a tsoga letsatsi ka letsatsi a ya mosomo o tshwantse o ratsebe gore o gola bokae o fokotsiwa bokae ebile e šomisiwa eng ebile a be le kgontho ya gore ka nnete gona mo tšhelete ya gage ba reng ya šomisiwa o napile ya šomisiwa UIF re kgonne o bona ka nako ela ya di-COVID-19 mmuso o bo ore beng mosomo o godimo ga di-payslip ba goga tšhelete ya UIF mara ga ba e banke le mmuso jale mmuso o bo o senante o ka e diang re kgona go bona gabe yale ka taba ya di-contribution tse tsa di-pension mmuso o tse ba goga mašheleng ba beya le di-institution tse botlhokwa tse e leng gore di beya mašheleng mara bonneteng ga godi jale go tloga go le botlhokwa gore motho ka bo ena e le mosomi a tsele tshepidisiwa mašheleng
2: mosekaseke wa tša ikonomi e le go yena Stephen Mantsho motho wa ka re a o leboga seripagaloo tšwa go irieleo seswai a re kweng gore nampo morwa se re tshwaretseng

0: Sands ba re tiki ke le gore re rofa yona go thobela FM ditla le meso pele ga mo rofile Rihanna a riha because ke pedi che le gore rofile jona Timmy Thomas o ona ka mono studio dumela Timmy
1: dumela le joy
0: o tsogile botse
1: ke tsogile botse re rale re le bo dumela go se se
2: re a lo tshele kae
1: a re le bo
2: ha gona mathata
1: ya ke re na ba
2: nka ne dio re ka di ja se tse go go nna re o thoma futhumana
1: bona we
0: malwetse a batho le ska botsisha man
1: ska botsisha gore na ke a go tlhola go ba jang o nyo ko ngwa disha ke a go bona o nyo ko ngwa disha
0: e mo se ja tlo go pela pass
1: ke re Mr. Fantastic o ila ga tlhare e na we re le etela a re tlo tlhola gore le a go tlhola go ba jang
2: I'm going to go to the house.
1: O ska ba re motho ba mo diagnose ka sisimane o ska diagnose ngwanisho e no level la gore angwa Timmy o ka gara borutu
2: aha ke tloga ke thabela
1: ke nnete re leboga le joy re leboga go tshetsa dumela mathedi go tlhomola ka balelo gona go thoma ka riya siane o fitlhe ka riya somepedi ra le mema gore tlan re noe metsi ya mogako mmogo mo ile gore re ya gona thoma re go boletšana le batswadi re šetsitse legato la ngwana kgolong ya gagwe bjale re re ngwana shu o belegwe ebile o thoma o a bula ebile o thoma go bolela ebile ngwana o thoma go seka sepela-sepela re na ke eng se e le gore se ile sa go tlaba ka ngwanoo ke eng se e le gore o ile a se dira sa go makatsa kgolong ya gagwe tla re tle re bolele batswadi nomoro ke 0600002452 bekeng ya go feta re bile le lesaka batheletse mo e le gore tate o ile a lla ka mokgwa e le gore ga swarwe ga botse bjale ba lapa ba buile ba re le re na re nyako ikarabela re tlo le ralokela kgatiso ya tate nako a tsweletsa kgatelelo ya gagwe goba matshwenyego a gagwe e namile ra tla ra boleišana le balapa re a botsisa batheletse kwa mešomong kwa re na e kama o šoma ka tlase ga maemo a go se kgatliše ebile ga one mo o ka llelago ka re go lla ba tlo re awa gona gona ikele gae maemo a no ba gona ka mokgwanong nna a boile wa itemogela sewe ya ba e le gore mošomong wa gago ga gona tšhireletso le tseo o di šomišang mo mošomong di go bea kotsing ya bophelo ba gago goba gobala ga gago bjale o palela ke go lla ka baka la goreng ba re a boa wena e ne o šoma ga gone mo o ka llelago nomore ke 0600002452 ra lemema a re no metsi ya mogako go thoma kariya senyane o fitlha kariya lesomepedi nnaneo ke sedibeng ra lebogatlhe kgosesese ra leboga le joy a ba goleng
2: re lebogile beng sediba
3: nako ya wena o re a rearearea makotsišowe go na le legodu le le reng arearee founušewe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetša stepe sa lenyalo wena o tlo feleletša o re a reareare le mphelegetšeng ga ke re bona o tlhoka go bula case a reareeng ge re kgwetša theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN Device Insurance, underwritten by Santam. MTN, kona le melawana le dipeelano.
4: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba gobatswa ke tšhomišompe ya mohlagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowa selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o hlwaile ditracke tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
5: happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. Oh. 086-000-2452-063-028-8050. Romela jalo moraetsa kgatiso wena le tsa mogala re a godisa letsatsi le la lekgono re sa le ka gare go yona kgwedi ela ya mosegamanye kgwedi ka nnete ke ya tata Nelson Mandela a ke kweu
6: tsobela mmale le Joel Malumi Ida ke kgopela ona ka letsa mathuntse a mmajotse bona
5: aga aga wa ipoeletsa o dira la bobedi mphotladi le letsatsi la maobane o bentšhentše le gore o dira ka sona sebopego se mo go mothato wa rena wa WhatsApp o e le goreng re o šomiša jalo go romela melaetša kgatišo ka kgopelo mphotladi ga o leletswe mogala o ke wa e le goreng wena o romela kgatišo mo go ona tla ke tope mo tissue dumela tle
7: ega
5: legae
7: roana mekae
5: ga bona le
7: re ke keleng meo mo kwena wa hola o tsara 22 years a le ka kwa Sechirone ke jina tshiya a le ka mo ga maponto ke a leboga
5: mosha te re lebogile ba gole ba gole motho sho tobela FM dumela tle
7: e le ga malume iga
5: nine are ntse
7: e a wa di hulisa se dole sa ga special for jara ma ba re 16 junior ramsha ba gire ipi ipule a hola hole
5: e a hole
7: ka di merisa o di medisa ke Koko Christina wa mojaneri le phepane
5: a re lebogile Koko Christina motho yo a golagola ebisele ka letsatsi tshukudu tloga e ba bosima ke go ena thobela FM dumela tle
8: ikwe
5: ehe
8: ntamišetse ka mo mošate o mogolo ka mo ka moka bololo ka moka ntamišetse bona le bo le joy
5: ahe
8: ee le tshukito ngwana kgopela go lagala ke a tutusile tutusile ngwana bo Clement Magolela o a gola ke le ho ke tutsile Magolela o gola le neo mokoena ka Sentirone for 22 years ba la ka le ke Andries Mabela ke
5: tla ga Andries Mabela ka nnete batho ba ba gola ba ipsine tla ke go e mulae tsa gatisho a shua fellela
6: bona ba ina 50 years ke Leslie Lestelina ba gotiane Leslie yena ka Pretoria Pretoria North Lestelina a le ka Hammarskraal mogogelo le monna wa ka yena ke Semistone Marshall a le ka Hammarskraal mogogelo ina 55 years le Mathodi Bans gotiane yena a le ka Atrashville o ira 23 years wa gotiane bona ba lakaletsa ke Lestelina gotiane Marshall ke le ka Hammarskraal mogogelo ke re kgopela le re opeleng hip hip hooray
5: hip hip aga
9: tsole thabo ga mogo le ikale motseletsela na khatso ka mogashong ke kgopela go godisa mathuni ya maratho a ka ba go la maabane bona ke rofiwa le rotshitswa ba ga molaotsi ke re ba gole ba gole ba gontšha ke mmamogolo wa bona e le go leileng ramabele sefi mo sokodibo mmabulane
5: mošate
10: kgotsong ka kgašeng setlhopha sa ditlalemiso ke Francina Nkwana mo mantšane kokwa bokang ke re happy happy birthday go nna ke a gola mmamotlha maabane be go gola mogadi bo wa ka ke Ruth Nkwana wa ditlhopaneng aowa a e be letsatsi le le botse
5: ehe hip hip hure aga ba gole ba gole
11: thabo le iga le sija ka moo ke gola wa kela Neo Mokwena ke ngwana wa Ruth Mokwena o tshwara 22 years mamotla ke re a gola a gole wa kela ke Jeanette mogadi mošia ka moga maponto
5: re a leboga batho ba ka moga maponto
12: le joi la mathato ekaman re ke le dumedise dumedisa ke setlogolo sa baburatrapol m martin wa segona monna dirokoroko modi a mathata mo ko tswang gona ke kgopela wa kela manke a kela kokotledise nkwatsi o ba gola maabane o dula modi a manthata ka nyostene ke re a gole a gola sedumele motho mosenje tsatsatsi le gae mošate o mogolo
5: mošate
13: tshobela ka kgašo ke rata go odisa meogo wa molele mo school o ya gola lekgono o odisa ke nna ragadi a emeke ko school
14: tshobela ka kgašong
5: age
14: se se lethabo le motsweletsi wa bolelang ke mmesha Nkwana ke le ka mo Pretoria ke rata ke taka le tšhaletšatši la ka la matswalo today
5: itwa
14: gae ke tswa ke le moletše sekoruwe mošaa
5: ee mošate motho a ka moletše sekoruwe o gole gola ke nnete o ipsile ka letšatši le tšhukudu itloga e ba ye nnyane go wena tobela FM ko wena wa mafelelo ka sona sebopego se
15: tobela go sietrese
5: ake
15: a kamola kwa gašai monna a di oborola ka monafefe matlhong
5: a le amogetswe ba kazamola
15: ke akela mogweraka ke mogube malakia mashita o bula ka mo mafefe eng goting ena o gola ka di 25 ke no mo akela ka go line ke ntshi nka tla ka block
2: re le bogile ba di orolo
15: haleluya
2: mosate e be le ba felelo a re tswalela yone ka sona seboko se uwe bonang nomoro ya mogala ke 086-000-2452 ke yona ye lelele ja mogala ye ya 063-028-8050 ke yona ye go romelwang melaetša kgatiso motlho mo motho a kabe a sa iko gabotse e phatša ka lebelo ka gore re fela ntšentše re dira jalo gore ke tima ka lebelo malemeng a rena mara e fela o ikwe gabotse ke yona e le goreng ga re eleletse mogala re romela fela melaetša kgatiso jalo napile go a ba bose go a ba shebe-shebe waka na ena ka nnete re tloga re irithile gona fa ebile gape re tloga re bile le shebe-shebe letšatši le la lekgono go ditlalemiso tša thobela FM
0: motlhile jwa thobela FM re tshepa gore le wena o ipsinne le rena a jwa le ka ge re ipsinne le go boledišana le wena mesong ya lekgono wa tseba lena le nagana o ka re direla lena letšatši le gopolang gore le lena le re direla letšatši tše dintši tše re di kwang go tswa go lena melaetša ya lena ya re tsikiditla re direla letšatši bjanong re a leboga ebe letšatši le le botse la go tlala ka lethabo wena le wena le wena le wena le wena kamphela kamphela ka moka ka moka ka moka ka moka go fitlhela re kopana gape tšatšing la go sa sa go tlhokana e riela boselela tlhokana e riela bosenyane re re moshate.

0: Aye, ke a tlole tsebele ke na Steve Kekana ga itla gore na gare borogo baka. Eh. Ba re ke go tse ke a go tseba mathaita ya gago ke a tseba. Bele wena ka baka la gore o gana ke ya gae o kolobisa borogo baka. Gore ke sharelwe. Eh, ba re bana we. Ya gore mo a o e fele gore ke sa go nyaka mo
1: ba re ga le o di etsa di olokela ee ke nako lerato le sa le bogale ee kore a di bona monno o mara a sa di bone botse mara ka gore lerato le la le galefile mara a o netaba bothapile o kwešiša
0: o tla bona a dirileng a no o tea frescota goba a no o tea sengwenyana sa mosadi wa sepele
1: a bo apare bothapile a
0: sepeleapare bothapile re a leboga re a leboga tlhebathaletse dumelang gotlhe mo lekaba le le gona nnete re a leboga re leboga theletswa lena sane moya seke sa lena nna na mpite maisela go mašang piteng karata sa sa re sepolale motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgatsa wa matlabeane morwedi ya tau ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metsi a mogako re leboge setlhopha sa ditlalemeso re be re buše re leboge ditaba tša iria senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la masomepedipedi kgwedi ke kgwedi ya tata Nelson Mandela ke kgwedi ya July ngwaga kwa 2020 a re be mmogotlhe nnete le ka se tshole sengwenyana le tla e topela
1: ke nnete tlhabira ga bale mesetse re kotara felang go tswa go yone e riela e ria senyane go sele dumelang gotlhe mo lekgabele le gona lenano la gago le le botlhokwa lenano la sedibe le thomile ka sona sebopego sona se maagashe re tloga re tseba gabotse gore la bobedi le lengwe le le lengwe la boraro ke la boraro ka laboraro le lengwe le le lengwe ka re lwana ke ya rena ka re lwana ya batswadi dumelang seutlwana sa batswadi ke se re thomang ka sona jašeng le la lekgono ebile gape-gape re na le tlhogo poledišano ya rena e leng gore re tlabe re tswela pele ka yona re bolela ka taba ya kgodišo ya bana jale mara e re pele ga re tsena ka go yona tlhabirwa re na tlhabirwa mo gae re no tuma ka go no bitsa motho o motee re re a tla re thuse go godisa bana re sa ile mošomo jale go ne le lapa she le lona le tswa go ka kwa San Diego gomme ei ba ne le taba she tlhabirwa ke tsena yona taba o ka e gona na
0: ka mogope re bolisana ke bone ka e gona
1: o ka se e gone
0: a wanka
1: mara nna ke a e rata edio ba re tšhelete a e gona
0: keretšheletee bothata keng ankere o e re re tlhalositseng batšheletse ka lapaleng lapale ba thwetse bašomi ba ka mo gae ka mo
1: e seng mošomi
0: o mongwe mošomi o tlhokomela bana go šetša mešongwana ya sekolo o mo mošomi ke ena a netefatsang gore bana ba ba tlhapile ba tlhokile o mo mošomi o a lebelela gore bana ba ba jele go diregang go o mo mošomi kwa go ba iša sekolong
1: go ne le setlhopha sa bašomi se e leng gore ka malemo ya go adimišiwa ba bitsa gore ke staffu setlhopha sa bašomi ba šoma motseng oka kwa San Diego mo e leng gore batswadi ba ba babedi ba kirile goba ba thwetse bašomi ba mmalwa ka gae nepokgolo e le gore ba tlhokomele bana ba bona ba ba godise ka mokgwa wa semolao o tlhokegang kore ngwana gona a se ka ba tswaga tswile tseleng wena ba rile o tlhokomele megwa ba ka tlhabirwa ba hirile ka mo motseng o ba thwetse ba thwetse wa go fetola mengato ba thwetse wa go moruta go ruta polelo ba thwetse wa go moruta mekgwa e mebotse ba thwetse wa go moruta go ngwala ba thwetse wa go mongwalela dihomoweke ka mo motseng o ueng magagešo jale ba re ke mokgwanakgwana o leng gona wa gone jale re bona ba re batswadi kokoa go la United States ba tlile ka mokgwa wa go thwala bašomi ba ka gae ba e leng gore ba tlo netefatsa gore bana ba gola ga botse a ke ba seo le tlhabirwa ka lebaka la gore rena re kgona a nwe lengwe bana ba gago o ba bona ka nako mang nako e ba boya sekolo ka bo iria bobedi go fitlha ka iria nako mang mang ka ne go khumana ka beke o ne le di-abaretše mmalwa le bana ba gago o le mašimong le ge ngwane mongwe a thoma go tswa tseleng a o kgone go mmona o di mmakalasetse ebile a o a tseba le go ntšha moši ka ditsebe o ikuse o di mmakalasetse o le fela jale fele kwa america ka kwa United States gothe batswadi ba ntšhitše bogale ba namile ba thwala bašomi ba ka gae go netefatsa gore bana ba bona ba gola ka mokgwa wa makgethe ka molao wa makgetha ge ba re ruta ngwane gore ka iri ya bosupa e be ya utsogile e namile seo se o netefatsa ko gore ko wena gore ngwane o be o tsogile ka iri ya bosupa ge ngwana a ka tsewa ka iri ya seswai o tla jale mašemo ka baka la gore ga o sa mo ruta sela ba senyakang
0: bele go tlhaganyo ya batswadi le bana e kae Ee, a ke nna re dumela tabe ya gore ngwana o ba gautsi le wena, kgotlagano ya gagwe le yena e swantse re e bonale. Wena o swantse re o lebelele sengwe le sengwe se e le gore ngwana o a se dira, kgodisong ya gagwe ke maikarabelo a gago.
1: Are ba ka shirile le rena re tle re gone go ka tsena ka rlwaneng ya rena re beletse megwa ya bana re tlobelela ka megwa ya bana o se ka ba o shuta le gateng
2: tsheli jang ba reke ka moka go tsha phukuletso ya
3: pipi supermarket tsa rena di tletse ka dijo tsa go tlhoka di aga mmeli ga ke setse ba gore ke dijo di fetse o di loketse go balapalaka di ntlhatse o dingwa di le go mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go dikwishisha ke dimo gore nke be re gona go kwishisha dingwala tsa tsheboso tse mo mapakaneng a dijo ga bonolo metsa ile lentsi sekere le makhura ao a dilego rena le tsokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tsa rena tshega dilebolo tsa temoso tsa pele ga sephuthelwana go dijo tse di phuthetsego tse di sa phetsego ga botse saina karaganyo goba petition go hila.org ke heala.org
4: to cut ke di rata
5: e re go lefele yona kathi e ngwana
4: ka nnete papa
5: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jaka ba ke sa se claim me ngwaga emebedi
4: okay
5: di ali ke tla ba le chelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
4: papa ka lebura
5: oh nana
6: batho ba mmagonte dikoloi tsa mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholego go ditšweletša tša maswanedi mo patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
7: se ke sekhutlwana se borutho seo se thušago motswadi go godiša ngwana
8: ka le tšona waka mme go bana ba babedi
7: abelana le rena ka leeto la gago bjelo ka motswadi gomme o hwetše maele mošata wa tsebo le boithabišo
0: fa re belebetsotso ke 20 re tswa e reng ya senyane nke re boledišaneng batswadi re rata go ka kwa go tswa go le ena gore na ka bale gore ke mekgwa efe ye e leng gore e ile ano go tlaba mo kgodišong ya ngwana wa gago na e ka ba e le gore le gona o ile wa dira eng go retolola sewe semo sewe sa ngwana o a ileng a se dira nomoro ke 0800002452
1: 0800002452 moshate thobela FM re alocha
9: Hello Charlie Kai.
1: Rona ga lena ma.
9: Rona.
1: Eh.
9: Ke go pele go tsisa ke nna problem ke se. Ke no a ke tse hore ke die hore ke nna motlokalina.
0: O tla letsa gere letsa go shama.
9: Ai letsa go sha.
0: Eh gere letsa go sha o tla gona go letsa ra kwa gore na ka ba lore o ngongora ga ka eng.
1: Are
0: relevo. Are numero ke 0600 02452. Ra
10: tamisa tshwana.
0: Tsabela. Are.
1: Are.
10: Bona le kae?
1: Bona.
10: E botsa go pela thuso.
0: Bannawe. Ya.
10: E re nna ka
0: thuso. O tla utarleletsa botia ka ge re letsa kosa.
10: A mo thata.
0: E.
1: Ke tla re leboga 0860002452 ke mo lorotse ya gona re a botšiša re re megwa ya ngwana e leng re ile ya notla batabeng ya gagwe ya kgolo e ka ba le rona ke megwa ya mohutamang ba banana ba eh ke re ke banana ka baka la gore ke ba banyane eh ba jwang megwa ya ile ya notla ba ya ngwana e o makaditseng mogolong ya gagwe ena e ka ba le gore na e ke efe e bile gape taba ya go kgalemela ngwana e ka ba ke bothata bo bokakang mo rena mo nakong ya ganong jwale e re phelang mo go yona moshate thobela FM re alocha
10: thobela le kae
1: re bona le kae
10: okay le bla le tjao Lawrence Kamzan Street
0: mare re la mogetse
10: ya no taba le tshwere go botlhokwa ka matla ntho le gona go re nna ke le mogetse gore ngwana a ka gila go la le boko kwa gagwe a sa golele nna and then kamra go ka notisa gore ngwana o mekgwa gago a eng kgatlhe ka re kwa ba tsena gona sekolong a ba thola melaetša ba efa ko kwa gagwe but e sa fitlhe mo go nna so mo go nna e fitlhile ka morago mo losto segele ngwana ba mora ka sekolong and then I have to make sure gore no ke mo tsee last year ka June ke tlelena ka mo and then the calling to the school system. Yanu Kamata Mudim Kusubana Wanelo with Charlie, Akono Pasa, and then I am grading him on Walumatongak, and then I make sure no everything ever right.
0: Eluru Uba Diram Butek.
10: No, Abana Les Telesa pulling, and then Kaya reporta mo matshereng ba sa jeta ba tsaga go ba rno wet a bona ga o ka ba le lebothata ya rno wa tshwenya kana go bana wa report a ba sa jeta ba ga bona ra wena wa tshwenya wena wa tshwenya ga dentwe ina ba tshwere ngwana wa mbe and then leng la matsa ja ke la ile phone sekolong a rno o nya ka go fonela mapodisa le go sekolong go rno ba mtshwenya mo sekolong and then ka mo ka ke next side ke tsheba ka morago mo lo bane go so
0: fiere re le kwele botia ka re le bo
10: no ke le boga
1: re le boga le lena moshate thobela FM re lo cha
11: ke si bread le boti Thomas le kae
1: re bona le kae
11: re bona ke ra gata piti ka mo moletse ga le go di khurukutsa
1: re la mogela
11: nante ke bone kudukudu e re tshwentseng kudukudu especially ka taba ya ngwana a sa gola e be le ngwana mushimane re tla mwana o ya pelala a ya pelala bo dutwana so ke se mo go thata o thata ke eng so ke mo ke wone ngwa taba ya se so tuna go ngwa ngire ra re melo tsana ya bereka ya ba re ngwana le ina le la haile ba moreng ka lona a se le ina le ngwana o nya ka le ina la ra go lwa gae a to ngwana o re o thewa ka leina la rogolwa gae a sa fa mathata ngwana o phela a le happy a sa mothata ga a okgwetsa o thaya ngwana ka bo for example bo remicius mainana ba motheile leina la segoa le re sa tsere gore le tswa kae so ngwana o re o theiwa ka leina la rogolwa gae ngwana sie o phuruile a sa re fa mathata sekolong dilo di tsamaya botse ke mo ke boneng gore ai nako nngwe rena ba o dumela ka sesotlhong dilo di a bereka
1: re lekele le ko sekolong o keeletse boragolwana
11: a botse dilo di tsamaya botse
1: re a leboga botse re tloga re leboga baosore tloga re leboga ba e leng gore le ntšhitša maikutlo mabapi le yona taba ne mekgwa ya bana taba ya kgodiso ya mekgwa ya bana motshwaretsi ole wa matho wa motlhabi ro bolela taba e kgologolo bana ba go gola le batswadi ba bantšhinyana re file batswadi bana gore ba ba godise gomme ka moragonyana one o kgumana e le gore go ne le go tlaba ke go go botse ba ba fepeletsa ba ba rapeletsa tlhabi ro ba ba di dira dilo tse ka moka ape ngwana a nne a le bo kokwang go o tonya jale ore so ngwana ka uotlola o sepele a ye sekolo a se ka tlhaba
0: ntle le go tlhaba
1: ba re so ga otlola o sepele ee ngwana o la o kumana ga a tlile o tlo o bona ka nako wa maikhutso tlhabira o re tlhapang wa lela ore wena wa motshwenya ebile ena a sa nyaka go tla kua gomme re a leboga lena batho ba e leng gore le godišitše bana re a leboga nnete o nyaka o iponele bona mekgwane mengwe e otlwa a sa gola wa montšha yona ga botse wa montšha ga botse ga a gola modu o ba le maikarabelo a go felela Anthony Hamilton yena re hard

0: Yay! Hi, man. It's just a little bit longer. Rupsi, you know, stay with me. Dumelang, bom, mam, gulu, dumelang. Dumelang, na batfai lungu, raka, mishimo, nyele, na, wafapa, fapa, na, wazara, kuna, na, malaysia, wushua, wose, Sophie, kimu, gadi, bo, wasi, divenge. Aro, wana, mana, koshela, Atlantic Star. You deserve the best. Aro, wazara, kinke, mishi, jelu, unote, ye, ure, kinyaka, rose, na, yona, pili. Kita, kona, ke, felele, jakati, ye. Ruto, karle, bo, galda, batfai, lor, lukona, wartele, jabai, lor, lukwa, lipsi, na, kalene, na, ungele, se, ne, marakonya, na, mala, richero, koshe, choko, madouba, madouba. Yena are a light of my life. Tula le rena re tsena ka lone gape ya botlhoko ka lona ya tsa businye go pula re tsa tshila le khono ke le tsa tshila la boraro re namile re shetsa tshe tsa businye.
1: Rata go ka boledishana le lena batswadi go itaiditse gore palo ya go dimo ya baswa ba ka di kholego. Re bolela ka sisimane tshile lentju ba re ke di juvenile prisoners. Na e ka ba wena o le motswadi na o ile wa godisa ngwana eupša o wa se lemoge gore ngwana yo a ka ba ne le letsogwana goba ngwana yo a ka ba a tshwenya ka mo ntle ka mo goba o nomakala o ekwa gore ngwana gape o golegilwe re boteng ka bana ba ee ka baka lagre palo ya laetša fa gore ke palo ya godimo ya bana ba e le gore ba golegilwe e sa le ba bannyane re bolela ka mengwaga ka tlase ga ye le some seswai go ya tlase baswarwa nomoro ya rena ke 0860002452 re boteng ka maitemogelo a lena le le batswadi
0: ke mole re tlholetšhang gona motlheletšho ya matho a mošwa yena re mo mošate re a lotšha re a lotšha mo
2: mošatadirwane matlhaku
0: re a lotšha
2: kasamola kwa gašai monnadi wa borolo ka mafefe
1: matsongre lamogetse kase
2: wa tseba tlhabirwa le matlhaku rena batswadi re a lela dithwaga morule ngwana re mmona a thomile go no re a le ka mogae o tle gore ngwana wa tshele ka thoma go butswa ka sukiri o botse motswadi gore mara ngwane wa mmona gore e le kikela ka moleate ile sešibo ga o boe ka kua o kgotsana o khurumolotse poto o a tshwa o topile nama ka mole a mmatlhako ko go botsa ditapa
0: o tshwaenge le rapo
2: aakry o topa nama ka molapotong wa saateile o mka a tekela ka moore gore o thusa seata o mmitse o mmotse gore ngwana fa o a bona gore o dirang a lebelele theko o tloga gana mooko gona a swere o tsamaya topa-topa o ba a topa le tsa batho mo strateng
1: oa fetelela
2: mara nna ke ne le matlhatsi-matlhako um ba lebaka a sanka ba ba le lona letsogwana leo ka gore e gape ke tloga ke emisa seatla man
0: o tloga o kgalema e bana ko
2: kgalemaalema go kwagala matlhakua ke tshwantse ke kgalema go kwagore ke bile ke mmotsa le ka motho eo e le gore o phela le ena mo gae wa tshwenya ke raga o tlo tshwana le ena gape wa ya toronkong ee jale re noke le gore ba go batswadi ka moka ke ria boipiletse go gala ngwana a se go tshwenya ngwana aa go gala ngwana ke gore ande o mogaletse
0: metsing
2: ore ngwana ga o ria swa gapa o dula ka toronko gapa wa tse gore toronko ke ntho e jwang o se kaka gore mola e swa ka toronko ngware aa nna ke go godite ka re o tlo ya ka toronko mmotse a sa bae
0: lenakgasi re lekoele re a lebogapa mošate thobela fm re a lotšha re alotha boti
1: tatemana ka re leamogee
0: re gona boti
3: ea tseba botsebotse e sebore rena batswadi a re tsebe nako le ntšhi rena batswadi ba banna re a bolela batswadi ba basantse wala batsadi ba bana ka re kini ga baroga le mangwana mma ore ntogolele ngwana mfileja ngwana e mo yaditšane a tswele e mo yaditšane a tswelela a re gape ngwana wa mmana ka o setseng tsa o mogaboaa a e senewa ka ngwana e senewa ka ngwana eeokatwa polo ya delle jo mabotsa wa tea molaetsa wa gare ore motho ngwana o tswelela gore sejeto sa boema ka maoto
1: Ya, tate manaka, re ratile go ka tswetsa pele le lenapolelo le tloga le tla ka dintlha tse botlhokwa eupša mogale o wa re shaetsa o ne le go tswinya-tswinya. Re leboga tate manaka.
0: Age ra leboga. Mara ka re gore basadi a re breaking news ya banya, kedimo o ka renka. Kedimo ka renka ka bofetola a wa one taba. Moshato thobela FM re a locha.
4: Masago
0: le sa dira a tla
4: fokenda
0: maru maswa. Ralo tsa tedi ya le. Ralo
4: tsa.
0: Re
4: tsogile botse le. Re tsogile re buchela le. Awa. A ke
1: mabe
4: ke nan. Ave. Wa tsema ye le swere o ke tsabe e phelago. Ke tsabe bo hlokwa. A gone go kutlwisa o le motswadi gore ke na mme o bolela ya kae le papa o bolela ya
1: kae.
4: A kere go gala mabakeng a mantšhi a se go tlaisa motho ko o mo fatsela ye o santseng gore a tla phela ka yona gore le ena a tlabele bokamosi bo bokaone bo
1: nyakegago.
4: Mare jalo o kare go gala o mongwe a tsenya molomo gare ga mosadi le monna ke mo ngwana a tle go lepalela. Gore ga re le babedi ka lapeng o mongwe a gala o mongwe o seke a ba re o tlaisa bana o santse a ne gomola o tla re a le babedi ka bua ka more ke mo a ka go kgotšhe nago ke a tla go kgotšhana mo pele ga bana. Bana ba bantšhi go tshwara le mabakeng a gane jale monna go boima ka bona ga yo le ngwana o tsoga ga yo le ngwana ga a tshwana nako jaa ka rona go bo selekile ba go itia ga yo le go se mo itia bana ba re o thadisa bana ba re ngwana o ne maetemogalo a go kaya police station le yona nto e ba bosaedi ka gare e ria gore ngwana a thomo o tswa tseleng.
0: Re lekole papadi ale re a lekwa ee ba bolela taba botlhokwa bo papadi ale ka nnetse taba ya go gale mabana batswadi mmogo ke batsadi ka seboka e botlhokwa e le ruri se ka khumana ge papa re hei o tsa re bana ba ba tlhalefile ba ntlhabirwa go ka no bontšha sefatlhogwana sa gore ka re wa tshwenyiwa o le mma goba o le papa bo papa bile gantšhing ke baidi anke ba bontšha go tshwenyega ge ngwana a kgalengwa wa kgalengwa a kampe gore godia e le wena a setse wena o le wena o mmoneng o sa tsebo sa nyako go mogalema ka a re o dia motho owe o dia wa se le ka motho o nyako go lokela lotsogo ka rapoto ee wa e bone ke wena ka segalo sana se owe ngwana o wa kgona go bala makese go tswa go website ya defence web ba bolela gore wa tseba gore ke eng taba ya go galengwa taba ya bana ba nyane ba ka fase ba mengwaga ka fase ba sale ba baleng dikgolegong ba re ke ntšhi le ruri ba bolela gore ke ntšhi le ruri ebile ge re bolela re jalo lengwalo le la defence web le bolela gore ebile ba ba tlhoka le marobalo tlhabirwa ka kua juvenile ka kua dikgolegong tša go tlhokomela batho ba mengwagane we ya fasana jale tsebengwe e leng gona ke gore ba re gona ka kwale ba mengwaga e lesome seswai go iša go mengwaga e masomepedi5 ke bona ba e leng gore ba gona gona ka kwale ke ka fa re bolelang ka taba ye magageso re re taba ya bana ba e leng gore ka gae ge re molebeletse o bona o ka re ngwana o kare ke ena ebe ngwana o a seleka o paletse ke go mmona ka lebaka la gore bo phela o le godimo ga gage o nyaka o mosireletsa le go sa tlhokere moshato thobela FM re ya locha re bona le kae papa
4: e ke mathomo ke tseng
0: re la mogela papa
1: re la mogela pa re le tsaletse
4: mo mo ke mathomo ke tsena ha ke tshwere ke mathomo
1: a re re le bogela tle
4: e a re bona le tsela go phala le ka
0: re la mogela buti
4: e o di mathata ke a sema e ba ke ya bana e ho credit tron go di tsetsa ka kana nang kare bomme ba ba pala ka re go kholo mo baneng a go tsa re khale le bana ene yo mme ha this is prediction ke le se ga tshotsa tshotsa ke e ya dikgela tsa bana o o fumane gore go tshwana ona le dikgela ka mo motseng ka mohala ka tsone no ha re khale le bana bana o tla o re na o tla o jetsa hore no ke tla ke tshoke ka mo bile tsa ke
0: yo
4: wa bana o bona ya nka re re na go le batswadi retire ke gore re tshwere matsogo ka bometseng ya rona ka mo baneng ba rona ka mo re ba supportang ka teng ke vene ka ha o wa halema ngwana o mo ke tsiketa ya bineng so wa bona gore e bothata ene ke galaba batho ba ditongo di tla dula di tletse ke spread rona ha re gola ha re ka re gola ke spread le ge tse ba re ngwana ke ngwana tichere ya ka le tichere ya le sekolo le ha le strateng le ka weekend e ne le tichere ya ka le motho o mogolo bara that's why dilo tse di diega ka gore nyane vene ena police station ngwana gore wa gala gore mo ke a veneng le ka mo a re re gala bana mme mama ke yena tse ene la rono e seng ngwana ka o tshenyetsa batho gola gore o re wa galemela fela ha bala ile le gona a re no papa bona gore na ngwana o dia
0: re le kwele papa
1: re le bo
0: re le kwele aye basadi we basadi re ja ke ditaese banna ba re lena ke lena le ne le seabe gore gana kwa mafelong a le ya go tlhokomela go otlolola bana ba ka fase ga mengwaga e menyane ba ka mengwageng e menyane ba re ne le seabe se segolo bua le basadi a re iketeleng se semeraro go ya go e riela ya lesomeng jurisi phuma yana re le ya falala.

0: akera Judice Puma yena re Lea Falala nna ke opetse go crecheng tla biro go she ke re Lea Falala
1: ke re nda ba
0: Falala kana kwa ne ke re fetse re tshwere ke tlala ba re fa sopo le nna re jile dikolo ba ba shota ba nya rena go me re lebelela go tswa gona mola ga defense web ba bolela gore mo Limpopo province Mpumalanga le Northwest ba re ba tsiya fela bana ba sekete le metjwe masome sesela shupa ipe mara ga re ba petse ga nbiwele ke sekete le metjwe magolo a mane le metjwe masome ne pedi 1442 western gore Limpopo ke rena re leng go dimodimo mola ba otlollang bana ba ba ba satla ba sa ba sa golang jalo le ka bona gore re swantse ke go iketela re swantse go tla go fetola mogolo dirang dilo ka gona go bontsha go sa gatlhisi tabeng ya go go di shabana ba ba sa jwa mathalagading ba ba sa golang ire ke le some ke nako ya go rokwa ditaba

0: the Black Five ba re teboe ke mang dula le rena o se be wa shoota le gateng.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: GBV re rarolola dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng. Moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Masato ereki yelo sumeti fela go tswa go yona eriela eriela some magesho re batameleng
3: re tsamela
0: ka rlwana yela ya rena e le gore gale re litile re tlo thoma ka yona mona go isa ferishe go pelo re boletse re ya tlhame mabane gere be re laela re lokonketse gore re batameleng go thogothe batamelang dia le moya tsa lena ka lebaka la gore re ne le taba mo kroetse taba e ya ka letse malobe mo mogalejwe tsuku wa go tswa ka nga ye o ile atla a lla sello sa mathlomola pelo mo o a bolela gore ga ana mo adulang e bile mohlomong le gae mo a tswang ka re tlhokomelo a se leng gore o tloga e golofela ga botse mogala jwa modimo le tsa ratharatha ile ruri a re ntushieng tshaba sa modimo ka mogolo ka gonang ka gona jwale polelo ntsha gagwe minwana e shupile batho ba mmalwa ba ileng re a thaba gore ba kgonne go tla gore wa le rena rene le polelo go dimo ga tabe e tabe re a e bolelang go le se re ka se bolelang rena le ba lapala ga bo mogala jo ba rata gore ba tle ba bolele le rena ka ga seemo sela mogala jola a se tlhalositseng o tloga mo we magagesho ka baka la gore a se ntwa ntwe re tlotlwa ra tswela pele ra kgona go kwa gore na mohlomong ke mang ka kgona go humana thuso jwale le jwale re a leboga ba ileng gore le dile la ema ka maotolanya ka o tla kwa gore na o diega eng ba ileng gore bile ba ile tloga le rata go etsena ka bogare le kgona go lenyaka go thusa dulang le rena ka baka la gore re ne le balapa la ga moremi re tlabe re bolela le bona re kwa gore na mogala jola bona ba tsebana le ena ka mokgwa mang sekala ya fero le te re bua le bona mo nako e sa ferishego pelo shantemo le kenny ladimo bona ba re when I said I do.

0: I can shant more, Liana Kenny Larry more, but nobody when I said I do. Yellow Semesilla Missoton, which are when Ariana Iriyale saw me.
1: Ina mili ba ga moremi ba theledi tse mo ba leng gona ba tatla ba re ka morago ba tla ba ikarabela ka bakala gore le bona ba beng ba ditaba ba ile ba tla fakwe le gotlagashong ba re ditaba tse mogala jwa dibolelang ga sennete re na re nyoko ikarabela ka lehlakoring la rena pele a re motheletseng tate moremi gore o reng ke tate Obet moremi re a go boleisana le yena tate moremi re le tamisa re lamogela
2: Khotso mogolwane wa ka.
1: Na re re le boga tate moremi. Le ne le sello le le shwa keng?
2: Re ke thomo ka go dimagisa ya hashi ba thobela FM le tshaba ka ka karetso le masiwana eso a bana ba khomo ke re khotso.
1: Na aya.
2: Tini ke mase ke la tlisa ke ka mo kudilang ka ona tshwaro. Ke na le 73 years, ke tswere 74 ane jale. Ga ke bone matho a ka tswaleile ka 2000 ka COVID 2020. Ne ke dula ke le kwa segoeng, ke dula Ramaphosa kwa Gauteng, Boksburg. So mo ke dula gona be ke dula ka mo motse wa Bekerifitse, be ke e patela rente. Mara ka tla ka founela ba mmuso ba mmuso ba rena ke apply lentso ko Ekurhuleni ba nromela ko number 68 for Perkere Albertone ka apply lentso ha ke dutse ke emetseng ke moment a wa fitlha baeso bana baeso ka moment a kwana ba re ae buti ga ri ye gae o ka se dule mo Gauteng ka ne mo bana ka re banna ga ke nako ya gae obane ga ke bafe e sokodisa motho o mongwe o ka lela ka nna ba re mona ba re ae o ka se sokola bana le bana ba bra mona ba re o ka se sokola re tle o tlhokomela ra o thusa tahana molwana ka tahana ka re ake batho ya gae ba re mona ba re mona ae a ri ya gae o fitlhela mo ebile ke bile ka busa pelo ka re ae ka re simo ke bana baso ba re ba ithaopa ba tlile nthusa ka busa pelo ka dumela ka dulokile ke la re ka bokopanya ke ka mo latela eso ke ka mo tsaste ya eso mara ntlo ke ya ngwana eso wa lasbon e ku dira le yena a ile a ri e ku dira ke re ne le ke dira ka motare ke dina le ntlo ke tla fa ka mo re ka mo ntla ngona e no ka tsongo ke tlo ma se ke bua tso o tle go go plan ka mo gore ke nana le re ke gore ke ke sa nana re motho a o ya kwa tlo tsama le ra ka itjela bophelo tsoko le ke beng ka ona ka re ya lapadi ke ditaiso ke di tshisa mare jaanong kopo ya teng gole ne ke e kgopela o bahashi ba tshobela FM le bathelesi ka moka ba Limpopo ke kgopela gore bana ba mosamari ya kgaoelo eke ba ga e le ngwako ke kgopela ngwako gore ke na le stene mo ne ke dula ona ke tlhalane le mosadi ya ka o tlile o dula lephalelo ke na le stene mo nka dulang ona bang khaile mo ya kana tare se pedi se re ntla mo ne mo ngai na boroko ke nnete ka mogo ke tlaishang ka ona tamo ere ke bo je ke na 9 months ke dilala le ne ka re ntwe 1 am play ke ntwe medi 9 months o tswa ka mo kuro ba le ne ka mo re share le matwe 1 so ke a kuro ba le ba tlo mo di jo ke do ja ka ka test ya di roko ke roba la ke sa a ke roba le ya ne ke eng ke sha botlhoko a holo ke se fotse ke se hole and ba mpali tsa lore ke ka moele hore ke se fotse ke tlile le ke ngwe ke ka pela ke ka tsweta ke ka niela ka ntse ke ka ofela tsone ke itire mo go dira hona hona ka maiso ka ke thabeng ba na le kata la bona dithuto tse di bo mo ke phelang ona mo lapele ka mo ke bong ka ona ka montsa re tsantsi tsona mo a se kholele ona ka magae you know ba di mindless nyana ha ke ntwa kwa that is spend so much at a mo tshilegele a se mo mathabeng ha ona mashipi mo ka magae ka mo le ka ba tla ba bona dipupu tse di beng ka mo ke mo ke phelang ka tsona ke rene tsa ntshi ino le ka mo ha wa modimo ha ke ke tlerobe ya ha nka wa ka tsatso ka pa ka ka tsoga ka tlerobe di tepse ke e mo le mo a tla ma tempo o nna ka rena man o phela ya mo pleke so mo na fya bone ha ke ya ka ntane ya botshwale mare ya tshetwele la bona le mashika ke mila ntshi go di pula yena ha ke ne go ntse ke a phakisha ke re re lekeo kuri ba tla mo di mo tya tla ise ya ga ke se ke re bana bo mo samari wa gaoela o ka re selo se tata se ka fitla le kantoro ya doctor popira mathuba bana ba nkwele botlhoko ba nkgaele ngwako ke jeka ka me fare le ena yene a ntsereng gore ntse ke bisa botlhoko gore ga ntse ya kwa Gauteng o rile botse ke tlo tlhokomela ela ke tsere ke tlhokomela ntse go bela yone sa bobedi ka kuti Friday ngwana o thome ke tšheleke o re kee moria ke tuke le batsifadi ke ye moria
1: a re ke yona kgatiso e le gore be re le ra lokela yona batsheletse bele se re yang go se dira gona bjaleng re ya go no kopana le ba ga moremi le bona ba ikarabele ka ge ba re tshepisitse gore ba rata go ka ikarabela ka polelo ya mogala jo ka mokgwa a llang ka gona gorena botsebotse nnete e letse kae gona fakwe nke re ba amogele ge
0: baba sa ba thumetša mara bona ba gona baduje ba re theleditse re tle re ko gorena ka ba polelo e papa ba e bolelang ba etse bana ao re
1: bona ba ga moremi re re tamisa
3: Re monno ba dilo ka ra mkhuku wa o tshinya le role le o bo tshinya le role ese problem a buti ba a go ntse go le ba a buti ile a swa a la etsa gas drive ke a mo tshwara a soltso ba hotel la le wa lo o fikelela master a e tla tseno wa hore na re bana ke a khuruwa ke boela high pension mo gala yo ya re shopping o romanna so bana ba ka tsabe ha ya ba sa itse ya ba ka se tomo tlokomela bona ngo ri ndiang ka ngwana bo lena ri ile kwa ra mothalose tsa re monne wa mothunye understand o re rete ru phutse ru tshe hae re nga nila 4 hours ka moka a re ntse seng ke right ya na mo leng ka kwa masipala ta mpoloka ra re ntse ke thontse ri kholoko family ya se ya phutshana ri olatile ke nete o feditse a nete ra tla le ana gae ka ro fitlha mo nna myself ka tloga le ena ka moisa tliniking ka mmolela file ka ditliniki le sepetlele sa bogo gore ge a na le mathata se ka ka sokola ke moka ka morago ga lebaka leo ka motsea ka moisa sepetlele ko bogomo go fitlhela ba re no matho a gae a nyaka o isiwa mankweng mankweng ka morago ga nako ba re ba checka ba re matho a motho a ka feloke ke glaucoma ira rthotsane le re ka re re a fala ka seloki yale monna e so o toana mowe ya bo re ke mogopeletse thuso ya mothokomedi ba rile no wena ka re wema ema le ena dilotse ka moka o na le 550 ke nnete e ka o kgolang o rile no tsamara ka dijonyana tseleng ke applyile e tlile monna le se no tare ke a high child tailor a se ke re problem le yona mara ka mmotsa ka re o tsebo rwane o di a bose di bro ke nna go ema melang ke ni sha mebere go yaka ke a kwa ga ke a kwa la ke re ba
1: ke a kwa la la kwa
3: aga ke mo ka monno la re no no no ye ke yaka ya ra re wa ra o kera 2.8 a se ke a ke dispute fe lo ke a ha ya le ye re tsanya go re re na re a mothorisha re be re di a dilo tse willing le so ene monno o ha bona ro shente ka tsa gore le leng o tsusulo sa se gwara se se tswa mo motho wa family a gripa mo yena monno wa rra rena ke nya gore le tsebe tsabe tsa botsana mm o manya o manya le bana ba haya ba di tsaka mathapa
1: bana we
3: ka mo ka ga bona ba mongaletse bana o na le bana ba ba ne ko le phalale o na le bana ba be di koga mathapa different wise aba matamel at all motho wa rengwa tlhakisiwa ka ona o bolela nnete ke ntlo je pedi ke ntlo ya ba boragolo ba rena ke ka mo bodula o papage moratshwage o wetse ka thoko ka mofeni yate a e kagela ntlo ya gage mara a re ka re ka mola go sane motho ke nna last bord e tla o dule le nna ka mo ntlong yaka monnola ga kgwedi e e fedile o reka grocery a beya ka kwa ore a ka ikapeela a dutse a sa bone o nyaka o busheletseela ba edi ya ko Gauteng ya kwala ke re baeso bjale dilo tshwanya ke ya gore wa bona motho ya thoma re rena ba moreme a re a loka a re rat at all re ya mo fusha re mo diela dilo ka moka le gona jale re ka mo a kgaetsedi ya gage ka ko ena ka kwa ela o dula a tswaletse lebating la room ya gae e o tsena a nyake motho a tsena ka mo roomong ya gae kore thuso e le ka mo fang yona o paletse social worker blobek ya ko tlelinik ya motlhaba malokela gona mo re dulang ba re e ba mocha dipitso ba kry-a mabaka a rena a dira lo mo baese kilo kgatha story short ba re re kgopela re ka mogore o bonang dilo jao di fosaete ka bontsi o tlhoka o isiwa counseling apply-ela counseling a lemo a re tlo sepetsa taba ya counseling bo nna so a di ore re kgaogane ka dipolelo wa bona motho ya o fa mantshe tlhaba o fetsa gore modimo e kgolo modimo mpone ke tse o mo rwala Gauteng ke tswa tsa like gore o tlile go robala a le mo gae ka tswa mo go ena since then o fitlha mmamotlha ke mmamotlha ke tlile ka mo gae le gone ya lofa ko kamoreng ya gae a re bolele selo le ena
1: ditaba tsa ditlhalosang tate Moremi tsa gore o feditse dikgweditse ka bantse tshelelago ke sa foše ke senyane a le sa boledišane ke thereso le gore go ile gwa ba le dintwa mo e le gore o ile a tšhelwa ka mabjala gwa ba le dintwa mo e le gore o ile a bethiwa le ra gore a se thereso ditaba tse ka moka
3: yo ke nyaka e arabetse moratshwane last bone monya motho wa dulang ka gare ga one leankwa
1: kerymaaleare
3: ye moratshwa geso fone re fona ka yana ke a gage kena to ya rabang gore na ntlo e tlhole e lejwang a e beele gausi le kgone gore batho ba ikwa ka moka ka
1: botlhalaa ikarabele moratho
3: tobela
0: ra locha buti buti re tshwareleng fela jwale metsotso ke masomepedi senyane go tswa go iri ya lesome magešo ba e leng gore ke gona le bulela di a le moya re ne le ba ga Moremi ka motho ka pogomo ba tlo ikarabela go ya le ka mogomogala jo Moremi maloba a tlile a lla ka tshwaro e ba motshwereng ka yona ka gae jale gano jale re rata gore re ya go dintlhagolo tja ditaba tla re re boya re boa rena ba le bona gape botse lokišang ditaba tja lena re tle re kgone go kwa gorena le araba ka mokgwamang e malemotlhabiro a e botsišitseng gone jale ke nako gore re go kwa dintlhagolo tja ditaba re a boa.

0: tla gholotsa batla SABC ye o ikemego e sa tshe go letlakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore hlogo ya IDEC advocate Andrea Johnson o boetse o fa botlhatsepele ga commission ya madlanga ka Pretoria. Modudi wa Zimbabwe yo ka madulo a lego ka Britain Ndotana Chuma o ngadile maitekong a gagwe a go dira kgopelo ya beile kwa gorongtsheko ya Mastrata wa Johannesburg. SAFTU e ganane le sephetho sa mmušo sa go amogela mašheleng a kadimišo a go balelwa go dolara e tee fegelwana tlhano goba diranta tše dibilione tše 25 go tšwa go panka ya lefase. Tšele tše dingwe ka iri ya 11 go thobela FM ke Sthembiso Maebela. Mushato mogolo
0: GPV re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng mushato wa tsebo le boithabiso
2: tla re leboge maebela phela je re tle re letele ditaba tse ka botlalo ka iri ya le somepedi ba tsheletse re boleišana le baga moremi pele ga gere re ye dintlheng tsa ditaba be ke botsiša baga moremi go thwe o re mogala jo re o a tlaišwa ka mo motseng o fete dikgwedi tse senyane go sa ba sa mmoledise ebile o ile a bethwa o ile a tšhelwa ka mabjala nna moratho taba tse ke nnete
3: thobela moaši le batheledi ba thobela fm
2: are
4: ralocha
3: ke thome a ke nyako e thoma mogare ka gore e tshwanetse e thome go moragonyana mo e le goreng e tla feta mo ntina motho o ke boti a bolela mo ba bolela mongwe ee ke nnete re motsere Gauteng ka mokgwa na ja sokola ka ona re mmana a sokola re botsa ke batho ba ba dulang ko Gauteng re fitlhile moai e re fita moai ke nna be ke mmontsha tshipise o leka otsedi gore mo thabeng mompe ya thapa wa wetsa o maoka re lo fita moai ka motsea ka re tsena ka mokamoreng a dula ka kamoreng ka re a itswang reng ntwaneng keta ke mmontsha ke re tsamaya mo ke leboto mo ke kamore ya bobedi wa e feta o jika iwale mo ke monyako wa o tswela ko ntle then mo ke leboto ta go tala ka leboto mo ke le motwane wa ya kwa ka lona ta o tswile o futa mo felela motwane mo ke platanyana thapo ke e tshware o ye ka ntwaneng a feta ka ntwaneng ke nnete ka re boela morago re boela morago ka mofano la ke mmontshang ka ona a boya ka re yang le tee a kgona go ya e tee a boya kare go rare le ke sona motho a ka kgona go itsepetsa then ka kgotsofala gore a ke nnete e ba kgona go ya kwa babo ba boya a le ke sona a ona botaka okay bothata monno o kgona go ntsha mo ene ka strategy be ke dula le motho mo kalajane yaka so kalajane e ke dula le ene ka moga e ka mo o ba ba apeela reka dijo a ba apeela
4: buti ke hopela le selo se lentswe le kalajane ke mogotsi wa lena wa mosadi ha e le re kalajane ke re ga le rampheane le re gore mpheane waka mogotsi wa lena wa mosadi tswelangpele
3: batlhompheo
4: re a lekwele papa tswelangpele
3: jaanong motho ba re a etswa apea a ba laela ramolo dijo ke di beile mo engeleta then wa ba jwa le ntse a ba dikerya ba ija jwa le jwa le tsatsi lengwe ba dira ya gore a ye bopeng ya go lela mai a go kwa emela mai a tsamaya tsamaya furu mo ntori a ka tshono wa apia and a tshono ba laela ka re tsa le furu ka ma ka bo fai a fika kwa khumana le re ba di lane ke di tsene le kwa di pay ndene le chini ya gere ke bo a boya ka bo ma 11 12 a boya re noman bramolo a se ba apeletse te ona batho ba ditšhika ta e re ke ba rekele ditšhikisana le borothonyana ke ta rosta kwae ka ba fa bae ba re ba sa jatše ka ba ke ba apeele a fita ke nete a ba kokotela koko ramolo ba le gore ya te a bitsela bobedi la boraro ba reti ba sa mmoledise a tša dino tsela a dibja molato a bea tselantsela batho a di apeapele a di bea mo ba dikhumanangwa ka bosi a ya mmereko a boya ka usi wa apea a dibja dijo ana mola ba botsa lete ramolo dijo tsitle mola a kere jaanong ba tsidiše a ba apea ba namao ba mabedi le ditšhipi tsela tša maloba tsela sala e olelang mae ko kwae and then ba tsidiše nna ke kwa mponela ke le mmereko are na ba ofounetse ka moaena a kere aa se ba mponele kere why ba tshwanetse ba mponele a rao ape ke apeile a se baji ka apea a se baji so a ke tse o na bothata keng a sape ya ka ra ba di yo tsena di a pele then bona ba di jam ba la ba ba se me le ba re ba itanga pe ke na le botlhata ka e re tsita ka mo pe me le di tsaba re botlhata ba na teng ba ra polo ka me go bola ke tala ke a sokola ha o na di yo go bola ke tala ba ra ba ke di yo se tshile mona a re tsama lo di yo tsama lo ba ra wa tsama lo iwa ara wa na ta ke na go re ke a pele ka o la ki e o le la ga ke nga ro go tsena pe ka o rata okay o tswa mo we ba simoledise o tswa mo motho ano we ba simoledise yana ere ke tsang ke nka gore ke tshwetse nako ke nna ka botsa mo ya o se bolele ke ile ka ya tsamaya ke motho mongwe wa se gore na o ke tare ke nga ke tsena le tshile le ka re tsebo ka wona ka ya singra le ka e ka ke bo ya ke ba tsumara ba thata ka mo ba tsi ke ba re go ba botsa re ba se bitse mo tsho gore singra le ke se bitse wala le wala e ke ba go go tla kre buti ba kya sa ka le tshile lengwe la boimaima ka gore e a be ka mara thapa e a se le tshile la a se le thapa fela nna le mantsi a mangwe ka mara okay ka ba 12 a tsena ka mo rumo le bana ba fetse o thapa ba ya ka rumo ya bona a kre ke be ile re banya ka bola le nna tsotsi a wa ke sa thapa bo go lela o bo re ke ba botse kra ba ke nne gore ke le le ba e ba ya ba gore ka ka tola ba iwa sa ke le mo ke na le mo bana se tshwetse a ka wa la tlang bona ke re a tsena ke le betsona go tshwere bo le le bona ka eng ka bo masi 7 re ba pokotela re ne a bula le bona ka tsela ya tsoko le betsona ke eng tsona ona re ba pokotela re lo pokotela pe a go pokotela ngwana a se malome malome go le proveji e robeji lo ne ga le di mai tsona le di lo kwa ra se robela fela nna le a mangwe ka mara a robala ka bo tsha ro motho a tsola ke le bati o robeji maloba ba le ba tsapa ka ba sa ro fetse thapa ba mpa ka ntshu tse ba mpa gore bana ba robetse ka ro he le batile le tswaletse a ke go kotele motho a ke tsuse motho gore o robetse langwa ka ro robetse a ke mo kokotele ka mole ke tswa bosiu ke a mere kong e ke boya boya bosiu gore rena o na le travel ka ma fru ke tswa ka 7 ba sa robetse ke boya bosiu ka 11 12 ba sa robetse na go e kamoka so ke tsaba le mong tshwala le hore robetse la buima le ka thapa ile ke tsaka ntsha go tsara ai mo na apole le aba ile le re le na ke la bona ntu ke a tso bolele e ba ra u le a tso ra u le e ba ba na lo tswa ba nna mo ba dula ke ba lo tsaka re tsobela le ka ire o da fit fela le buja e ke a tso bolele ke tlhalosa e a tso bolele gore e tle yang o ba ba o khadimula khadimula le lo go fa ye ene le lwe
2: o ar feletse kae ka ya ka boripana fela go golwa le dilalwa wa moisha diata le go ba mo tshela ka ka bela
3: okay olwa a se ke lo ona le a re le leng re be re na le a re tsubane ka sister a ka go mo latela then ba ta ba go pela dilo tsa lla re a woman re nya ka dilo tse tsa lla re le tsego ka re na le tsona a di la la fa ka ba a di mo dilo tsa lla mara ke hanne nya nal mathumo ka ro ba fa tsona late e tlo go litsia ka ba se tere ba hana ka tsona le ba brai di je a nna kwa dia ka ra wa ke le go ditse ro batho ba ba o nwa malwala e ba dira e ba ino ba nya ka ubina ya nngo ka ntse bana bana le tsaba ile re ba nya ka ke e tsaba ile re ba no go ibolela mara ga itse botse ra ba ba se se le ba tlo ba ka ya nngo he ke di tsaya mo la kamara ba mangana e ke ya go thabene le ipi ke tsaya ke ya hae e ke ya hae ke kuma na ba di tsika mae ke bo ba tolo ba ka ba di bana ka mo ba di tsiwa ke ra bona tsena wa e ke la di madile ke le botsodi le tsetsa o nna kwa kwa thabene ba tlo nya ka hore ba ne ba dina le hana ka tsona ba no motlo o mo mo wa ka wa setse no go molatela ai go bona le wa ra sa ona le mantsi a ba hale gore o tlo tar ka pele le ngore taro tsena tebi yano o re tsimo ka usile bana yano e kere ya tsimo kere ke tsimo ba bona ke lo bona o lo tsine o re sa re o tlo pantse ke ngare ka ka tsamo ya ba lore mo ga usile nna e be le ntse ya bana pisa ke ke tlo pantse le kere ke tsela ka jwa le ka ntse ke ga usile bona e ke tsela ngwe o ngwana o wa se tsika jwa la a ntse ba tsantsa ja ke makantse ke ya rwa ngwana a se tsura ndo normal le tsela ka jwa la tsela ka jwa la ai yo ka ntse no ka kwa be le trap ka ro ditse ga usile bona bana ma ba emela ba re o ntse la ka wa o ntse la gore ile ya ntse la ke tsela mo nwa se bona ga tsi ke ba ya tapi le ba nna po ba le tsafu le fona la mama le ba mo fa fundo ba la ke re ke tsafu mo tsedi
2: Nako ile kwa re tla re tshabela
5: tshabela batho ba
4: agema re la mogela tsho la mpile mma
5: ya wana ke nna ga je di ya bona ke nna mo apei ke nna mo thatswedi bo butile kwa magoeng gore ba boe ba temo ba kolekeje ba jeru ka tshelela o kwala ka re kolekile maere re ba je ba tuma haeng bo buti mo njenje ba bereka ba jile phantshela ba le buti re ba jile phantshela Marari ba ba tla ka modern se ba jere ba kole ke dira tsijae ka ba e ke ba thatsa ja ke ba tela ke ba khala metse ke dia dilo ka moka ma ka July ka bo ke na ma ba ka ke na mere ko ke la la buti ba ngwa sala ba tshokomela ba ba tela ka to he ke ya bo ya ke tsama tsana ke ba dimedi sa buti di ko jela ja nna di ke ke tsama ko se se se di ko tong zona ko ke le ka tsama ka makalka ana uting ka bare tonga ka nthe ana bawe ba di ile tshelede la mothokomedi nna ke itse ya ke ke le a tsara ba tsama rena ke tsama go la dikgo a bana ba thata ke a peile ke fie ke di ile lo ka moka bo butik no ta ke fiel ka bo su e ke sene ba tsena ka bo su rena ba o wana o ka lo ntshisa ka nkhola metse fa ke te tsatsa ke te tsatsa ja bile ke te tsatsa ke a wa ba buti I got the alarm. That's why. Yeah, I get so many letters double talk me. Language, I guess. But tell it, you come on, because I don't know. I get so many letters about talk me. I work at two like a job. Now, we think about you. We would think a site in the last year, you come a whole answer. Free, what's the silver talk saying? Baba Jane is still so sweet. Trap at the site, he never says, see, who fit hell out. Look at my question, what you say. My decided to buy the joint to see Jane. Madame Cabera, Caliento. Who would do another tele? Who would do a finger, Maina? Who would tell us so coldly? Who would tell you to go? Who would tell a hotel on to Musho? In the hotel on the Highland or Captain Lassa. Who would tell us so cold? Who would tell you to Maravanaka? Japan. Low holler. Buy Colella. Come up, I'm making up for a caravan.
6: I'm going to go to the house. Kamorau ka go di nyana di pelileng tso ba bo ya ba emra tsa pomo go dilang ngwana di go botse di ya ntuma di thatsiwe ke nya di le motho a ntatsoetsa go gopela lo di ya tshele nyana ntso a ya o romela tshelete a re ntatsoetsa ke bogone mo patela ke ba romela tshelete bo buti ba ndirekse ke kololo kolo ye parne ke tshabile re kolo ye re ka ba thoba ngwa ka monte ke rile ke buditse ke lo nna ka mohala o na le motho a ka nya ka kolo ye na ka ra wa itse ke no a ona botsa dan bile gauteng ke na le butu ka ra molo ka tsaka kwa ra ba rekela di bana lwana di ka moka tsa ka ntong tsa ba ba di berekisang di ni ka ro boya ka thoma romela tshelete ka ngwana a bona wa umong ke mo ba romela 3.5 every month ka tiri ke tla ke tsaka go di ke go le yo ya bona e ke re tle mo bona okay ona le tshelete mo ba e bolela mo ba re di bile jang ba mwana wa bona o ke melang ka yo bona ke mo romela tshelete o re a tsho mo papa e kwa Gauteng o rume di tshelete a fa ngwana mongwa buti baka a re go tsaya na re mo le fa tshelo ke re ka bra ngwana ko a mbe bra mo lokwa di ka re mo nana a tswa re ke tswa buti ke ya buti tso ga tsho ndo ba fa tshelete ndane a nna se ka bona motho mongwe ka mo fa a isa se ntse a then wa ba yuali a re mpa yona ka ta ka bo tsai ka bo ya buti e ke tswa lona ba re ke buti ka tswara yuali ke se ke ma ke tsama be ei le la bo re braro ke ke bona ngwana na nyana mo wa mo Aisha ke re no ma tshele di o fite o fe e bo ma ba mama ka kwa hi ba be e fa mo le mo bona go kwa ha hi ba bona ba ro tsha tshele ti a ngwana na o la rota a ka ba fa tshe a sa mo ngwana a se tshele ti a se talo se ka re ngwana mo nyana yo ana na ra go tshele ti o ra o re ke ya ke bo ma ka re ba tshe di ba tshe ba kola ta bo ma ba mphile yo ba lo ba tshe ba itisa a dula ka yona ngwana a se then ka mora wa ntse ba bitsa batho e tsa ngape motho o sala romela tshelete a se fiti monna o ka re ke 3 days a se fiti monna ini ini yo lo ngwana se se ba botsa na malome na tshelete le re ba le romela tsona ke bokae ba re ke boka ara wa pe tshelete se na se tshwere motho o mphile yona nne ka nne ka bomma ba re bomma ba tswantse ba kwa le ka bomma kwa na ba mpha ba ipisa tshelete ya le naki ngwana se se ba fa yona
4: ke be ba re ba ya kerekeng ka yona
6: ke isile ngwanana ka tlhalosetse ngwana ka re se mamang ko kwa a e fa malome a e ko kwa odimo nna ngwanana o la apalela ko ba tlhalosetsa motho a re tšhelete ba re le efe malome a lena ko kwa odimo bana a le gore tšhelete kewe bana ngwana wa sesiana na raba ke ya ntle ke ya bommae mme e bathong jaba ba kolota kakre bathoksetse le bona a dula ka yona ka re le o ditšhelete tse le kele ene yane e ba bitsa batho ba re itsang gape lo mo motho sale a romela tšhelete ga lale a se fitse mo then ya ba gore a ba bitsa batho e ba etsa ngwana wa sesewa bo bitsa rena malome tšhelete e le reng e rometse ke bokae e ba mmotsa re ke boka a ra gape tšhelete nna ke itshwereke ga se ke tse gore ke ya ota mo lena ngwana a fisitse a ka gone e talotse bana ba ba ijea tšhelete ena o tswa mo ba sa di ja batho ba bangwe ba di re itsang tshelete e tlo mo tsuru mo tshelete ke e di dile kae kae ya di ga ba isa ya bo ya ko kae kae kae kae le bo ke ntse ya tshelete e lo re re nya go itla ke fa ya yona e
2: na ge a re le bo eng e ga le bone o ka re motlhomongwe ntate Moremi a ka ba tlhoka thuso ya ditsebi tsa mathama malotsi a monagano a le bone ka re ya tlhokega tabe
6: tshobela re tswa social worker ba bona ba re jere ba re social worker raya re ile re ba ba ka re 7 5 7 ana raya rana ba ke social worker social worker ka re mo khala ba siwa ba tlile ka sellong ba re le nalo ya ba suta ba ba ya nyenye wa thalosa go tswa mathama bo beliwa boraro wa bona ka social worker ya bona ai go tlo tlile na mogala ke tlile na batho ba le problem batho ba ka tlhalosa lutse o fapana ene ba sa dule plege ke ya ba re lena le ka ba right mo bona mogala le nya ka counseling le ya no ba tshabile taba ya counseling na re tswa nna na re tswa tsone le to tswela pele ya no ba kusha ro ba paledi kwa social worker ba bia le ya le lengwe rona bana ka ya kai ba go di thobela FM wa ba thumile mo di lo bege o ka re mo lo bege FM dano to mo ka re ba fitla mo di tla ba fitla go le ya social working
4: buti re go ba re fetsa le lena re go ba re fetsa le lena e re fetele mo re a bua re a feleletse
7: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: GPV re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng moshata wa tsebo le boithabiso
2: Khona bele betsotsu ke yele somere le bile iring ya re som. Nke re no garitlela ka ka metsotsonyana e semekai. Bele go tloga mo go dirwa eng? Go iwa kae ba ga moremi? Nke le no re tlhalosetsa gore go iwa kae go ba lenya ka thuso ya mogutamang gore mogala re di le di khono ba ga botse. Go dirwang?
6: Okay. Ba le tlhaloso le jorimo ba dilang wa na ke bile ke mo ke a o go wa o e ja wa robe ya motho a di a iwa. So ke bona la lena gwale bana ba hae ke ba buitse ba sele ditse ke bona la lena gwale bana ba mkhala ba le ba sele ditse ba go dira jo le bana ba ka mo na gwale so jalo nna ke tshaba ke wa le ba a chile ba tshile tsore ya bana ga se dipile ka mokgo gore monna o o di ya le a le nna ke tsore mme o tsaya o destroy ya o lwa mara ga e lo re tlo ba ka mphalo ka tshono dula le motho wa le ka mare because ka fane a ka ra tlhaela ke sengwe ba wa dia se se mo a wa ka mogomogwe mo o to tsidi a re no tsela le ano la o re okay mo o ile o fendi o tsa social media o fendi o ile tlo la FM wa kwa re ntlo a ka fanye o ile le ano le lemo ka o singa gore ke ka bona mafutse wa tsena ba rapo ne o dule so so a ke nya ke uri nna ke be ka mo site yeng ya molao ke nna motho wa molao so ke nya ka uri at least ba tshwe gore ba ka ba tsheba ba ba mo ndori ba ta ba tsheji nna ga re mo ulwa le bana ba re ba so then ba le mo lorwa bana ba to ba se itse bana ba ba tsi a re tsena e mofu a ba tsi a rile le bona nna ke be ke bo se itse ka ka botlo ba le problem motho a mo ya pele
2: mhm naga naga awa le kwagetse ba tletse ba ikoele taba gore e tsa le manoga le lefe e tsa le tlhakore le lefe re ya le boga tle
6: awa a hona botata le mara le bo
8: re ya le bo wa re le ba
2: re le boga ba ga moremi re le boga.

0: Eu pompava eu.
1: No,
0: as we tell a Mohawkia Makala, Marutina, Boba, Makaja,
1: Umagaja King. Oh,
0: Come on. O do que tá aqui tá tela ya o ya kholego e fela o ile se o ya ingo kholego
1: a re kwane mo tata go mogela
0: ehe
1: se se golo golo se o mpakisha go tsona ga botsi
0: na go ba kishi selo o do ba hore le baka lao le amakatsa mane o tsotsa ona mata moela ona ona mata mane kgole mane
1: e le gore o bolela ka matlang
0: bona
1: a dinoga
0: e re go botse
1: kwa tamputa ka
0: lotsi e le man of god awwa ai a rapela batho nke le khale ba fodile mampane ke ba dukile mane wena o dira eng o do keta keta o nan toi di ana re bona lo rena mo hola o ke ai kholo le shiru mane
1: a go lo tsia ya ke a ikushisa
0: e a wa bona re se ta
1: gore ga botse wena le fuse ge o šala o ntlhabela mašata ka mogo mogare ga bathong kgoelela gore o nyatse o nyakišwa ke wena
0: gole a ona maatla e re eng mojela a ke na maatla ya re takwana
1: moa re dire ka mogo ntle a ke sane nako a go tlhotlho ke lebelane le wena o nthasetsa mogare ga batho tloga mo pele ga ka pele ke go tlhaba ka
0: tlaa moela pele wa bona a leosetse gore here a moela hehe o dala ka tlapa ke mathata a wana oa o phela o futsile
1: di-face
0: wena matso ao ke ya o rapelela batho finish and clar wankwa
2: madume ke taba ke apa gore o ne o motho mongwe wa nyaka o ka monte ka mo ba apa ka wena
3: ya man ke nna mane le gona ke maketse gore wy o re o tla ka pela soo bo sena mmerekona
2: ai ke be ke e no mmereko mara ke beng ke nana gore ke nyaka ke bari e nngwe ka monte ka monyako ndila maša
3: o se kwa tshwenyega monnageso ke nna
2: ya
3: ke ne gore ke tloko go bonenyana wa bona ee man sake ke na le polelo a ke tse gorena o ka kgona o na le nako e nafunyana na le
2: wena ke nagana gore motho mongwe o traba e le gore o nyako apa ka yona o nyako apa ka traba ya go patela jao la jela ke bone
3: o man sake na ra re mona ka di go bile ja go patela dijona ela ke tlo patela ge ke tswa go kwešiša ea ke sanaka go tshwara di-drinkinyana after dijo tsela ke di jileng wa bona
2: no o ke tshwenye a ba le nna ke thele jije
3: ya man ke be ke rena a o nyake koloi na mona
2: mapele koloi
3: ee
2: ai man tlhalosa traba ya go kee disa bone
3: no ke ra gore a kry-e wankwešiša gore ke motho wa go ba le dikoloi tša maemonyana
2: ke atise
3: ya o ka lebelela mola ke itseng mola koloi ela ke e phakileng kwa ke itseng
2: ee
3: ya man a ke sa e nyaka ga botsebelo ke be ke re ge e le gore wa e nyaka re boledišane nna le wena monna nka go sa
2: mara o ne o tlale ngwe ya mmakaja man wena o kerekisa koloi ka mokgwano o toya ka ene mmerekong
3: sake lena le tla mmerekong ka eng mane a ke le batho ba tla mmerekong ka di-bus le taxi na plase wa bona le taxi di ile godimo majije a monna kore petrola ile godimo ke tsano namena le nna rano o bole dišharana ka mo taxing ya ba e le gore ya fitha mošomong
2: madume wa tsa bano ntlhongwe ya mmakaja ma wa tsa gore motho o kgona go rekisa koloi jaji lengwe a da e thoka
3: ya wa bona iwe ke nnete sake e no ba le gore a ke rebelo es a ke tlhakantšhe botse ka mašeleng wa bona ya ke no retlisti ke no dira planenyana ke tla re ge ke humane tšhelete then ka reke nngwe koloi ya tšheletenyana a fasenyana wa bona
2: mara matlome e re ke dusise traba
3: e e banna
2: e le gore a botsebotse mona o thoka tšhelete mo e le gore o nante le o rekisa koloi
3: sakiwe ke nyaka go tseba gore o nyaka koloi goba a ona ge le gore ona tšhelete bolela ke fetane pele monna papa
1: mama
4: gona la o lapile kgane letšatši la gago lebile bjang
1: awa letšatši lona le sepetša ka thelelo ntaputana ka mogao wa modimo e ka gore ke ile ka fetša ke kgona gore tšhalo ka ya kua mianeng go le gong
4: le kgonne go rapelela ba golegwa
1: alleluja
4: wa kae bomorwa mampane wa ka onafala
1: wa ka wa sweti go bolela nnete mampane wa akantšha man kore o tla re mola gore gane wa kaonafala ka pelanyana tlhatlhanongpheto e napile o siadi ya metlholo
4: gole
1: ee
4: gape ga gore fetshepo wena o bontšha sa lwala ke re motho ole
1: ai mampane o terebane meileng a o šešhare kane ka nnete ka gore o thomile tsona metlholo ya gagwe ba ba fetsa ba motsea ba moiša gona ka kua sepetlelaneng sa ka go le gong
4: a
1: ee
4: ai moatsaka
1: ai
4: ruri ka nnete le tla swanna ko go itlhokomele gape mo o ka se tlhokomele ai o sa tlo go phuthumago suna
1: regsekwa
4: ilalomampane
1: kore go ilalo
4: mara ke tla rengpawa
1: ntlhaba ka gore
4: a betshwarele
1: o ba ntebeletse ka melebelelwane e mengwe a fela a nogre le ge a le kgojana le nna a re ke nna samantha
4: a ka wakwa
1: ee
4: mara ge ke bolela gore ke a go tlhaba mara o ba a go makatsa
1: mama gape ebile ba nyaka go phatsa batho bale a itla go nna
4: e kwa
1: ee a re samantha waka
4: ee mara a re kwane moa
1: mmele onyaka go mmono ka wena
4: mara a re kwane
1: nagana mampane wena
4: panjamele gane o tshwana le bo mmago nka mampane a go bona bona o le mosadi wena
1: wa ntlaba o tlogane o nyaka nganga ke re mabana ga botse bolatse wa mampane ke eng a ba perreman o tlhoka dithapelo mmele wena modimo a mo gaogele
4: nna re dio rage letsoga
1: ee
4: kudu-kudu wena mora jaka
1: ee
4: motho ke a rapela ka kgopela maatla le botlhale ka gore mosomo o le o somang ai o kotsi mane o feleta ba kotsi ka nnete
1: ya wa tsewa
4: aa
1: taba mampane mane ko re e le mola e santšhešhela kantse ka mogolo e tlatlaganywa ke a lefiose
4: alefiose o ba a reng ena
1: o ntshile kele kudu motho o mabenkeleng
4: wa tsa ba bona ba onwa ba bjalae
5: Evan, mochichi.
6: Eh, menier.
5: Goreng mona o ithegile ka koloi ya ka. Mona tokeng.
6: Ke ra hore nka di o gatla go ithega. Ke emetse lena monya koloi.
5: Oh, no, mona. Ere ke be dilo tse ka mokoloi ka gore ere ke bulela batile ke gona go be dilo tse ka mokoloi ka gore tshe dingshinyana. Ke mo kana tla gona. Re bulela dishana go botsena lo wena. Bona, e bile tsare ke a re dotsana ka mokoloi. Ke dotla ka mokoloi mona re tla re bolela nna mona ka tsaba tshe ga ke o kushishi ma.
7: Mm, mochichi. E le gore monna ke eng se se dirang gore o bo o tle mo koloing yaka o ithege ka yona gore o emetse nna botsebotse o nyakana leng
6: mene re gopale o le botsiša potsišo e leng gore go gopela gore le nkarabe ka nnete
7: o okay ke
6: se le nna kwa morago a senkela jula le boma
7: awo mošhitše e mona taba e ka o ijereke e
6: aa ke nyako no tseba ka gore bopapa ile ba bolela lentšu la gore lena ke lena bopapa ka boyale taba ye e nkweša botlhoko ka metlha e phele ka monaganong gore a ke tse gore papa ka ke mang
7: okay motšhitše nna le mmago ga sa ka reratana ra kwana le gona papa go ke matsobane e se go nna mane
6: ono
7: bana
6: se ke a lekwa jale gono re nna pelo ya ka e kgotsofale ga re ngwe le ya paternity test
7: motšhitše ge e le gore oa belaela gore matsobane ke papago ke yena the right person o swanetse gore o ye go yena o dira le paternity test le yena e tshwa go nna nne
6: senka le nna le gana
7: ke gana mana ee motšhitše we ga se nna papago re ya kwana
6: a lena o tse o tse o na le ntse le fitlhang le bulang le batšhile ke nekotswa
7: e le gore o nekotswa etswa ka mokoloi nna ka se nna papago man yone ka papago
6: ma
7: yone ka papago man Ivan, mfano.
0: Na ore muna sagare ya munna.
8: Ivan,
0: papa mutai.
8: Oh, wa girore nke bona golo ya bolena e phakilo ka mo nta buchara ka mo. Karo wa ere ke le belela ka bona le ke yo ga re ga ra ja ba yeme.
0: Okay. Ewa, u bile botse munna re shuka ba kana ore. Eh, ke beng ka se gone o bole dishana le wena go kwa ra batho. Ke tla re ke tlo botsa yona ke sephiri munna.
8: Kipiri?
0: Ee.
8: Ele ke baka kipiri, le baka kipiri ke feo.
0: Awa, ke nore ke tle ke bolele dishane le wena ka baka la gore ke a bona wena a ona botlhale ba tlhaone. Pele ke tle ke thushane le wena.
8: Le le ntsho wa ga tsena. Ga mkhulu wa le ana, ke wa ka disisa ga
0: tsena. Awa, se be ke sa re rwa bya le mme. Ke nore ka baka la gore ko mo holo mo wena then ke tle ke fa thushane le wena ka taba ye. Eh, mona saki.
8: Eh.
0: Ke kwile gore o humane tšhelete ntšhintši monna eso
8: ya o ke nnete mo
0: ee ke be ke motšiša gore na tšhelete e lankele wa kgona o e beya na
8: ka e beya
3: akrybiane ke ne roa gore ditšheletenyana tja mohutola tja di-divorce kra tja ditlalo di ne o tshwanakana le motho onkile a tshwara a tsena ka tronkong di na le sefifi jane o tshwanetse ore o tle o tlhapišwe bjale ke mo ke tsenang gona ke tlalapa ka o thuša e bona bjala
8: le ra gore ka moko nka reba ke eno ke fifi
3: ya ya ke nnete uwe jale gopola gore ke o thuse ngwanaka
8: mara le ra gore nka se thapisiwe ka mokgwano o tlo diela ene ka
3: wa thoma bjaleke
8: a boi
3: gape o ka se dielena pele o tloba le dipati kore gore e ka se o diele selo le sente o tlone gore ore phaphara wa kry-e sepite kore tšhelete ya ona eno fofa ee bjale ngwana ka bona nna bjale ka mothomolo ke phethaja la mogologolo e le re seyeng le ditao la badimong e rute maswana a sa le ona mo lefatsenge bjale mpotse sakarea o tlatla o tlompona
9: e banna nna goreng kgokong a gana a tišitse ka pefelo e kago ya go dira diteko tše motšitši a mo gopela go tšona go lekola ge e ba ga se tatagwe na nkane a gana
10: ge e le ditaba tša motšhitši tšona ke tlogetše no befediša kgokong ka gobane ga se nnete ebile yo kgokong ga a nyake go tla golwa le matsobane ka ditaba tšeo e sego nnete ke ruben maibelo ke ka boxpack gešo ke se retheng
11: jonathan manyaka kgokong wa tseba gore taba e tlo tsosa lešata magareng gago le petkele mo ile a ile a monaganela gore o ratana le petronela
12: sepedi se re ngwana o tloba ke mmagwe ge le kgokong o bolela ka boitshepo o bolela ka mafologolo o a tseba gore yena a se ena papa go motšhitši papa go motšhitši ke matsobane ke nnete ye tsebagalago ke a leboga ke tšhipane masamola ka mola e korone ka teng ga e ka sekokone ipagane bja
9: se selebo wa tsaya motšhitši o na le leleme gape o a bona gore matsobane yena o no tshwana fela ka baka la gore a nataba le mmagwe a bontšhe gore ke yena monye motse ke jerusalemo moletše ga goroši se selebsa kgokong a ne o dumela go ya go diteko tša madi gore motšhitši a kgotsofale motlha go leseilane ga e ke tlhabine ga bogoboya vincent seko a re ka mogao wa modimo thobela motšhitši o nyaka o tseba gore tatagwe ke mang o ngwana le ka mo mokopane mmapela phafola se se lebsa kgokong a ka befelwa ka baka la gore a sa ka ratana le petronela ke jack rakoma go tšwa ka mogamakanye ka mo motšhitši wa digagatla o nyaka go swarediša kgokong tebogo mametša ka mokatlegong ga ebogo moga matšhaba he kgokong o tseba gabotse gore ga se yena tata go motšhitši seodi maabane ka middleburg ga e ke leo grad loi magweting a re kgokong o ganela nnete ka gore mola moragonyana mama bona o ile a re matsobane a belegi peo ya gagwe ba e lekile ka saka tuku yo ke loi magweting ka mole marue mošate kgokong a ya yo dira diteko tšeo motšhitši a mo gopela go tšona pefelo ya gago a ithuši selo constance ga thume ke le ka mo lotus gardens ga e ke ge masemola mohloding se se lebsa kgokong o befelwa ka phošo a dumela yo dira diteko gore motšhitši a kgotsofale molato o tšwe ka kgoro timaka tšora mošaba ka mosekgo se se thagalane gape aga mošate motšhitši o na le telelo ka kudu o latile kgokong go motšhiša gore ke tatagwe na bennet kolo wa lesanda wana ka tembisa ga e ke diphagane masepaleng se se lebo botse motšhitši o na le matlhale e fela ai a re mosole ka seo a se dirilego ke theleditše ke le greenside ga e ke ge mašašane o tšane masenkeng thobela mo madira kgokong o tšhaba go ya go dira diteko ka ga a tseba gore o kile a re nganga le petronela ke lazarus lazimopai ga e ke bolobedu kekutini kgokong a se gore o gana go dira diteko tša madi o gana go telelwa ke mapimpane wa go lekana le motšhitši le gona ka nako ye e leng gore yena o sa imetswe ke tša lapa la gagwe ga e ke ga maile mabitsana ke mogamana mogamane mamadira kgokong o imetswe ke tša bophelo motšhitši a ebe ngwana a dire tša bobjana ke ngwala ke lepolokwane ga e ke ga mašašane monotwana ke yena jengenia kgokong nka ba lokologe lena ya dire diteko tšeo motšhitši a mo gopela go tšona ke florence nkadimeng edward tagalane ratšhivumo a re motšhitši o nyaka go tseba papa wa gage wa nnete ka nnete madala maseku a re kgokong o ntšhetša pefelo ya gagwe go motšhitši o gana a tišitše ka baka la gore a na tšhelete ya go ya go dira diteko ga e ke ma 7 ka ngwabe the costa costa gomme tswara ka dinaka motho tswara ka leleme di motanje a sa tsama pele le morago gokong a yo dira ditiki ba tlogele go ratharatha mahlakong ya tsefa banna ke rato la marato a shilling way.

0: o maphelo ile ga ba go pola tata Thobel FM mosheto wa tsebo le boithabiso
1: o theleditse tabagolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mashamaite
2: a gara magwele o di mo magage shoro sepela le yona metsotso le sumepe di go tswa go ira le sumepe di ba theleditse madumar nas mmusho ke ana o ra le dumedi shabile ra a mogala ka mokale le khone ma theleditse ta ke le botse re nya ka o libisa shedi ya rena go molao wa administrative adjudication of road traffic offenses ba ba ntshi ba ibija arto e le go molao wana o mmusho o re go o ikemišeditse gore ka ona molawana o ba tiše polokego mebileng ya Aforika Borwa ka go netefatsa gore ba otledi motlhomongwe bao ba sa obamelego melao ya tsela ba ikarabele godimo ga dikotso tseo ba taba ba di khumana eupia ka go le lengwe mokgatlho wa Organization Undoing Tax Abuse e le go outa o re tshepiditšho ye ga se ya lokelo motlhomongwe go phethagatswa ka nako ye re le go mo go yona gomme o shetse ebile o išitše taba ye kgorong ya tsheko ya godimo ka Pretoria arto ga bjalo e šoma ka legato la bobedi gomme e phethagatswa ka mebasepaleng ya go feta 62 wa tseba go ralala le naga ya rena ya Aforika Borwa go akaretswa le mebasepala ye e latelago mmasepala wa Polokwane Thulamela feta Kgomotubatse the Greater Giyane ka mono provinceng ya rena ya Limpopo legato la bone makagešileo le letetswe go go thoma ka ngwaga wa ditšhelete wa 2027-2028 ke lona leo motlho mongwe le tlago go tliša tshepidišo ya dintlha tša dikotlo tšeo re bolelago ka tšona ee ke gore ba ebija gore ke demerit point system ka fatshe ga tshepidišo ye mootledi yo mongwe le yo mongwe le yo mongwe ke ra le wena o otela gore tšheleditse gona bjale o tla tshwanela ke gore a thome a thome a sena ntlha le tletle kudukudu re lebeletse taba ya gore eupia ge a ka hwetša

0: Mokete o swaretse tona ka leleme la geno. Go taba golo. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Re boledišana le ditsebi, baetapele, basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la taba golo. Go Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ee, ke nnete mare se rutela pele ka la gona e bethametse wa supele senyane go ya go iri ya pele. Aga. Lekolege monde a be a feleletsa mona o rile go na le mebasepala ye ka bang 62 municipalities ba e le gore le bona tabe e namile e ya ba momela ya ba mometse ga botsebotse re na ra re tšhipa e tlaga motlhabeng wa gae ora bitsa wa kgausi le rena gore a tla re tlhalosetse taba tše ke bolela mo ka rena Reginald Rampor ke chief Rampor a berna ru ya chief ya ke sorwa tsama ba tle ke mo nokobalana ke motla tsa molaodi wa traffic management traffic ka mo polokwane municipality ntata rambo madume sha ra lumile sha thobela
2: re ali dumedisa Dr. Moloko Mashamaite re dumedisa le batheletsi ba thobela FM station sa ga borena
1: a tsake eng tla go lebella mo tsile go lebeletse ke bona o itrike ba mo nka etse mo khausi ba buksa la matala ya ka o nyoko ri hanga na o nyoko a bula ba wa o be ya ka jana khamela tsa nge re tsene ditabe ntata la mporo ke nyoko kwa tabe ge bo ita mo tabe nya go tisha taolo ya molao ga mo polokwane go lena le mathoma mme ba tsere ne go lebethela matsogo le le gore re a babelwa re lebethela matsogo le re a babelwa ka re ke bone ka re le etile me basepala e mentšhe pele go ka lebelela ka kua licensing department o khumana batho ba tetse ka golong ke re batho ba ba diang ka mabarago ba tle gopela tshwarelo ya dilo tse ka moka tsona pjale nke le mpotse le ya go šomašomana bjale le arto ye ba reng le lena ya letsena bjale gona nke le mpotse ka yona
2: re a leboga doctor ere re lemošeng batheletši ba rena gore arto ke sebakanyana re boletše ka yona le ba le ba mmušo wa kwa godimo
1: ya
2: ditukišo di redi go fitlha gonyuale ebile a ke no gore re tsene ka tšhimong ka yona arto go tloga ka dila mathomo la July 2026 ge ba sena gore lemoša gore jwa le gona re šoma ka fase ya molawana wa arto re le polokwane municipality traffic re na le matlhatsi goba ka ra phase 2 ba legato la bobedi la go netefatša le go phethagatša molawana wa arto ka ra mebasepale le boletše 62 re khumana le rena re le ba botlhokwa kudu re kgetheile ga ra mebasepala ye mentši jwale re na le metšhini ye nyakegang re na le bašomi ba ba tsenetseng tlhatlho ya arto re na le ditlabakelo tša arto ka moka ge re bolela re le jwale ge re o emisitše le kgono doctor a re sa ngwala ka letsogo re šomiša metšhini ye mengwe e e tlileng ka yona arto e re reke di-e-force handheld devices tše e le gore re lokela maina a gago bjale ka cellphone ka gare napile ra printer molao o tla bo o robile ra o fa lengwalo la go tswa mola le printilwe ke tše dingwe tše di tišang ke technology ye e tsamaišanang le arto ebile re nyaka go laetša gore go fitlha go nyuale go ya pele re bona e ke arto e tlo re thuša kudu-kudu-kudu-kudu ka gore le rena re be re imela ke mmereko o bo o kgwetsa re o file melato e mengwe mo tseleng doctor se a patele re kitimišana le lena doctor re ya mapheko a o di o nyakana le lena batho jwale go nyua le gona wa le rena re tla ka ra khutsa ka gore ge le se le patele
1: technology to le botsa
2: re tla kopana le lena motlha le renewa di-driving license tša lena
1: gola re feta mo
2: ra re feta mo go sebe jwale lengwalo la koloi yao le ka seke la kgona go tswa goba motlho o mongwe lengwalo la gotlela le ka seke la kgona go tswa go se wa patela tšeo tla bo o dikolota goba gona re redi
1: ke nyaka go tabengwe mmasepala o thotheletša baotledi ka moka go lefa dikoloto tša bona wa tseba dikoto tša bona tše ba di khumanago pele ga matšatši a 20 gore ba kgwetse phokotso ya diperesente tše 50 ke nyaka kwa rena le dira eng go netefatša gore koto ye e filwe ka tshwanelo pele motlho mongwe le thotheletša batho gore lefang ka nako go khumana metšhini ya lenaane e le e bolelang it's calibrated gore is a idea lo jang nete lo di re bona mo chief
2: go ba bona re sepela ka fase ya molao se re sidiang gore re romela ba utledi ba rena ba o bana le diphoshona phoshona tse ba di gatisitse motseleng melaetsa e ka ba ka di la thekeng ka re le moile gore batho ba sa ya di post kantorong ka botsi ba o tsiya mangwalo e ka ba ka di email e ka ba ka di WhatsApp re gatlha ke gore kgoro ya bo rena e lokolotse re melawana e go romela motho ka molaetsa ka phone wa motsebisa e molaong ka metlha re dira ga ona mogwane re saine kwano le ba post office jwa le ka ile le gore kwa kwa bolaodi wa bosetšhaba ba ile ba reta shoma le yona me ba sepala ka moka le di provincial traffic stations ka mo South Africa ka moka ga yona ke bona ba ba risetsa melaetsa yo
1: ke nyaka gore le sa le gona monto re mo kino bo tshela tabeng wa gore pele ya lena gore ke ya le kwa le re le thotheletsa batho re ba sa le finti kotlo batho ba le mathatanyana a go mpya fatsa mangwalo a bona ka ba di fatana ga ka ba di drivers license dilo di bela ga tsheo na ga le bone gore taba e ya kotlo e itlo ba buimanyana go di go batho ba motho mo ba sa gone ngo le fa go lekana le bakala le tshego ka bakala maemo a economy a leng gona motho sho a se pele ka fatana se le tatile ngo le lengwe a gone lo tatlo pong ka molere a ka se lefele a ka se renew license ya koloi ya gagwe le license ya gao le yena a ka se renew a le ke le dilibella dilo di bala tsa re motho re mo gona jwa
2: doctor ka mathlatsi molawana a re tlo o dumelela offender ya rena gore a ka patela ka mokitlana
1: o ya
2: se se ka gone gore batho ba shumishe matjaji a masume tharo pedi le go 32 days ge ba sena o khumana molaetsa e botlhokwa kudu o seke wa e beela ka thoko wa re awa gona se se tlo o direga e re o ikhumana o emelele o tle kgorong goba o tsene mo website ya rena PayCity then ke mo o tla khwetsang information o a dumelelwa go patela ka mokitlana as long o tsere maikarabelo a gore ke duma go patela maraga ke na tšhelete e lekaneng kudu ebile re ba tlhotlheletsa gore 50% discounted amount ya 32 days a re e šomiše bagešo ge 32 days e ka feta mabaka a go a thoma go sesefala re o fa about 2 to 3 months gore o kgone go emaemela molato wa gago ge e padile ba romela mangwalo a o gopotsa le gona a tla ka tefo ye itseng
1: etse mangwalo akano a lelesa ka lelesa nka fita ka bonela dilengwe le tsena ka dikoloi
2: me
1: re odula ka mo
2: ke nnete ka gore re balela ba reng ke warrant of arrest mara today ka a re to re bitsa gore ke enforcement order ya o gapeletsa gore o lefe
1: e loke e tshwanenyana kanyana fela ke lokise setsong ka mo
3: Ra Shoprite re subsidize di tsheko tsa di tsholetso tsa ka mehla gore go tshe tsentse go tshe o bana ba ba di tlhoka go ka go fetishisha swipe home o sekete ga o reka 2 kg ya swikiri e golden brown ya saladi ka 44.99 le 4 liter ya right brand sunflower seed oil ka 129.99 fela di go tshe gela go fitla ka di 22 tsa July 2026 Ra Shoprite fela di tsheko fa se tsho ka di tshepago ka mehla Le khono le Master V, tsena le rifilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightis.
4: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scrolla bushiu bohle.
5: Ah, ona le scroll lightis.
4: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
5: Beko ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi che peri ja YouTube Premium mahala.
4: Ya leng ka ho mana byang.
5: E go tsaga la fela go vona app tjola pele ho ba bontsha gore o tsoritse jompele
4: ah ke tla dira byalo
5: bona le dipielano further together Vodacom
6: o tshele di tsheta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
1: a ke tlhima ga se ke na le chief regional Rampur ke na wa o tla mo masipaleng wa rena wa Polokwane nke le mbutse chief rena le tlone tse fa ja jwang gore batlhankedi ba lena ba ske ba dirisa arto e gampe ke tla botsa ka baka la increase go dikudu lebeletse taba ya gore ge o tuwa tabeng ya go ntsha dikoto go ba motho mongwe di ntlhatse ka mogare ga dikoto jaaka o bona taba ba le bomenemene yo bo motho mongwe re sa bole mogeng ka pela a ke tsona le one te fatsa bjang gore a ona mo o tsena manyo fonyo fo karata bae
2: no eh ke a le kwa doctor
1: eh
2: e reng ke le lemoseng gore ge motlhapetsi wa rena a o fa kotlo ka baka la kajetela e šomišang gore motšhini o la o šomišang ge a fetsa go o fa yona rena re a e bona ka kwa
1: kaba diofisi
2: ya rena yes a o sa kgona go e boela morago mo go yona a e tshwane le pampiri ela ne ba tsamaya ka buka ba tla o ngwala motlho o mongwe la nekošeita e nngwe ka thoko ke nngwe ya tse re thabelang gore lenaneo la gago la tabakgolo le tse dingwe bele fela go lela go tumile cold drink ba re cold drink yaanong a re tlo e re lamoletse ke nagana gore le ka saekwa le rena le a re bona ka mo Polokwane municipality re na le metšhini she ya o dira taba ya speed e bereka e sena motho wa o emišang re leka go tloša that element mara go ba gona bo manager ka re bone o tsamaya le motho ge bo ka tswelela ka letlhakore le lengwe nana le rena re na le magato wa setšhere ya ga tile a o ya pele a o advance mara generally a ke tshepo re ka tlhola re sa bolela ka yona ka gore metšhini ya rena napile e connectilwe le e naleng
1: chiefnkelebote a le tlo ba le mathata a gore re tlo ngangišana kudu ra ba ra ngangišana le metšhini ya lena kudu ka baka la gore go ka lebelela Polokwane ka mokgo e leng ka gona ke sepela Polokwane ka moge ke a e bona go na le mafelo a mangwe mo e le gore diroboto di kgona go fetsa dibeke tse tharo di sa šome latalang ke timišana gre ke fitlhile roboto ke se ke eme oba ke se ke dinyana sephetephete selo se kgona bjang kudukudu di lebele di ditsela ja lena gore a di sepelege ke kore a re tsebo nao di aeng ka no fa motlhala roboto šile mo kgausi le rena mo a e šome roboto šee ka morago wa game a e šome roboto engwe šile kore di kgona go fetsa dibeke di sa šome lanke timišala re ae taba eo amana bjang le taba ya arto
2: se botlhokwa ke gore a re fatlhoše batheeletši gore molao wa tsela o tseba ke ba ba na le mangwalo a o otlela kudu e re tla mo ba otleding ge roboto e sa šome kae le kae e ka ba mabaka a fapane re no e šomiša iwa le ka stop sign yaanong stop sign ge e mootledi a se a ema mo go sona aowa ke kotlo re tlano o fa kotlo wa re a se wa ema ande mara se segolo ba otledi ba tsebe melao ya matraffic ka moka ga yona e netefatša se se tee polokego mebileng polokego ya wena mootledi wa sefatanaga le ba ba leng ka mogare ga sona le ba ba leng tukulong ya gago ka nakwano e ka ba ba sepela ka dinao goba bao ba otlelago le wena gona mo tsele ye o otlelang mo go yona mapheko ka moka ona le bona re a dira di-camera and arto kgwekgwe ke e tee ya re a bophelo bao a leng mo tseleng
1: a bolokege e fela mbotseno Maspala le dirile eng ntate Ramburu le dirile eng ga botsolotse gore le rute batho batho ba bangwe ga ba tsebe ntwe re bolelang ka yona le rute batho ka arto pele ga ge motho mongwe e tlo thoma go šomišwa ka botlalo ka gore le dirile ka di-1 tsa July la raa jale gona re a thoma e fela ke batho ba bantšintšintšintši ba ba sa tsebeng seno ba ba theeleditseng gona yelo ba re bana batho ba ba bolela ka enna ba tsamaetele Ramburu ba bolela ka eng batho ba borena ba tseba ka arto eo ga gona mo kilela dio ba ruta botse ka yona
2: batho ba borena ba tseba re na le training division ka mo Polokwane municipality e le gore re etela boradifatanaga e ka ba bašomiši ba dipisana tša borena boraditaxi re ba le bona ka lepheko la rena le re bitšang polokego mebile road safety mo e le gore ke kgale re ba ruta kare le rena ke kgale ke mengwaga re letile arto ya mafelelo re bile le yona kgwedi yane ya go feta ya June mo stadium se seswa sa Peter Mokaba mo ne re biditse boradipesana ka moka ga bona ba ba berekelang ka mo toropo ya ga borena ka rena o maikarabelo a rena a magolo kudu se le ba ba di-courier company ba o delivera merwalo ba be ba le gona ba di-scholar patrol ba be ba le gona ba o tsamaisa bana ba rena ge ba ya
1: dikolongre
2: bone o ka re ba kwešiša ka re ba botsiša dipotšišo wa tseba re ge o le teacher o ka re
1: rutangwana
2: a se botšiša o thoma ipotiša rena tšentse ke dibola
1: ke lekwa gabotse e fela mbotseng ge motho a sa hwetse lengwalo la tsebišo ya kotlo ya gagwe ka nako eupia matšatši a le le setša fetša go ga bolela a 20 a ba a feta na se se tlo rarolola bjang gore motho yo a seke a otlwa ka baka la go ne o tlhoka tsebo le go se tsebe gore ke be ke sa emetse kotlo
2: ka mathlatsi re na le nako e re ebetswe go re le ba mmuso all the authorities gore re re ka bona re re khumana di fine tsa rena re tshwanela ko gore di fithelele bao ba shumisi ba rena ba tsela ka fa sa nako ye itseng ge e se ya fitha ka nako eo melato ya rena ya khantshelo e ka se ke ya romelwa goba otledi ba rena goba bašomisi ba tsela
1: e ke nyakana moe ke nyakana moe letselamoru a se mafelelo a nkaneng o sa tlo o ba le nakonyana e nngwe e le goreng dilo tse di tlo re ge di thoma o dule gabotse re a lebitsa gape gore bana nke letele re tlhalosetse taba engwese o ka ra re fete gabotse ga yone go na le mongwe mo re tshwane re ketimele gona rena re leboile kudukudu go kgonne go ithwala wa tswa ka mola kantorong wa tla dule ka monon le rena gore re kwedi taba tetsa a re tona le sepelebe re leboile papa o tšheletse thobela FM
7: ke nna bo ntšhela ka spa fetoga moapei o tlhwatlhwa le spa o kgwetse diphobolotso tsa go fitlha 80% go Nutrifresh Kitchen Essentials go reka didiriswa tsa go tshwana le 120 gram Simba potato chips reka tse pedi tsa mekhutla e e fapaneng ka 34 rand o boloke 10 rand le 1 kg stock country spread tap ka 44.99 o boloke 15 rand dintswela ka di gona mabenkeleng a spa di spa spa tse e kgethegileng bomonaga le Mpopo o thoma ka di 22 July go fitlha ka di 10 August 2026 le stoko sa le gona
1: aga ke bolele ka re ketima ka nako magagešo o fitlhale bakeng la bjale ke na le kgolofelo ya gore re ka tara ketima re ketimele ka kua re o bona gorena re ka tara se kgone go phetha morero o mongwe nang re nyaka go boledišana le ngaka James Taba go tswa go Council for Scientific and Industrial Research ya bako ba go dira dinyakišo tse di tseneletsego tsa science wa tseba gore batla ba re thuse gore re kgone go kwa ditaba tse ka moka tsona ngaka madumešiao re a le dumedišha re a le amogela thobela Hey, Rita la pele magage shukota. Awa shukota re yeng ke metsotso ye le sumiti. Go ya go iri ya le sumitha ka ira le sumitha ro re go tswa ka magage tshe ke bontshitse gore re nya ka go boledishana le Dr. James Taba. Nga ka bela hona ke le khumala tshobe. Dr. Taba
8: le khotla le lebeletse thata industry e lebeletse ntse tshireletso e le di company le megatlo ka moka e be e shuma le tsa tshireletso le defense and security now my game show tsa le khotla le go lebella ponelo pelo ya gore na re ka fetola dilo jwang re ka dira jambo ka one gore le khotla le ka fepa bjang naga economy ya naga di skills tsa naga le gona gore na re ka improve tshireletso ya naga bjang ka gore re lokise innovation boitlamo gore na re ka dira dilo go kaone bjang go ya pele
1: ke nnete le bolela nnete ngaka le bolela nnete bjale dipoelo e tla ba di fitse motho mongwe le ka diletela go tsa industry ya tshireletso ja legotlo
8: re bolela ba le nna le wena ministera o tswalela legotla legotla le fetsa go discussa di resolutions tse di rileng tse di tswang di-commissioning tse di rileng o be o na le di-commission tse di mmalwa ya innovation ya acquisition ya di-partnerships le tse dintse I think ne di le about 7 di-commission tse di le e nngwe le nngwe ya di-commission tseo e ne e na le maikemisetso a gorena e ka addressa gore in their area of responsibility go ka diragala jang gore re lokise mabaka dibo di fetiwe go ya pele re ka improve-a bjang gore innovation e gone go fepa economy, innovation e gone go fepa di skills tsa naga, le gona gore re lokise le even le melao, gore re lokise melao gore e tsamaelane le mabaka a ka jeno, ka gore melao e mengwe ke melao e sale e diragale, dilo di fetogile le gone.
1: Ke ne dilo di fetogile, ke ne go bona ke ditlhotlho dife, di-challenges dife tse dingwe tse botlhokwa-tlhokwa tseo motho mongwe ga bjale le lebanego le industry ya tshireletso ya Aforika Borwa, gomme ditlhotlho tseo di ka rarololwa bja ngaka.
8: So tse dingwe tsa ditlhotlho tse re lebaneng le tsone ke gore masheleng a a thusang industry a ya fase ngwaga le ngwaga, re lebelela budget ya naga ngwaga le ngwaga, o lebelela budget e e leng yang go defence. Wa bona gore budget e ya fase ngwaga le ngwaga, bjale budget e ya fase ngwaga le ngwaga e affecta dilo tse ntsi. Taba ya mathomo e affecta capacity ya industry go sebisa lefapha, ya bobedi e affecta di-skills. Tse dingwe tsa ba bangwe ba batho ba rena di-engineer tsa rena di a sepela ka gore di-engineer di nyaka go kgona go nna go bereka, ga di sa bereke di a sepela di a ko o nang le mafulo a matala. Tse dingwe gape ke gona gore bjanong re nna le dependence on foreign technologies, re nna le gore re lebelele dinaga jaaka ntle gore re reke dilo tsa bona ka gore rena ga rena bokgoni ba re ka di reka. Bjale lekgotla le mmere kwa lona e be e le gona gore e lebelele taba tseo tsa gore na re tla kgona bjang gore re bope di-technology tse e leng tsa Aforika Borwa, re kgona bjang gore re dire gore di-technology tse di kgone go thusa mmušo, di kgone go thusa economy, di-industrialize South Africa gore batho ba rena ba kgone go kgwetsa mešomo, but le gona gore re bope di-skills tsa osasa tsa artificial intelligence robotics, tse dibjalo tse dibjalo gore re kgone go ya pele. Bjale ke se lekgotla le bele se lebeletse.
1: Ke le kwa gabotse, ke le kwa gabotse ngaka. Sa mafelelong ke leng botse, ke dikgoro dife? Ke kole le bolela gore go bona di-commission tseo di tswilwe go na le matsea karolo ba batle. Ke dikgoro dife tsa mmušo, mekgatlo le bakgathatema ba bangwe, motho mongwe bao ba tseyago karolo go industry e ya tshireletso ya lekgotla, gomme ke mang yo a laleditswego le gore ba be gona batho ba ka moka bone batho ba kgone go kwa se le ba tshwaretseng sona?
8: So ha o lebelela mo re thomileng ka mmanta go ne go na le ministera tse tharo, wa mathomo e le yena wa defence, veterans, go ne go na le minister of police, go ne go na le minister of trade and industry, re be re letetse also deputy president, go ne go letetse as well gore the other ministers, minister of finance would be here, mara ka mabaka a mangwe a ba kgona go fitlha. Go na le also mafapha a mantsi a leng mo, re na le dikomiti tsa parlamente tse di leng mo, Joint Standing Committee ya Defence e gona mo, go na le maloko a palamente a leng gona mo, di-DG tsa mmušo tse di rileng di gona mo le tsona, DG tsa bo DTIC ba gona mo le di-DG tsa mmušo tse dingwe. So go na le batho ba ba mmalwanyana ba ba tlileng mo le industry tse di rileng. In fact go ne go na le also a couple of ambassadors le di-defence attachés ba le gona for the open sessions, ga re ya di-to di-closed sessions e ba ba Aforika Borwa fela. So e ne e le a very broad and diverse type of group e be e le mo go tla go attenda lekgotla le.
1: Wa tsa ra le lebogise, nna ke bone mo dikgokaganeng tsa le yago social media gore ya lebidite batho ba bagolomane letlhakaeboneore ka baruti monna le di-bishop ke re batho ba tlabe ya bone ke e kgolo.
8: No, defence industry ke e kgolo Dr. Moloko, the industry ya defence ke e kgolo ebile e na le karolo e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa mo ikonoming ya naga le go sireletsa naga. So national security ke taba e kgolo-kgolo-kgolo-kgolo mo nageng.
1: Aha, a re gomeleng mona mongaka, re lebogile kudu boledišana le lena batheletše. Ke be ke boledišana fa le Dr. James Taba go tswa ka go the Council for Scientific Industrial Research ya madira a tshireletso a rena Aforika Borwa. Re lebogile kudu Dr. o boledišana le lena le ka moso papa.
8: O lebogile nna ngaka, o le re leboga le batheletše, re a leboga.
1: Aha. Batheletše re go lethakathakantšhitše ditaba tša rena mmagagešo gore di kgone go sepela ka sammale tee ka moka dibe di fitlha mafelelong, e fela re tlhokile nako ya go boledišana le lena. Putso e be leno ba gorena o thekga phethagatso e ntshwa ya artona le tshepidišo ya dintlha ka mokgwa o dikotso tša ba rena baotedi di tlo ba ka gona na, wa di thekga na? O nagana gore baotedi ba Aforika Borwa ba tlhoka molao wo motho mongwe o tlilego ka lebaka la go se tlhomphe melao na? E reng ke tšeng ba bane, ke bone go nna nka ba kgona na, ba bane ba mpotse ka ditaba tse tša artona ba kwana le tsona o ba re hai e wa reng yaka? Motheletše dumela, re go amogela.
9: Dr. Mlokumashama.
1: Dumela, Vincent.
9: Nakem gold.
1: Rona ra le na mawe wala o di munna gesho.
9: Ya no ke geta ga ba tle mo Afrika bo ra re nyaka mola o di le o ka re ga nele ra nyaka re nyaka le mola le le ari nya ke mola wa tla fela re nyaka le mola wa na.
1: Ah ga go kwele Vincent e re nyaka ba nge le taba je di tlo bola e seng ke tshe mo tshile jo mo shudume.
10: Doctor.
1: Dumela pa.
10: Hey, le ga mgoni.
1: Rona ra le na wana ibile ya o tshanela taba. Ngo e re ga buri pana o no re thata gikwe.
11: Kaburi bana mgoni ka mogore re o khelese re ba itraiva mo South Africa molao mo mo tlo thusa batho ba batswa tshireletse ga mgoni ko palo pala mo golo tobe
1: ke le boga ngkhatela gore re le khelese gore a le thokomele mo tseleng o mo motlhele tshe dumela ra amogela
12: ba tsama tsama
1: a re lo tsheme
12: le ga
1: re go nara le ena
12: ba bona nako ya bona ya go botsa batho re tlo diregang e ba nnyane mo ene re a thata ne ba
1: I batho a ile tlhakane tsaba yenne.
12: A ile tlhakane re koma ka la mola ba dilana mo ba re go tsore thatha so re thatha so. Le di tsona di camera tse re ruo duela tsa di rwetse.
1: A o bana. O le metile. Ke a lekwa. E fela tsa ga wa ke kholo di a tshwenya mangwe pe ka baka la gore a ke o bona o kitimi kudu wena. O lokile re ke tshe mo teletse mo go dumela mo teletse ra amogela.
10: Tsa.
1: A lo tshe.
10: A go bolela le tiri mega ka mtsho.
1: Pir mega na go a tla go bona go ne wela.
10: Ta be go tlo tota go ka lebella go gopola ngwe go tsika re ke kole ba re ga ile gore ba go ntshetsa tshilipi sa gore ba go ngwala kwa ofising ba bona. Go ira re moshimotlo wa magapi le di gatela pele. Le bile ke gahla ke gore ba re go na le 15% discount ka le ba go ngwala ka ba go ngwala ticket ke a leboga.
1: Ha go lebogile. O ma fello shuma ga resho ke na tar tolela na nna le khone. Dumela motheletse ra amogela thobe.
10: Dr. Mashamaitele gai.
1: Rona ra lena buti.
10: Ke France kobe ka momoletile o ka.
1: Ke o amogela France.
10: Ya no ka nnete taba e se phetho se re a se thabela ke nana hore le dikotsi mo mebileng di ta fokotsa ya kudu ka mo province ya Gesu ya Limpopo.
1: O ya.
10: Eh ka nnete ntate Mashamaitele.
1: O mola o le nambile le ra o tle o yemetse.
10: Ona o ntate Mashamaitele taba ya borotho le cold drink ena mefele.
1: Ah go kwile mona go tsikele boga ke leboga kudu ba tshele di mola wana wo wa number 46 of 1998 o ile wa thomakana go wile parliament ya ba ya udumela empa ka manyami wa no palla go yemelela ga botse mingwe ge masumpedi thano ye fitile a go pulona a ke sa go pulona go boletse le ba thlape ba malgotla petisha makai a gorwa dinamelwa re bolela ka taba ya molawana o o sa thomi ka moka ka le tlhakore le lengwe gore ke a thoma ba bangwe ba nyaka go isa gore ya tsheko gore a ntwe wa re kwane le yona a re tsebe mothomong ka baka la re tshwa ba re ba e thomile ka letela pele kgwedi ya July dilo re tla bona di songwa go sepela ga botse batho ba thoma go iketa le mo ditseleng ba se tshele melao ya tsela ka mokgwa ba re ratang ka gona ka baka la re molao o tla ba o le gona gore o tlo kgone go ba dirisa tseo di tshwanetseng gore dibe di loke. Are ke le moge magagesho ke le moge o fita mo re be re tshwere ka mole ka mo magagesho fela ga gona bothata e kgolo kgolo ke tshedi mosho re nya ka o lefa yona ere ke kitimeleng ka kua kantoro ya rena ya khasho ya ditaba ke tla khwetsa morama Stembiso Maebela gone ka mola ke se tlo sa Maebela a phela di ga fetse o itse a e fa mang go ka sebile na mine nna ke tswile.

0: No saka kena no sekamela o ba ithata go selekane le selebele sona snaga naga a ke tsore matjetja ba se di ba botse le ba bitjang thoko ba go tisha vaslapa kare e ma bitjana o tsipuluwa man kore le ba bitjang ba se di ba botse ka re ma bitjana o tsipuluwa ko she o tsiba no sekamela moya wa gore ba le ka khutsho o ba shumali lady jo le nonyane tshe pedi o ba le botse ko she kore ga kore ka mogwetetsang ka gona ke ya kwa gore ba ile ngore ba motse ba batse go re bolela ka mang re bolela ka nne o sekamela ba tlokisha go re bolela ka mosadi mongwe ba lo mo botse kudu so matshetse le ba bitjang e be le snaga naga
1: re ba bitja di cream
0: le ba a bo ga bitja cream go tlo ra ro ka re ke tlola ka cream mo go le cream ra re ke ke ntwe me si
1: a se cream e
0: ke motho ba monnete
1: ke motho ba monnete
0: okay a ke re ko wena le selector
1: Yes.
0: le bolela ka gore o mongwa le nna go di tse motho mo botse.
1: Yeah.
0: Tlhalosa mo.
1: Eh, ke la re mfetse wa tsara keng? Ma bana ke thutse cream e nngwe ma pele bona
0: ka tsela. Ya.
1: Ha ke ma mo kirela ka. E bona ke re mo kirela ka mo se sheo mo na cream e la mo na e ma pele.
0: Di cream je dingwe di ga ka se sheo. Cream. Ai. Nga se di melo mo di tse cream. Ai. Ai fela ke pelola lena masogana.
1: Ke pelola wa.
0: Ke le bone magare ba mabotse. Di cream. Oh di creamy dumela. Baby le nna mbitsa cream.
1: Cream la
0: del. Cream la del. Cream la del. Yene se metse la fetse re jolo go irele ya pele. Ai be ke nya ka go kwisha yona yeo gore ga motse.
1: Yeah.
0: Le ba bitjang.
1: Cream la del. La de cream.
0: Ke lo ra sanga ba bitja cream ra ra ba o rate. Ba tle di dimelang ke ba le nna ya thobele femo a gare ga tshe mo tshe leng re tle re di dira re tle re tsena ka kwa lapeng la ga sebogo dire kwa gore ka bela gore ba e ba le kwisha ka sebopa go sesefe moraga gore re go botsele mabana re tlobolela le bona ka bakala re gona le dipolelo tshe leng re di gona gona le go gogana e ka bela gore go ararollwa go ba go tlo diragalang o mongwa batho ba leng re ba dirile gore re tsebe gore nkosheng ke mang ke mmago nkosheng re bolela ka koko le dia mogokoloshi ke koko mancha go skin sam re tla re kopana le yena le yena re botsa gore ka bela gore le khule le mogotile ka sebopa go sesefe dumela thobela a re locha nna ke mangoko baby wa ka motsholetse ke Dr. Zen re mo go fhlela re gagwantsha ke iriela ya boraro
2: re gopola mogale go litlatla madiba Nelson Mandela
3: asti monanga bona mo mandela tshi
2: tobele feme go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: Ruta cha pelo ya gago marigeng a ka theko fase tša rena mo go Ladimo Hardware kgwetša 6 meters reaching roll top ka 189.90 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2399.90 le Lars Icon 12,000 BTU ka 4,999 fela o tlhoka mokitlana kgwetša go fitlha go 750,000 rand le Capitec re botšiše Capitec ke moabi wa mokitlana yo a dumeletsego go le FSP go na le melao le dipeelo Latuma where you save and score
5: Phoniam, ka se fela tirelo ya go rentwa ga di smartphone. Go nna ke monyetla. Ge ke na le moletlo wa Brian, mme chumi ya me ere, chumi, ke kgopela košana yela ya ka ya mmamoratwa. Nna ke re, go app yam go ba streaming yam, remix yam go ba original yam. Gona fao, ke ge mang le mang e setse ba mpitsa DJ yam, botlhe ba ipsina ka vibe yam. Wa tseba, ke ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga Ackermans, PEP, go ba phoniam.co.za. Go na le dipeelano, le wena applya. Because everything good becomes AM with Phoniam.
6: Phoniam.
2: Tobele FM. Ke mo shata go tsebo le boithabišo.
7: Motho mo makeshiba wa ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya di ya ga metse. Ge le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore. Sepedi sa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona noka e tetse ri le tribe ya maribaneng. Aga! Re re gola tobela FM ya mo shata wa tsebo le boithabišo. Ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba Peter se bothoma le gono ba igantsha ka lena. Hala la mo shata wa tsebo le boithabišo. Halala ho ya mashemonga so thoba na ba mosali yo moso hele nna moana na ma channel bule channel sna iwa mele ka makoponga e na iwi ke re tsama na ka ke tshaba go robeng
2: #FM66
8: no ke le tabo e ba
6: Mino ke Lethabo mo go ibale nna
8: #MinoKeLethabo
9: #MinoKeLethabo
10: #MinoKeLethabo

0: kwanyabela bona ye ke phoso ya gago ya ka bomo. This is your careless mistake ga o hlokomele Lazarus Gagodi ke na reng careless mistake ba re bona tse ke tse di beng di risha di disco yo Kate dimela wena ya le mama re bona re bona kana go tsena gore re ya di disco re be risha ke tsa go tsona le tsona tse bo careless mistake a ke tsore wena bo le kae kae nana ko yo ere ke ne pe ke go gopotsa gore e leng re boletse re boletse gore re ya go tsena gona ka kwa lapeng la gabo seputla re boletse channel se sia gore ke gore ka bele gore nna go leng seputla be le monna wa mohuta mang go fitlhela ge re tlo kwa gore ga sa le go lefaseng la ka keno re ka setjwe re ka tsene ka gae fela ra tlo gara tsebore ka gae ba be ba moabelana le mashaba shaba rena re le ge re motse ba re tseba gore gona le motho ba nna gona le motho gore go ba re ngwana wa tshwenya ka gae e be le yena gore bo phologe semphego a nkosheng a ba lapisha ra tsebore go bile le bonkosheng ba go fapafapana e fela o re bolelang le yena gona bjale ke mmagong kosheng koko Lady ya mogokolosi o ka motse ba loko ke mantsha go tswa go skim same e fela e re go tsopolele re go gopotse fela gore ga re bolela ka bophelo ke semphego ma 2000 a mantsha ba tsebo bophelo ke semphego ke re direm a re tle ka mopelo ga ge re go bophelo ke semphego
1: wa tseba ke eng sa go opisa aus ba bratlhogo le shone DJ ya ka mushumo di kopa nomba a botsisa gore go tla bjang gore a phela se swisha ka mino e upya u shitwa ke content calendar ai ai kwa ga hali Yale, matachi ya aus babra udula house house le spikara saka kantorong. Kopishe chiko ba yena mokwala kwatsi wa le shole man. Ai. Re wi go rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe. Go etsa mashesha, u fetule mahlabi go ba matla. 10 pain into power. Go etsa grandpa, se bola ya mahlabi sa go shuma ka biako. Grandpa, the first effective pain relief.
2: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
3: Au, ke sa shomisha sasa Gold Card. Libaka,
2: le chati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
3: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
2: Au mma, o e dira gona joale pele go tlala. O fetola ke mahala.
3: Ke hloka eng?
2: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
3: Go lokile. O sanetse go nthusa o gwetsa lefelo la gausi.
2: Go bonolo. Le tsatsa *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
0: Ye mo sema mabedi fela re ke la go irele ya bobedi ke yone nako e leng gore ka netirenya ka go gopotsa gore ke bela gore ge re bolela ka seputla sebogodi re bolela ka nkosheng wa bantwana go bophelo ke semphego re bolela ka mang re go tsopolela
4: what it ke se nne petjelo tshe roke mapole
5: o di shaka nkosheng
4: ngwana o di shaka
5: nna ke tsaka bona mo nkosheng matete o nne go tshele nne petje a di shora mo naonya no la go tsaya go duela ba re ke magwatla ngwana ya e fa nkosheng nne petjao mo fe mo fe nne petjao ngwana mo re
4: tshela mba
0: Ah, io kore o ka lebelela go go mantsha kitima mo o iputsa gore ba nna ga botse go go kae o dirang ga se sebaka e re nomela gore re mogopola ka tseleng gore ka netse ga di thavish re mogopola ile ka ge ile gore ga sa le go lefaseng la ka keno sputla koko re le mogela go e ba lena ya thobele fe mo tlhethobele
6: a he mwana ka
0: ke tsoga ga botse koko
6: mankoko ke tswa o so fetsa
0: Na la tsiba girile ge ke kwa ka le hula sputla ka iputsa gore koko kae ka le le
6: ka tsogana
0: ka re koko kae o tsoga jwang mabeng
6: ka tsa botho go no fetsa ngwana ka the
0: gape re motsebile ka lena e leng kosheng ke eng se leng gore la se gopola ka yena go tla gona kwa morago go bophelo ke semphego
6: ngwana ya ke mo gopola e le se gore fa mabethela
0: awi Rommi tshetile ririleng ge re tsoga ka mokara kwa ba re ga sa le go koko e le amile ka tsela yefe
6: A inga mi le bo shedi kuduke go le bo tshubya o sisa
0: Ga re fetse go bolela tsana le lena re ya go bolela le bo sesi ya gore kwa ka tsa tirelo ya segopotso re tlo ba ra kwa le ka tirelo ya poloko gona le mo ba bang ba iputshang gore ba nna na koko kae ka pele gore koko o tle gona go ba gona na
6: wana mana ka ga wena o ile o se ba ke mo fa bolela ka maotlo yo la ngwana o rile ke tswa ke ya ka Friday ka memorial service
0: mantjwa lena go balapa e ka ba afile batho ba leng gore ba be ba morata ka tsela leng gore le be le morata ka ona koko
6: mwanaka mantjwa ka mo ho ba lapa laola ne ke kwile go tshukolo bona ba skana mare se gore se sona le tsela ba kwile go tshuko ba itse ka mo ka rena re kwile go tshuko ka nnete re a modimo a star protector mo ya wa haetle
0: koko re a leboga le ge di sa lebogwe e reng re le lokolle le gone go khutjanyana re a leboga ke na koko le di amo go kolosi ke na koko mantsha go skimisa me re mo gopola go tswa go bophele ke semphego e be le marongkosheng moya wa gago sputla o roba le ka khutjo
7: re gopola ga gaba ya televisione
8: A tsena ntsumso mafifi spalla di sei
7: se tswere re sa sefala
5: bona mongkushe
9: a wa jambisa rona metric mfanaka o tsike
7: o tlogetile so le le go loma le fapeng la boithabisho ka bogoni bya gago bya go papala le go goma dipelo tsa ba bantsi
10: re tla dula re mo gopola ka manane wa gagwe a ra lokile go mo televisione kuru go le nana ola generation
7: ni dilo ya gago e tla dula e gopolwa go mme bogobe gago bo tla tshola pele go tlotleletsa meloko ya mentsi
11: nna ntwe nga bolela tsela kere o mogologolo a die ka rena ga rena o kare sifa inyakosenyega a re kgopeledie godimo dimo se ka baka botlhale ba rena gore ka maka rena re lokisetse a re boele morago re kgopele modimo a lemose lefase la borena
7: tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
12: kgotso ke Gerald Mashamaite o tswa lefase la Thebere line ya bobogo mo go fase kwa ke gopola Mr Sputa Segodi ka nako ela sa rapela ka bophela ke semphego mosadi a gae e le matsetse mara a na le metabo motabo wa gae ele sentaolele ke gopola ka nako yona le santšhe a tsaya e o beela papa gae leswika fule sala ya sekolong a a fetsa mo a senke a boya gae a kopana le sentaolele ke sentaolela morekela majala mola tailwe sentaolela mosa rena ompeile kae a ra gona o taba mosadiaka ka lekgwafeng
0: ke tse e leng gore ka nnete letlono dila re di gopola ka nkosheng ka yona nako e leng gore ba ralo ka karolo ya nkosheng go bophelo ke semphego ke ena sputla re go boditse ra re go tswa go mmago nkosheng e le go mamaledi a mogokolosi re tsena ka gae mo e leng gore re go boletshana le bo sesemary re kwe gore ka beele gore nna sputla go goleng ga gago go fitlhelela mo rena re mo tsebileng dikgokaganyong tsa le ya go thelebišeneng sefaleng nna e ka beele gore e be e le ngwana wa mohuta mang go fitlha mola ra inamišang difatlhego a fetang lefatshe eno a re nape re tsene ka gae re re sesemary re leamogela tlego e ba le nna ya Thobela FM re a lotsha
13: re leboga madimo a lena ba Thobela FM motho wa go ja mopepa wa mabele wa swiri
0: ke sputla sa go ja motsepa mabele wa swiri ke ka mokgoneng re gotse ka gona
13: o tse ka gona o rata
0: sesemary ratse ba gore ngwana mongwe le mongwe ga gola o ba le ka mokgweleng re gola ka gona ba bangwe ba gomola o mongwe a ba le go seleka o mongwe a ba le letshwao la gore ei wena o ga gola o tlola pisa o a gola re bona ka re o tlo o dira selese ga gola e be le ngwana mohuta mang
13: seputa be se motho wa go tshwenya
0: ae
13: seputa e be e le motho wa go bolela le batho ga botse gore e bile be o ka gore a tere be ke re ka re ke mosadi a na le letlhong mara ga e be a ya di-acting a acta a o be se motho wa ditlhong o ba bereka mmereko wa gabotse ee o ba bereka mosomo wa ge gabotse o tsene sekolo go laborwa primary Pretoria Mmalapeng a tloga a tla tsena sekolo mo a dula ga malome a rena ga makoela makgwareng a tsena Masobe high school a tloga a boela go laborwa a o fetsa matric wa ge ke ga a yo ya university a yo tsena sekolo university go fetsa mola ke ga a kgatlha ke tsa acting ja go actor.
0: Wow.
13: Eh o ba rata kudu o di amakati ga batho go le baga ka mo o ka eish o eh se tshe re di tshe botlhe mo go re re ketile. A ka mo ka tshu bo go ba le le chata o ka re go ne mo ketse go sna mpete.
0: Wow. A ne tere na re le ge re mmona bo go phelo ke sempe gore re banna. Ke ngwana manga botse motho ke ngwana ma motho go ba le mogoni be o ka ka ka.
13: Ke ngwana wa ana tsebogo di le Johannes sebogodi.
0: Ka gae e le le bana ba bakae Osmer.
13: E rinde ba nyana ba ba di be le Maria e le Mary e le Sputa e le France be re le four le two girls and two boys.
0: Wow. Osmer Sputla ya ga go etima o e gathile go tloga mona le go tseng le yena ka gae go fitla mo rena re motsebileng la moabelana le lefase ka moka. A keng se le ka sogeng le se lebetse ka yena
13: wa tsiba ntwe ka tsogo ke lebetse ka ngwana bo mmaina eish wa tsiba be ke re ga ke sepela le yena a ntse re ka kolori ya moriyang gore be ke mo bona e le celebrity ka moriya gore le ka moriya ke ile le yena ba re nkusheng kusha hawa re tle ka kerekeng re tle moriya a ba ka ba mashata.
0: Yeah.
13: Ke rotla ka loko loko mo setse morago ba re tsiputla tsiputla gore mo be re sepela gona e ba ka no mmone go ba paledi wa re o re re ba bona se o ba thila ka di brand a ke pitla ka di brand.
0: Wow, se smeri a re tshwarenyana ga nyane nna wena re a bapatsa ge re fetse re tswela pele ka go bolela ka kakapa e ka bakala gore a gone ka mogwelengwe re ka tlogela go bolela ka bophelo bia ga go re nya ka go mokete ka le ga sego.
14: Gara ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientel, ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
15: Ya televisione. A tsena ntshumitsu mafifi. Spalla di se.
16: Se tswerere sa sefala.
5: Bona mongkwishe.
9: Awa jambisa rona metriki mfanaka.
7: O tlogetse lesao le legolo mo lefapheng la boithabiso. Ka bokgoni bja gago bja go bapala le go kgoma dipelo tsa ba bantšhi.
10: Re tla dula re mo gopola ka mananeo wa gage a ralokilego mo thelebišene. Kuru go lenaneo la Generation.
7: Mediro ya gago e tla dula e gopolwa gomme bokgwa bja gago bo tla tswela pele go tlhotlheletsa meloko ya mentšhi.
0: Nnete mediro ya gagwe e tlo mo gopola. O re ke ena ntshontsho ya go palela le dišhipe Osmer ngwana geno.
13: Ke gopola tsatsi le lengwe re ile ga morwedi ya ka wa bobedi ga maskrala e re fitlha ka re go batle golo bage a re e lena monna ke lena makrigampa lena a ba rata krigampa maranga lena ke lena magorekwere ntaja boobe ka kerotsi.
0: Ebe le metlae e abeng a rata go e bolela
13: ga ba le batho ba re lena ngwana bo mma ke tla nka se mo lebale gore ke gopola boroko ba gagwe bo bogolo ba borobetseng o ka re nka motsosa ngwana bo mma ka gore nako a ba le ga botlhe o ba a sa nkatoga mmomela tla kware sese sa gore nka re ngwana bo mma ke tshwanne mana a o nzame mo o tla kwa ka fone e re kotle.
0: Wa tseba Osmeri rena go e ba le nna mo go thobela fe mo re kwele gore gona le dipolelo tse leng re di a diragala gona le mebango a kenya ke gore nna le wena re tsene go yona a kere ka baka la gore a re ka sebele mafapha ka moka mabedi go ipolelela re nyaka se lena ka ga ile setsebang le re botse gore wena gona bele re botse gore o kweleng tjatji le o amogetseng mogala go ba o kweleng moletse wa gore seputla ga sa lego go fetsa o re botse gore ka ba le gore tirelo ya segopotso yo tshwarelwa kae le poloko yo tshwarelwa kae.
13: Seputla sebogodi ke ile o kwa morwage a mpotsa gore papa o robetse
17: di epelo ka le botlhoko ke tamile ke lla mo pati go fitlha ke fitlha ka gae ke gore ke nene rile moko ke fa gole mara ka re ngwana bo mmanna ke a tseba gore ba lwala
0: yeah
17: ke le ka felle ja ebile ke amogela mara ke re modimo nko o amogele moya wa gagwe a robale ka kgotso manyofanyofo a re ka lona re ka fitlha gole nna ebile ake kore ke amogetse tsotlhe gore se se phethiwang a se phethiwe a gona bothata
0: napile tirelo ya segopotso ona memorial service o ya go swarelwa kae neng poloko e ya go baneng kae e le gere feletsa se smere
17: poloko yo poloko a silicone
0: okay
17: eh
0: e tla be le ka mokibelo
17: aha
0: okay napile tirelo ya segopotso memorial service o tlo ba gona ko kae
17: ba ana kwa Jack Potter's Hall.
0: Okay, gora gore memorial service tlo tsorela Jack Potter's Hall go mepoloko tlo tsorela silicone.
17: Aha.
0: Sesmeri rena re lebogale ge di sa lebogohle ka monga ga le lahlegelwa le noshi Africa borwa e lahlegetjwe le fase le lahlegetjwe sputla e beswa le now and noshi le be le mabelana le le fase ka moka.
17: Tsimang go kwere go go tswa tshukukuni ola o ba tamanya disha. Ba tuba mmita ya a ya ba nyadisha go le monate eish
0: wow
17: ba ile ile khoshi e be se khoshi ka e be se madi a bogoshi mara dilo tsa ba di dia be ile khoshi
0: di kwa ge di tlhese smere re tlono go dula re mo gopola ka mishomo ya gago e mebotse ya iphetileng
17: e le ruri
0: re le boga a se putla se bogodi moye wa ga go robale ka khutso gore beng re boledishana le yena ke bo sesi yawe Osmeri nete o kwile gore tirelo ya poloko sesmeri mutlo mongwe pele ga geretswa gona le ba bareng go saseke la bone re tlo tshidi tirelo tsa poloko di tshwara ka la bone nna re ya Jake Butse go sasaka la bone
17: eh
0: oh di kwa gete ke a le boga
17: eh
0: e ke ka mogoeleng gore ka nete re fetse ka gona le sesmeri a se putla moye wa gagwe o robale ka khutso
18: a se tlhopa sa e ba le nna ke rata o tshea sebaka se ke romela mantšho a tlhobošo go ba lapala ga sebogodi ke re a la latlhegela le noši le rena jale ka balatedi ba gage re latlhegetswe go metšegangtlhe re tla dula re mo gopola ka mananeo wa gage a ralokile go mo thelebišene kudu go lenaneo la generation ga a ba rata gore mai dinidine dinidine tor a moya wa gagwe o robale ka kgotso re tla dula re mo gopola ka metla smaki ya phane go tswa ka mmalebitsa thobe
4: what it ke se ne pejuru tshe roke mapone
5: go di shaka eng go she
4: wona di shaka
5: nna ke tsaka bona mo nkwisheng matete o me go tshe ne pejhe a di shora mo la o nyana le ga o thala go duela ba re ke magwatla mana yana e sa nkwisheng ne pejao ofe ofe ne pejao mana mo
4: go tshe ramba
19: Johannesburg Mosetsa na wa go khuma le dinala wa go se robale ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe filogoti re hoetsa go 90.1

king of the disco, Messi Pagela. Wa bona ye. Ye ke a wona go mro go go go kana go tsa bo siputla le bo Osmary. Yeah, ke ka mogoeleng gore ka nete re mo felegetsa ka gona. Wa tswa industry ya boithabiso ka mogomong. Batho ba ka re balla batho ba dira eng ya ba le gore lena le santse gore lena mele sefala. Le bile ba pala le yena ba re bona the show must go on. A go ne ka mogoeleng go le gore gona le ka mogoeleng santse go tsegiwe o tla tsega ge le re santse go liwe go tla liwa e fela. Polelo go ba mmolelono gona kwa gore the show must go on. Ah! Sputla, moya wa go robale ka khutso. Nna re lebelle gore ka bela gore stand put wa ga matlo o di tsore ka sepopego se se fetse e re a wedi. Puti.

0: ba ke la mathomo tshele tsa Thobela FM. O amogetswe.
1: Wow!
0: Thobela FM. Mo shato wa tsebone bo ithabisho.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi ke go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
4: go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
0: Linyaga, Thobela FM e go thabisha ka tshedimošo ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

babela khunwana ra di tshaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari zo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomella di fako ro tebella di tie report 40 sana let's rebel ha ratsi.

0: kwa morago go be gona le motsana motsana wo o be o buswa ke kgoši ya pelo ye mpe hei motsana wo o bo o le ka gare ga sethokgwa sa go boifiša bana ba ka gomme gona fao sethokgweng seo go be gona le lelapa la magema ee badudi ba be ba phela ba tšhogile magema ga e šita le kgoši ya bona mathomong a ngwaga kgoši o tla bitša badudi ba naga ya gagwe ka moka gore a ba fe maikarabelo a oima kudu ao a sa kgonagalego
1: a re theletšang le tlo o šoma ka kwa mašimong a letšatši le lengwe le le lengwe go netefatša gore ge ngwaga o fela re bune mafelo a mantši ke a kwagala kere
0: kgoši ya pelo empe e tla botša setšhaba sa gagwe bjalo
1: ee ee gape le tla tlogela malapa ale a lena ya o tlhokomela leruo laka ke a kwagala kere
0: a botša setlhopha se sengwe sa setšhaba sa gagwe a rialo
1: ee ga gona motho a swantse go khutša mo mafelelong a beke ebile ga gona yo a yang maikhutsong a kere
0: ke re o be a bolela ka tsela eo le mare a sa ametse mafelelong a ngwaga kgoši o tla boa gape a bitša pitso gona mo aowa batho ba tla laelwa gore ba laetse kgoši seo ba mo diretse go sona ngwaga ka moka ka metlha kgoši o tla re
1: dilo ke dinnyane ka tsela e aowa mohlomong ge motho ge a ka tea bana ba lena a ba latlhela ka kwa magema dulo ka gona mohlomong le tla dira dilo tsa maleo e ebile le a tseba gore magema le a rata nama ya bana kudu
0: ba be ba tseba gore kgoši e ya pelo empe e tla latlhela bana ba bona kua lefelong la magema ya ba e le gona ba ba bone mafelelong a ngwaga bana ba mmatoka o oima go badudi kgoši o tla romela bana ba bona go magema yo mongwe wa bana ba mo motseng ba be ba re ke none none ke gale a dula le koko agwe e fela ga bjalo yo koko agwe o be a tsofetse kudu-kudu-kudu go ka kgona go fitlhelela dinyakwa tša kgoši o be a šomela kgoši ka maatla a gagwe ka moka gape a lokišetša le yo none gore a tle a kgone go ya kua sethokgweng le mašemong none be e le ngwana a nnoši yo e lego gore o be a salele ge kgoši a ba romela kua sethokgweng o ile a lebelela koko wa gagwe gomme a mo emišetša letsogo e le ge a mo laela
2: go lokile koko
0: aga šiba le ba sepetše bana sethokgwa se se be se bofagane kudu-kudu-kudu-kudu se tšhoša go feta ka mo none a bego a gopola ka gona he kgausi le ngwako wa koko go be go bonala metlhala ya magema ao a bego a feta fao tšatši ka tšatši lefase le be le šikinyega ge magema a ba atamela ngwako wa koko bana ka nnete ba fitlhile ba thoma go tšhaba ba phatlalala le sethokgwa none o ile a gopola mantšu a koko wa gwe ge a re
3: le ge o ka šea bjang goba bjang tia o se laetše gore o tšhogile
0: gona moo ge bana ba ka ke ge magema le a gomela morago ke re monwana fela wa legema o be o lekana le yena none ka sebele le ge matsogo wa gagwe a be a thuthumela a tšhogetse bophelo bja gagwe none o ile a ya matsi a lebelelana le magema ale
4: mosetsana ke wena ma
0: legema le a botšiša moya wa go tswa ka leganong la legema le o be o tšutla ka maatla o šikinya le metlhare lentšu la gagwe lona le be le dumang ke ke le gadima le ratile
2: lena la ka ke none
4: none goreng o se wa tšhoga go swana le bana ba bangwe
2: ka gobane nna kokompoditse gore ke tee
4: koko wa gago o bohlale le wena o bogale ebile o tile
0: ka nako yo ke ge bana ba le ba bangwe magema a ba swere
2: bjelo le tlo re ja
4: aowa none goreng o botšiša seo
2: gobane kgoši o rile lena le rata go ja nama ya bana ke yo le rata go kuo
4: ke seo kgoši a se botšago malapa a bolena gore le mošomele ka maatla le seke la tloga kwa motsaneng wa lena ntšha le morago ke nnyaka go go laetša se sengwe
0: e none ya tsena ka gare ga letsogo la legema metsesana e semekae ke re ba fitlha lefelong leo gona go le khutso le bobotse le o none ya sa ka go a le bona peleng dithaba tse di tala metlhare ya dienya tsa go fapa-fapana ke re gona mo go be go tletse le bana ba raloka ebile ba sega
4: wa bona bjale rena ga re je bana re ba bolokile le go netefatsa gore kgoši ga ba šomiši bjele ka makgoba ge ba gola ke moka ge ba gotse re a ba lokolla gore ba kgone go ya go dula moo ba nyakago go dula gona
0: legema le ile la rialo bana ba mmatoka none o be a thabile kudu-kudu-kudu go kwa seo e fela o be a nagana kudu ka kokoagwe
2: e fela ke santse go mela morago ke botse kokoa ka gore nna ke bolokegile ke santse gore ke botse le setšhaba sela ka moka gore kgoši ke ramaka le gona ba ka sepeela ge ba nyaka
0: legema le ile la raloša meriri ya none la re
4: none none none ei o bogale none e fela ga ke dumele gore o seemong se se botse gore o ka dira seo ke tla go ruta gore o tlo o emeletšana le kgoši bjang gomme ge nako e fitlha o tla boela morago go boloka setšhaba sa geno gomme wena ba tle go dira kgošigadi ke dumela ke re o tlo ba kgošigadi ya maemo
2: le nna ke nagana bjalo nka thaba ke o dira se se ka setše nako ga ke nyako go bona koko a ka nyamile
0: legema le ile la dumela ka tlhogo bana ba ka šole none a ketumela go bana ba bangwe go raloka le bona a tseba gabotse gore e segale o tlo o boela morago go setšhaba sa gabo go ba pholosa go kgoši ye ya pelo ye mpe sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka gape re tloga re ipsinne le a tseba e bjale botšange nna naanageng ya bonone go be go dula eng gona go diragetse eng ka kgoši ya pelo ye mpe yeo e romelago bana kua sethokgweng koko wa none yena o boditse none ya reng gona none o rile ge a fitlha kua sethokgweng a dira eng sa go makatša magema ruri nna ke a lebotja lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi bafepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo bana ba tla ipsina ba ba le tsebo gore batho bao ba tlile go pele ga bona ba tlhagetswe ke eng go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye bye SABC Education enrich your mind enrich your life
6: kanegelo e ya tsogang o itsiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloki ke sete ba leng dire six mogašwa boiketo mmammila le Precious Bolepo moanege ke burlen smolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sathege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enrich your minds enriching lives.

0: metse tsa bele ke le semiseng nyane go e ring ya bone go ntshirega le Thobela FM wa shata wa tsebole boitsa bisho Janesh hit boss ese rapele AB wa Mampela le LTD musika barmola tru
1: ke sarata yela ya ke e komola to ke e ko e bus ke sarata lela ngwana ka tsala tsama kombo Are very very very very chama combo.
0: Yebo yes.
1: Are gaena na chama combo. Aha. Okay, re go tshepe re go petse gore a go romele di gatsho tsa go challenge. Re tle re kgone go di bapala re kona ka bona maikutlo a gago ke eng ka se beno re Malapane. Yeah, regional Malapane. Wa ka mefe Johannesburg wa se bolela. Are ke maele go banna ka moka. Motho mo lena bogaitsedi le ka no ba le kilela la bona se le lena le ka tla swaela la. Eh what's working? O ka re bolela nnete ke ile ka ba le motho a sna selo o rile o huma ntla na mena. Okay, yamato moshi. Mohlomo le ka ba le ba gare le tukshetse go tloletsa bona re tlo jamegala. Ka mara ga di gatshetse peri tsa o ba tsharo tsa tsa manchu. 086 000 2452 086 bo noto ba bararo 2452. Shi wa matomo a re go re o reng.
2: Tsela tsela ka mshate ka le tamisha stopa ka moka. Mr. Skumbuzi motho ba la nnete. O bolala nnete tlo ndi atla. Wana wa atlega. Nyala msai bo mme mo lutlo a o lutlo sepela ga botse. Ka re ho se na msai ya go go bontsha ntsela. Ah, o tlo ba tshantsha ke. Andries Mabela go tloga pentse ka mamolo ke mo shat.
3: Tobela Madam Speaker Skumbuzi Mpatha le sesikhoni. Ah, na ke tlo ke ya nature le sesibola ke regional. Ke tlo ke ya nala lena gudugudu ka baka la gore. Ka tete go tsamaya go ka tete sa nga ora loke o tsala chance ya 5 years ra loka 5 years hepile go no ithuta bophelo before o nyala ka re o na le tshimo di tlo tsa ka o di tlo palela o le karale nyalo o nye tshe seng ora loke o re bona go fa motho experience re o tsone go play o talent e so khone so le ba jwang re tshwanela ke tloga sa dumelana le nna ke Allen Mabotja ke le ka mo ka tlong so le section ra ya mo le tshama o tshe tshabe ga o sina go pain boy le go lwane ke re mo shat
4: dumela stopa se ke se ratago sa ntshirogele
0: hello
4: a ke ne go botsa maka monna ga sho mono ke tlo ke sa dumelane le yena wa bona iwe nna re tswa ka ra yona monna ga sho e no swana fela lo re o nyala motho o lo re ngazanga ra lo ka before o re le nna ke nyala motho lo ratsanga ka ra lo ka before ga ke tsene ka ra le nyalo monna ga sho go thoma o sepela ba go era ke thoma o kwa le sele sele re mamma guys ke tlo go experience ke tsene ka ra le nyako ka ra le nyalo monna ga sho ntwe is dangerous o pete re ano ra ra ka ka le ra 45 is still fine are after 30 u ara lo ka lo ka kuma na ba bedi ba bararo a experience o no tsena ka ra le nyalo because of for chalet or whatever ke ka ra go tse kholo go di monna ga sho re fitile le rena mo
1: okay
2: school Madam Speaker, hello, Kundiya Bagabao. Monno wa wale na wale re shamanu. Ujole chanta ye wutoka kuhudu. Gawi wate ya mupi long at the age of 30. Kwe chamu saidi unyale. Utabe wi, uti sevi le kudilo jedi nchije longore. Kituri ya gala upi longwa gao. Wefo gataba ya u chencha ema kharewe. Vege le vege. You'll never go wrong. Because success is how it will pela kidutshilo yena ka rotla bone le focus mo pelolo tango
1: okay
0: wow
1: arche me gala ya lena 0860002452 yeah ra go mo ene go ntshirogela dumela
0: tobel
5: madam speaker le tlabirwa le kae
1: ba dumeshi ya wa ka mshalena
5: le bolela le phiri me kwa ka mtlo
0: hi phiri
1: jo phiri
5: ke gana na le regional mabaka ka shia la ga monna a nyetse a sokola a re ka gare ga lenyalo la gagwe a fitsa mašeleng monna o tshentsha basadi wa le ka diroko kwa le ka diaparo a ba a bua le monna a ba a bua le mosadi ya ka next door ba fetsa basadi ba ka mokana gona ba tlwa itsego mosadi ya gagwe jale e le basadi ba gagwe ka baka la gore le mašeleng mpe nyaka pelo le self discipline ga e kgathala gore o nyetse go le ba nyetse ga ba fetsa mašeleng ba no hloka direction ka re basadi ba challenge ga o sena self discipline
1: Okay.
5: Inya ka go ikarabela go tletse go ka gare ga tabe ya go khathala re o nyetse ka ba nna ba nyetse go ga ne ba tshwa metsa batho ba ba tsaya tlogela metsi ba bua ga metsi ba go go bana go le monna ka next to gana ba khata se long melia mo fa challenge e bile monne ga ana ka le tshewe ya le a le be ke gore le ene ke tshwe tshwa tse la go ba tlo dia se a dia go ba nna ba bana
1: Okay.
0: Thank you.
1: Dialebo. Arche o mongwe gape ye ke ntshirogele ka la boraro.
0: Hello.
6: Tobela le kae?
1: Rona le kae?
6: Le bo le al mo tsaki pele ma tsare ka mpara.
1: Show mo na wa Springs.
6: A jiro wa go le tikolo je le tsaka ba ruta go hotela. A se tire ka hore re jo wa khela ga re tsire seng. E ga itla le ba potopo, ke ya go itla hore re ke ina experience. Ya lo ona ga o ka tsena lo ra wa tsho bona ke tiki ke tharo e itse ba botata ka re. Ba tla ka ba go tsela le ten soul.
1: Oh, so sana tsho o test drive pele.
6: Yeah.
1: Okay, wa kwa gala teka. O tsana crack effing teka.
0: Okay, all right.
1: A la samagala. In chirona na ramo ba re dimela.
0: Tobela.
5: Eh, wa tsiki.
1: Yeah.
5: Seo ka gola ile gore motho mo wa saka wa thoma o di ya ga dimela fatsa. Ya le seo yang go se bona ka go so go maka ke na jwa le wa tsabela control. Wa bona.
1: Gona
0: go botsisa gona leng ya go makatsa
5: a ke lwa le mo mong go botsisa wa rano ka lo ka lo ka mo ka re se ke go ile go re sa go thoma go bona o go tloka controller o bona ha wa re go bona ka mo swane go tsela le bagodi wa go botsa ke go feta tsela o le go nnego wa tloka controller ke mo ka ba ba pa tsa tsela ke go bona ga no ga re go bona go phila ntse go bona o rano ka go se ntse ka tsa ha
1: Bano ho ka mang jomang o ra o re ga o dumelane le regional ne?
5: Ni ye.
1: Yeah. What ke kwele ne? Wa mathomo ebe le re ke ya rabishana le yena. Watswa mo ke mo kwang gona ke gareng. Ke ge a re ge ba o hlwele o sna chelete o go tjo sna le yona go le bothatanyana o leka go sa di sa shume ga
5: go.
1: Ka bona ya. A re tjatjile o ikhwetsa go. Ke a kwa bontsi ba re leka raloka. A se gona ge e fedile mara. Okay, Robert, thank you.
0: Rjoba felelo 086-000-2452 dumelana le se regional that's villaging na dumela
5: Okay, evergreen.
1: Yeah. Eno ba motho fela motho o gona go predictega, o gona go tseba gore motho dirae. Go no tsana le bona ba le ka moka ba I blew it. Ka moka o bolela story sa o tsana. Ke le hoja chelete ka thoma go raloka. O bona gore ba luki ba rae bene ngwana go loka ikela sekolong a dirae. Chelete ya tsena, dilo di a fetoga. Fela a ke gana ke a rupa. Yeah. Okay. No, ke go kwile. Ro kwile re se lo tshela pele go tshe di khatisho tsa lentjo. Ye ke ntshirogele ya Tobela FM.
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: Welcome to the Masinga South Africa.
9: The Masinga South Africa.
8: Imile.
9: Sipiri.
8: Sikhweli jele ga elaliswa.
10: Where are we going?
9: SABC 2. Ibang limpa pop. So easy. Sitelo. Jay something. Let's kumba. Kaba le ka go akanya gore ke mang yo pere go mask.
11: There's something about the energy yake.
9: Go bana go muluka sipiri. Momzansi. A go bonolo. Lilikile. Kasese swasa the Masinga South Africa. Tshoma ka mokibelo 4 July. Kairi ya bo shupa mathapama. Ku SABC 2. SABC2, you belong.

0: Re go tsogala go 87.6 or 92.1 www.fm.co.za JCB channel 815 gape le mo SABC Plus app ya rena. DJ Chase ona le Dr. Tebzin Sondela mo go ntshirege le go fitla iri ya botshelela monna ke mabosefela ebile re sa logana fao ka nako ya sefetse go pele re tlatla re kwa gore na go o kwele re go swaretseng ka morago ga se.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Gopola mogale, go ditlhatlha, Madiba, Nelson Mandela. Thobela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka, go abelana ka dijo go ba go tlhoka, go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba, Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
3: O kwele?
2: Re go fepa ka ditaba tseo di tlang tšego šedi go tšwa tikologong ya geno.
3: Go
2: ya go ya gešo go tšwa dipolotiking go ya go tša ikonomi.
3: Fela mo go ntšhirogele.
4: Oh yeah, ka nnete o kwele. A ke tsebe gore o hlola o e kwa batho ba bolela ka di toilet tja botlhe public toilets. Motho ara batswa ke tsene public toilet tja botlhe re nka no kotsa maona e ke fetsa ka morago ga di awaranyana wa ka morago ga letsatsi ke a lwala man ke a hlohlonyelwa ke ba le discharge go bon
0: ke fela ke ba kwa ba bolela
4: hona le ba bangwe ba e bene gore ba kile ba botsa ba lekane ba bona. Aba swere ke sa go swara, okay?
0: Sa go swara.
4: Eh, a swere ke selo sa go swara. Ke moka ba ke eng o ngatela le batana. Na ka bona le motho mong. Arai, ke public toilet, ke tswa di ntlaneng tsa bohle. Ya, ba no ke ka fao ke lwalago, ke fela re enga ke. Ba no ke se tlhare sa ntshirela go ba ke le baka le lefiwago ebile le amogetse batho ba bantsi ba setse ba amogetse ba tšhaba dintlwana tša botlhe gobane o ka hwetsa bolwetse o ka hwetsa bolwetse ba
0: bathobalano
4: tlhole kwa batho ba bolela ka
0: mogoleno
4: ke be ke theleditše polelo ka gynecologist Dr. MJ Maluleka a bolela gore a go kgonege o rialo ore a go kgonege gore o ka hwetsa STI, sexually transmitted disease.
0: Ka go shumisha
4: ka baka la rawa ka ntle le go bile le thobalano ka garaga. Fela nna ke rena bomang re tsebela kae tseo, okay? Ga re tlo boledišana le yena fela re nyakile ngaka mohlomongwe go bo go ka thabisa kudu gore le yena mohlomongwe a tla latlhele tšatši le lengwe fela ja re hweditse ngaka je re tlo boledišanago le yena ba šoma ka tšona dilotše
0: ka nnete a re nape re ba amogele ka sepogo sana seo Dr. Senwamadi ba gona mo mogaleng ra le amogela go ntshirogele ke tshepa re le tlhwele ga botse thobele
5: re tlhwele ga botse re le dumediša e le Dr. Senwamadi from Kwalang mo ntshirogele re ya leboa monyetla o bola le lena le batheletse.
0: Ke tsapa hore le setse le kuileng a laba ya rena ya taba batho shiba we ba re ba sa shumisha dintlwana tsa botshola mare kudutse motlhomongwe di le go di public toilets ga botse botse ka lebaka la go tshaba go fetelwa go ba go khwetsa twatsi ya thobalano go bona STI. Na ke there shoga ka kang ya gona ga ntwa mokhuto no go ba batho ba di gatlha kuno bolela.
5: Ri kire ke tlhalose gore ke nnete ke polelo e felang re kwa e bolelwa mo tshabeng in general bile e dumetse gore ke ka ba nnete mara go ya dinyakisong tse e leng gona tsa semmuso di a bontsha gore malwetse a tlhobalano a humanea kudu ka tlhobalano ore a ka humanea kudu ge o na le setho gona o rena le di-fluids di ba exposed o ba le di-fluids e le gore di ba mo e le gore go na le ntsho goba ka mma a fetetsa ngwana a gae ga a belegwa goba mma a fetetsa ngwana a gae mo matutung re a tseba gore go na le ditwa di ka go fapana tsona o na le di-bacteria o na le di-virus o na le di-fungi o na le ding mara ka moka tsona re a tseba gore mo lefelong la ka montle a di kgone go phela for metsotswana so le ge e le gore bedi le gona ke e le gore di ka affecta mmele wa motho a di kgone gore di ka phela mola wa re o di goma tsa go fetosetsa bolwetse so a ke kwane le yona taba ya e reng bolwetse di-public toilet di ka batsa malwetse ka mokgwa di bonelwang ka ona.
4: Wow, wow, Dr. Putswana Senwamadi, ke ngaka o ba gontishisa se re fetsa go bolela ka sona ebile se boletse ke Dr. Maluleka yo le ena a rego a go kgonego. Dr. Senwamadi, re leboga go menagane le beele tšatši le le botse. Ka moka batho ba ebene gore le boditse batho ba lena le bele tlhotlhonyela ora the public toilet ya gae lo bolela dinnete gore o ihumane kae tsho
0: ntweo o ihumane kae ntweo ya
2: Blowback ditaba di ikemetse ka maoto bjalo ka baletadikgoro bokgwa bja rena re ikhwetsa go 89

0: amazing.
1: Ke le sumete metse tsoretjwa e reng ya botshelela re thoma ka tjetja gore di party tja dipolitiki tja ganetjong tjeo di hlankela go ka go committee ya go tloša presidente setulong tere moshomo wa tjona e tla ba wa lefela ge ba presidente Cyril Ramaphosa a ka setjwele le committee ye o ka sebele committee go pane mesong ya le hono go fithellela sephetho malebana le ya swanetse go go ba moetapelo wa bohlatse e fela maloko a parlamente a fitlheletse sephetho sa gore maina ao a le go gona a boramolao ga se a lekana nakong ya ditherišano malebana le maemo le mabaka tša mošomo tša komiti a mangwe a maloko a palamente a gateletše gore presidente Ramaphosa o swanetše gore a tswelele komiting ka sebele komiti e tlhomile morago ga katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo ka kgwedi ya May ya go laela gore palamente

0: Molotsanaong o re gorosa go ditaba tsa dikgetho gopola motheletse gore karolwana e ya dikgetho e tla go wena ka tshomišana le komišene ya go ikema dikgetho IEC ka boripana. Komišene ya go ikema dikgetho e tlhotlheletsa diphate tsa dipolotiki le bonkgetheng ba go ikema go šomiša sebaka sa go romela maina a batlhaolwa le lenaneo la bathegi ka go šomiša mokgwa wa online. Go romela ka pela go tla thuša go efoga le potlapotla la metsotso ya mafelelo e le go kgwedi ya Agostose. Go tloga mola mokgwa wa online o bulwago ka kgwedi ya June ke diphate tsa go ka ba 20 tseo di šetšego di o šomišitše. O kwešiša tshepidišo yeo ka botlalo re amogela mogaleng. Molaodi wa ditirelo tsa dikgetho ka porofenseng ya Limpopo ke Tate Itumeleng Seanego. Tate Seanego, re sa buša re le tamiša le go lo amogela go tlhokwa la tsela.
1: Mme tshilwane re amogela madile le rena re re re le dumediše ka mmogo le bathelete ba thobela FM.
0: Age, thomang ka gore re tlhalosetša gabotse ka mokgwa wo wa online wa go romela maina.
1: Le tla gopola gore ka letšatši lelo la tshela la June re ile ra tshwara dikopanotlhatlho gona ka mo polokwane ka moe le tsona tsa mathomo ka mo komišeneng e kemeng ya dikgetho. O netefatsa gore mekgatlho ka moka ya dipolotiki ba ba ikemišeditseng go kgatha tema mo dikgethong tsa November le bona bonkgetheng ba ba ikeneng re ba fa tlhatlho ya goreng re batlile re fa maina a bonkgetheng ba bona ba na le mekgwa e mebedi ba ka e šomišang go re fa mabitso a bona. Mokgwa wa mathomo ke ge ba etla ka mo diofising tsa rena ke tse re bolela ka tsona di-local office ba re fa ditokomane tsa go netefatsa goreng ba ikemišeditse go tšea karolo e le goreng ba lebeletse melawana e e beilweng goreng o mongwe mokgatlho o ba nkgetheng wa kemeng a ka re fa bona mabitso a uele a goreng ba tle ba kgone go kgatha tema. Wa bobedi mokgwa o re o lebeletseng ebile re rata goreng go tlhotlholetsa bona mekgatlho ka moka le bankgetho ba ikemo gore ba šomise ona ke ona wa online o jwa letlhatho e na re bileng le yona ka la tshela June re be re ba fa tlhatho ya goreng ba kgone go šomisa ona mokgwa o wa online. Jwale lebaka šhile lebaka le legolo le le re gapeletsang goreng re fane ka tlhatlho e re be re ba fele tshedimoso e tshwanetseng kore mona moragonyana mola go na le mathata a itseng ditlhotlho tse di teng tse le ra kopanang le tsona ke ka tsona re ile ra bona goreng go lokile gore re ba fe tshedimoso eo. Ditlhotlho ke tse tshwanang le bo motlho mongwe gwetse ka mo mokgatlhong o tee wa dipolotiki go na le go gogagogana go itlwile ditlhophana ke di itseng setlhopha se sengwe ka mogara mokgatlho uwe ba tlisa lenaneo la bona la maina o mongwe mokgatlhwana ona ka mouwe le ona wa tlisa wa bona napile thoma go tlhola tlhakatlhakano ga re sa tseba gorena mo mokgatlhong o uwe maina a nnete ke a mafeng ke nngwe ya ditlhotlho tse re ile ra ba le tsona ko morago goba nako e nngwe ko tse e le goreng ba la ba mokgatlho ba le goba bona bonkgetho ba ba ikemeng ba re fa maina a uwe ka motsotso wa mafelelo ba emela motsotso wa mafelelo ne jele ra tseba gore motsotso wa mafelelo o na le mathata a mantsi a mangwe a mathata uwe ke taba gore mokgwetse ba ile mo officing sa tshwanela a kere mo dikgethong tse re ya go tsona tsa mmuso wa selegae ge e le goreng o nyaka gore fa ditokomane ka bo wena o tlile mo officing o tshwanetse ya officing ya maleba o ka sebeye wa seye mo officing ya maleba o ra napile bothata bo gona mowe kudu-kudu ge motho a emetse motsotso wa mafelelo a mangwe mathata ya ba goreng motho a re ke emela motsotso wa mafelelo ka lone tšatši la mafelelo o a ba le load shedding napile motho wa tlhakatlhakana kgonagalo ke ntšhi ya goreng motho napile a sa kgona go tšea karolo a sa kgona go kgatha tema jale re bone gore mo kaone re ba fe tshedimoso e tshwanetseng gore magageso ga re ke re emelang motsotso wa mafelelo re lekile ka bojotlhe gore yona online e be e bolokegileng ebile e kgwetsagala ga bonolo ba re e secure ebile e accessible and convenient o kana ro ntseloka mo kitcheneng ya gago wa re fa mabitso a uwe molato wa tswa ka gona.
0: E le gore tate Seanego ka tselela ke kolego le tlhalosa ka gona gore ka nako nngwe go na le go ba le dikgogakgogano ka bao ba romelago maina ke bo mang bao ba nago le maswanedi a go ka romela maina ao gona ge e ba motho o sa no ba le kakanyo ya go nyaka go tsenela dikgetho bereka phate go ba berekang kgetheng wa go ikema a se a ngwadišwa yena o dumeletswe
1: mathata a tsama gona fao di kwa go ga no tsheke bolelang ga tsona go be ile ka magaramela ya rena ya go sepetse dikgetho gore ge le khatso e re fa maina a bong kiting ba bona a re emeli go tsia maina go tswa go mang le mang bona le bao ba be ile eng ba shilo matla ke molao gore mo mokgatlho o itseng re ka tsia fela maina a go tswa go motho wa itseng ba re fa ditshwanelo tsa gona motho o re a mo fa le ditshwanelo tsa goreng a tla kgone gore fa mabiso ao jalo ge setsona le go gogano napile e ba mathata mo go bonkgetheng ba ikemeng le ka gopola gore mo nakong e fetileng re ile ra tlhalosa gore nkgetheng wa ikemeng go tshwanetse ba le batho bao ba mothegago ba masome a matlhano batho ba uwe ba tshwanetse go tswa gona mongwe ga wateng ya tlo ba mo go yona jale ge le ena a ka emela motsotso wa mafelelo napile go bile wa boimanyana jwa goreng a tla kgone go tsena ka ona motsotso o la mafelelo ona ba bangwe fela ba reng le ka motsotso wa mafelelo modiradio wa tsena le godimong mara a setse re na re a boneng mathata go boimanyana ka baka la goreng ba le ba go emela motsotso wa mafelelo ba bangwe ba ile ba ba le mathata a e le goreng ba feleletse ba ya dikgorong tsa tsheko ba re isa kgorong ya tsheko gore aowa system ya IEC ile ya ba le bothatanyana mo go melateo ka moka e be re latofatswa ka yona a ye gona case e kileng ra e loba lebaka golo e le goreng re thotloletsa batho ra ba fa matshwanedi a bona ge bona ba emetse le motsotso wa mafelelo ba tla ba ba le mathata ko morago ka motsotso wa mafelelo a e sa le molato wa reng
0: nna melego ya go diregang tate seanego ge ba kare ba šetse ba rometse maina a batlhaolwa ba bona ba tlhanogelana pele ga letšatši la dikgetho mola le lena le šetse le tswaletše sebaka seo sa go romela maina
1: aga ke nngwe ya tšhere dilebeletseng gore ge ba re file mabitso a bona nako e sale gona ke tse re lebeletse tabagolo ke ba se ka emela motsotso wa mafelelo ge ba ka re fa lenana o leula mabitso a bona go a diragala gore nka moragonyana pele re tswalela go be le diphetogo tse di itseng go tshwana le tse lebelelang ka tsona ba kgona go boela ba ko morago mona online ba raoa ka baka la gore keatšea setlhile fitlhe besetse re ba file mabiso ke ya maragona le diphetogonyana napile ba kgona go boelela ba fetose ka mokgwa ba ka fetolang ka gona ba lelobise ka mokgwa ba ka lebisang ka gona ge fela letšatši leo la mafelelo se le fitlhe le motsotso wa mafelelo se le fitlhe ke tse dingwe tse e le goreng re bona kareng yona online e kgona go ba thusa ka tsona
0: maina ao a romelwa ka tšhelete gona le babetse go fitlhaneng
1: le tla gopola goreng re lebeletse setsebišwa sa molao ke yona proclamation ya letšatši la dikgetho jalo go ya ka melao ya rena go thoma ka tšatši lona leo le re sa le emetseng ke kwesisa gore tla bala baka morago ga di-weekend ela ya rena ya di-registration go thoma ka tšatši lona tšatši lona leo le re tlo le tsebišang napile gore a rong mekgatlho napile e ka thoma go refa ge re bolelela jwale e gona mekgatlho e le goreng ba šetse ba tsene ka mogaga online ba sa itšhunolola kegore ba practice ona mabisana ao napile gona mowe go raya goreng batlano ba thoma ka tšatši lona leo re ebitsang la proclamation go tlo tswa letšatši ka morago la yona proclamation go tlo tswa ntlho re ebitsang electoral timetable mo godimo ga yona go tla ba le date e tlo re botsang gore na letšatši leo la go tswalela le nako ya go tswalela ke tse di feng e fela re lebeletse gona mola go beke ya boraro ya kgwedi ya agostos goreng re tlabe re tswalela e fela ge e le date yona re tlo ba tsebiša yona morago wa re kgwetsa tsebišo ya semmušo ya semolao ya go netefatsa gore letšatši le ke la 4 November kgwedi ngwaga wa 2026
0: age molaodi wa ditirelo tša dikgetho ka provenceng ya Limpopo go tswa go komišene ya IEC re tloga re lebogile go boledišanna le lena tate Itumeleng Seanego
1: o bolebogarena

0: re leboga Peggy arna mer shuthelele ma baloi mabitsela ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Kia leboga Beatrice Lepeki motheletsi thobela re thoma ka jaaka DRC mitsona ke tsa gore megatlho ya ganetso e shutisitse mogwanto wo bego beakantswe morago ga gore moporesidente Felix Tshisekedi a tsebagatse go tla go thakgolwa ga dipoledišano tša bosetšhaba. Dipoledišano tšeo di tlo sepetšwa pele ga la 15 kgweding ya Kgosetose. Mogwanto wo bo beakantswe ke megatlho ya ganetso ya go fapana ka tlase ga C64. E tlhomilwe kgweding ya Mei fa o e reilwe go lena go tswa go karolong ya bo 14 ya molaotheo ye o e fa go badudi tokelo ya go šireletša tokologo ya bona kgatlhanong le baetapele bao ba e rata ka go re sa le ka DRC. Palo ya diphetetso tša Ebola ka nageng ye di tlhatlogetše go 2,473 le mahu a 999 lekala la tša maphelo ka nageng ye le tsebagadiše gore diphetetso tše diswa tše 15 di begilwe ka mošupologo dikarolong tše dingwe ka porobenseng ya Ituri le North Kivu. Tšaaka Zimbabwe ke tša gore naga ye e gare ka ditukišetšo tša moletlo wa letšatši leo le nepilego go gopola le go tlhompha bagale. Moletlo wo o tlo sepetšwang ka la 10 kgweding ya Kgosetose. Mmušo o beakantše dipese tše 120 go sepetša badudi go ralala le naga ye go ya go tsenela moletlo wo. Tona ya tshedimošo ka nageng yeo Soda Zemo o tsebagaditše se nakong ya kopano le boraditaba morago ga kopano ya kabinete. Re ruma ka tšaaka Kenya. Tsona ke tša gore moporesidente William Ruto o thwetše Samuel Muchina Nyaga bjalo ka molelokwa komišene ya Nairobi Rivers Muchina o tlhatlhama Amos Chege Mugom wo go thwalwa ga gagwe go fedišitšwego. Ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Mabaloi le rena re a go leboga motheletši ba pabatsoši ba re tla boa re kwa ditaba tša tsela ka tikologong ya ga matlala.
2: Ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala USAFE. Seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditsweletšeng tša gago tša mmamoratwa, dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi. E kgweletše 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 fela, le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya speko goba Golden Delight Rice le ya U Brand Super Maize Meal ka R289 boraro bja tšona. Di hwetšagela go fihla ka di-10 tša Agostose 2026. O se hlaile ke dintsweleka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintšhi. Ga USAFE fela, mo dijo tše bosedirišwa ganyenyane ka mehla.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le ge go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana.
4: Go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang. Re sa reng ka diatla tlhe, ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete. Etela holdmyhand.org.za.
0: Lenano ke la hlokwa la tsela la mantjibu wa motheletše re gatela pele ka ditaba tše tša gore badudi ba metse ye mmalwa ka tikologong ya ga matlala ka ntlenyana ga Polokwane gona ka mo Limpopo ba hlole ba ipelaetša ka tsela ya gabo bona ya go tlhoka sekontiri ya D3397. Badudi ba ditikologo tša go akaretša ga Tšhipana, Lekhureng, ga Seema le Mabopane ba re tsela yeo e tlalelwa ke mafula le maraga kudu ka nako tša dipula le go amagampe dinamelwa tša botlhe le dithuto ka ge barutwana ba palelwa ke go ya dikolong. Badudi ba latofatša kgoro ya mešomo ya setšhaba ka Limpopo ka go se phethagatše tshepišo ya yona ya go lokela tsela yeo sekontiri e sa le go tloga ka ngwaga wa 2020. Go ya ka badudi molekgotlaphetiši wa peleng o rometše batlhankedi go lekola tsela le go e thala ka ngwaga wa 2023 e fela porojeke ga se yaka ya thoma. Badudi ba re ba kopana gape le molekgotlaphetiši wa bjale e le go tate Ernest Ratshwene ka ngwaga wa 2024 fao a ba tshepišitše gore tsela yeo ya bona e tla akaretšwa ka go tekanyetšo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026 wa ditšhelete. E fela ba re sa go ba makatša ge ngwaga wa ditšhelete o fitlha ga se ba e bona tsela ya gabo bona e akareditšwe. Go ikwa ga botse taba e re amogela moetapele wa badudi ke tate Malosi Mokoka. Tate Mokoka re a le amogela thobela. Tate Mokoka le gona tate mokoka le kwa galela fase fase fase ke ya le kwa efela le kwa galela fase fase fase tate mokoka
5: ke ya le kwa maorena
0: a ge re ya le tamisha le go le amagala go nna la hlokola tsela
5: tobe
0: a re amogeleng gape le mmoleledi wa kgora meshomo ya setšhaba gona ka mo Limpopo ke tate Emmanuel Mongwe. Tate Mongwe le lena re a le amogela thobela.
5: Thobela sesekile batheleši ba hlokolatse.
0: Age re thoma ka lena tate Mokoka re tlhalosetseng ka seemo sa tsela e ya gabo lena ya D3397.
5: Ya ke leboge moagi le papa Mongwe ka mo ke le tamišeng re thobela. Ya ke le ya rena e ka nnete e šitlhong ke tsela e e le goreng go ya ka rena ke be le gale e berekile badudi re sena bothata le kgoro tetša go rena tšeng jale re ya maeno kudu moaši o toga ka ngwaga wa 2020 re iša mangwalo ka kwa kgorong re bolela le ba kgoro ka kakaretso ba gešo ba rale ka moo ka dikgoro tše ka go fela re bolela le bona re kopana di-meeting tša rena mo fatshe mo gantšhibe re kopana mo Bakoni Taxi Association mo diofising tša bona re bontšhana re ya dikgorong ka mokgobeng tše le tlhalosa ka gona go fitlhelela ka mafelelo re ipona re le mahlatsi re kopana le bo lekgotla petiši ka kua kgorong re bontšhana ka yona tselai ra bona re šofa dijo re ipotša gore o tlile go berekega tsela ya rena e ile ka nnete ya diriwa dilo tse ba di bitsang gore ke di-design di-design tsa rena ditokomane tsa yona di buile ka moka ka ngwaga wa 2024 e le ge di re botsa gore dilo ka moka di lokile re designne tsela re feditse re kgona go bona gore tsela e nyaka bokae gore e loke go ya ka mokgobeng tse re emaemišana ka gona le kgoro ya geso jale ke nnete ra tla ra kopana le mo lekgotla petiši yole kae ke bolela ra tshepišwa gore ka ngwaga o wa ditšhelete tsela e e tloa ka retswa lebaka le legolo e le gore ke nnete ditsela tse di dirilweng di-design ka moka ga tsona di tlo diriwa ditsela tše pele ga ge o ka diriwa di-design tše dingwe ra tshepa gona moo gore ka nnete re tla akaretswa ra ba le kgolofelo ra re ge bo molekgotla petiši ba latekanetso tša bona tabea tsebe a re gane go tla direga ra kwa lebitso la tsela a rena le sa badiwe ra nonagana gore motlho mongwe a tshere iko gabotse re tla lebela ditokomane ditokomane tša ba gona ra bona e le gore aowa a re ona mo tseleng tšaka moka tsona tše ba ditekanyeng
0: e namile ge lebeile tsebe le kwa tsela ya D3397 e sa akaretswe go na le magato a e leng gore le ile la gata go tsoma tsona dikarabo
5: ke nnete moagi re ya maeno jele ka ge bentse re tlhomile taba ye leeto le la go ya kwa kgorong ya geso ya mešomo ya setšhaba re etiere gape leeto le re thušana le bona ba ba dipesana ba ditetsi tša mogabo rena re ya le bona gona kwa re boya ke nnete re dutse dikopano tše mmalwa le bagale ba gabo rena re le ka go bontšhana le bona gore le re tshepišitše e ka ba bothata ke eng na a senke re khumane le ka dikarabo le tše di tlile go fitlhela gonnye le ka mokgwa re bolelang ka gona ntle le go bolela maaka a se re khumane tharollo ya gore nna e ka ba e le gore re ka loka neng tsela e ya kgona go iša batho gopolang moagi ore tsela e iša batho tleliniking go na le tleliniki ya lekhuleng ka kua fashe a go fetileng dikolo tsa rena kannete ge lebe le bolela ge dipula dina dikolo a di tseno moagi and a se tše re beng re gopola gore moši wa geso o ka direla tsona mara re no bona e le gore a re khumane dikarabo o fitlhelela badudi ka dikgoro ba tšea magato a gore aowa a re yeng tseleng re re ipelaetse motlho mongwe kgoro ya geso e ka re fa tsebe re ipelaeditse moagi a fela mathome re ipelaetse
0: le ra gore ge le ya dikopanong le ge le lebelelane le bona ka matlhong thwi ba no tlhoka go lefa karabo ka nnete
5: ge re lebelelane le bagala ba geso le basadi ba geso ba kgoro ya geso ya mešomo ya setšhaba ba re botsa fela gore bona ntho ba ka kgonang go edia ka gore tsela yona ba etseba ba etsamaya ka letšadi ka letšatši a e fetileng ba tlile o ne kgona gore direla regraveling ba tlile o ne go re tšhelela mobu gore tsela ela ka mogola maswika a le re a namela ka na se ka tlhore sa namela ba di ga pele o ne le yona ye o khoro e re tsebise yona ya re mola morago nyana ba romela banna ba di kgeregere le basadi ba ra ba le tsikholofelo ya gore ba tlo di are graveling a fanka ya direga re graveling ya gona le tsatsi lona le o ba tlile ba gamu ba o tshela motseleng ra kholofela ra wa ba re tshisa mara tsatsi lona le o le di kela ba rwala di kgeregere ba tsamaya porelo ya bona e re ba botsisa rena e rengile fepela ba gefo ba re no re a tsamaya ka lebaka la gore re bona o ka re a re safe o na le di-protest tse di bjakantsweng lega ntho e e bjakantsweng yeo playclo o atlhafatsa e tlo o senya dithoto tsa mmuso ditshwereng a lemosa personale gore ae ga re mataba dirang tsela e ka mobu le efetseng le ge o iwa mowaletong jono le bulela ka nnete la fetsa badudi re tlaolela le bona a re nyake selo a re lwele motho re go gopela gore tsela e sepelege mara ga a sepela o fitlhelela gone lwale mogaši e re bolela mewanto ya le ebe e le gona mo mosareng wa lekono o na matsatsinyana a mabedi o isao mararo morago re bone go na le o tshelwa ga mabu gape mola le mola ba le ka o tshela-tshela rano bona gore banna mmuso wa geso o ra a re wa kgona mara o nyaka go kwage badudi ba ile
0: tsegeng tate mokoka ka gore shifa le fetogile bo moletangwe edu leta le swiswi ebile le gono le fitlheletse sephetho le setšhaba goreng le tla ipelaetša ditseleng e le ge lengwadile sengwalo sa lena sa dingongorego re botseng gore ke dife tse e leng gore le a dinyaka go tswa go kgoro ka go sengwalwa se sa lena
5: sengwalo sa rena mogaši le ge e ka ba maphephe a mararo go isa wa mane nyakwa sa rena ke se se tee fela tsela ya rena re fale re belewa bo mokoka re le yale mengwage ke masome ya matlhano sale re belewa entse le ka mogola a isepelege re di o nyaka gore goro go kgatlha goro go kgonega ba re direle tsela gonebe le mo nakong e rile mona be re tshepile dingwalwa tsa o tswa ko kgorong ya getso di re tsela ya rena e tshwanetse e diwe from gravele to tie ke tsona di bolelang so re dumelana le tsone di a tshwanela gore ke e dire from gravele to tie mara ga o diragale
0: e namile le neile kgoro nako e kakang gore ba arabe memorandum wa lena o le ba file go ona le gono
5: memorandum wa rena gore ba file ngwana le gono re ba file dibeke e le tse pedi tse majadi a lesome le metso e mene gore ba re arabe re kwe go tswa dianong tsa kgoro gore namara ba re kwanang re be re ratile mogaši gore le kgono ge ba fitlha e sengwe ka o dia jwa bana e namela feleela ba tsepele mo godimo ga yona o fitlha ko tleliniking e re bolelang ka yona ya lekhuring le bona ka bo bona motlhomo ba ka e kwa ka gare mo dipelong tsa bona gore tsela ye a ya lokela go sepela batho goba e loketse nna
0: a re bakweng ba gona tate mongwe shibele tintlebene le kwa bjang ge badudi ebile ba fitlhelela sephetho sa go le ba tseleng ruri go epelaetša ka tšeo le ba tshepišitše go tsona le lekgoro e fela le sa diphethagatše
6: taba ya tsela ya B3397 re spikere ya tseba ka yona and ebile taba tše ntate mokoka a di bolelago a semaaka nnete ke gore tsela ela ya tshwenya itshwenke ya baswenya bona bjale ka community ebile ke nnete gore di-designs tsa bona tsa tsela ela re di dirile bjale ka kgoro or bjale ka implementing agency road agency Limpopo gore tsela ela e kgone go upgradewa from gravel to tra jale bothata bo re nang le bona gane jale ke bona bo ba tlhaelelo ya mašheleng boo sesetekile lena le tlotseba gore go ya ka tumo ya rena re be re tshwanetse go ba re feditse tsela tse re designeng go ba re diagela ditšhaba tsa borefe baraka bale ka tlhaelelo ya mašheleng re palela go ba re agela ditšhaba tsa borena ditsela tseo di nang le di-design ka nako e tele mara se re ka setopišago kore re a tseba gore di-designs di feleletse ntle e short ago fela ke gore re kgomane mašheleng gore re kgone go tswetsa pele tsela ela and ka ngwago wa ditšhelete re paletse ko go ba le tšhelete ya go lekana gore re kgone gore le bona re kgone go ba thusa gore tsela ya bona e agiwe from gravel to tar mara se nka setopišago kore tsela e re a tseba ka yona ebile a se tsela e le reng re namile re itlogetse re rena re ka se ba thuso o ba re ka se dire ke tsela e le re ge re ka gumana masheleng re swanetse go ba thusa ebile ke sa re fa tlonya dishata ba ye ba e boletseng ya gore ba ba thimo ya rena ba ba digeregere ka baka la gore le bona be ba swanetse ba ba thuse gore nna ke eng se se ba paledisitse gore ba kgone go ba thusa ka baka la gore ye ke e be re sa e tsebe gore na batho ba ba rena ba digeregere ba rile ge ba ya kua ba fetsa ba tsea metšhini ba tsamaya ka baka la gore re tseba gore ba swanetse go ba thusitse gore tsela ya bona in the meantime e kgone go ba o tsamayega a se taba gore bona ba le ba kwa motseng wa ga matlala rena a re ba tseye tlhogong ke ba rena ke ba bangwe ba di-community ya rena mo Limpopo and ebile ba deserve di-service tse ba bolelang ka tsone.
0: Tate Mongwe, morago ga gore le lemoge gore tsela ya badudi ba e ka se kgone go phethagatswa go ya ka fa o le tshepišitse go ka gona ka lebaka la gore le tlhalositse gore bothata fa ke tlhaelelo ya masheleng e ka ba leile la e tshwenya le legoro la e thwala motlho mongwe goba la bitsa badudi ba la boledišana le bona ka gore le legoro le na le manano a go etsa bo Stakeholder Tuesday le kgonne go ba tsebiša ka bona bothata bjo.
6: Bothata bo ke bo le bona ntate mokoka ba botseba gore re no ba le tlhaelelo ya masheleng and mme taba gore go boledišana le bona re a boledišana le bona ba le ka goro gore nnete taba ya tsela e that's why le yena ntate mokoka a tlhalosa mo gore di-designs tsa bona di fedile ntho e short aoganiwa le ko gore re implemente from tsela ela from upgrading upgrading that road from gravel to tar ke ntho e nna rena le bona re tsebago empa eno ba taba ono gore bothata bana bo re nang le bona bo ke botlhalosang adiwalo sensepe ke ba gore re sana le tlhaelelo ya masheleng and molekgotla petiši ba sa kokota menyako e mengwe gore ba bone gorena ba ka se gomane masheleng sa masheleng ba e ba le ona gore ba kgone go ba thusa gore a se yona fela tsela e re nang le bothata ba gore re na le tlhaelelo ya masheleng re palela ko di-implementa go di-upgrade from gravel to tar ke tsela tse dintsi tse dingwe tse di nang le di-designs tseo di emetseng gore re kgone gore re ba thuse ge masheleng a le gona gore re di-upgrade from gravel to tar yeo ke nyaka gore ke tlo e nyakisisa le taba gore bothata bobile kae ke yana e ya ba rena ba ba dikgeregere gore na bothata bo ka ba bobile kae gore ba palele ko o thusa bo ntate mokoka gore tsela ya bona e tsamayege in the meantime re sa nyakana le yona taba e ya masheleng.
0: Tate Mongwe, e le gore le o amogetse ka nnete-nnete memorandum wa dilo tsa badudi ba
6: memorandum ba le ka gore re swanetse ka baka la gore ge ba re tlisetsa memorandum re swanetse go amogela and re tle go amogela memorandum go amogetse and ebile re tlo di lebelela dilo tse ka moka tse ba dingwadilego tse di ba swenyago tse re kgona gore re di lokise on the spot re tlo di lokisa le tseo di nyaka gore di arabe ka moka re tlo kgona go di araba.
0: Tate Mokoka, ka nnete-nnete gore e rometse motlhankedi go amogela memorandum wa lena.
7: Motlhankedi o tlile o amogetse memorandum ba rile ke mahlasedi
0: kage
7: batlile ba amogetse memorandum
0: e namile bothata bjo tate Mongwe a bolelago ka bona le a tseba lena gore kgoro e na le mathata a tlhaelelo a masheleng
7: ge re be re kopane le mokgo a petiši ka kua ka di-21 tsa July ngwaga o fetileng ba boletse taba ya go tshwana le one ya gore masheleng ka mogorong ya geso ya mošomo a setšhaba a sa tlhaelela ba bolela polelo yone ya gore re sa tsoma kua le kua gore re humane masheleng e re humane masheleng ditsela tsa mathomo tse di tlo di berekang ke ditsela tsona ke tsa go tshwana le bo D3397 ra kwana nabo gore aowa masheleng ona re a tseba a na le go tlhaelela le ge e se ka kgorong ya geso fela ka motseng o mongwe le o mongwe gona o na le go tlhaelela masheleng ke be mo thomileng go ntšha taba e ya gore a o tupe lerole a le tupeng tsela ela e sepelege le ge e ka ba e le gravel mang le mang a no bona gore mara mo ona o yo setlota gore botšhelwe sekontiri mara tsela e yone e a sepelega ke mo be re kwane nabo gona no thosa ko rena go tloa ka 21 July 2025 o fitlhelela 21 July re fetile re 21 July re tswile mo go yona a swanka wa diragala fen yona e ya gore tsela e no sepelega lege go sna skontile se o ba fanya ga masheleng a masheleng jona re a dipeba mara go tsaka jwa le dipelo tsa badudi mantona o mongolo o mongwa badudi ka ba kholo kliniki ya rena di ambulance di a spaka di pala go fika kliniki e di tsoko go kliniki di spaka se di tsi o Nobel Hospital di spaka ka balwetse bana ba rena ba pala go ya dikolong
0: e fela tate mokoka ke botsišitše gore ge le ya gona dikopanong tše kgoro e le botša eng ka gore šefale re tabe ya gore tlhaelelo ya mašheleng e gona lena tlhaloso ye le badudi le amogetše bja
7: re amogetše mongaka re amogetše mogaši ra tšea lentlu le lebelele bolela ke mokgotla phetiša re ngwaga o reyang mo gona wa ditšhelete ba re boditše ngwaga o fetileng ka tlhaelelo ya mašheleng mara ngwaga o reya mo gona wa ditšhelete ke tlile o le lokela mo lenaneong le re kampa re le lokele ka boripananyana ba tsela e le re ka se e feleletse ka kgotsofala mara ga se o diraga le felo ke o ipotsiša gore na go bo o diragalang na
0: tate mongwe le re bothata ke tlhaelelo ya mašheleng ebile le botate mokoka le ba tlhaloseditše ba a kwešiša e fela polelo ke gore mologotla phetiši o rile tsela ye e tlo akaretswa ngwageng wa ditšhelete wa 2025 le 2026 e fela ga se go a ba bjalo
8: bjale ka ge ke tlhalositse first take gore ka tumo ya rena re be re tshwanetse go ba re re upgrade tsela ya bona ya D3397 ngwago wa ditšhelete o tlo gopola gore ngwago o feta ngwago o feta wa ditšhelete re be re implementa about 22 ya di tsela in the province from upgrading from gravel to car ganiwale re ke bolala ganiwale re upgrade a 17 ora gore masheleng a re nang le ona ge re hlaelelo ya masheleng re be re tshwanetse go ba re okeditse ditsela tse re di upgrade ang ngwago goba re lekantshitse nomoro ya ne la 22 mara ganiwale re ke bolala so first pick re implementa about 17 projects from my gravel to car ye o ke yona e ke le ka go hlalosa gore re be re dumile re ka ka tumo ya rena re be re swanetse gore re ba thuse go swana le ba bangwe ba le bona ba sa hlaelela ka taba ya tsela le bona be swanetse re ba thuse mara masheleng ka mogoro wa ra go manang ka ona a felletse a re limita gore re palele go implementa go ya le ka mogo re tseba gore swanetse re thuse ditšhaba tsa borena mara ye re ka e hlalosang gore re mologotla phetiši ba leka ga ba tlhalositse gore ge ba ka gomana masheleng go gongwe mo masheleng a ba ona keu ba tshwanetse go thusa bona because le tlo gopola gore ye nngwe ye mologotla phetiši ya boletseng kore re tlo thoma ka go thusa ba le reng already re na le di-designs tsa bona ditsela tse ka moka di nang le di-design and ganiwalo re tshwanetse gore le bona ba kwa community ya matlala le bona re tshwanetse re ba thusa
0: tate moko ka ge re ruma ba re ba sa tsomana le masheleng
7: di kwagala ga botse moaši le bagešo ba kgoro di a kwagala taba tše empa fela rena re be re rapeletša re kgopela gore mašheleng bjale ka ge a swantse a sa tlhaelela a o dubeng le role bagešo tsela ela le a e tseba bagešo ba kgoro e go atlhafatša le thuto ya bana ba rena anuela a re na le ka transport ya great north mo rena mo e fetelang mosegare ka lebaka la tsele yoneela di a robega ole tsela e sepelege ana re kgono ba bona ba ya dikolong ba feta bona tsa sekolo di a spaka ye ke tlhoba boroko so a o tukeng lerole bagešo re re gentse re sa nyaka masheleng kua le kua mara ya bane ga gona mo o ka reng ba re transport ya bana ba sekolo e stakile shita baka la tsela go diragala tsela yo sepelega
0: moetapele wa badudi tate malosi mokoka re lebogile re tlano fela re e kgata motlhala
7: ke a leboga bagešo ba kgoro le moaši ka mo tabelefela
0: ka boripana tate mongwe le tla tupa lerole ge le sa letetše mašheleng
8: re tshwanetse re le tupise lerole kwa ga community eo e re leboge le gore go ntate mokoka ba kgona go kwešiša seemo sa rena ba le ka kgoro jale rena ba le ka kgoro re tlo go šomiša dikgeregere tsa rena gore re ro ba thuša gore tsela ela e kgone go tsamayega le go nyakišitša gore na ke eng se se dirileng gore batho ba re ba gopetseng gore ba e ba thuse ba palele ko go thusa ka baka la gore re ka sebe ra dula mo ra bolela ntle go tla phetiša a boletseng gore batho ba dikgeregere tshwanetse le go ba thusa le mamotlha o ba salelwa ba re dikgeregere se tšhodi ba thusa that is why ke bolela gore re fa e le go nyakišiša gore na bothata bo bile kae ebile re kgone go improvea le mo mo re ba sinye ditseng bona bontate mokoka gore tsela ya bona e gone o tsamaega
0: age shumang tate Emmanuel Mongwe moleledi wa gore me shuma se chaba ka Limpopo re lebogile re re le ka moso tle
8: more
0: le tlakaleng la Facebook re swarele le maikutlo a lena go WhatsApp line ka gore ya lorena re le rumile le nanela tlokwala tsela la mantsi ba le hone motheletse ke la boraro le tsweleditswe ke ba tsweletse ke Eric Mashao mabaloi mabitsela mo tsweletse metšhini mpontso motlhola ba tsweletse bagolo matsheko malatsi le shibu mashama etele mo tsweletse petish mapitswa ga botlhoko o shetse a go rogile mirwa ke tiragalo go wa ka ditaba tsa ire ya boshupa yana ga fetsa o tla shutella ba ba baleng a dipapadi ke Clifford Mehala le Nathi Kubiane Thobela.

0: Tumele FM. Ke moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Motho mo make siba wa ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya di aga metse. Ge le bo breadwin le bo tshimi thomo ona ke sa bolela ka gore. Sepedisa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona noka ite tshiri le tribe ya maribaneng. Aga! Re re gola tshobela FM ya moshato wa tsebo le boithabiso. Ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phitse se bothoma le gono ba igantsha ka lena. Hala la moshato wa tsebo le boithabiso. Halala ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna mo ana na ma channel bule channel sna iwa mele ka makopong a ite na iwi ke re tsamana ka ke tshaba go robeng
0: #FM66 mabala a ke a di papadi le Clifford mehala

0: go shata kwa tswele boithabiso are le lo chentwa men
1: ke zipo ere go medise ke le medise go tirwana nathi mmane ka mo go ipapushing ga se go le medisang ke stolo sa babiro triple m matlhono wa sona mo na diroko go mo dia matata mo go tsangwa
0: re a le lo cha mateni sona re a lo cha
1: Kifi, sama tamu ereke papatele mrena oba kirintate motsete matso kaso asidiyang o balateli oba kiri kipapali kare nambolo ring rebono ring anchi uno fela anu nche mashele nyadele uno nche mashele nyake uwe ya uwencho regila ratu luteko ya futbolo yale ime uwencho hurme buona ba baraluki mataba na mafulufulu kaya seji chile tumewe wana dar mubi chile tumu naifu kempe kuru dizi wapari di ime tani chendi rata vyele lere na hake mruwe lake famu khalamu wa mtete jere anu kela peri ratu lela lefang balatevi kakirar ba buona baraluki ba rumela gore wa tswa re ke go pele go wa dilo tabe di gumela go dimo re le re tlhagala rawa a tswe pele na ke go papatela matsomo bona mogala bokana a tswe pele jalo la rato ke la polo o tlo bona dilo ka moka di tswela pele di ba ga botsa
0: ke go kwela mona mathenelo so ona re a leboga
1: o le bona le busito le matibo
0: mushato mushato mogolo a re le lo che thobe
2: ona se o bana
0: le bala komane mogala go mo tlhogana ka wena a ke tsore na o mo kae ka ba yona melantlo
2: le ya nkwa ngwana mma
0: ya ba le re ya go kwa le bala kwa mana
2: ya nkiri ya le mafara sa sa network le ona ne go tsenya a ke tsene tabeng a tere se motsepe re a mo leboga wa bona mo bophelong go ka kry-a maemo a go tshwana le a tsoge ke bo paterese a tshwara ke ba e le gore ba swere ke tlala a o tse dilo tse ntsi di go gonyetsa tlo go jala ka ale motlogane e sa gagwe monna gaisu nto ngwe le ngwe foo ba bofefa nkora bona le ka mo p s l ke ena go bontsha ditlapa tse ntsi a sa le kwa go santsantse gore no batho ba santse gore ba gole jale re a mo leboga mogala jo e modimo a mookeletse matlhatse football ya rena e tlo gola gagolo le mo continente ya Africa
0: se pedi sa go tsweka flota
2: tere ke sa
0: motho ja go leboga o gola ke le bala go barela arle lo je trover
1: e Clifford
0: le gaira
1: go bana le gaira Clifford
0: ka wa rogo bana
1: o bona la le film mo machete ka mohane jiu ga e ka mo ga sekgop
0: le go botsa
1: a wa o tloga le ke la botsa tloga le taba e go tsi Patrice mo tlo go ketsa challenge ja Maswana le magaribe ka mola polong utlo ga dirile taba e botse gore le ge ba yo ralo ka Maswana ba be le maikemisetso ka tsebo rawa tsakanyana wa sekhumana ka mogare ga sekhwamanyana
0: ke tloga ke lokwela ga botse ke a leboga
1: thank you o belje ke le botse le nna tina isa ka mo
0: moshato mo go le ra leboga e re ke e ka bo
3: World Kings Boxing ba tlo swara mosepelo go bagatlhanong le ditlaiso ja bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mosegamanye ngwaga kwa ketepedi masome pedi tshela ka seripagare go tswa go iria boseswae mesong go tloga sefirong se segolo sa University ya Venda go phatsa mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletsa lepatlelong la University ya Venda
4: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
0: sebe tsela ke la metsotso ba thiletse ba thobela FM ra gore nako rena ya mpontsha gore a sana ma iri dumelela go dika gore noka kitla ka kwa go mathlakong re lebogile thelo tsa lena ba thiletse jwa lampele go thiletse manana a thobela FM a tla go ka morago go thoma ka mathlakong go mfa lena melena melele gore yela magaga sego tswa go nna le 99 re tlo kopana ka pele nako sasa ke la bone ke le tsa tshilela la gore tlo bole tsena fa le mogale wa rena wa dipapadi re tla bona rena ke tswa re sang ke re tlisele re ne ile le tsholanyana la yo tlhantse ba tla bona ka nna ka poster go sasa ele ka bona poster le tsena thobela FM ya ka le tla bona poster ya re ne ile le tsholanyana nna re ke lebogeng ke lebogeng tsheletjwa lena tsholampile go tsheletjwa manana ka mo ka thobela FM ke ya mathlakung

0: Ya mna saki.
1: Eh, brabiza.
0: Ah, no rutwile kana batho ba baya ba mashata man.
1: Ei, wasa unotaba ngwe makachicha ba. Kuri batho ba ba njinjinjinji ka mkhwana oka kwa shoponi ila ya filling station. Kuri ka ipotsa na ba glory ila. Ei, ba makachicha ba.
0: Ah, man. Dimile mtese autse uri na man batho ba di garage ba dira machachia. Ba gaya dimenzi ba rekile gazo e nji.
1: Eh.
0: Oka di present o tshwana le bo 1000 rand so.
1: Oh. Ka mkhwana la nke bona ba bang ba bona ba tshwere di chocolate ka mkhwana la. Kuri ba li khumanana ka kwa.
0: Ya ba gaile tjona.
1: Okay.
0: A tlwele di di man ya gazo ka ri yona ya tura man machachana
1: na. Ma da
0: ya. Ya tura le me bara man. Bona ke kwelo uri na wena dit itsi unya go bulela lena ka yona. What was that?
1: Ya man, mbojem. Ke nnete taba ya gore e motho a ino tšhelete e ntšintši o tshwanela kore a e beye badimone ke ra gore a e report-e badimone gore o no tšhelete
0: otite ke manda ide ona ore tšhelete e ntši o ra bokae so
1: kore tšhelete ya go tshwana le bo 1 million o ya godimo o tshwanetse gore o report-e le badimo gore wena o no tšhelete
0: ke re le o kwele mang
1: ke to ile papa motai
0: Hey, taiga monna ke utira clever spy man.
1: O bom pochare, hey, enka report chele tse go ba di mone ke to ba di party, hey, ke fifi. Kuri hey, wa tsare ke no wa bilelo tse dingwe tse dingwe ka mata man. Hey.
0: Pele dai ban man, hey, mo chele teng o blind.
1: Ne. Ya man. Hey, mari ke to le ntse tse se le nna. Kuri ka kana ka mkhomo o re o le go ta a tsia chele tse ya ka.
0: E zwa ra ka itse ya hey. Aga ichi yena li dai crook ba rengi matsuwani. Yeah, because matsuwani ke yena li wana khona go dira magic wa go nechela te fufe go ba.
1: Ha se
0: tlo di pampiri.
1: A bo ka le be le yona. A bo kwa pa exactly ntwele uri le yapa. Ya go tshela tsona e tlo fufa ka thoka le ka ba sent.
0: Magic wa santara me bara man. Yeah.
1: Ke tsene mara le rawe e tsala mkhu e ka liya ke ra hore ke tsanto re ke di ka mkhwa mpo ja ka ona.
0: Jimuri la di mag man. Ke nyo go batula zaka. Baba. Wena o se ke ba wa la le ke ba mo fa yona da isa.
1: Eh.
0: Go batula yona.
2: Sophia, ke a go tseba gore o ka re go nna wa re Monica ke mo gating wa le chapel. Aowa. Gore a re go na le se sengwe se o nyakang go mpotsa sona.
3: Mngana wa mina wena o nteba kahle, wa teba o nteba kahle exactly nna maungo.
2: E le gore go diregileng ka gore ke a go bona gore o tenegile taba tsa gona ke go tenne.
3: Ntaka nka dine ke njani. Ka gore wa tseba keng ngwana sho wa netelela. Yo! Ngwana le wa delela shem.
2: Sophia, o bolela hle mogotsi. A go rata go le ka mogoleng ka gona. Ke a go bona gore o nyamele go diregile eng.
3: Mngana wa mina. Wa bona tolo ko nenela yo wa bona ngwana o ba re ke tumi ya wa tsaba ere ne ka motswara na magama wa tsa wa telela wa tsaba
2: ere re ngwana wa nke le go shitja go dirileng ka re go kgadile Sophia ka re tlogela go itlwaetsa ka bana
3: o o thembe sho ngena ndeka office ya mina o ngete office ya yakwe lo go kota ha kokoti
2: then
3: ke mo lebeleje ka re wa tsaba ngwana o wa telela wa tsaba ka mmotsa matlakala fela e go one fight 10 o no botsa gore yena o tla ne bolaya tumi o jala mina
2: and then na mina o dirile eng wena
3: o mbona ke le mo ke tsho kwa jele kwa ke ne mo tshe tsa go ka kare ke nako go tshwarisha wena o dulele di thaka tsa gago kwa jele kwa
2: re wa bona mo o dirile ga botse Sophia ke nako go botsa maka o berekile motho mo o tla ikhutsa bana na ba go tlo ba go tshedika mara
3: ya mngana wa mina ne ntle le shone because of ngwana wa ka e sekgale o tlotla so ane nya ke gore a tla telele ke batho ba motshega and then ba re mama ga go o dulele bana ba banyane so ke nako lo kisha tabu ya bana ba banyane before ngwana ka a fitse mo
2: mahlapong yo modimo wa tsiba modimo tshe tshilong wa ra ba dithapelo tsa rena ke neng ke duma re ngwana a tle mo mathlakong motlhomong a tle mo mathlakong so jwa le wena o tla khutsa wa khutsa dilo tse ka mokatse wa ba mosadi
4: mambane wa tsiba mona ke twa ke thabile kudu go bona le ka tsela e ga bo wa gatlisha mona
5: ha o bolela ka eng motho wa modimo o bona ke dira
4: ke no raru wa kana fala mona go tloga go bontsha botsora wa fola go le gona man
6: nna ntwe mmaka jang fela go rena wa e ba sa fetse lokisha go le yaka
4: eh
6: ha ba fetse ba tloga ina go tsama
4: o re koloi woman gape ka more ka gole wa mona ga gona koloi felo monne
5: obolela ka koloi šhele tshweu ya elia e thoma o duma sekgale
4: a mampane ko tlolo swaswa monna mane ga gona koloi ya go duma mo wa
5: bonake tloga ke sepela ka gore samantown gamage ne bona o tla kgwetsa fela pele wanya ka go ntshwara ka ditsebe ankisekise
4: o thomile ka ntlha ya gago monna ke tse gore samantha o bolela ka mang ka gore ka mo bana dio ba banna fela ga gona le ka motho wa mosadi
5: wena o tsebe samantha waka
4: ebane
5: aowa gane wena o tswa kae ka madulo gane a o dule mo motatama
4: e banna mampane gante felo monna le wena a re tsebanena
5: aowa re a tsebana ka gore wena o botia samantha
4: ee banna mampanes come on man wa ka re o sa tsomile go a lwalana man gona go kona ke dio sepela ka gare ke a bona gore felo moe kare
5: bona mara ga o ka bona samantha ne o mmojena aowa ke stamete ge ba fetsa o gorela aeroplane ya ka tsela gore wa bona ko le godimong ka mona re fofang gona ke diphotholo ke diphotholo e bona gore tsela tofofa oo
4: ena yo yo mpane gape wa lwala mona
7: Ya gogon matrum ya ha go khumana naf go khumana ha botsebotsebotse e
8: mma
7: e lor khanisa ke nye lor mna go kwa go nya kana mana pelo
8: a
7: okay a beka mkhomo na tabe we ya ba mona bona target chela a pesa ke lwana mana o stantse ntse matlo a ba
8: ke re chela chela tsaka a ke no khinyaka o khinyaka chela tse o dile mo ga o kgitima alamete okay o tsela tlo chela chela tsaka a we chela a chela
7: mme sa ke a ke gane go fa chela tsa o ne wa gore a ke re wa bona a ke a tla ke tla ka ntsha shapo
8: a wa tlo tla ka ntsha a bena go ile re tlo go yona e putile monna ke ga chela tsaka
7: ya mara ke re o ska bolela o di mo mona ka o bona le bo ma next week ke na na re ke tla ba ke ntse ke sa tla ke
8: o re ke ne
7: ke hwe tsa ba
8: mawe le ndusana bona ya go mbotsa le beke tao chela tsaka e do ba ke yo wa tsaka ke re go mbotsa so go bona chela tsaka e ke tamo e the double payment wa ndo ke ke ya
7: double
8: yo e tsone to le beta bula ke re botsa sena go o ke tamo ga da o ke ke tsiba we
7: mi pelo wa ra sa
8: ke ra sa ka ba ga le tiale ke ya ke na chela tsaka ke le ke na chela tsaka
7: sharp sike sharp go kwile chela tsaka ke tla go patela yona e fele leji e le double
8: ke ya ga ga mkhwano
7: ya mara ke re wa
8: mara tso tso mo ga ja wena mo
7: sike a ke gane mara o le la fa
8: a ke gane a ke ne ke ya bela fa sibe ya bela fa sibe a o tsimo mpo tsho mo ka ba ka re wena mo lecture ba tsela a botse ka kwa college o isa kae tšhelete yao o isa kae tšhelete yao
7: isa ke mana
8: a woman
7: bona sa a ke nna go ena mona re a tseba re majita wa go shisha
8: re majita
7: ya ke ra hore situation ja majita wa go shisha hore na go
8: o gore ntwe lo go nyaka ba ithalosa na betse ke tla ba hore o jere tšhelete o file ba nya
7: isa ke musaki
8: o isa kae ba nya le mo ino go sadi o no mo sadi
7: bona o skwaraza
8: a woman
7: sa ke bo bona bona ere go tlhalosetse ne wa go shisha hore as majita go shisha no go o swara bana wa bona o no fela o zamanya ka hore bana ba wa batsei ba mona ba rata tšhelete sa ke bona ene maloba mo monna go na le mmotli ya tlampona are ke mo fe 5k ene o botse ho o mo botse sa ke ya o no botse injo
8: madrome ere go botse wa tsere ka mkhora tsa ba nyana ka ona le tšhelete ka ona go bela hore go botsa hore o le tekere
9: madibaka atshi wa bona pula ya mari e tlo na bana le ka ditamati ra wena gona mo
10: sa ba thoma ka nna wa tsama mo tlhakile ke tsogane ka ke kwa le momoyeng gore I need to see my squeeze.
9: Yo,
10: ke beng ka sorogale mamma. Gore ke fishalelo ke re mara nka misa batho so ka re ba dula mo shama
9: wa.
10: Never.
9: Madiona wa khanya tsa sa le wa imagine. Achi, wes.
10: Squeeze ke no phela ke tshafa. All I want ke dijo. Ya. Le boroko, dijo le boroko. So today ke gonne go notswa mo mpeteng. Ka no rwatsa keng e re ko bona squeeze sa ka.
9: Mara etsa hantle tsa madibo.
10: Mhm.
9: Ha wa tshwanela o kena metseng ya batho especially ka ruimi. ya kere o ka tla wa nka mokgoka ke ra meleko wa tla le ngwana segole
10: serase
9: eya
10: wa tsa ebile wa ngopotsa mabane ko toropong ke ko le basadi ba bangwe ba babedi ba bolelane o mongwe a re a se a reele le ngwana and then o mongwe a ka kwa re go wena a re go se reele le ngwana go dangerous because ngwana gona ga gola o tlo go tshwenya
9: nnyane leaabonawa bobedio bonnete ngwana o tshwanetse a relelwe gore le badimo ba gae ba kgone go mmona ba motsebe ba kgone go mofa dimpho tsa gae ewe ko jalo
10: maradilo te ja setso what if wena o believe ka ra dilo jana je gape gonne batho ba e le gore like ba no phela ba na dilo te ja gore badimo sa tsena ka mosa no jwa then go dirang ka bone
9: ba bangwe ko se tsebe madimo fela ntho tsena tsona di a e tsagala ngwana o tshwanetse a relelwe ga gabo
10: jalo sequiza mpotse what if a kry-a tsa gore go nne le basadi ba e le goreng o kgumana maybe ba apesa banna dijase ke nora gore nambile o reelela ngwana ka familing e wrong maybe ngwana o a sewa ka mowe yone we gape maradilo
9: teyonemadimo e wrong because ngwana teng o tlolela a batla le bitso la gabo nako nngwe a ka ba tlhokofala
10: a tlhokofala a squeeza
9: o yandiva
10: ka baka la gone gore a semo reelele
11: ye ke ka mo go iphetagetse go ka gona kgaolo la bokitse nne magolopedi masome tharotharo kgaolo go bia ka ntsha ke khaizeta khathazungu mahlangu ri ngwale tjo ke ratabeng mai ke modiba motjoletse michininga ke amogetse bodibe motjoletse le mahlagisha moyeng mo lebogele bza lady madira motjoletse mogolo ke Isaac yo mashila a o tsi

0: ka munyaka re ka lethabo ba re ke bao ba sa tšhabego go tonya ga lehu ka ge ba re lehu ke motswalle wa bona lehu ke mogwera wa bona ke bao ba tsebago gore na go iwa kae le rena re beng le kgolofelo ya gore le rena re tlo ya go mmopi wa rena yo a re tlhodilego ke mpho tshosago tlong re yeng pele ga ge re ka tla ra tswela pele ke rata gore nke re fete ka fa
1: ke nako yela ya back to school e tla lebenkeleng la A1 o kgwetse 65 gram tše 5 tša A1 noodles ka 12.99 1 kg Kellogg's cornflakes 59.99 175 gram Protex soap 9.99 100 milliliter Aqua Fresh toothpaste 12.99 2 kg Nice One washing powder 39.99 download the app ya rena ya A1 online gona bjale A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Chika mushate motšwela efe ke la morena le la basume peditsela go dinya mosega manye ngwana wa ke tpedi masume peditsela re go tlisa tsa tshe
4: sekolo se sa ntse mo primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mo ngwae masume a matlhano tsa feja re bona o rawa this golden jubilee re dai kitika
5: Sekolo sa rena sa ntse mo tsa primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa di lo re ntse mo tsopo we
3: se tlhaelo ke boipsino ka 22 ya history le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa ntse mothapo primary school ga kgošiga dimorama di mothapo
6: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kgo kgo kgo ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a o a tlhabologana pele e ya tsena
7: bana ba gadi le lokela bana mantle a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletseng tsebe ga ba sa theletša tišhere ka baka la re gone e re ba boditseng
3: tse ka botlalo di kgatlhampana go thoma ka metsiso metlhano go itswela go iria bosupa bosego gona ka mo thobela fa mošate mo tsebo le boithabišo
8: sefele maatla tiamoena go tsanoka thobela fm re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mošate wa tsebo le boithabišo

ka gona arbatameleng modimo ka sebete setulong sa gagwe sa bogoshi mo a gaugela go batho gore a re shokele a re gaugele a re thuše ge re nyaka thušo mantšu a tšwa pukung ya baheberu kgaolo ya bone temana ya lesometshela bao ba ithobaletšego nna ke moleboge madiega magagešo Dr. Samuel Tenten Tliane.

0: ba boletse magagesho batho ba o tseba ditabang le go dikwešiša ga botse ba re ge e le madumeganye ke le ka pene madumeganye ke le ka deposite ka gorialo ke ge ke le lotšha gape bošegong bjo bjang le kono ebile gape ke le amogela magagešo go lenanego la rena lenanego la mofatloši wa thobela fm nna ka leina ke matlo kato go morwane ga di etsatlhana ya go tlhoka matepe ka gorialo ke le amogela fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto magagešo ke a leboga lepsa lady o kgonne gore fa lenanego la rena lenanego la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaseng la ka keno rena ka mehla re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso batheletše ge ba ile gore le gopola ga botse beke ya go feta ke mo ile gore ka nnete re be re gatile magogo a rena a mmala o mokhibidu e le ge ile gore be re letša gape le megolokwane re amogela basalka basalka ke ba South African Local Government Association bao ile gore ba tlhokometseme ba sapala ya rena gona ka fa nageng ya Aforika Borwa bjelo le kono re tsena kgaolong ya rena ya bobedi ba gešo mo ile gore gona fawe re ile go kwa le go ithuta ka mananeo go parara a metse ke lela tšhila re a tseba gore ke moka pele ka naga ge re ka ba le metse ya ba ile gore gape le ditukologo tseo ile gore re phela go tsona ga re tshwenye ke menkgo ya ke lela tšhila re banaga e ile gore re tloga re na le seriti bjelo ba salka bošegong bjale kono ba rometse fa boti Lemson Moropsiane yo a šomago bjelo ka tlhogo ya dikgokaganyo gona ka fa le mmasepaleng wa selete wa sekhukhune ke bona ba o ile gore le kono ba tlabe ba re ruta magagešo ka taba ka moka ka tsona kgaetsedi yaka dumela tle ke ya go tsamaisa Lemson ebile gape ke ya go amogela mafateng a matelele a dia le moya gae ga gabolena ke kgolofela gore awa o tloga o ipsine ka letšatši la gago
1: ka ka o tsamaise gadi ke tsamaise batheletši ba thobela fm le gammogo le motsweletši wa gago tate Isaac Mashila ka fauwe re tloga re ipsinne tšatši la lekgonele re le boga taletso ye go tswa go ba South African Local Government Association re le masepala wa selete wa sekhukhune
0: aga re a leboga kgaetšedi re a leboga ke nyaka gore ke go fe sebaka fa o dire botsa gore ne ka ba e le gore ga botse ge re bolela ka manane go parara a metse le kelela tšhila e ka ba e le gore ga botse re tla re bolela ka eng re lebeletse gape le masepala wa geno
1: gadi ntumelele ke lato la mera phetišo masepala o mme maina bahula ntumelele ka gore o kgopela go romela mantšu a tlhobošo re na le mahu a bana ba lesome ka fa le masepaleng wa iforamoga le ka fa le mathukutela ba ba amegile go kotseng ye šoro mafelelong a beke bjale mme ra gore nxanxase go bana ba goba ditlhogo tše ka moka tšeo le malapa a lobilego bana ba ba lesome ba e leng gore ba boloka ka mokibelo ka re tere tabeng o bolela ka taba ya manana go parara a le go mo maspaleng wa selete le go manana go parara a malebana le kena la tshila manana go parara re na wena gadi le batheletse a maemong a mabotse kudu ka gore re mahlatse kudu ka gore mme re petition wa rena o magala ja tlhabirwa ke mo leloko le mogolwane go ba ke leloko la khuritsa maga la maspala a ke re la mogatlo wa salga maemong a bosetšhaba bjale dilo tse tša manane a go parara ke tse dingwe tša ditabana-tabana tšeo ba rerago ka tsona kwa maemong a setšhaba bjale maemo a rena a manane go parara a kelela tšhila a maemong a mabotse kudu gomme a fa setšhaba mafelong a bolokegilego ebile gape a tlhomphegago le gore a be bonolo le gore bjale se se thuša go šireletša maphelo a batho le tikolo gore di se tsenwe ke ditšhila bjale tema e ya rena ye re e kgathago bjale ka mmasepala wa seleteng wa sekhukhune re a ba ditirelong tša kelela tšhila tša manane go parara a makgethe go netefatša gore batho ba kgwetsa ditirelo tše botlhokwa-tlhokwa tša motheo gomme re ipiletša bošego le mosegara gore setšhaba se tswele pele go šomišan le go tlhokomela manane go parara o a kelela tšhila ga botse gore mafelelong re be le tikologo ye kaone ya maleba
0: di kwagetse gaitse di di akwagala ditabatse bile ga perle bogalle moshomo wa lena o mobotse wa tshika tshantsi ge re phela bile ka setsha ba rena le metse re phela tikologong yeo ile gore etloga etlokile sna mengkhwana yeo ile gore motlhomongwe e ka dira gore a me gape le lephelo la rena re tloga re thabela taba yeo pele ke be ke nyaka go tlotse ba gape ka ge ile gore le ge manane wa a ka ba ile gore a sepela ga botse go fela go e ba le ditlotlo e tsa go etsa di pipe go khotsa ile gore motlhomongwe go thu di pipe tsa metse gona fao di ka ba di thiba gana e go mme wa khumana ile gore e maemo a tswa e taulong ke tshe ile gore di fela di ba gona fela ke nyaka go tsiba gore na mabaka a mohuto e ka ba ile gore a tlhola ke eng ga itse diaka ema gona fa o ke tshe ba mabenkele ka morago ke tla ke gone go fa sebaka o gone gore thusa le gore tlhalosetsa tshe ka mokana ga tsona
2: Johannesburg mosetsana wa go khuma le dinala wa go se robale ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo go tee re hwetse go 90.1 go ba epong ya gago ya SABC Plus
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
0: aga re tswela pele ka mogare ga metsotso ye masome a mabedi go ikela gone kwa ereng ela ya bosenyane re be re sa bolela fa gaetsedi yaka ka mathata ao e le gore a ka tlhola taba ya go thibagana ga dipipe goba go selaole ge am wa mananeo go akalela tšhila gore na e ka ba e le gore gantsi taba tsa mohuto di tlholwa ke eng
1: boipiletse bjale rena bjale ka mmasepala wa selatoskokune ke temana ya gore batho ba tshwanetse go tlhokomela tikologo ya bona wena gadi e tshetlhana le batheletse kudu ka gore re a tseba gore ge go ena le ditšhila re bona batho motlhomong ba latlhelang ditšhila tsa bona mo tseleng goba sela le sela tikologo e se a tlhweka e le go seo se ka feletsago se thiba dipipe tsa rona tsa go sepedisa kelala tšhila gomme ke seo se amago gore ga go ena le tatlhego goba ditšhila tsa mokhuta oo dipipe tsa rena ga di thibana bjale-bjale o hwetsa e le gore mafelo a e leng goreum ke a go tlhokomelang kelala tšhila le ona ga a tlhokiša ga botse boipiletse ba rena bele ka mmasepala wa selete ke gore batho ba tshwanetse go tlhokomela fa o ba leng gona ka gore mafelelong ge dipipe tse di thibana di tlhola kelala ditšhila ore e sa sepela le ka motheo wa ga botse gomme ke seo se feletsa go seamagampe kelala tšhila rena bele ka mo mmasepaleng wa selete wa sekhukhune
0: bjale ke moka ge le kopana le mathata a mohuta o ditlhotlho tseo e le gore di ka ba ditlišwa ke badudi ba lena ka fa o sekhukhune ke lebeletse gore na e ka ba e le gore ka ge re phela lefaseng la thekenoloji go na le megwana ya mahlale e le gore motlhomongwe le ka ba le dutse gausi le yona elemsen re lebeletse gore nama e le gore motlhomo le ka ba le ka ona fatsa mathata a ka mokana gape le tabeela ya phetogo ya leratadima taba ya climate change ke tse e le gore motlhomongwe re bolela ka ditlhogopo le ditšhano tsa go tshwana le tse re ka sename e le gore re di phagela ka thoko e re ke go fa sebaka le yona o e tlhabatlhabagaetse diaka
1: ditaba tsa go fetoga-fetoga ga leratadima motlhomongwe motho a ka e tlhatholola gore motlhomongwe ge go rengwa ditlhare go khuduga ga batho goba go tšhilafatsa leratadima ka ditlakala tikologo e amega go e ba le lebaka la meši batho ba tshuma ditlhaga bjale-bjale ke tse dingwe tsa tseo di amago leratadima re tla bolela gape temana ya gore ditšhila di ama metse ka mofatshe ka mo re a tseba gore ka mofatshe go na le diphedi motlhomongwe ge go e na le metse o hwetsa gore motlhomongwe go e na le diphedi ja go tshwana le bo ditlhapi bjale-bjale dikelela tšhila le yona e amega gomme mmasepala o tshwanetse go tswela pele go šoma le ditšhaba gore go be mafelo a makaone ka gore re a tseba gore mebasepala e mene e re nago le yona ka mone mmasepaleng wa selete wa sekhukhune go na le fao ba latlhela go ditšhila tseno bjale batho ba seke bane go hwetsa ba latlhela ditšhila fale le falen mo e leng gore ga se maemong go ba se mafelo a maleba go latlhela ditšhila tšeno pele ba tshwanetse go šomišana le rena bele ka mmušo ba tshwanetse go šomišana le rena ga botse bele ka mebasepala gore re ba tlhathe fao ba tshwanetsego gore ba latlhele ditšhila tše gore leratadima len ga le fetogafetoga le ka feleletsa le yaum mafaratlhatlha a rena a kelela tšhila
0: aga ibile gape ge ntse re le gare re sepela gona ka fa ditoropaneng tsa ga borena e ditorotswaneng tsa ga borena gona le mo ile gore motlho mongwe wa khwetsa ba laetsa ba re laela gore a e le sekele ga tete la netfatsa gore go ba le dira boshedi ba go latlhela ditlakala fa lefelo le ke le o ile gore ga le amogelege go ba ga selefelo la maleba ibile gape batla go botsa le gore ge ba ka o khwetsa go dira so o ile gona ma ile gore wa otla gona fa we a re lebelle yela ya mahlale ya technology gona le motlho mongwe technology ile gore e gona ye o ile gore le shimi ke bele ka masipala o ka ona fatsa le botlhabolla maemale na a kelela tshila elemzen
1: re mahlatse kudu ka hore rena le moetele dipelo wa ponelo pele moetele dipelo wa mahlale le ya makete ke bolela ka mokhanselara maena pakula ka baka la hore masipala wa reshu o fa ba shumi ba rena tlhaso ya go dimo go mmen ba shumishana le mafapa a mangwe a mmuso le makalana e go ka na fatsa tsebi le ditsebo tsa bona tsa ka bo ya ditirelo gomeng re rulaganya manane wa mkhuta o wa bolela ka bona le di workshop go ba tsa tlhaso tsa go abelana tsebo le tshedimoso gomeng le go shoma gape le di university wena Kate le di college ba le bya le gore di abe tshedimoso ya technology ya tsebo ya go tsenelela bya le re shoma le bona ka botshelo mo tsagare ba e fatlhaso yeng ka re majeji ana e bile le shumishan tsebo ya maitirelo go ba ka artificial intelligence ke tsebo ye nngwe e leng gore ke a bja le e leng gore di university goba di college gape le di masepala ba ka šomiša tsebo ya mokhuta oo gore mafelelong bašomi ba rena ba khwetse tlhaso ya maleba ya makgethe gore ke tša mafaratlhatlha a kelela tšhila goba yona sanitation infrastructure e be temana e leng gore e šoma ga botsebe le mono masepaleng wa seleteng wa sekukune ke bolela bjale ka baka la gore masepala o wa selete wa sekukune re mahlatse kudu ka gore go tloga mo lengwageng wa 2015 goba fitlhang ngwageng wa 2015 e le go ngwagola re bile le se re ka setsa gore ke dintlwana tša go tshela mare mo ne mebasepaleng ye mene ye e ralalago mo masepaleng wa selete wa sekukuneng dintlwana tse tsa boitshomelo tša go tshela mare re bolela ka seo ka sekgwa o ka re go ke di-VIP toilet di amana le yona kelela tšhile e re bolelago ka yona ka gore ke tsa maemo a godimo tse di dirwago mo masepaleng wa sekukuneng re bolela ka tša go feta dikete tše šupa tše leng ka masepaleng wa Ephraim Mogale tše re di dirilego re bolela ka tša go feta tšele dikete tše lesome seswai ka fa lefeta go mo tubatse re bolela ka dintlwana tša botshola mare tša go feta dikete tše senyane tše re di dirilego ka fa le masepaleng wa makhuduthamaga boeteledingpele bja khunadi ka mola re bolela gape ka dintlwana tša boitshola mare ka mono masepaleng wa Elias Motswaledi ke dikete tše lesome tee tša go feta kore ka makakakaretso palomoka e re nago le yona re ka bolela ka dintlwana tša botshola mare tše dikete tše tša go feta tše dikete tše masome nne 40,000 tše di dirilwego boeteledingpele bja maena pakula di amana le tshepidišo ya mafaratlhatlha a kelela tšhila gore badudi seriti sa bona se lotege badudi ba khwetšeng seriti sa bona se be sa maleba gore kelela tšhila ye e tlhokomele ka re ga go bose go dula ditšhileng le badudi
0: ke nnete ga go bose ebile gape ga se selo seo e le gore nyaka go se bona se diragala ka mogaregane ga ya rena ya Aforika Borwa ge ba e le gore go na le diphoso tša mohuto bao e le gore ga bjele motlho mongwe ba filwe maikarabelo bjele ka mebasepala a baname e le gore le bona ba thoma go nama e le gore ba lokiša mola le mola gore badudi ba Aforika Borwa e be badudi bao e le gore ba tloga ba thabile ka gore ga bjele elemsen re ka se itebatše kgaetšedi ka gore re ya dikgethong tša mebušo ya selegae goba tša mebasepala mo e le gore re lebeletše bona batšhiditši ba gore e be bona bao e le gore ba lekgetha bile gape le ba fepa ka ditirelo ke metsotso ye lesomepedi magagešo go ikela gona kua iring ela ya bosenyane ke gona mošhata wa tsebo le boithabišo kgaolong ya rene ya bobedi le ba salga re lebeletše manane go kgoparara a metse le kelela tšhila ka kakaretšo magagešo gore na e ka ba e le gore a sepetšwa-sepetšwa bjang ka monageng ya rena ya Aforika Borwa bile gape re lebeletše masepala wa selete wa sekukhune ba boile gore ga bjale ba rometše yena boti lemson morobtseane o tloga a lebeletše mošomo wa goba bjelo ka tlhogo ya lefapa gone ka fa le masipaleng magagešo ebile e reng ke le meme le šomiša gape le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka re tlo ba gape re lefa le dinomoro tša rena tša mogala fa tša 0860002452 re lebeletše tabe magagešo taba ye ya kelela tšhila le gona ka fawe ba ga sekhukhune taba tše ke tšeo e le gore ke moka di lebišitše go lena ke bona ba o e le gore ba a lešomela tšatši ka tšatši a re gopolang gore gape re tšwela pele go ketle ka kgwedi ya senata fa tata Dr. Nelson Mandela magagešo ka mehla ge re ketle ka kgwedi ya gagwe re re batho ba tšwele pele go nama ba dira bobotse ba thotoka maphelong a ba bangwe ka gore ba seke ba lebala metsotso ela ye masometshela e šupa
2: maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: aga re tšwela pele magagešo go mošate wa tsebo le boithabišo elemson a re lebelele baswa ngwanešo go na le baswa ba o e le gore mešomo yona e ya tša mahlale ba kgausi le yona bile gape ba ka nama e le gore ba thuša ka mogare ga mebasepala ye mentši kudu ya ka monageng ya rena ya aforika borwa ke lebeletse gore na e ka ba e le gore gabotse ge re nyaka go kgwetša thušo e kaone-kaone tšhomišano ye botse le setšhaba re bala le bona baswa ba o e le gore ke a dumela gore bontši memoya ya bona e tloga e theogetse fase ga ba sana kgatlhego ya dilo tse dintsi ka lebaka la tlhokego ya mešomo le duma ge baswa go ba setšhaba ka kakaretso ba ka šomišana bjang le lena gore bofelong taba e ya manane kgoparara lena a kalela tšhila e be a o ile gore motlhomong ke a katlego ga lebele ditlhotlho mola le mola bjole ka mmasepala ka gore a tseba gore ge ditlhotlho di tswelela tšhomišo ya mašheleng le yona e tloga e golela godimo
1: gonte ke gore mmasepala o wa rena wa selepe wa sekhukhune re šomišana kudu gabotse le makala a rena re šomišana gabotse le ditšhaba mono mmasepaleng kudu ka gore makhanselara a mebasepala ya selegae ba kgona go bega le rena goba tsona di-word committee tse di leng gona ba kgona gore fa tshiremošo fa e leng gore go ba le mathata a go etšana wa ditlhotlho tša diphaepe tša go thibana bjalejale jale o bolela ka baswa baswa ba e leng gore ore ga bele ga bana le mešomo motlhomo ba na le kgatlhego le go kanyaka go ithutela tsene dithuto tsona di tswela pele gana ka mokgwa ka tlhatlho e re be re e bolela kwa mathomong gore re šomišana kutswanyana le di-university re šomišana kutswanyana le di-college tse e leng gore di a ba thekenoloji ya bjale-bjale go na le baithuti ba re ka re go ba tla ka mono mmasepaleng ba tlong go ithutela mošomo goba ba dira di-internship ba e leng gore ba romelwa ka mono mmasepaleng gore ba tle ba ithutele yona mošomo o
0: bjale
1: re ba amogela nako le nako ka mono mmasepaleng palo e kgolo e leng gore ba tla ka mono mmasepaleng go tla go ithutela tee tša mošomo bjale re a tseba gore magala di a hlabirwa o a tseba gore ke baswa ba bantšhi ba e leng gore ba kgakane go ga bana le mešomo e fela re a tseba gore ganyane re tlo kgona tšhomišano e renng go yona le bona ke e leng gore e tlo re kgontšha ba fefele pelo re šomišaneng ga botse go fitlhelela mafelelong mo e leng gore batho ba tla humana mešomo e leng gore ke ya maleba se segolo ke gore ba tsene dikolo baswa gore ba ithutele tsone tse batho ba thuše mmasepalo go tla go golela le go tswela pele
0: dikwagetše re a botšha gore na ka ba e le gore lena ba theletše mogae ba o ile gore le wela gona ka fa o le go boti e le lemsen moropsiane tabeng yona e ya mananeo a kelela tšhila le dumage mmasepala magagešo motlhomongwe o ka ka ona fatša bjang mananeo a gore ke moka le lena le kgone gonama e le gore le ipsina ka ditirelo bile gape gona fa gore dira le boipiditso go batho bala go kumana e le gore motho odu a gantle le go dira dinyakišišo ya ba e le gore ge a aga ka tsela yona yo o namile o ama le dipipe tša mmasepala ka mogare ya ba e le gore ka mosege ba thoma go nama e le gore ba thuba mengwako ya lena la bonang ke motlhomongwe ba le tshwenya mola e le gore lena ga se la tšea magato a maleba ge le aga mengwako ya lena a re bone motheletši wa mathomo o ngwadile fa ke yena legasa epatla mollo a re thobela batho bešo ge e le pušo ka fase ga ANC e no ba ditshepišo ka tša maaka ba bolela boletsa kudu gomme ditirelo ga di gona ke maikutlo a gagwe ga gona molato re tswela pele fa gona gape le Thabo e moloko memozo a re thobela e Kate nna ke dumage ba itapele le ba spala e ke mo ka bakana ma ile gore ba etela le mafelo a o ile gore re dula go hona ba gone go bona mathata a o ile gore ka nnete ra tloga re lebane le hona e malebana le taba tsa go etsa emetse motheletse mo nkena mo kadi Paul Mashakane a re dumela Kate ka moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete re tloga re beile tsebe re go gore na tsa ka mola sekukuni jona di sepela sepela bjang bra Paul le ka mushi leng ka mushishi mabusha o ngwadile fa a re thobela ka moshate wa tsebo le boithabiso e le rena re ya duma gore ka nnete re ka bona ba sepala ye ina ma ithlankela dinaga tse ka bophara mabapile tsa batjona tse tsa kelela tshila le tsa batja metse ke tsa ile gore dikana ma ile gore di a re thabisha bjo le ka badudi ba tsheletse ke nomoro ya magala shiwe ya 0860002452 ka molaga sekukhuni ka mola masipala wa selete ke ba ile gore ga bie le rena le bona ke tsa go diragala kuwa ga bolena re butsa gore na le ka duma ge ba kana ma ile gore ba ka ona fatshe bjang gore ge ba boela ka kantoro ba gone go tsiba gore na ba le khankela bjang go ba ba le thusha bjang bie le ka sechaba re tsa motheletse mathomo o ba ile mogala fase ga bona le ka phosho re fetela pele le tlhole ga botse re le amogela thobela
4: ka ke tsa nna le kae
0: re gona le kae
4: e go khadi kholoka mo tsheng di tsara e ke go mela sore
0: e ga ga bo le na ke le tlhakore le fe ke le ga sekukhuni
4: e ke ma khutsi tsama
0: a ga re le amogela
4: ga je tsa sana wa tsara moya wa ka wa fase go bane ka ka mo khutsi tsama ka ma metsi di phofolo
0: o ga le na metsi
4: gore re ma metsi di phofolo ga je tsa sana gore wa bona ka ba tsa mo re bo ba bolela ka kelela tshila ba bolela ka metsi o bolela ka gore moya rena gore ya fase wa bona ka maila tsholo marula neng maseseleng sepetlele sa keng fese ga gona metsi ba sa dithata
0: le ka dumage ba ka le thusa bjang
4: ma
0: le dumage ba ka le thusa bjang motlho mongwe ge ba boela ka dikantorong
4: ge ba boela ko dikantorong re gopela gore mmuso go ba lebogose mothomo ka gobane since from gore ANC ga re sana metsi go be mmuso o mongwe montshwa go latewa go re etela metsi gore go be ba le metsi ga nyona magolo o reka metsi ko gae
0: Alright,
4: re a re sare ga botse ntwe ga ke se tsana. A di bala ka nne ke tlo mo ke ga, ma go le ke tla ga yo. O ya la drama mme. Ke ka nne ke ntse ka kotse. Mara masipala every day. A nne ka lebala mo masipala. Ba bo tsana ba bile ba tsaba ba kae. A go nne mo sa le wa di ba mo kiri le. Ka fela ke di contract.
0: Alright, re le boga ke maikutlo a ga go taba ya sello sa metsi ke ile gore ke dumela gore batla engwala fase ya ba ile gore ge ba boela gona kwa dikantolo mara a e gape re tswa kwa moshata wa tsebo le boithabiso re be re bolela ka manane go parara rena a metsi re tlhalosa gore wa re tloga re le ka bile ka pere shoma ga botse fela go tsena le moine gore gona le e tlhaelelo le tlhole ga botse ka moshate re le amogela tle
5: a go tabishi go tsaba go ni ke tabishi mo haru wa ka mo tama go
0: a ge le msen
5: le ga mo haru
6: wa ta go mo tsata go bo ke tabishi
5: ke nne to bana ba khoshi go nale mo ile mo re ra fala rreta
0: ke nne
5: ba le dikitlo la ka kwa la ine kwa diga thone ona le tamba re gripa sa ite mola ke go di tsaka ya masipala e la isha di pampa se tshe mo re di tshula ke badudi go dal EPW le re ka re mo mmushu o ga re ka go ntse bana ba khoshi a re denge go se ra sola ka re ba gona di ka go nyana ka go nyana go tloga ga loka go se rena ba re sola re mo ha ruba tsala mpile ka ba tshukudi tsara sa borwa mo di se go le ga bana ba go tshike nka ba ga magolego ka ke ntse go pele go palo pla go
0: re le boga o boletse nhla e botlhokwa ntaba ya khumana ile gore tsi ya mengatana ya bana magagesho ke mo ka rala tlhago tlhefa ke bo shedi be ile gore bo thoma gona kuo ga sekukhuni bua yela bo fitla le molletsi bo gona bua fetela le gona kuo sna ba rona ge le namela dithaba le khumana mengatana ye ile gore ke mo ka ke ya masiana ina mile ke mo ka dira gore moshimo la wa ekelela tshila le wona sekana ma ile gore o sepela ga botse ga re sa go dula mo tikologong ye o ile gore etloga e hlwekile dikwagetse ke tsa le tsoma fela le ko ena le tlhola ga botse thobela
7: a re tsasa
0: le kae le kae
7: re bona re kae mphego
0: re bona ka buripana
7: ka mosha mo yeng wa rena ke mo mo go ba ke mo tsama
0: a re go tlisa ka ga no re gone go le kwa
7: ke mo mo go ba ke mo tsama mo mo go ba ke mo tsama le tlhola rena bana re di manga re ka ba di tsaile ke bana ba tswa na re a tla tsaka ka dintwa gore ke mo go go le tsere ntwana ke le gore ke tsedi ke tsedi kae kae kae mara ke a gore ke dilebele ke khale mano khale mme re go ka re o salba o go mela khale
0: All right, ikwagetse re le bogana ko le yona ga isa le gona. Eh le mseno gona le tshe dipotsetse ile gore re ya dumela go nnete le ya di dira. Bila gape ba thile tshe ba laetsa gona fa go aba le tshe ile gore ba sa tlhaelela mola le mola ke maikarabelo a lena go nnete fa tsa gore re leka tsa tshika tshachi. Ge re ruma ga itse dia ka o ka iphetolla ka gore go ba thile tshe ba rena ka gore ba gona ka fa le ga sekukune gape sekukune tsela ke se se go lo ke dumela gore le maloba ge re bere kete ka mengwe go e masometsela tsela re bere na le mera wa lena gona ka fale.
1: Ke territory le ba tsogo ya mohuta o wena khadi se tlhana se segolo gore re amogela bele ka mmusho gore go sana le ditlotlo tse dintsi taba taba e kholo mona masipaleng wa Sereto se kukhune se ile gore re a se bolela ka mehla ke gore re a tseba gore ona le lenyora re a tseba gore ona le tlotlo le tlhale le kholo ya metsi fela re a tseba gore re dirile ga ntshima mo farahlahleng le gona mo go lena gore mera petishu maina pakula o thomile lenano le legolo la go ria dipoholo gore batho ba tse ba yona le rothinyana magoši ya go feta masome a seswae ka mono seleteng ba fiwa dipoholo gore re sa lebeletse sekema sa metsi se di dirwago mono masepaleng nkana go botsa ka sekema se se teng sa metsi goba bulk water scheme ye e leng gore e tswela pele gona mono masepaleng wa Selete go tloga fa go robosetala go fitlha ka kua Lukau re na le sekema gape ka molatse e leng gore mafaratlhatlha a rena a sepela molatseleng mmileng o mogolo wa R37 o e leng gore tlhotlho e golo ka fale ke taba ya di-illegal connections batho ba e kgogela metsi ke seo senape se re fa tlhotlho e golo bjale ka mmasepala.
0: A re nako ga e sa le gona tabe e fetsa go e bolela ya go nama e le gore batho ba goga metse ba iša ka malapeng a bona ka tsela yeo e le gore ga e mo molaong ke tlhoba boroko nna ke moka re le kgwetsa bjang ngwena le mseno
1: a ke ne o bolela nomoro shiki ya 0800 33 33 0022 ke mogala wa rena o e leng gore o šoma bošogo le mosegare ge batho ba ena le ditlhotlho tsa kelela tšhila le metsi 0800 33 0022 goba ba ka leletša molaodi tate langa kabine go nomoro ya mogare ya 0824951475 0824951475 ke dinomoro tse e leng gore ge baduti ba ena le ditlhotlho fale le fale re a tseba gore ditlhotlho tsona ga di ke ditlhokega ga di setlhana
0: nako ga e sa le gona kgaitsedi ya ka nako ga e sa le gona nke o bitse ba kantoro ya ditaba gape re ya ditabeng le mseno o mogashe gape
1: ke bitse
0: ba kantoro ya ditaba
1: ke gorelekere ere ke ya senyane re leba ditabeng kantoro ya ditaba
0: re e leboga ke le mseno moropitsane magagešo ke mokae e re ke tswalele gabotse gona ka fa ke kgone go lata yola tiragalokgoba
2: lenaneo le lebetletlišitše wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
0: tiragalokgowa tsenagaetšedi yaka.

0: ke labraro labraro le lengwe le lengwe ke labraro la mmino go lenano la moso le bo ka moso ba bone gore re lebelela talente motshelo jo tshebele fela ammaserole nne le the masterpiece a ene ena shemo ene ena o na le talente ke motswele tso mokaone kudu ka maatla nne le masterpiece le mphitlhetse molaetsa go ena le motse gore re a motlhompha wa binisha man, wa binisha man. Re leboga ka matla motshelo jo tshebele fela. Botshelo jo lenano la moso le bo ka moso nna ke le go nela the house ga mna tsela bialo. Re re metsotso ke masebedi tharo go tsheke ringela rena ya basenyane. Iri e tse fela mo leng re bela ka ba sorodi la fase. Ra lebelela tsha mmino la boraro le re leng ka gore go lona motshelo jo tshebele fela. Ke tlo bolela fa ke letsatsi lady. Yo na mawe tsatsi lady. Tsatsi lady go na le nna ka mo motshelo jo tshebele fela re tla re mo ketse ka re motse wa bokaone. Le go mo tshera mme ya kwa go di mo mona. Tsatsi.
1: Giona.
0: Gifitile,
1: una le tosi, gino lo wena.
0: Uno le nna.
1: Gino lo wena na. Na sira na mela. Argene, ke dirana na kela kha hore tsho.
0: Re ka ra treni. Ngona bo mo byane.
1: Man ke na go tsatsa ngwana bo mo lukile o byane.
0: A ke ne botata tle wena. Ho tsa hore o ratega byang, ho tsa hore o fitlile o o biela moya wa lerato moya wa lethabo moya wa boitshepo moya ola man
1: moya ola o de fa o to ga re go roka re o tsene ke metsi ala a o bona bo khufi o bo khufisa gere ga dale metsi ala o dronya
0: ya
1: ka o ntsha o fisa ola o de mo putlanga o de fanya na bo se dana ba kuma na go swa ga le judge mure azinyagei
0: tsatsi lady botsela jo tsa bela favorite wa re motse mo kaone bile re nemile re moketse ka re tlo ba re ikwa le mmino wa gagwe le go bolelisana le wena mo gae mo ngwana mama a re nemile re go tsoba kaone tsatsi lady a re tlhalosetse tsatsi lady e tlile byang
1: okay tsatsi lady a bo zikile ina laka laka mo le baseni mara ke lo fta gare gore ka lengwa hlantsha ga di a pisi jebeli
0: ehe
1: ga re tsatsi
0: eh
1: avenge ga fetsa mo la ga re lady mara ke nna mo judge
0: kwena mujaji
1: na njajana ke na mujaji
0: ugwa gai gai
1: aye ke
0: amapalle
1: R81 road kana mo Limpopo province ke ona mo ke gwa o ke go khole ne awa ke gole ana mo amapalle ana unali na sfunyo go dali zwa bawe
0: Mino o tsamile nne go dira tsa mmino.
1: Yo. Mino ke thomile ka 2010. Ga re go shaja manyalo monna. Hey. Ga re najo. Re go shaja ja manyalo ga re najo. Yo. A zwa ndiri ba batreni ga ya maka zwilevelela. Ga re e man a zwe menyana zwe ke ya bu ya seke na ere ke tsomeke feme
0: ehe
1: a ne tsika feme a ba sanje re feme ra fema a gar 1+1 ja ru melela
0: ya
1: ga umelela
0: o melela
1: en ko umelela karai man go dole mino nyana o mongwa o de fa o tsandrela en ga kha le bo bona a zdodowa a ne tsika kha a ga kha nna ga bo se ga gudu a ga kha man
0: a ngwana bo mme
1: ga tsena
0: wa tsena
1: bo ya monna ka 2022 ka re be zwa lo mama ra so lo ma bo tse ne 2023 ka re be a zwa lo ma zwana pa zwi lumile o do fita na tsika 2026 a zwi lumile zwi ana mele
0: a ngwana bo mme re ka re le bo gudu ka matla a re ko rena ke mamtshelo gore go tlotlheletse gore feletse o dira tse tsa mmino e ka ba go tloana mo mathomo go botsoma ka mmi mmino manyalo wa o tlhola gona pele ke ba motho le gore o ra lokile karolo ye kgolo kudu ka matla gore a a tsatsi tshwela pele ngwana bom
1: hey re go bo jale draba na bo jale draba wena gore ke le gare ke lo jiso
0: ke re ke lebelela
1: ga bona mino mo ong saka jo wa 2010 wa manyalo pleasure jamanyalo ke tsela zwa mama ke ya tshwenyeya gara a le nna go tshwenyeya na e ka tsena
0: a he
1: pleasure liena le pleasure mana ke ntsaka ja ka o dof gara fa se ga nyo go dia zona a be ngolo mo wa tsfora ke re ba rena ke beng ka tsfora ke ba nnete a ga kuna he gara nazo ka bona re ya zo zo ya ndiriba zulia zo king pabancha nyana o ngwenya nazo ke mbaisisa ere ke chave a gara 120 ka chava mara ka shuma ka khuja nyana o renki do zana ka guwa Awa lo ja tsamaya botse ke ileng ke o tsena ga kua e re go botse re ke tsentshe ke ene
0: eyo
1: makhazi
0: makhazi
1: makhazi ke ene o ngowa
0: ya
1: tsentshe ga thank you morata gore go shengwe lengwa makhazi ke lokwana ke busy nayo a ga re mane e re ke ke zame go dorna so sa makhazi se ka singise kua pele na ga re nazo
0: ai
1: ga re nazo
0: ei
1: nna na se ke tsobela FM
0: kwena o lo
1: a ke no le khona le the host nna nna na se ke fitile ka mo
0: a tshuta tsile le mo tsile jo tsobela FM ke bontshi tse gore ke motsoeng gore ga fitile ke motsoeng gore o biela moya wa lerato le thabo boitshepo le tse ka mokana ga tsona gore le ga fitla mo go a fetoga go bo go tonya go a fisa
1: ya ke fitile
0: le mo go tonya go a fisa
1: gar ke nna mo judge
0: ya
1: ke nna le judge
0: ai
1: o biale o tsonje lo dope foge yona
0: ai
1: kone ai ke fitse tsonje lo lebe ya botse le lo defa ba lo ne ala o defa
0: ya e la rego o kula go pena le pleasure o kula go pena le makhazi o motse wa bona
1: he makhazi nga no re gibe ke no re a ke performa na go akadi a jija manyalo ye ke no mona ka mkhwano we ke ile bo lost richard ke ya kana mo venda ye ke no mona mara ke tsebuka no mo rumelisa ba ka motswara ka lezo o motswara nga no re motswara data ke ra tswara yo mongwe le mongwe o
0: la ka mokitimela ka
1: mokitimela e o tswana o rana re go bona ka mokare nga ka mokitimela re o tswara e no no motswara ka mokhwano ola and then se se pleasure ke yana lo rene a wa ke tsebuka mo mona le ka litholeng la ga ene ke wisha re ke mo mona ja jile lengwe
0: ah
1: gore bile ga e do wa ka re ke re ke tshomile ka yena
0: e
1: a be go fa se ke tlhaka se ke yena le ne ke nyaka o mona gore bile ga ile yene
0: iwe yehle mona
1: bomma lo le se dzulone
0: ska tsenya gore tlo go kopantsha le pele ska tsenya ngwana mama re tlo go kopantsha le nna ke mona le makhatsi re tlo go kopantsha le nna
1: ska khala ka mada
0: o gona o tsa khala ka kudu ngwana
1: mama ska khala kudu
0: bele go tlogomela o thomileng o bofelo gana bele ke di go setse ka itsele gore se tlo di rile o shimile le bomang
1: okay o dwa ka 2022 ke wa bela le go shashisha tsa le gombo nga ba gidi le go shashisha le kana enkere jelo rene le all platform ke do bala jona jelo ngwe jela gere ke na go jela o kana tshela jwa batla la studio ba o boja
0: ba ga sofe di kosh
1: ba ga sofe
0: ehe
1: a ba o pele go shala nyana a re jela re le licha
0: re nyaga je
1: we okay motho ma tshoma yo re ke thomile o bereka le yena ke Mr Ike ke yena lo rene ke berekile lena sebaka ka mada before ke do khumana le collaboration ogwa abo ababangwe ka shuma le Master Azat
0: okay
1: ka shuma le Sanko wa Sanko Vision ke berekile le yena and then ka shuma le Nketeng ba re ke mane Nketeng the DJ
0: yeah ke mona
1: and then nga re ke ba bantshinyana ka shuma le mana bebe ya ba le bala ape ba le borotsa tse ke tse dingi and then ka shuma le mana bebe lenga se bala le producer re nge bala le artist again
0: le artist
1: le Slay Mama ka shuma le
0: o tlo ba le bala o le
1: ke ba bantsi
0: o tlo ba le bala
1: ke ba bantsi ba ke shumile lo bo bona ke no re ke no khodelela ke jile ngwe ke no makara e
0: ke
1: no khodelela ke jile ngwe ke no makara e ke ba bantsi nyane
0: ke ba bantsi ngwana mama ntlalo setse gore na mmino o ra gore go wena go le ka go studio ng tshetse o opela go ba ngwala dikosha go kitsimeng ka gare ga pelo ya gago
1: yo wasa exege ke ngwala le lyrics a kere ke ngwala ka dilo je gore lo je le ile ya o ja thao o ke ntse sa botogo ke dono ngwala ga pain yela ya ga ke dusa re ke ni pain yela indiela e ga no ba side ye le nna ke ino se kana kwa neo o ba maybe i yela deba ba ngwe before nna na mpile e ke re ke ngwala mola go shela ke do hincha mutshwela yo mutrache mo forja le nna ke re ke forja e forja le ba swa ba
0: a re
1: e ka mkhwano le ke no le tshabo ga mata ke re e ke re ke ngwala ke dusa re yo mongwana ga ne o tshakade and then e ke ngwala dilo tshela o namba a sakala kudu
0: ka man
1: ke ngwala ka mokhwano tsongwe lengwe ke thaka nao le yona ye mbiwa ya o difa e no mpha le lyrics
0: wa ngwala
1: ja doa
0: re go bona dilo tse dintsi kudu ka matla mapelong ke ba tsedi re tshabisa go le tsedi re kusa go botlhoko bele re tshaba kudu ka matla o khotsa gore re na le di-artist tsa go tshwana le tse e le gore di tswela pele di ngwala ka maphelo a re na le maemo a e le gore re ikhwetsa re le ka mogare go ona o na le kosa shiba re ke happy ka mo o re tlhalosetse ka kosa ya gago e le gore ke tlo ira loka gona bjan
1: hey ke happy
0: o he
1: ondar ke happy ke phela ke
0: happy na
1: bona ke phela ke happy ba bona kosa ka re go shewe o bo ja nne tsa kere if ke happy ke happy yewe e ya paka ini ke le ga nyenye fajwa ga mada a go shewe go tswana wena huna le go for example ka wena kere o re excited da madi ba o nyenye fajwa ba re ah nga ro lesha selo zwa zwi ya zwa re excited da madi a ye go asa se tshikuma ntswa ke be ke thakana na ho nna a le tshese zwa music zwa a ye go asa se tshugwa ya makete ba swa ba nya ba re ba bereka go asa se zwa zwa a ro lesha ba no ba ga rgene ga re liye ba ga nyenye fajwa ba ya jwa ri dio ga ntwe na ke ri dio ke happy
0: wena o happy
1: na ke happy ke happy ka yona
0: o simela le mamma ka mo ke mangwe le gore o tshele ditse producer ka gara yona
1: ke Mr. Ike
0: Mr. Ike ke le gore o simela le ngwana bomma a bona motshele jo tsobela family re tsobela tsana le tsatsi gona ka mo re tlo bua re bole di tsana le yena ga pere tshela pele ga nne ke nyoka go tshela go sega ya ke happy e wa bela ka khilobedu
1: mhm ka khilobedu ka khilobedu ene ke lobedu ke a tsana tsala ka ra lugombo ape
0: ah ka kudu
1: ah o tshela spice ro shumo tshela spice tshela spice pela yo bo jo tshela spice
0: ape a una re re bulela ka lokombo re skira bulela ka khilobedu
1: awwa
0: a bonala
1: tsanje re ba khilobedu and I was even like go bosha khuna dagere dina ga ro genya ga o riela le class ya ya ro ruta khilobedu
0: ke go pele nru teng khilobedu
1: ke go tsama ke raise ara khilobedu o futa ke passa metric ya khilobedu
0: go nna nka thaba byang
1: a o nya go se bona wena
0: balozi
1: balozi
0: ba ga ba lozi ba he
1: ba tsamela ne bolena we
0: a se yo no mutheletse tlo phema ke happy tsa tsile ke di

0: lady re tsamela family go tlhagatsa la Africa bro mo chat kwa tswe le bo itsabisho hashtag ba swa go tsa mino re nemile tsela pele le bele tshi mino ana ke happy le nale tshala le bala bala ka mo bile dilo tsa maphelo a lena di a shalela morao ka lebaka la gore le lebele tshi bophelo baka le lebele tshi nale nshebile tsatsi
1: tsatsi ke nna
0: o bo we ngwala go tshe bolela le batho ba ile gore ba go nya ditsengwana mama
1: eish
0: ba o nya ditse ba go kutse botlhoko ba roka sefelele filo
1: ba re byane ke se ditaka nako
0: ya
1: ke se ditaka nako nna ke ntse ke ile ke ntsaka ja
0: eh
1: le nga gere ke sa dama diga itse lu kile ga go sunya go ba jebedi ga go tshela ba ke faro
0: a eh
1: ba ndwele ka mkhwaro
0: ba o tloge
1: ga dama den la ga itse ke happy ka yona
0: o thabile ka yona
1: ya ga go sunya go ba jebedi
0: a tsh bona ba tsere ditse ba tshema phone ya mama 086-0205-2086-0205-2
2: Chedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwedi. Mo putso wa bona. Calling Black Label. Ganabia se musho bya FIFA World Cup. E di retse dingwedi. Ma Afrika borwa e bang sharp. A se ya ba mingwa ga ya ka fase ga e 18.
3: Ona le kgobalo ye tlhotse go dikoloi mpia go betlhwa go alasia boshaedi o thuntshwa go welwa ka moleteng mo sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitebogelo a go timo re khotlagala 30A Bodenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse magala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipielo
2: World Kings Boxing batlo swara mo sepelo go bagatlanong le ditlaiso ja bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mosegamanye ngwa ga kwa kitipedi masome pedi tsila ka silipa re go tswa iri ya bososwae mesong go tloga sefirong se segolo sa University of Venda go phatsa mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletsa le patlelong la University of Venda
4: a re kopaneng re lontse di garuru tsa bong di tshabeng tsa rena
0: agam tele tse tswela fa mo re mmere tsela pele go tshobela fa mke le go tlhagatsela Africa bo re mo shato wa tswela bitsa bisho le nna no ke re mo solve ka mo so re pulishana fa ke le tsa si lady are ke happy ke tabile o kula bona go nna batho mo ile go rilo tsa bona tsa maphelo a bona di a shalela ka lebaka la gore ba lebeletse gore na huna di ukai huna di ratana le mang huna di apereng huna di bereka kai huna di shuma go dirang wena tsaga go di a shalela ene nna ke thabile ke tsamise ke ntse ke di rang tsamise ke go ba nna le ntlo tse ke nang le tsona wena o sa le wa re tsore e khone di a para eng ya go chipa nna ke thabile
1: ha lo a miriri a botse
0: a di a miriri a botse a ja makeup a botse he a sa di eva
1: nna a tshwanelo a ber ene ga nako jello ja wali ene o do defa we happy
0: nna ke thabile
1: eh o do defa we happy ka ntshwano ene we ya ber ino e sharp
0: a ka mantjo ma o ka mantjo mong o ra o re batho nke le lebelele ntilo tsa lena le tjo maphelong a batho ba bang lebelele maphelo ba gao 086-0002452 ara mo go le motho tshilo wa matsamo di melantsa bela
5: aga ke re tabisa go nna ke be ngwa re ba ba ka R71 ke re taba ba ba go
0: eh le kai
5: o ba le kai ba ba go
0: o mo re bona re le bitsa mang
5: a be lungwe ba ba golego
0: ke kinya ka sireto
5: wa twa go se bo le tebe
0: wa tu ke na vale motoro happy ke tsatsi lady o mokole be ngwana bomma
5: wa ba go shi a tanta tse se lo tsi ba mma
0: a tla go rata tse se kile be
5: ka ba ga go bala ar se rejoana ar etuana re re re go itara thabile ba nna re se ga ile re province ya Limpopo e ba le mogolo re re dipolelo ke tshwenye ka ra industry ya busy kwa le komporere ya mapolelo e a ka ya tsisa ngwana go shikore e le studio a bolela ka gosha a se ka tlo bolela a ya le dipolelo tshe re di kwa ba batho ba o mana ba ba ka re ngwana go sho tsela pele ka dino motso ka mo tshe tshe re go tshedi re bo di bo ba di mo ba bile ngwana go sho tsela pele ya go rata ka ke tse tsobe
0: re le mo le ka matla ga o tsere jo mongwe shirimela ntsa bela
6: kuna ke o se bua nna
0: o sa pobe ngwana bomma
6: e ya wa motho wa leja
0: motho wa re binisa wena
6: e swa re binisa nna ke mo dimela re di phasa ka phasa skra la a a swara ke se ka mpatsi le gore mmino mmino molomo wa folisha batho
0: mmino molomo wa folisha batho
6: e go rone message o go ga re le thabong le manyaling mara message yone o tloko
0: bona mma na re go lebogile mantsho a tlotleletse go yena go ratjele pele le ge dipolelo di ka ba gona e tla ba mabitla go yena
6: amen
0: ke a go leboga 086 000 2452 o gona ka fa motheletso tsholo fa mkitsa si lady tumela ntobela
7: we need the host
0: le ga
7: bona re le na kuna
0: a e
7: le bona re mma le paga le phala le ha e ke no
0: aga
7: e wa khwarinya mana nga re mo tsiwa ka mo etella pele
0: wa khwarinya
7: ga mo di mo go re le bo se kuna nko le mo di shorna ona go ibona le kae mo mengwe e mo le latela
0: o tla le araba re ya le boga
7: ke le wile buna di the host
0: aga
7: amen
0: ngona ma ba ba ka mongwe ge metlhano e tla go ka thabela go ipona o le kae
1: ya aga le duele baba le duele mengwe metlhano
0: ke go le ka mada
1: e mongwe metlhano go le ka mada a e metlhano go le ka mada a be ke mo agere
0: ono to
1: mo ke nkhoni mo ke nkhoni mo ke nkhoni mo enke no sa kwa ga ka molomo wa nkhwane
0: eh
1: owo ke mo ga tshaile
0: eh
1: ah 5 years ago
0: o gole
1: baba 5 years ago le go le ne ke le wa supportela 5 years ago mo ke mo ke le feleloni ke le feleloni
0: ba re go mra ga mongwe ga metlane ke gole motseletse tso bela FM mo feng fela bo December tanach December tanach re tla be re kitimisana le yena re monyaka re re o kae o kae o kae motseletse tso bela FM o gona ke tsa silady ar tsela pele re go rena batseletse ba re e ke ba batseletse gane batseletse ba ba go kae ka khethagone a be go ba le jaman ba ba go khethagone
1: a ba pal
0: arba imela ntsobe
8: Ora le do wese le gai.
0: Are gone le gai.
8: A wa re tsogile.
0: A swena.
8: Nna ke re ke hepe ke le ka mo phara re village ke mogotho MJ ke re tsile di ngwana mma.
0: Aye. Ayo ba.
1: Ke o da ke.
8: Ke ba itlogela ngwana mma ri etile.
1: Ke o le bo wa ra mma.
8: Go le bo ganna.
0: Aye. Dimela ntsobela.
9: Se tshuna di le gai.
0: Re gone le gai hle.
9: Re go na ke modipadi ka mo mosotsi ka mo atok.
0: Modipadi we tsa tshu.
9: Yes yes ai pambili ka yena.
0: O muratile.
9: Re muratile re limpopo ke yona.
0: Amen. Amen.
9: Go bela ke yona.
0: Go bela ke yona.
9: Ke re go yena ke re au start dipolelo ke mabitla ngwana mmane.
1: Ka nnete ngwana bomme.
9: Tlela pini.
1: Ah okay babola na ke a bile antsena
9: se go se fela se re actions speaks louder than words when I tlaka dikali actions
1: ganne se ke go ya ga mpano
9: fela se tshuna di
0: wa mo di pari na ke la bogama ntse tlotleletse tle
9: se tshuna di go pela o la ka le tsa maratho a ka ka kwa ga e ke thank you tsovela o fetse mo ga re ntse ntse ke kwa bogala tsadi
0: bona ka mo bogala tsadi ka mo ba ipsine ke le tsatsile matswalo le kaone kaone kaone kaone go yena ke re ke mang
9: Ke tanki tobela.
0: Tanki tobela ka mo bogala tladi.
9: Mola khautile wa tsamtsa ba tshidi.
0: Tugile.
9: Tango.
0: La o mo shirimela ntobela.
10: Khona re be host.
0: Liga.
10: Lo rana re.
0: Bana ke so re motshodi mo botsi ka mo wa lerato wa letshabo.
10: Ah o dio buta.
0: Kwa dia man.
10: Ah wa norme go dira mo bine la o.
0: ke ne tsa pere mo tloka
10: a o di o buda ke re ke di botse o ya na di mo adele
0: a o tshwere le bo ga se
10: wa pa le zap le go di wa ma sa ntse ne se
0: ke a le bo o mo tsiba
10: re le ga mo tsiba
0: o la mo tsiba
10: ke mo tsiba o buda
0: a o ba re ke mani
1: ke mani
10: ga di ke zap le go ntse ma ma sa ntse ne se
1: Eyo ha wa lekana ba le ke na ke tsebe ngwana bo maybe
10: eh
0: a le ntse ba tumile ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditšweletšeng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 5 kg ya farmers choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 le 900g ya dibokomo Weet-Bix whole grain wheat biscuit ka 49.99 fela di hwetšagela go fihla ka di-10 tša agostose 2026 o se hlaele ke dintšwele ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usafe fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana ka mehla
11: tsobela feme ke dika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
12: The time for the healing of the wounds has come.
11: Tumele FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ubaphela go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
12: Thank you that you chose to care.
11: Dula o theletse Tumele FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fa o batho ba ka fetola go maphelo. Ile ga ba gopola tata. Tobele FM mushato wa tsabana we tabisho
0: mafatenga matelele a tselo moya lana nola mo solo boka mo sona ke hona di the host ga mna tsela bele mo tselo tobele FM kina fa ke letsa tsi lady re tshela pele rena mutshimo wa rena ko nne tfata gore di kosha tsha ba diragatsi di kosha ya di artist tsha rena tsi a tsebega batho ba di rata ba di tshile tsha ba di rata ba di binela di artist tsha rena tsha gona go ya bo tsota fle ngwana mama gona pele king ile gore ka re soragana yona album EP re ka leteleng go tswa go wena ke tla bua ke feletse ba tshile tsha.
1: Okay, ntwe ke le tsara de yona na bele ke EP.
0: Mhm.
1: Ya, a se holo ne. A gore re tsho re tsoma boze ya.
0: Tsoma botsa.
1: Ha re nya go ya khokholwa kwa belugu. Eh eh. Re tsoma boze. Ke EP no le tracke je bedi ka moare.
0: Mhm.
1: Eh ga le botso le ba mmino.
0: Ehe.
1: Eh and then ka itse ya bo jona. Ke le tsebisa re feyo.
0: Eh
1: ga botshia ga itse ya bo jona. Ke go ya music video.
0: Oh okay.
1: Ga itse ya bo jona.
0: Mhm.
1: Ehe. Kali 25 July. I was in ngandona nga mdwana.
0: Ka mso ka mso.
1: Ya, ka mgwela no. Ka mgwela dwa re ke tshutsa re go dwa depa. And then kali 30 rolling. Aka kwa ba rodi release.
0: Ehe.
1: Mara na ke kwa ke ke ra tlo ke ba ke rena ke nna mulobeli.
0: O mulobeli.
1: Ha ba tso kwa.
0: Ke kwa fu mang.
1: Ke kwa bo mane. Ke kwa bo mane ka re ke nna mulobeli. Rolling ncha. Ya, gari 30 rolling cha gari
0: 20.
1: Ni go shatjiwa.
0: Ke tabedi le gona.
1: Do ba di yona. Eh, do ba di yona ke ga le botho le borna ba mino.
0: Aha.
1: Eh, borna ba mino ba le rone eh o sa se khona lu riena. A gore o se bona rana ba le ke somile bene. Eh, mbona ke do somo re re le go sha go le tsha ma bai ba ya gore.
0: Eh.
1: Ba re ke nonowa.
0: Eh, gape go no thoma o di re tso thoma eh gape ke le sataniste ke le ilumi.
1: Ke le ilumi lati.
0: Eh.
1: Go sha ya ba ga zona. Ba le ba dori ke no ba di mo ba Yesu
0: le modimo.
1: Ya. Ba ntse ke lo dua fase. Ba nyu ba nyu le nna. Ba kho ba khodelela mo la ke so na go jela ba ke la mo bana bele nkha ke dile ke dile ka ga maotsu. Eh, ke dile ka maotsu ha wa bolutsi wa bolutsi. Ya jene ke do bia 4x4 mo la ela ya mabele ya magaso. Bo re le simone. Kuna rudu ile na ya mu joinisa zulo zwela.
0: Yo number we.
1: Eh, udu ile na ya mu joinisa zulo zwela. Eh, a wona na bela khrela di goloje re holo. Ke go shaela. Ka tsena re no le badimo.
0: Badimo ba e.
1: Ba re tsekile, ba re bona ntwe ri ri yao. Ba le ba di ene, ba supporta ntwe ri ri yao, ba re fa mata. Ba re o ba re ke jetsa.
0: Ah,
1: ke tso go shaya ya bao ka zona. Ka re ibile ba be le nna ke inhosi. Ba ba le bolena le khumilewe. Ba ba le bolena le dzumile ka ram music industry o re le no le nowa. Ba le ba do re tshomile fase ba ke le tsheya. Do fita le nas, mara nas ba le change.
0: Yeah.
1: Eh, le bolena ba le business. Ba re le na jwabe.
0: Ah, no to mona re gidile ba se ba ra apiratsim.
1: Eh.
0: Re tsim.
1: Ba le ya ba le bo bona gore eh e ba ke ya ba. Ba le ba e bola gore eh batsoba ba no ba ba no ba di modimo le badimo ba ba mo ba ba tsekile o dwana kwa ka sogola mang ba ka abiana byale
0: eh
1: so nje ba abiana byale re nonowa so nje so mana byale ke dile le ntsho mistake wa deity ke no ma bouncer a ke tshobile ke no sin ke thoma bala ma bouncer a ke re ke no ma bouncer a go na ba mo posolla deity ba re di tetsuane tetsuane re a intsha go sha e APL ya ba mino le ga le botlo
0: la botlhano la beketla
1: dango
0: re tlo ba re dilete tshe diko setseng
1: ehe
0: ehe ke ma motho le gore ka tshabela go bona o shuma le ene ngwana mama motlhomwe go EP ya ga yo le gore tla botlo e dira go ba album le gore tlo ba go e dira ka morao ga EP
1: motho ke nya ka o shuma o naye o producer
0: awa adi artist le gore ka collaborate le
1: artist producer na ke nya ka hit boss bana
0: hit boss
1: ginyaga hit boss
0: yeah
1: le makhazi le yomo nganga yo bare mane bare na nalo bare ngayo mane ngayo le re ke mane na body sex giyaga body sexy le body sex yo ma we ga ro bona ke tseni studio lo bo bona ay man nyana
0: audience mo ya ofisha
1: a lo ngwa re khaula kuna le ka banetse
0: o banetse ngwana
1: ke banetse yo a lo ngwa re khaula mo
0: na ke e bumtsela jo tsela ba a go ja go tsatsi lady a ke feletse ba tsile jo ba rena a ke feletse go ba tsile jo ba le gore ba sa tshabela go le tsena le wena ngwana mama ke gatla go re shotse o dirile go se ile gore gona go araba manaba re phela na kong ya manaba manchi manaba ke manchina gore le mo go yona ene sa o ke se botlhoko gore o tlhoya ke batho ba sa batsebeng a ba gopela selo ibile watsa no tlhoya ke motho o ne go tlhoya a tlhoile talentsa go le tseka mongana ga tsona ga ntse ke batho ba go roga go ba bolela ka dilo tse leng gore dikale ka go ishemo ya gago fase o reng monna wa iphetolela go ba ono go mola
1: nna ke sa role hawa mose bo bona ba bantsho le re ba tsheba ga ra yona pele nka ta ke pikisana le bo bona ra go tshwana le bo bona ke roba le tsha ba ba na mo nyine ga dia zona ke zili yao e ba ya re ba ya bana ke ya ke ya ngwala a ke ba ji serious ni hawa lenga re ke yo ba fetola wa tswana cause ntswela already ga ra bona ba ability le ba fejiji e ka mo a bo bona ka
0: go re bona ba se ba feditse gore o ka se felele felo aso ena silo o sinya nako ene le wena ga no ka fetola motho a re o sinya nako gore a re tla bolwana o sinya nako ya gago
1: wa se bona ke dwake se dira ga nako
0: a re tlogeleng go fetola na le batho ba mane
1: a ke petrol se zwa mukhoka re wa tswana nga fa ke petrol le bona ke se dira ga nako le nna mosa go humela na go gore tsonje nna ke nana tso tsonje ke se ye zwa mothokwa ka ba ke nana ga le bolelo jela ba kheri aba ya u mbaisa pele nna ba ke ya ba na ke ya ngwala ba ke ya ba na ke ya ngwala
0: ai aba bolele logola bokaina logola bokai mora go bolela
1: ba ziba re batho ba ola bokai o bona beng batho ba ba ba meregoni
0: batho ba shuba mushu
1: batho ba shuma e ba kholo wa baka mukomunwa wona o robale batho ba ba meregoni ba shuma ba ziba re bola ene o bona beng
0: di go se tsedi se tsedi le go bona re tlo go tsa mo di platform mo digitally motho ga ka ronya ka go tsena ga ne bietse a google e ba a stream ke happy se tsedi le gone
1: eh yona Riona ga mukana jona Riona
0: re ke re go tsa YouTube ga mukana ga
1: jona Riona ga mukana jona
0: aha tla ke feletse batho ba ga wa bona re utlile le kithakoni khela ga mukana a tsona o dile le eish o batlile le bona ga mukana a bona o surugo go lutse sekororo sela ga mukana ga tsona dzaneniela ga mukana a yona le nyenyelela ga mukana lona ba re ke ka ikile ka ya no man bona le ka o ke ile ka ya ke le betse ba re ke ka emola ka go ka ya gona mara ke rata balobedu ka mmelepele le moyeng wa ka
1: balobedu
0: ke ba rata ka mmelepele le moyeng wa ka balobedu
1: balobedu
0: o tla nruta ke re tlo nthuta
1: ke re ka o tsoma ka grade a re ke lobedu o passisa ke matric nna ka o fast certificate nna o nali ya ke lobedu
0: 0860052 lady dumela tsoela
13: tsobela de gunari de hosi
0: le kae
13: rona le ga go net the host
0: ke nao
13: tuma gore le ya ga mthabine ka mga mogobo ya ga mo
0: aga
13: mujajigiza mali yena man
0: mujajigiza mali yena
13: mujajiri khaola ngwa ga le yena man
0: re a do
13: diblelo ja batho ke mavita man
0: mm.
13: ke ne dar le boga jwelele mojaji
0: a o nna re le boga
13: ke la gala jama maga wa go la ga mo nna ga mo u barge benda magoro
0: o ba sora ba gola le khono
13: e ba gola le khono ba gola benda magoro
0: a o re a le boga re modimo ba tshofatse
13: bangi hude dus
0: a e ke gwa mugwagwa ila na
1: mugwagwa ila
0: ke benke ka gwa mugwagwa ila
1: maga
0: eh
1: a ba gwa mugwagwa ila go buje o ke na mogidulao ga re ke ba 18 rand ranyana ga re a so le lole ne
0: ke gwa ga molanna
1: mugwagwa ila
0: mugwagwa ila
1: ah hunari
0: ke gwa ga gwa
1: mbuja na mugwagwa ila namo eh ene nge ke fitile munna
0: ke re ke a buya ke a buya
1: o buya mugwagwa ila o boya mgogwa ile do ba geno le wena mgogwa ile
0: mme le tsoela
14: re tsukuna di le kae
0: re gore le kae hle
14: re bona ke re ga tsapitu mo mo le je ga le go dikhurukhutsa
0: a metsotsana mwana bomma
14: a mo jaji se bo ja mo jaji se tsukuna di gore ga e tswa ka mo ga e tswa ka mo o kreya di booking tse di ntshi ntshi ntshi ntshi ene di booking tse mo jaji Utske wa chaya le mpopo ya KwaZulu Natal ya Port Elizabeth one issue o re utske wa lwa le batho ba gone go buka tsiya di booking tseo di gona ngwane sho ba ile go buka modimo shuwe tsamaya o buki ya ngwane sho
0: re lebo
1: ya lebo maela mabotse
0: re lebo le go ruga matla mona bomma
1: mona
0: ba tswa tone ka go buka ba tswa tone ka go bitsa o tlotlo ba thabise o motho lo boragala o thabisa kudu ka mata go se di fihlile go go tupa le role le a duba
1: go duba ke role pela duba ke role bleke wa dipa
0: ya
1: wa randrela
0: ga re se tere go nyaka ngwana mama re go khwetse be kae
1: eh re se jele ke nyaka eh le ga mfounela mo 086 80 52 4 6 086 80 52 4 6 076 80 52 4 6 Zulu zo nwa dona gwa ga vuka. Ha buka le na. Ene na ba phone. O don go bona kurali.
0: Or Facebook go era.
1: Facebook ke na vocalist tsatsi Lady SA.
0: Ehe.
1: Eh, vocalist tsatsi Lady SA le no yana gwa bebela la tharamoja. La follower. Ha la ntsala morao, a re follow le ntsala morao.
0: Tsatsi.
1: Ebo.
0: Ke rata marato rata.
1: Nna ke o rata go rata. Na ke lobedi ka o rata ba re gene. Ai, le nna go bam bam bam ba. Le rata le le ga.
0: Tsatsi ke a le bo ke tsametse o bulele channel lona ke go lekeletse mahlatso le mahlogono le ngwana bo mma modimo le badimo ga ba go bulele. Leto la mmino le bile le tele le kudu go wena kere re nyaka gore be le gona pula aine ngwana bomma
1: aine ke le bua wa ga mo le botse e a ke le o fitaka mo ga o do difa ke bona master mbar na ke re go tlhagana le motho mongwe yo modirele tsene e yo ka tsena go tlhagana le size 4 go tlhagana le size 4 la ke re go tlhagana le size 8
0: Yo ya no ba lo di ba ba shem yo ba lo di ngwana bomme
1: bona o baba
0: re tsamaye a re shitelele monno wa bona re se ja thomile go sega le yena
1: eh
0: o tsoma tlo segisha monno ka mo morao ka wa se bona mme ke tsabe tshe kuru go bula channel wena ke re
1: o le bona ngwana
0: re ya le bona lona re le go kopana mo re go kaganya tsa le ya go
1: dango
0: ai mme ke tsabe pe mka go re le nna di le go le ka nna re ya tsama re shitela happiness tshile yena o se ja thomile o sega ka khlobedi le re motho o sega ka mada le ru dia ya
1: O tsaya guru. Tsaya guru tsaya ga mada.
0: Ae.
1: Mada o tsaya ga ma. Ya ba bona ba hebi ba re ba tsaya.
0: Eh.

0: His Imperial Majesty Haile Selassie I Jah Rastafari. The way let's kiss a trap passage pele keep up Mali. Chobale chobaro kobe bholo rkhwana or one love people get ready. Agora te aba sibela go sela sere ke metsetse ma sebe peri peri go ikala iring ya le summit Ariem Papachu.
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yale, ke mo humana kae bontsi
3: yo. E go tjagala ka go Vodapay app. Poba online tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: tobalana le maiku tokelana no la re na bshego mbialo khono motheletse ya karolwana ye etla ka laboratory lona le ma laboratory a mabedi mo kgweding a go latelana a dibeke tse pedi tsa go ya go fela ga kgwedi dibeke tse o di latelane ka malaboraro a gona mo Thobela FM ka lenaneo le la moremogolo re bolela ditaba tsa thobalano ebile re re wena o sa rate go godikwa se ka ditheeletša wena o sa rate go godikwa se ka ditheeletšane ra o kgopela a se go gora ka go Thobela FM re ka se tsoe re dirile taba eo re go rata kudu re ya go nyaka e le go ba gore shiruga ge re tlo go bolela ditaba tse motheletše o tla theletša mananeo a mangwe ka morago gale ge fela o sa rate go kwa o sa kwane le go tlo theletša ditaba tša go amana le thobalano rena bjale re bolela ka tsona ka laboraro lona le ebile re tsebiša le gore lenaneo le ga se la bana wena motho yo mogolo ka mo wegae e ba le taolo theeletšong ya sealemoya go bana ba gago goba bao ba tlhokometšego gore ba se ka theeletša lenaneo le ka gore re tlo go bolela ditaba tsa batho ba bagolo ga re tlo go bolela le ka ditaba tsa bana re bolela ka ditaba tsa batho ba bagolo ge setse re no latela molaotheo e no ba gore ba ka fase ga mengwaga ye lesomeseswae ba se ka theeletša lenaneo le yale rodo ba fela pialo re bona tsana ka mbo tshego mbi ale hono ei a peke fela go tlhola nyana motheletsi ke tima fa go tlhola ya no ke tla luka re bona tsana ka mbo tshego mbi ale hono go thobalana le maikutlo re bona tsana ka taba shi body size and sex re bolela tsana ka bogolo bja mmele le thobalano gore na dilo tsa gabotse di tsielana melong go le ka kang bjang re tlo ba re re bolela tsana ka taba ye motheletsi wa Thobela FM bolela tsana rena e le go body size and sex bo se go mbi le khono re tlo ba re lebeletse gore na gabotse seemo sa mmele e ka ba e le se senyane goba se segolo se kgatha tema ye ka kang tabeng ya thobalano ya batho ba babedi re lebeletše body size and sex tlhogo pele ditšhanoe re bolela le gono le lebekeng yeo e tla gore tlabe re na le ditsebitše dingwe re tlo etswetša pele ka lemanoga le lengwe re thoma le gono ka body size seamo sa mmele bogolo goba bonnyane bja mmele eupša a re akaretše ka lentšwe la gore seamo sa mmele le thobalano taba ye ke e kgolo kudu yeo e lego gore banna le basadi ba tla etšeela tlhogong kudu ge re le batho re ratana motho o tla kgethe molekane go ya ka gore ke ra mabakeng a mangwe o tla kgethe molekane go ya ka gore go ya ka seemo sa gagwe sa mmele go ya ka seemo sa gagwe sa mmele go ya le gore motho yo ke o mokakang banna le basadi ba bangwe ba rata banna ba ba telele, basadi ba bangwe ba rata banna ba ba telele ba ditšitširipa, basadi ba bangwe nnete gona banna ba bangwe ba rata basadi ba dikgopana, ba bangwe ba rata basadi ba ba telele, ba ba rata basadi ba go ba le mmele, basadi le bona ba ba le mohuta o mongwe wa banna bao e leng gore ba ba rata go ya ka seemo sa bona sa mmele, go ya ka bogolo bja bona bja mmele. Nna e ka be e le gore seemo se sa mmele se na le tema efe goba se dira eng ditabeng tša thobalano? Re lebeletše taba ya re tlo feleletše ebile mohlo o mongwe re ka feleletše ebile re bolela ka kgotsofalo, re ka feleletše ebile re bolela ka ba bangwe ka gare ga dikamano tša bona bao ba ka feleletšago ba langwišwa ke seemo sa mmele sa bagatša ba bona. O ratane le mosadi yowe e le goba o ratane le monna owe seemo sa gagwe sa mmele e le se se itšego seo se go kgatlhilego ka nako eo. Eupša go na le dilo tše dintšhi tšeo di diragalago mo bophelong tšeo di ka amago bophelo ba fela ba re lephelo la motho. Motho a feleletša e le gore ga e sa le yola yo mosesetšane yola e le gore o kopane le yena ka nako yewe, goba ga e sa le ola wa mmele o o kgatlhilego e le gore o kopane le yena ka yona nako yewe. Tabe ya feleletša e le gore e fetola seemo go ya ka phetogo yona yewe ya seemo sa mmele sa yo mongwe. Na seemo se sa mmele se feleletša e le gore mohlo o mongwe ka gare ga ditaba tša thobalano se ama bjang thobalano ya batho ba babedi. O na le kgatlhegelo go le kakang go amana thobalanong le motho yowe go ya ka seemo sa gago sa mmele. O na le kgatlhegelo ye kakang goba mohlomong o nnelegile moko go le kakang o langwile go le kakang go ya ka seemo sa mmele sa motho yena yowe o ratana go le ena. Re tlo ba re botsiša diputšišo tše bjalo motheletši, taba ye ya mmele le thobalano e tloga e nnabile kudu le kgone re bolela ka body size and sex, bogolo bja mmele goba bonnyane bja mmele goba seemo sa mmele le thobalano, re tlo e tšwa diripana-ripana eupša re tlo e nabiša ge re dutše re tla ba re swara mananeo a rena a go fapa-fapana go ya le ka banna le basadi ba ditsebi bao e leng gore ba tlo ba ba boledišana le rena. Re ke bone fa ya re sa tlo bolela gape le ka di-body size and sexual satisfaction bjale le bjale bogolo bja mmele le goba seemo sa mmele le kgotsofalo thobalano. Re memile mang bošegong bja lehono go tlo thoma go boledišana ka taba ye ka lebaka la gore e tlo ba melokoloko ya go tlo bolela ka thobalano le seemo sa mmele. Re thoma taba ye lehono re memile Sylvester bao ba ka sereto taku-taku ke leina le lengwe la gagwe la ka paseng kwa ga mathunyane monna o a ke kore ke raore o seka ba le manganga o seka ba le manganga dirato a ke re a re diwale ka gare a dipasa ipša maina ona yo na we bawa
4: o bona motho a thoma tshele o no mona gore le ka go ya Mandela o na le tshele o no bona o ra tlhompe go ya Mandela ya madiba ya tsa gore
0: bawa ba ga na fa o bona ke tshe papa tso tlo tabisha ga botse ke a boya.
1: le khono le Master V re na le refilwe yo a tshonya go ke scroller lightes
5: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
3: ah ona le scroller lightes
5: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di go ditse pele tsa YouTube premium mahala
5: pele nka e khumana bian
3: e go tsaga la fela go voda pay app tswela pele go ba bontsha gore o tsoretse jombele
5: ah ke tla dira bian
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: hey re mmogo go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso Sylvester Mathunyane one issue ere go tamise ke be ke go amogele le naneon le ke tia lopela kgoro Madam Michelle
4: moroga a ke go tamise ibile maduma o ke a cheke a boloke ga botse ka re ga pelo a ka ke se ka ba ka tsheka ka fetse ka re ga pelo ya ka o ba ne wena o le tsika o di o le na tsi phagama ye o ye me o le go ka morao ga fono fono ba re ke tsho gore ke tamise ba thire tsika mo ga re tsiba gore sa le moya se ba le matla ibile ke sona mo shato mo ho wa tsebo le go ithabisho ka le bakala ditsebe tsa batheletse le rena ditsebe tsa rena e ba tsona ka le bakala melomo ya bagashi ke re tamisha bana be sho a shabule tsi moroka ke Sylvester ba wa Mathunyane ke tswa ka mo fase ga mamburu tu batse ga khoshi makopo le ga ba uba ba uba mamburu wa le thebe swana lo ka tu batse la muri mo sho ka re ke le khoa ke busha ke na makopo le tumudi wa re makopo a bua ngwana a ra mphana ba re ke thaga o namile ke re mokgekolo mogolo a re tlhokometse go a re fa go lotswele ke ra ena matlha kwa dimo re a tseba re ke ena a tlhokometse go nnage re sa tswa ka gare ga Durban July o lo ba naga ka moka e be e duma go ya megolo kwane go dira dilo ka moka bauba ke nna tagutagu ba re kokona o ntlogele ke le rapo ga ke ne nama ke re ke bolaise mathari ya bogala ka go tongula monwana ka ko mobe kanka go supa ka ona o ka se boe ga o sa ntshepe boja thari la bogala ka lesange le supa ka le supa a dirope la re ga le tiega la sa yo ke a fisetswe ka go fisetswe ko ngwana mo barogo pata e tiorwa ke re naga ga isoga Mathunyane ba bina tshwene re re wa lokgoro ga re motsie re re mosadi wa tlhoka mepako tsa motomo o beeletse ga gone ke tlala ga le mosadi ke letswele wa tlhoka letswele wena o emisa pula monna ko go samela letswele ke re ke sekobo mosegare ke ngwane motse bosigo tlhe molama ka ko mosetlha ke otia o omile ka o tsenya ka re ga madiba ga o boaboa o setlhetsetse mare ke tia matshadi ke a isa dinokeng alla sa yo ka re gore le lela ba re matsikinyana wa re tsikinyela re ba geši bejega ba raka ngwetse bogadi ya gana gore e segeng ga Mathunyane mo bantšhwa go mandopodi gona ya ba ba ga make ba lla ya ba roka wa belela ore why mathari a tlhaba megolokwane ka ra gagaga ke nna ke tsene ka remelape megolo ke a tia ena bana gomolang ga ke tsele kele go bona mosadi ke swara dipompong ka re ga dipotla ka re ga ke fitlha ke bona mosadi ka tia dipompong ka di fa ngwana ngwana a re ga a sotlha ka tlhaletsa mmago kudu-kudu moroka ke tamišitse e tamiši
0: wa bona seo se rete wa bona seo se rete seo se gwadile le godu seo ai sao ba le ba make ai seo a se sona se ke sa le godu se wane sa one taba nna ke a reta mauba go le moeng wa ka ngwaneši bosegong bja lekgono o moeng wa ka o moeng wa motheeletši a ba re tlo ipsina ka polelo bosegong bja lekgono ba lebana le taba e yang seemo sa mmele le thobalano ngwanešo ke gona namile re thomile ka melokoloko ka lebaka la gore taba e ya seemo sa mmele le thobalano e tswa diripa tše dintšhi go na le bo body size and weight ke ra bo body weight and sex go na le bo body size and sex wena o tseba kaonenyana le le tse dingwe tseo e leng gore di tswapoledišanong yona ye re tlo no di dira fela bjalo re ipa re ganeletse godimo ga seemo sa mmele le taba ya thobalano baubanke re bolele ngwana mma ga botse ge re bolela ka body size ge re bolela ka seemo sa mmele re ba re bolela kang ga botsebotse pele re taba ye re tlo emomagantšha le thobalano
4: Broga garbelele rena le mabotlelo rena le maporoporo dilo tseo ka manaka tsona di na le dikhurumelo dikhurumelo tsa gona e ka ba se segolo e ka ba se sinyane e no ba le gore ntse e re bontsha gore dilo tseo ke ntse di bupegile go mana eupia go tshwanetse go be le se se tswalelago ntse o ene e bile simitilwe ka maleba gore se tswane le mojalo bale ga re bolela ka taba ye ya mmele bogolo e ka ba bonnyane e ka ba mmele o mogolo re bolela ka taba tse le gore batho ge ba phela ba le jwale ka dipoutu le dinatse ke batho ba gore ba phela re nyaka gore re be le bophelo jo re bo kopantšhago jo bo bose jwa go tsefelana ka lebaka la gore bophelo jona ka bojona bo bile gore batho ba mešane batho ba kopane ka mabopo a bona gore ba tle ba dire sewe se tshwanetse go se be kiba e be koša eo e tlo go tswa le dinaka diatla di fapane ka maemo a gona ope mafelelong di letša koše teng jale ga re bolela ka mmelo batheletše le moroka re no ba re bolela ka taba ya gore mebele e gona batho ba gasiwa and batho mebele ya bona ba inyaka gore ba e tsenye mebeleng e le gore e bopa mmele ya bona seo ba se nyakago le seo se ba kgotsofatsang gore go tle go direge mmele o teng ka ge le kwa ledimodimo kare batho ba bedi ba ga ba ka kopana ga botse ba busišana ba fetsa ba bea mmele o teng body size ke mmele e kopanago e mebedi e fetsago e dira gore yona e kwane gore e tope e dire mmele o teng o fetse wa gegile o tsefelana o ntšha dinoka tša metsi tša go nošetša gore mmele o be makgethwa o phele o eme gabotse
0: wa tsheba ke lebeletše tabeng ya seemo sa mmele body size go na le go a tsebega gore banna le basadi ba na le go ikgethela balekane go ya ka diemo tša mmele diemo tša mmele tša balekane bawe e tla be e le gore ba na le kgatlhegelo go bona go na le banna ba bangwe ba rata kudu basadi ba dikgopana go na le banna ba bangwe ba rata kudu basadi ba go itekanela ka leemo go na le banna ba bangwe ba rata basadi ba batelele le gona dikgopana tse le gona go tla fapana go na le dikgopana wa hwetša e le kgopana eupša e le yo mosesetšane wa hwetša e le kgopana a itekanetše wa hwetša e le kgopana a tletše e le yo mokotwana banna le gona fao go bokgopaneng ba sane le dikgetho tša bona go ya ka bokgopana bjo go a tla seemong sa go itekanela le gona fawe banna le gona ba na le tšeo ba di ratago ka basadi ba leemo le le bjalo wa go ba le mmele wa go ba le mmele wa gare goba mohlomongwe bosesetšane le boteleleng gwa no ba fela bjalo go na le batho basadi ba batelele ba mebele go na le basadi ba batelele ba basese go na le basadi ba batelele eupša ba go no ba le mmele wa go lekanela ra tšea taba e ra e retolla basadi le bona banneng go fela bjalo go na le basadi ba bangwe ba rata banna ba dikgopana go tla ya le gore ke kgopane e bjang o tla re kgopana ya go ithata ga botse ya go sebele dimpa o mongwe o rata kgopana a dimpana o mongwe o tla rata kgopana ya go sebele mmele o mongwe o tla rata kgopana ya go ba le mmele o mongwe a rate monna a leemo la go lekanela gona fawe wa go lekanela eupša wa go ba le mmele goba o mosese goba wa go itekanela o mongwe a rata monna o motelele wa setšitširipa o mongwe ana o rata monna o motelele o mosese bjale le bjale e bauba bjale ke seo e leng gore batho ba lekane ba na le go kgathana ka tsona bjale kanama ka ipotšiša gore khathano nye ya balekani go ya ka mebile a go fapana na tabentsa thobalano e ka ba ile gore go ka ba go gabilwe se sengwe na tabentsa thobalano e re ge motho a go lebelela gore o mosadi wa khopana wa go ba le mmejana ya be le re mohlomongwe o bile o go bona le ka leitlho le le itseng la thobalano go bjalo ba nne le basadi ba uwa
4: morogam go jwalo ka taba ye ya leemo gobane re lebelele gore maemo a rena mo lefatsheng a fetafetane jale a fetanego go na le dikgopana go na batho ba telele ge nna gana jwalo ke le mokopana ke loba ke tšea mosadi e motelele e ka ba le gore le tsebe gore ntle before to dira pele re tlo dira thobalano go ba le papadišano wa ba le affection e tšego jale ge le gore mosadi o tlabe ena a mpheta ke neng mo le gore a kwa kwa boboswa gore a e kgantšhe ka melomo yaka gore a nkhise a nna o tlo kobama neng ga kae gona gore a ntshware and le ka morago ga mowe gobane re tsebe gore batho bantsi ba thedija ba tsebe gore thobalano ga re tloya re bonane le gona re kopane e thoma kua ntle ya tumo le maitukisetso a thoma kwa ntle ka go bonana then ka bona mosadi yena a bona monna e gore monna le bopo la gagwe le ntshwanetse gobane ka mo gare ga thobalano go na le dilo tse seno di boniwe and go na le seno no motho a di sware kore re na le touch re na le mo le gore mosano re bone gona dilo tse ka mokana di tshwanetse gore di sepele together then ga e le gore ye mongwe o tla ba a le motelele a ke fe motlhala gore nna le bopolake ke le le kopane gore ga mosadi e le motelele go tlo ba nako le gore go seno re bapadišane pele re tlo ya mpeteng re swarane re je maroma re je maroma e be maroma a nna jale o tlo dire jwang o tlo ja ditena a di bja pele ka namela mo go tsona then be se a tlang phitlhelele jale e ba problem mo ga le gore mmele ya rena le ka lebopo la rena ga re tšega botse ga re kopane ka baka le tšhweni yona e ka no tšea ngwana ya matlhele ka re ga le gwafa ga mmutla o ka kitimiša tloba tlou ya robala godimo ga mmutla go ba ntho nngwe jale mroka taba ye ya lebopo e na le maatla gobane go na le tšhele gore le ka gare ga mokokoto ga go kokotwa le mongwela mmele ya rena le melomo ya rena e tshwanetse gore e be kgausi le kgausi jale ga ye mongwe le mokopana e mongwe le motelele go ba bosaedi gobane ye mongwe opalela ko go fitlhelela ye mongwe ka lebaka lang la lebopo leo lebopo la bona e selo le sa lekaneng
0: Hey, Thobalano FM, Moshate, Watsibo, Le Boithabiso, Body Size and Sex. Bosigong bja lekgono, ke seo re boledišanago ka sona. Seemo sa mmele le thobalano. Ge re bolela ka seemo sa mmele re lebeletše go ya ka dipopego tsona tšeo ke go boditšego tsona motheletši wa Thobalano FM. O tseba taba e re boledišanago ka yona. Wena gona fa o gae a kere o ikanne mosadi gore ae ge e le monna kgopana yena a o monyake o mongwe mosadi o rile nna ke rata banna ba batelele ba mmelenyana o mongwe a re nna ke rata monna o mosese o mongwe a re nna ke nna ke rata monna o mokoto wa dimpa monna le ena a re ke rata mosadi wa go ema rile wa go ema rile eupša re lebeletše bogolo bja mmele goba seemo sa mmele seo re nyaka go go sekošiša gabotse motheletše re se gabile gore se šetše go morago ke gore na e ka ba e le gore seemo se sa mmele se na se tloga se amane go le kakang le taba ya thobalano does body size really matter in sex re nyaka go tloga go tseba go ya gona fao gore na ge banna le basadi ba kgethana go ya le ka gore na mebile ke eme kakang na taba ya thobalano e thalagantše ga kakang motho ga e nagana ka yona nako yona yewe ka gore taba e ge re e bolela ka mokgwao e gagabela go ya go kgotsofalo tabentsa thobalano e bile ye nngwe ntlha e ke nyaka go gotloga ke bontsha ka pelanyana o tlo kwe banna le basadi ba bangwe e re ga ba bolela ba re kuduge go bolela banna ba re nna wa tseba ke nyaka mosadi a ke nyake mosadi wa mmele kudu ke nyaka mosadi o ke tla kgonago go raloka le yena ke be ke mokuke go kgonagala ya kore ba re motho portable ba uba sale wa ikwa tabe ba re motho portable kore motho wa kukega nakong eo ya ditaba tsa thobalano wa kukega wa ralokišega bjale le bjale bjale motheletši ke seo re boledišanago ka sona bošegong bja legodu e re pele ke tshwala le bauba ke tswala pele le bauba ka dipotšišo mothong ke a fetengyana ka fa ke bue go wena mo nakong yeo sa fedišego pele go na le dikwala kwa tso fa se ka tla lebala gore kgwedi e ke ya madiba
6: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
7: The time for the healing of the wounds has come.
6: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi. Le potle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
7: Mandela Street. Thank you that you chose to come.
6: Dula o tlhiletse Tumela FM o kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fa o batho ba ka fetola go maphelo. E le ga ba go pola tata. Tobele FM moshate wa tsebo le boithabisho
0: ne tshona Tobele FM moshate wa tsebo le boithabisho Sylvester Matunyani shu una le rena motheli chikenya ka retlenta benye bawa o gona akere
4: o gona bro
0: re ka bola la re iphelele di tshera re body size e amana le taba ya khotsofalo thobalano
4: Broca, a ke le se go go se. Yo re ga se ka ba re tshabela go na le basadi ba le gore ba rerile bana ba ba nyaka go ene le baka ke gore batho ba tsiba gore go thobalano go na le mo go tshwanetse gore batho ba babedi ba fitlhelane go ya ka mmele ya bona. Like a ke bo mohlala go na le mongwe go ya ka mmele monna e mongwe le gore o rata gore mosadi a ga tweka o lwa tiba a nore mbelo a gagwe a nore mepakwe a tr tr tr mo o wa gro mo mo skodri go lana go nwe go le ga sepeda go na le lebakale le ngwe kwa gore ere tr tr wale la tr tr tr ke bona le bana ba ba le gore o gopola mosadi a ga yema wena ka mmelo wa gagwe a shega mmelo wo
0: yeah
4: go na le mosadi a enjoyang gore a ka tsea monna ye monnyane ka mmele a mo phuthela ka mo diropeng goba mo pheleng ya gagwe ke gore tšhabe and go na le monna a rego ke nyaka mosadi wa bumbung e le gore ke tlo lekelela mo godimo ga gagwe ya ba sketerumane ya ba mozinga zingi zingi zingi ke a na le go kgetho e seo a re ga a le mo godimo gaka nna ke na le mmele ke le mosadi ga le e monnyane ka mmele a le mo godimo gaka ne ke bona ke ntse gore ke bo piriketsa ka maoto a ka a felela ka mararopetsaka
0: wa tseba o ile go sa le ntlheng eo e re ke bolelele dintlhatseng go na le ge re tla tabeng yang thobalano le seemo sa mmele o tlo kwe banna ba bangwe ge ba sa rate goba ba sa rete mebele goba ba sa kgatlhwe ke mebele ya basadi ba bangwe kudu basadi bao ba nago le mebele e megolwanyana o hwetse motho a re ai nna mosadi o mobjalo ke nka palelwa ke mmelo o hwetse a re I cannot handle her. Nkase mokgone. Ba wa re tsedelele ka gare ga tabeng. Ken seo e le gore se swanetse go kgonega ka mmele thobalanong. Go ba tseo e le gore mohlomong mmele wa sebopego se se itsego. O ka se šitiša tabeng ya kgotsofatsano ya monna le mosadi thobalanong.
4: Sa mathomo moroka monna le mosadi ba fapane bana e ke mosadi e ke monna jwale mmele ya basadi ifapane ka le bopola yona le mmeli ya bana ifapane jwalo gona le tshele gore ya nyakiwa kana go ya mokokoto ka go tsorobalana ke le mohlala gona le basadi ba ba mmalo gore ge o nyaka manopodi ga o ka baka godimo ga gagwe o ka se bo a kry-a kore o toria lekeleke toxiboo ka moka fea no baby e tswile sorry baby e bosetse baby e tswile sorry e bosetse because of what e le gore o position e wrong go ya ka mmele wa gagwe go na le ya ba mosadi mo le gore o nyaka gore o le monna o tlo botsene ka morago gore o tlo o fitlhele manopodi o ya ka lenaka la gago and o ya le gore dirula tse di fapane dirula tse ka ra instrumente di fapane ga di kopana go na ja round ja go di a sekele and di a fapana jale batho ga lebelele mmele ya rena ra lebelela le gore lenaka ra lebelela le poposo gore e eme jwang and go botlhokwa gore mo mmeleng ya rena o ka thusa ke mmele wa mosadi o mogolo and wa hwetsa le gore ae dijo ga botse manonno manopodile a mo godimo and wa hwetsa one sokola wa njaka ka morago ande go na le ye nngwe ya gore monna gape a kene a kabe a nyaka dilo ka mmele wa gago a tenyatsa e le ye mosesane a hwetsa o kare o lebeletse gore mosadi o na le mmele o mogolo a ka se ka ba monne a tenyatsa gore a ka se ka ba fitlha ntho golo kore moroka ka gare ga mmele ya rena re le banna le basadi re tshwane re tsebe ba bangwe le ga ba sa di tsebe but go na ditsetlo le gore re tshwane re di dire
0: e tshwaregana fa ngwaneso e tshwaregana fa o ketse papatso re tlo boa re tswela pele
1: le khone mo Power Flex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
2: oh Master V ke nya ka se kantirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
3: ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka ta kolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba wa e fetola na kweng mo lengwe
2: ah nayo
3: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone la network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
2: yana ke mo humana ka e bontshi
3: e go tsa gala ka go Vodapay app Boba online tshwana pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tshwang pele
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ye o putsiso ke e botsise go ba uba e lo ba fela ya gore ka nnete go ya ka mebele ya rena e ka ba e le gore ge re tla tabentsa thobalano diemo tsa mebele ya rena di ka shitisha go batla feleletsa di amile kgotsofatsano ya thobalano na goba yo mongwe a feleleditse a se sa kgotsofala thobalanong ka lebaka la di emo tsa rena tsa mmele goba dibopego tsa rena tsa mmele ke tabe e leng gore ga botse ke be ke e botsise bauba ebile ke tlo go rata gore bauba o feleletse go araba e ngwaneso ka morago ga fao ke nyako akaretsa motheeletse ka gore setse ba thomile go letsa peleng ka ya feleletse ngwaneso
4: ya maemo a mmele a šitiša moroka maemo a mmele a šitiša ka mokgomo jwana batho sa mathomo ge ba kopana bona baratane ande mongwe a na le kgetho ya gagwe jale ge le gore motho ye a kgethanago le yena ka baka la boemo jwa mmele go nna batho ba le gore ba tlhalane go fetogile boemo jwa mmele ka gare go na le batho ba le gore le gare jwalo a sanka a kgone gore leemo la mmele wa motho eo go na le banna ba bangwe bao ba le modimo wa ba fele go dimpa ba tshwanago le nna ba fele go dimpa and go na le polele nngwe ya gore ai ba ba dimpa ga ba tshware selo ke tlala fela ga gore tlala fela e no ba le gore go nyake gore motho a tsibe pin code gore o a kae o thoma kae go na le basadi ba bangwe ba le gore le bona ba filwe ka maemo a bone ke dibumbum marejale go nyake gore pin code le go tseba gore thaba e o e thoma go e namela kae goba maemo a accounta go nna batho ba le gore ba tlabana eupia ba pala keng go tlhoka tshebe ya gore re ka dira jwang gore thabe re e namele
0: 086-0002452 086-0002452 motheletše re go botsiša putšišo na seemo sa mmele ile yaka ya ba botata go wena tabentsa thobalano le moratiwa wa gago na ge ba tabile yaka ya ba botata politishano ibile ya mohuta mankala ba kala gore go tloga gona o bonagala gore mo ile go gore go ka feleletsa ile gore kgotsofatsano ga e gona ka lebaka la seemo sa mmele sa yo mongwe tseo ka moka re tlhoago re di tlhotlheletsa ditabeng tsa thobalano ke gore mo go tswelelago mathata go be le poledišano re boletse ditabanyana tse dintšhi motšheletše go tloga mola ra thomago re bolela ka taba yona ye ya seemo sa mmele le thobalano nna wona maikutlo a gago ke afe wona maitemogelo a gago ke afe ge re tlo ba re tswela pele ka dintlha tse dingwe malebana le yona taba ye ke tšee motšheletše fa madibeše ao
8: Go
0: tamisha rena magolego.
8: Tamisha jile ba uba mo tsi magolego wa tamisha.
0: Ba re ba tia lopo la khoro ba uba.
8: Ke na mi.
0: A ge.
8: Moroka. Ke nnete ba uba o re fata ba ke re itse ba o e leng gore ke mwa le mwa wa de tsiba le fapala ga go Moroka.
0: Yeah.
8: Nna ba o papa ke go pala lena. Sa e sibile o di ngwana.
0: Yeah. Sa se be ile go dingwana bjang e le mo sasetsana e le mo kotwana go ba bjang
8: e le mo kotwana e mo kotwana
0: e ho ya
8: lwalo challenge e moroko ba tlotlo e be ile gore palla ko mokuka moroka
0: o palla ko mokuka e
8: palla ko mokuka wa mpenyo
0: wa go penyoga wa go imela bara
8: No, one kima le bila akere go imela moroka ke ntse go imela ba selong e feta e go phenywa ka ge e na le ska.
0: Oh ya. E kya go hukwe.
8: Ba lo ka re maadi a tawa.
0: Eh.
8: Ke te ke go re ke la e ri ka kwa tswa crossing. Ke te ke tshwe utima di.
0: Ya.
8: Ba wa utima di ma moroka. Ibalo
0: Gana kwile ka di tsego na.
8: Awa gona ke mo se moroka le tsa bolela ba tsone ke re fe.
0: E ke kwa ona le sego se se ka fa o ke re gare ke ene. O ke tele di.
8: Jwal ya ba hore boka hore ba bona moroka.
0: Mm.
8: Ke khona le go mokwa kuka.
0: Eh.
8: Le ge bo shego ke fela ke moroka le bile tshe kwa moroka.
0: Yeah.
8: Nga di khona bereka di taba.
0: O khona o dia di taba. Kore.
8: Ba le ge motho ke motho le totolo moroka.
0: Eh.
8: We o tlo feta ba ditaba tse a lebeletse kwa di go palela
0: oh
8: ba lwa a be na kungwa moroka

0: εγώ κουέλα μπορεί να είναι κόρο μαγόρι κι άκη άλλο μου.
1: Τα όνα τα λομπρόκα του οπαλό.
0: Τα τα ωραία είναι. Τσα με λάφε αμπωσί το άτσε. Πουσά το άτσε με λουμί. Μα ουέ πάρου ανίτσι με ανίτσι αμάτσι.
2: Νο, μα ουέλα γουάι γουάι με λεκιόνα. Μου να ngulu mamuthu asibilela ape thukile ka moya lebe jikwa siazwa
0: ya kor kor kor whatsapp pone le shano itlo felele tsa e re libishitse go gopole di shano kokore itlo felele tsa e re libishitse go pone di shano ya baratani ke nagana gore ke ntla e kgolo yo re tlo fetsa go ka yona bauba ya pole di shano gore na etse pole di shano e tlo ba bohlokwa go le kakang o tsebe gore ge e le gore go tlo feleletsa go sesaba le kgotsofatsano ka lebaka la seemo sa mmele re bolela ditaba tsa batho ba ba golofa tseo e leng gore ka tsona re na le go tlhotlheletsa poledišano raoa ga go boledišanwe eupša moo e lego gore motlhomong poledišano e ka no sebe gona nna taba ye e ka tlatla ya feleletsa e dirileng re šetse ke bontšhitše ntlha ye nngwe gore go na le dikamano tseo e lego gore di fitlhile mafelelong ka lebaka la dibopego tsa mmele e le ge yo mongwe a se sa kgotsofalela yo mongwe goba go pala go diragala tse dingwe thobalanong tseo di lebiša go kgotsofatsanong bjale taba ya gona ke yona e ya bošego bja lekgone gore na re tlo tswa bjang bothateng bjo na poledišano e tshwanetse go gapša bjang gore go tle go feleletse go e ba le kgotsofatsano eupša o boletse taba nngwe bauba wa re go tshwanetse go ba le mo tabeng ye e bjalo go be le bokgoni bjo bongwe bjo e lego gore motho wa tseba o tseba motho wa gagwe gore na etse ge wa ka a le ka mokgwao ke meragelo efe yeo ke tshwanetse go e šomiša go tlo o fitlhelela kgotsofatsano ya ka le yena eupša a re be re itshweregana fao 086-000-2452 086-000-2452 body size and sex bošegong bja lekgono ke seo re boledišanago ka sona ke botšimegala motheletše ebile re ke tope ba papatso gannyane ka morago ga papatso ke tšeabegala
3: le kgone mo powerflex plan le master v re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
4: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
5: pheko yago ke powerflex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
4: nnayo
5: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
4: bjale ke mohumana ka e montšhi
5: e kgwetšagala ka go vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretse e tswang pele
4: ke tla dira bjalo
5: go na le dipeelano further together vodacom
0: na o ile wa kopana le seemo sona se se bjale seo re bodišanago ka sona dikamano tša gago tša lerato motheletši o feleletše o dirileng ka seemo sona se se bjale se go amile ka bokgwamang ge re ka abelana maitemogelwa re tlo o botsana ditaba re ke tšee motheletši šio motheletši madimešeago ga gona fa ke topeo ke a go lotšha
6: makelekae
0: re gona re ka botšiša lena
6: awa ke kgotso ma jale ka ge le nako ya gore go bolele batho wa nna ga o le monna se segolo gore o rate motho wa gago
0: ya
6: ga o ka kgona go ke botsa ka motho wa gago gore ga gone wa ka mo direlang ke yona seng mo direle tsana o tlo ba šhaba ba baka ba bolebela yona ke Anthony Jacks fela ga e mogapeni ne ba baka ke kopane lena a na 19 years
0: wa gago o kopane le ena a na le mengwage e lesomesenyane
6: 19 years ya
0: ya
6: sentseng kopane le ana 19 years gona le o na le 43 years
0: ka mmele le o mokaakang
6: ke kopane le ena apara sa 24
0: e le o mosese
6: e le o mosese ke kuka ka mokgwa ke ratang ke thagola lefu ka mokgwa ong yakang
0: kore o mophethola ka mokgwa ong yakang kore o mophethola bjale ka diphaphata
6: go se nna le ka bothata ke iphina ka motho
0: ao nna o reng wena
6: That is why gona nong ga re bolela so motho mo le mongwa monna o tlamela a kuisha motho e lengwa hae
0: a mamapile a papile o kopane le ena ana le 19 years a para size 24 kulukile gona biale o ka akang
6: gona le ba para size 46
0: gona biale wa para size 46
6: ona.

0: Yawona pe 46 ke a e bona pjale pjale wa e khorometsa wa rra monna 46 monna
1: a gona le ka bothata a gona le ka bothata ge ke mo lebelela di bona o ene ngwaka e le ga ke khoshi ke tla ba ke tsa mo go yena
0: siamo sa mmele wa gagwe a saka sa a makgotsofalo ya gago thobalanong goba sa paledisa tse dingwe thobalano ya gago le ena tseo bo go di kgona ga ba apara size 24
1: ga gona mosilo sa tshwenya gona sema kae go ne ba ka nna nna ka bonna go ne a nako e le gore diaka ba letsaka ga o ka re o le monna o na le mosadi ga o sele molebelele o face bophelo ba gago le ena wa nyaka o chipta mind wa hao mogopolo wa gago o tlo palela maikemišetso maikemišetso ka maramarata ka re gona anong ke tsuta kere ke a tseba re ke a kgona mokuka ka mo ketlhemotlhe ka mo ka mokgo ke nyaka le ene ke ka mabane relaxite o kgona go jea letsogo laka a re tshwara mo ka kwa chescope ka ba le maatla
0: na ore
1: la bone gona mosokolosa ka a robala o kare ke mokukile Nai bona, kuti tabo la buchengi ka silo. Kuti muchomile ni silenda ka botsane le motsetsane. Gona no ke mokima ne. Mara bo pelo bo ke bole monate.
0: What is
1: it ya ga mogonya ka?
0: O sadi ya ka mogonya ka go kore. O tseba meragelo ya gago go ya ka seemo se seswa sa mmelo wa gagwe.
1: Straight.
0: O tseba so, o tseba. Yeah, yeah.
1: Nna ke la ka monna ha e.
0: Eh.
1: ke motanga re dile ka bona ka re dikule o ikinyana ya ga busta ba nne ka dikoni
0: o
1: ya ba drama ya ba mo for two
0: o ya o tsi amatanyana ka ntle o ya ka metsushanyana metsushanyana
1: eh le na ba bula ga di ma ba mo go diega ka ne go go butsi tsima ke baby
0: ke le ba go du bula di tsana lona ngwanesh
1: ra ba ke tsho go le gore motho a monna a ke putse ka motho a hae
0: Tobel, kekwe.
1: Ka gona motho a ka fa monna go tsena le mmago bana ba hao.
0: Ke o kwela ngwanesh, ke o kwela ngwanesh.
1: Thank you. Thank you.
0: Tobela FM mo shate wa tsebo le bo ithabisa. Ke nyaka o tlo kwa ba u ba bare tseba mo ore o ba apara o ba apara size 24. Kore le motsetsa re pa ge ba ba kopana ile mo sesetsa le mosadi o re ke be ke dia ka mogokeng ya ka ipsila bya le ka ke ipsila ka motho ke mo phethola bya le ka dipapata monna kore wa tseba king ya are shuwe utlile gona bya le o apara size 46 ke motho mogolo gape size 46 upya re ga mpalele ke tseba mo ke tswane go swara gona ke tseba ka mo go ke tswane go dira ka gona go fithelela khotsofalo pe le ka mmutsa hore na melo wo mo ka ga saka wa go shitisha go hwetsa khotsofalo yo mo hlomo go bo go hwetsa pele are a wa le ga nyane e wa tseba e ke popola la mo no ke le ba kudu e rino le ba ntsha nete ba u ba rena bana re na le pono yengwe ya rena ya gore basadi ba u bana go le mebili kudu ba ka se go khotsofatse ibile ga ba fithelele go hwetsa tseo motho a ka dinya ka go thobalana ba u ba re nka taba ye re mo magantsha le ya monna o fetsa go le tseo
2: awa Hapi ke dingwe trekere ke kgolo ga motho a le kgolo go yona and ga le snotolo ke sinyane se le kana le sa kolo e nngwe le nngwe e le gore motho a driver ya gore re ke mo mroko bane sabatom a re bo le bo nnete motho mo le mo ka mahlo a gagwe o kgetha seo a se bonego e ka ba apola e ka ba eng a e kgetha a e bone jale ga e tlo gola ka mo go ba mo go tšhentšhang gona eupia le ge o ka sekebe kwa ba tšhentšwa mara go tšhentšha gobane gona motho mroka nna ka sake oa tseba ke bereka ka dikamano le melate mentši mo le gore o gwetse motho a re no e mongwe tsela a kebe ke nna be ke monetse e le koloinyana wa mmakatsanane ke bulldoser o tlete ntlo ao ke bulldoser nna be ke senya ke bulldoser ke kopa dicase se ke di sekang motho a re aa nna sae
0: ya ke monyetse ke monyetse a le biale ke monyetse a le biale gana biale e a u kaka mpa ke tshepedi a wa biale ona ke sa khona biale le biale biale taba yewe ke bolelwa ke banna le basadi ba bangwe ba ba ba e bolelela thobalano ba uba dikamano tse dingwe di a khona go fela ka lebaka la tabe wa lesu e tshwaragana fao ke tlotla go wena ka yona re tlo e tshwetsa pele 086-000-2452 086-000-2452 Tobela FM Moshate WhatsApp Body Science and Sex Revolution akam siamo sa mmele le thobalano bo shegong o bia le kholo e bile re butsa putshwe kholo fa re re tsala fa no moyong nko re botse siamo sa ditaba se wena o ile go wa ka wa kopana le sona malebana le taba yo re boledishana go ka yona o ka ba o le kgodietswa go le rotseng o ile go wa ikwetsa o shitelega ka gare ga dikamano tsa gago tsa le maratiwa wa gago ka lebaka la yona taba ye re boledishana go ka yona mohlomong wena motheletse o re tswa go yena gore taba ye make ile ya ntiragalela ke mang ke magolego a re a wa ke boledishane le yena wa kakamora kare kamarakela diteki kara wa tsena tsele mosadi bjalo gona o kare wa ntšhita bjalo a re kwe 086-000-2452 086-000-2452 Tobela le maikutlo go Tobela FM ke tšea motheletše šio ke ya go tamišo re gona re ka botšiša lena age
3: aowa gomme motho e mokgotsa a na bothata a tshenywa fo motšea wa mme ya mo mafelelong a mpedi mo wa tsea maoto a gago a rala mo mageteng a gago
0: o ya
3: eya wa go a iwa ka kuso
0: namile go a iwa o mokae wena kgaetsedi ya ka o mosesetšano o mokotwane o mokutu
3: ke apara size 46
0: o apara size 46 o ne mmele o ya wa gago ga a ne dipelaelo le swarana ga botse
3: awa re farana ga botsiri bile wa nkgona gore ke khuna mo fase ka matolo a tle ka morago ka mo awa wa iwa ba re motho mokoti o riang awa
0: gona
3: e gona ka wena monna o tsebe taba tsa gagwe
0: o go nyaka monna a tsebe ditaba tsa gagwe ga a ne dipelaelo ka wena
3: ke
0: go kwele abapele le na le go ba le poledishano ka tabe le tloga le poledishana ga botse
3: awa re a poledishana ga botse
0: a sa ka ba le pelaelo la ganyane ka wena
3: awa sentle a ba le pelaelo
0: ke go kwele kgaetsedi ya ka motheletše madimeši ao Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo ke mo go 086-000-2452 tabela ya poledišano bauba e gare ya batamela eupša go gona molato communication ke seo re tlo boledišana go ka sona motheletše madimeši ao
4: metsemake
0: ngwanešo
4: ke go bere mputšhetso kapu-kapu ka mo rona ntlo ya basadi ya gore go na le lotlo le lennyane kwa ke tlala fela especially basadi ba ko Pretoria maua mosho wa yo tsela ka molaena
0: Pretoriaaro
4: o tlhakana le ena ka go butšhana wa apara sa sma fe le 5-6 ba selokele mara e le go 10-11-9-10-11 I'm sure
0: o ga na lokela ka rai ke a itseba ile ka kakae kwa a sa kakae botšiša dingaka tšeo ke bago le tsona fa ya gore go ne basadi ba bangwe
4: especially ka molaeng ya Pretoria
0: kago ne basadi ba bangwe ge monna a mološa a mo kgopela lerato ba re o mo lebelela seeta se gore ka be e le gore ke size mang seeta sa se lebelelao
4: tla banana gore o tla go rekela dieta gantsaotabanagore
0: mosadi o rerega ntebeletse seeta gane o nyako ntekela dieta ba re ba lebelela dieta tse gore o re ke bone a ka apara size 10, 11. Ya. Wo kore. Bile. Go apara size 10, 11 o kore ba ra hore a wa le motho o lokile. A wa.
4: O mo khotsofatse wa bona. Khotsofatse.
0: Ah, re tla tla re nya ke shisha ngwane sha bona taba. Ke le bogile.
4: Yeah, no, thank you.
0: Botele tshe ba di bashia o thobela FM mo shate WhatsApp le botsa ba bo bo itse ba tabe re bolela go fana mon
2: mroka e di di nonwane re go tshe re ikwa
0: e tshwara kana fa o ga nyane pele re tlo etsa tsa pele ke tshe botele tshe ka go tabisa botele tshe arlo cheng oh arlo cheng botele tshe ba di bashia o
5: da demo be
0: thobela thobela
5: ke
0: tsena re bona re ka botshale no
5: Hey, kada kada mi sabi ya fu na mo kara o no. O emela basadi. Ya, o mi giba basadi. O buli di ne di ya utala. Eh, basadi wa ba gutu wa nya na adzubi ya gutu na bana ba ba mmila.
0: Eh,
5: bana li kira ja bona ke re ba khono khutsa ka ba.
0: E ke aleko.
5: Eh, gore experience ya di vide li hona. Nge ba chaba le.
0: Ya. O no ba chaba le wena.
5: Eh, nge ba chaba, nge re go modire nya no code 14.
0: Ya.
5: Ke re ye yo nanga fe khone ma.
0: Ya. Ya.
5: Ke re go mongwe e a fitla ntswara mo de mali.
0: Ya.
5: Eh, ke a bile ra dela yenye go re ka ba ka magala ke re ka mutho ka ntuna le ma dama so.
0: Mm.
5: O khona go flex di so nna ke ra ina nna nne ke me go ina ba le nando se fera ba no dia.
0: Ka le ba ka lore. Pole le ya tile go ngwane se re no bolela. Pole le ya tile go ka bar full figure women ba sari ba bana go le mebele ke gore ba re a ba khone go itsukutsa thobalanong ga ba khone wa tsaba go thelela go itsukutsa tsukutsa byale ka lebaka la go imelwa ke mebele yo tsa go ka kopana le dingwalo a tse dingwe nna ke phela ke bala ka ditaba tsa thobalano lenane o le ka metlhage ke itla fa ga di no dumelana le taba yewe ga botse botse a ke nyaka go bolela tse o kopana go le tsona ke tla no dumelela kana kwa maleba wena o tseba ngwane tshe o bone ke nyaka go bolela lena
5: ba di mali tshu ka mkhone ke motshaba go bona ke re bongo mothoma ga ya botse
0: ya
5: a ra tsama ya a re hita bunto ba di mali ka mo lelela go ri a pula kare go mara go re a ga tla ile nna ke ke tshaba ka yona mmm a ga di magere nna le go mpeteng go gore a bula ka tla engwe gore a bula a ntshwara le o bula bona motho a tshwara a gore a gore wa ofrele ga o tsena ka mwara ka ofela yena
0: mmm
5: gore bona o ntura wa mwa mo ke tsene mira le ke a o dira mo wa dutela le ke ga ofela
0: ka mo ripana o khotsofatse tshobalano a gago le botho mo bya
5: Now we figure out the portable. What if people go on?
0: I don't believe. Like how we open the hole now.
5: Yeah, we open the hole and then the magi. I don't make much out. But come on, yeah, get on. Carry or something. How we accept the chow about our soul.
0: We know why it's like a total anolena.
5: You would.
0: Yeah.
5: You wouldn't get the magi.
0: Oh, wow. Okay, we come on issue. Kikikikin kaya ukiwe huki niyaka. Yupia wa nao re orata di portable orata ba hukukera. Oba fa panchabi yang le basari ba ilugore mwisho mwwe ba banele mebele?
5: Bale, wabana ba mebele nyana. Ete magi, awa kurungari genga, awa ujimi nisha, ujimi ha too much wa. Gira uberega too much. Bakona ubula habut wa dzena ka hari kuri lena au pressa vudzi ka matswa ya u pressa wa ri ithini ka yena u sa jini
0: yeah
5: tele vaba de portable ndate make inyaka u jini ya u dia starzeno zwino
0: oh kya
5: u tena ngolo ngwaka le lelo go wa tena wa emela ka mautu wa tena
0: ko ka mantswa mangona o ri botsa gore taba thobalano re tlokomele go ya ka diemo tsa mebele miliona o bolela go o mogolo o na le go ka go paledisa go dira tshedingwe tse o ka di dira go le motho wa mmele o monyenyane go ba mmele o se go montshi ke se o mpotsa go sona
5: tate maka awa tame oru unani oru ikile gizu wa mki yola yola wa possible ikagiru wa giyo kure umunani wa uinji
0: ikia
5: huyo unyaka ukozo fala ene ujira kama kwa kwa nangono ahu ulele mufe chance ahu ulele wena ukono wana roke mutura daso wena ukono wana na umufa katila mani kwa waka mujaja fela kama unani umu lilele
0: kabeluni
5: oka tswa mothabisa ba le ba tswa ka bo mang e re na le re tshaba re no ba ga ba kuturu ya ndan ya ndan
0: kwa le se re go botsisha o nagana re poledishano e bohlokwa biang a ke re ya le fam re re ga re se re poledishano e re se re ditaba tsa batho ba ba go le ra ba ra fana le maele o nagana re poledishano go khona le gona bya le ge re bolela gona le monna o mongwe go ba gona le mosadi o mongwe o nyaka go tshabela monna wa mme wa mmeli go ba mo sesane e ka ba wa mmeli go ba mo sesane go ya ka seo yena a senyakago go lofa o ga saka wa ba le politishano ya gore nna thobalano nka khotsofalela se nka khotsofalela se nka khotsofalela ge re dira ka mogo o na gona politishano e bohlokwa biang magareng ka banna le basadi tabentse tsa thobalano ka taba e re politishano go ka yona
5: politishano ntate mage e busa monahano wa gore ntlhomo le ngwe go ina na o bona o gare e ga se dire ele tsho go bona tsana le le wa vedi le fana confident
0: ya
5: gore wa bona mo re ga fitela re ga dia so
0: ya
5: wa bona mo re ga fitela re ga dia so ma go tla re wena o nana ja o le one wa palo go sherela o nana le ya e ra gore o se jutu le tsileng a bo tsebo
0: wa le sho a re le se ga na fa o ke go kwele ka tsebe tshepedi ke le wa khudu go le tshana lo wena
5: Tangen
0: tatu mara. Ache. Tobela FM moshato watsebole we television ke tsha papatso. Bauba ke a bua ngwane issue.
6: Le khono le Master V. Tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lights.
7: Ah Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroll bushi u bohle.
8: Ah, ona le scroll lights.
7: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
8: E go ya wa e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
7: Ya leng tai khumana byang.
8: E go tsaga la fela go voda pay app tswela pele ba bontsha gore o tsoritse jompele
7: ah ke tla dira bya
8: bona le dipelano further together Vodacom
0: e tobela fm mo shate wa tsebo le bo itabisho mo challenge shu kya go tamisha ra ra ra ra ra
9: eh mana eh bo a itro nyantse le tsone la ga re ba ke tsaka tso tore nya nya wa tsalo le nya nya go mora ke ra mo ntse ke se le tsa tsalo le ga fa mo di ni go go ga go bomba go di se le tso nya nya wa tsalo nya
0: ya
9: eh se lo se se ye ke se mang
0: ya
9: ba o le la mo nwa no mo haru wa le tso mo telle o
0: eh
9: ya roko mo go pala roko mo telele roko mo ya
0: ya koko ko mo telele o ke a tsiba a se taba ya ya seta fela gore ke ba re
9: ha
0: le monwana wa di ba seata o mo telele mo seateng na ke tsebo re tswa di polele tseo di tswa ka o wa itse ba tabe
9: ba go korola ba go korola re ne o ke ne o a me pata le mo go pana nya no ai mata ka se di le selo
0: ya ya ya
9: ya re le dinga ga tlo go ba buisa ka ona menu a norba ga ga menu a
0: aba pe u tla go ya ka maitebogelo a gago ke di nnete tsona di tsaba tsona tshepedi tshe taba menu a na ma tsho
9: ya sa go le monwa
0: ke ra hore e go ne nnete ga na fawe
9: eh di nnete
0: Eh ya.
9: Eh tsa maisona a go re mo nwa no o le ga ntsa mole. Mara ma ha ma a duro ke. Ah wa bona ne man jo na le man dia le ga na le.
0: A go ba nna we.
9: Eh go ru le go bo ru la wa me.
0: Ke o kwela wa de shu ke o kwela.
9: Re ra bo ena lo kha ka kha tsa mo monna mo go jwa mo wa bo tshe wa ngwa mo
0: eh
9: go toka mele ka mo
0: aba pele etu u kae ngwanesh u kae
9: ditori ya ka mo modogwa ka mo ka ntlela go dai ma
0: oh okay ah no ke a utlwa
9: ya mo phanne re tshile le tshe
0: ke go kwela ngwanesh re tla ilukisha tabe we ke a leboga Tobela FM, Moshati, what's available with Tabisha? Tobela FM, Moshati, what's available with Tabisha? Level Super Lucella, Sir Kimisitel Sumisiana, Quikala Irina, Lisumi, Pay Team. Tobela Nalabai Kuto, Shogun Bialcono, Revelation Akata by Siamasamili, Tobalano, Akikumachili, Chishu, Carolo Chum. Lekai.
10: Rona Lekai.
0: Rona Trumperi.
10: Can me pick a coach, Gabuapuji,
0: like a chili dici.
10: Real gear fool.
0: What
10: that I will go over Renavat Renavat to the Kakana Hakamatana or Shemu to Michirin or Musta Yuara. All I lay in a bit of a matumu.
0: Ya.
10: Louis Rat. Wahola.
0: I will not. Tabere bo le tsena go ka yona ya CM sa mmeli. Ke kinya ko leko. A inde botata
10: le ka go nya.
0: E utla e ama na bian le thobalano. Nkani dipelaelo tsona di gona go tswa ba nne ba bangwe go tswa ba sadim ba bangwe. Ba o ba felele tsa go ba re ga ba ipsine ka thobalano le basadi ba ile ngore ba le bathomile go ba le diemo tshedingwe tsa mmeli ba nna ba ile ngore ba thomile go ba le diemo tshedingwe tsa mmeli
10: ba ba zelela go ke ba le go ba nne go tate mak a fulo go fetjana mo tseleng a ba gola mmogo
0: a ba gola mmogo
10: batho ba ba fulo to fetjana ba itwa mo batswa ba lo kum ka mo kopane le motho mo rong ge ba ntse ba tswela pele o tla le dipela ye
0: o tla le dipela yelo byana
10: mara ke le ka thoma le sa le lena le sepela le tsama le go la ka mo tamba ga pele
0: ke a le kwa ke a le kwa ke a le
10: ke ga bona ya ye ne
0: a re
10: ka mo kana ga nna le a gola ke change se le ka bolana di po change di tse tswela pele le di le kish
0: a re bolele ka taba ya khotsofatsano a thobalano ka lebaka la diemo tsa mmeli. Le setse le bolele kgaogane le nna bjale go ne taba Thobela FM Moshati WhatsApp le boithabiso 086-000-2452 ba u ba ire ke tsie motheletsi o mong fa ka morago ga motheletsi o Nalwa na bela re tete re tsere di tabe 086-000-2452 Tobela luma Tobela FM re bolela tsana ka taba ya siamo sa mmeli le thobalano motheletsi re lebeletse gore na siamo sa mmeli etse ba nna le basadi ba na le go ratana go ya ka diemo tsa mmeli ba nna le basadi ba na le go ratana go ya ka diemo tsa mmeli gona fao go gabilwe go ba bangwe go gabilwe thobalana a kere ka dibopego tsa mmeli ga botsikere ka diemo tsa mmeli gore na mmeli ko mo sese tsane go bang ko mo golona botshele tsa re lotse
11: e le ka ntse tsamake
0: re bona khaitsedi ka wena
11: gona na le motho a ka re ba mmeli ka mokene a ya re bonile mathata fela
0: o wena le motho a ga go leba le ne emebele ka moka a le bone mathata fela ne
11: e bile le dikgopana mara re fetisana go le ntate ma
0: le a khotsofatsana thobalanong
11: kudu
0: wa le shumputi pole di shano ke ka kang magareng ga lena tabeng tsa thobalano
11: polishano ke ntse go se akere ke a gona go modisa gore wa go gotsofalela nna ke a go nna ke motse plore nna ke gotsofala go gotsofala wena e ka ba go gotsofala la
0: ka ka ka lena le ne mebele ka moka e ka ba go bolela nnete go na le ka fa o le lemogile go mebele ya lena e le shitisha tshedingwe ke moka la kwanela tshedingwe go le fitlhelela thobalana gape na mile le ntshabetse a re lo cheng motheletse
12: thobela ntati
0: e thobela le kae
12: rona le kae
0: timan radio ka fao thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso metsotso e le some nne go ikala e rinya le some pedi a re lo cheng a ke kopela le time radio
12: ke kopela ke time
0: a ge e
12: ke kopa go botsa ke go bua ke a tshwaela ke mo mogwatse mo moruleng next to Sun City
0: botsa raetsho fa o fetsa o bue
12: ke bala no ke so se sentle e lona le le babedi go sa lebelelwa mmele bangwe ba dira thobalana ka tsela e nngwe e leng gore ba kitimile ke ka re motho o tseya baesekele boenamele kante ga go bjalo le tshwanetse le buisane le tshameke le tsene thobalanong mongwe le mongwe a le bollo
0: mongwe le mongwe a le bollo rra
12: a le bollo sena me fela o no ka go ka o kala ma baesekele ka puisa bonitse ba batho dilo tseo ba di dira ga tempe ba le baswa ga ntse ba ya pele di ba tlhabisa kgala o tshwanetse o mo thuthufatse o mo tshware ka matsele o a nyanye o ire ditsotlhe tsena a tla nne bollo o tle o kgone gore o mo kgotsofatse and-e o no mmotsa gore a o kgotsofetse kana mo fologa fela e ka o tane separapara mo tereneng ya mafonfonyana ke molefe mo moruleng tate ke le reditse batoko
0: bano raitso terene ya mafonfonyana ke
12: ke separapara sa jubeta kere ya no go ntse fela yalo natile o tla kgotsofala yang a re o betse fela a sa kwa se o mopit
0: maua a re sekane o thobalono o bonamela fela o kitima o karo pe a lo bonamela terene ya mafomfonyana emo ke be ya terene o na bona nko e tshware bo bonna ke a boa bona ko e tshefodisego pele
6: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
7: Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
13: o na le scroller lightes
7: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
13: peko ya gago e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube Premium mahala
7: bjalenka e humana bjang
13: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele
7: ke tla dira bjang
13: Wona le dipielano further together Vodacom
0: Tobela FM moshate wa tsebole bo itabisho Bauba Sylvester Matunyane ekio Kona fitla o fetse go fologa terene ya mafumfunyane
2: Mmego bege o bo bonya e terene
0: Ei Ya, re. Bauba a ke tsebeng wa nesho. O kwang go tswa go motheletsi tabela ya politician e setse itsweletse go batheletsi ba bedi ba bararo. Ya politician. E tswa wena o kwang go ya ka so motheletsi wa rena a re botsa go sona.
2: Broga, na o fisa le go nna ja a re bela so
14: that atelejo we sitting at day and ba bang ba boncha mo salo mo tsika ra ba tsono tsipore le ge ba e ba ka fetwa tseleng re thomile ka a re tsile gore la re go si tsile go a then ir boncha ntong ya gore mmele ka gola re gra ba tho ga mmele ya bona e le ka tsile nngwe ya bona e minyane ba bang mme ya bona e le megolo like ha a se re tsoma re bela mo a re dire mo le gore ba tsaba ntshi ba fetoga ga gola ga mmele a re ke thabisha ke ntong ya gore ba ra e go tsoa pele le ke mmele o le jwalo o fetogile go bane mroka kona batho ba ke go batho ka di 1580 ke ga mora mo tho about 44 and a gone gore o ka molatla e ra gore ke le ka tlo mo polokwane re ya Cape Town re ka change jang gore re tsware level ya tsela le ke ntena e ntabisha go impa inkhaletsa gore ba tlhelege ba e kwa ntho gore no ya ba a gare la sekoloi khale go tsela sebo sebo re tshentsha le bilo ra tshentsha le gore re ka dira jang gore the future ne my a lokile wa mara a go kwana go ba sa ka thomo gore mbroka nile a bo pele rena mmelo motho bo pele ke modimo and go go nwe motho a go tloga ka bo yena fatse khare kwane ka le rato arukwane ka tibena na gore re dira so a re le mong gore e mong lo dilo ka tloga ka botswane le tsogo le ka tloga ye mong a ga slogi ye re tsebe gore e ka di dagala ane ya ga re jwa re pleno le ka di dagala gore ye mong a tloke eng o pele man a re tsebe se se so le dinga mswana
0: e tshwara kana fa uba uba e tshwara kana fa ngwana eshu 086 000 2452 086 000 2452 happiness tsoba makikara salma isa go tobana le maikutlo go tobela fm ka go na le karolo ye nngwe ya tlhogopoledishano e ke rata go kudu ke poledishano motheletsi madibeshao
15: tshobela go lotse
0: go lotse rena
15: ka go mogolo
0: wa mmakubela phela itswene
15: morena
0: banna we
15: hey taba e ke kholu mana mara ba le ka mo hey 87.9 mana hey ya gana mukhaga mana
0: 87.9 ya gana hi
15: hey ya gana mana
0: eh tlatla pokenta bo u ikuile a re fitlisa go ba maleba gore nke ba tlokomele ka re kuile gore le ka fa le Pretoria go na le mathata
15: Hey, ke bona botlhata gore bo tshwereng ka mo mokhaga man.
0: O le ka fa o Pretoria?
15: Hey.
0: Ao banna we, nakhane. Ao.
15: Re thuse mo mokhaga man.
0: Ya, ao, re ga re re go di moga bjona.
15: Morena.
0: Motlhomphedi.
15: O tshabalena.
0: Le be le na le polelo go di moga taba rena.
15: A wa na ke no tshwaela ka yona taba e mokhaga man.
0: A wa go ne taba e tla loka e wa ine molato.
15: Ba re tsara re ga ka ne ga ke.
0: Ke le kwela papa.
15: Morena.
0: Ba di ba ka fa o Pretoria le tikologo a wa re a le kwa. Mohlomo o tsebo re ga ntse Pretoria e bane le mathata la go ya gana fa le bo Johannesburg. Go tla no ba fela bialo. Ya wa tsebo ina. Motheli tshi mari beshi yao?
16: Tsebo re ga ntse ba ke.
0: Re go na go ne shule na.
16: Awa mato.
0: Awa.
16: Ke kwala ditao thobalano go kwa.
0: Thobalano ke kwala upi ke kibutsi sa wena ke rena. Tabe ya mmeli ile aka ba bothata bya gago ile wa ka kopana le yona wena.
16: Awa ta ba mmeli na a ke shaoli.
0: A sa ka wa kopana le mmele ke ka wa kopana le
16: a tsanga ka ba le go sa go tsofala gore o complain gore motho a ka botlhata se go.
0: Yeah.
16: a tsere re thobola go kwano tlhokanya ka letsebo ina ka letsebo gore motho gore o gone go pharetsa motho
0: mwana sho wa tsebakeng wena o bolela taba eng mo shimo
16: ke go pharetsa motho
0: o e nya ka letsebo
16: ka letsebo
0: o khone go shuma motho
16: motho
0: e nya ka letsebo khone go shuma motho ke nagana gore wa tseba o bolela taba eng o e botlhokwa kudu e nya ka letsebo le go khona go shuma motho nna le wena a re gatelele gore etse na ko nngwe motho o shomega go ya le ka fao e leng gore le boledishana ka gona go ya le ka fao a re go kenyaka ka gona ke kwa bose ka gona ke kgotsofala ka gona ya boletse ntlha nngwe e o botlhokwa kudu ngwaneso e re ke go leboge ke kudu go boledishana le wena age tobela fm moshato wa tsebole boithabiso ke a go leo tshwamotheletše Arlo Cheng. Kone taba ratela pele 086-000-2452. 086-000-2452. Toba lokolaba uba mo metsetsong
17: ya lesome yeo
0: e latelago.
17: Erke tshe motheletše
0: fa. Ke go tabisa motheletše.
17: Mage. Tobel. Mekaena. Rona wanish. Ke fona ke le mo social nguve.
0: Eh.
17: Oh,
0: fuele se ino ro. Papa re.
17: No, pero.
0: Ya
17: le. Ultima tsala la le maikutso man.
0: Ao ba nna we. Awa e tla le papa ke a le bo re tla lokishwa hle.
17: O mokile maki.
0: Age. Motheletsi marime xiao.
17: Problema.
0: Age.
17: Lika.
0: Rona. Oh, rona
17: ntate.
0: Eh. Ye. Aha. Eh.
17: Itaba ke tshwe.
0: E tla bo san lintu papa hle.
17: Ntate Mati.
0: Mm.
17: Ya kwaela.
0: Bya le lokwala botse.
17: Eh, ditaba ke tshwe.
0: Aha.
17: Motho he lo a gago.
0: Eh.
17: O mo tseba.
0: Mm.
17: O tla nne ke o ithutile.
0: O swale tshe o ithutena.
17: O swale tshe o ithutena. Ke o le mona e o tswala. E mo sa di kwa gago.
0: Ya.
17: Ka
0: nne tsi tere
17: o
0: ya mmeli ya sobo ya siemo sa mmeli a se tabe ile go dilala le ile la ka la kopana le yona bophelong bya lena
17: nka ke ma gore gore go palo ke nna tsama ja bukutu tsa go ba le motho mmeli
0: la tswa byang go tsona go dira ga ngwanetsho
17: nka ke make
0: mm
17: mmeli ra o tsinisiro
0: le ile la tswa byang gona le ile la diang le motowe
17: o rile ga go tsoma mo le yena o tla a mpotsa ga o ne mo le mo re ke la kopare le bo pito le ile ba ke pa pa le tsa bo pi
0: eh
17: yes e le ga tsoma ke ne ke re bo le ya ke ora ka ma sa du ha go le tse ke mo kae
0: eh
17: e putse mo pele ga gore e ke mo sa du ha ka
0: o ke go kwa
17: o tlo ke tsina ka bo pelo ba
0: ngwane sware le se gona fa o tlo ipsina ka bophelo ke go kwele o etiste pele politishano ke go kwele ke a leboga hle
17: le bolala le rone mo lapota ka phopa
0: mo waka ke go tabisa botheletsi
18: rona mage
0: tobela tobela
18: rona
0: arika ka mongwaka
18: wa rona
0: mm
18: tobela no ke politishano
0: a re
18: mo di shapela motho a ona o rata joa
0: Age.
18: Wa hata rang go ba wena o gona jwa.
0: Age.
18: Ga tlhosa ka mogolo fa position yena a nya ka ka mogwena te kwang. Ha le masikinya ne ka gona go mmele ka wa.
0: Mm.
18: Kwa se tla kwa di a di phosho.
0: Age.
18: Ga ga go botsa re rata so. Ne mo anya ka ngwa.
0: Age.
18: Ta kwa tshentsha langwe ja bolla fa ga bolwa.
0: Ke a go kwa.
18: Aga.
0: Ipcha ya ya re mola go le byalo. Taba ye ire nolo falela lena ne on le gore politician ke kgolo. Wa tla wa makala dikamano tse dingwe di fela ka lebaka la DM tsa mebele e le go yo mongwe a se sa kgotsofalela se sengwe. O naga nore ga na fa go ba go diagetseng ngwanesho.
18: Aba kwane ka le.
0: A se ba kwane ka polelo.
18: Aba kwane ka polelo mara
0: na. O ra saka ya ba gona.
18: A sentle ka re lo xa go yewe gore e tle e re lwese ke go mongwa ka ba le lotlo le lengwe la lwana a ba le lotlo la boraro ka ntle go kwa tse nna ke sa mokwesheng
0: ngwane shiko o kwele
18: thank you mrena
0: mathobela ba uba ke nyaka bolokolola ngwaneso ke ratile batheletse ba feditse a ke re lenaneo le ngwaneso ke la batho ba bagolo la nkgatlha ka gore go na le taba ya kago mafelelong ge go e tla tabeng ya communication wa tsaba lebe le ntshwenya ka gore ka gore re o bolela ka batho ba ba sesetsane batho ba ba itekanetse go ka mebele ba bangwe batho ba bangwe ba mebele e megolo le se ka tla la fela ka segalo seo se sa lokela go sea le moya sa o kare re kobofaditse leemo la mebele la ba bangwe go bolelwa ka tabengwe e botse ya gore hei thobalalo le se ka lebala ke poledišano ga go kgathale gore motho ke o mokakang rwa boledišanwa ka tabato pele pa wa kompotse poledišano re no o bolela ka mehla gore ga go be le poledišano ditabeng tša thobalano eupša bauba go na le ka gare ga marato a mangwe le ka gare ga manyalo a mangwe mo poledišano ya thobalano ba bangwe e sa ba lešago e sa ba ješago ditlhong bauba bjale o reng ka yona tabewe
14: se mathomo moroka le batshebetsi a ke bolele gore pele go dira lenyalo go bile le lenyalo la batho ba babedi ba ba ratanago pele batho ba tlokwa le batswadi ba tlokwa gore e le kgarebe e le leswane re ke bone kae ke sešade le mamang go diragala e ka ba kerekeng ntho e direile batho ba dire peleng and ka morago ga ba e dira ba e dira e tlo tswelela go batho bona ba itukise ka yona and ba tšere mananoa a lokilego gore tshwanetse go ya le ka batswadi le ka seemo sa rena setso sa rena ke agri Africa ntle broka batho ba ba ratanago ba kopana ba bea dilo rena go ya karena le ka rekgonegang jalo go tla e bolela ke gore batho ba tshwanetse gore ba tsebe gore bana ba ba lokisa jwang gore ba eme maemong a lokilego gona re lebeletse gore gona dikamano tša rena di lokise jwang dikamano tša rena di lokise jwang gore e ne bana seo ba tshwanetse ba tswele pele ka sona ka bophelo ke tlhopela mabare ke feleletse no ke sa buja bana ba sekolo mola grade 8 and 9 go ba ba ka gore le tloya gona and le tsore na di dipone tsa mo le tswang gona and le tsore gore ga se tlomo le saya tsirutsuko and then go tswa go lena gore dipone tseo di tswerego e ka ba le gore ke tsa go philwa lena ya la di kgetha go le phela go tsona go ba le nyoko tlosa tseo mo le tswang gona so ya ba balla ba re morutiyane bao kare ke jeko le botsa ntho ngwan dipone dina ka bolena dipone tsa mo le tswang gona jale ke tsela gore moroka ka baya dikamano batho ba imelwa batho ba bangwe ba tlogelane and batho ba bangwe ba nyoko go boelana ka morago ba lebetse diphosollo ba bangwe ba ile ba tlogelana le re ba bona gore ba tshwanetse ba dire diphosollo pele ba tlo di dira tenwel ntheoe a itsebe gore mebele ebja ke batho ba e tlhokomela ba e maintaina ene mebele modimo o upile batho ka yona eme mebele ja gore wene ka boedi o itlhokomele and o tsiwe leeto la gago le ka gare ga kamano ka ga lenyalo mmele wa gago wa counter and then leeto la gago le counter mmele wa gago le postelo ya gago le mo o ya go gona goba ba bangwe mmele ke mebotse eopia polelo tsa bona ka jaloka ba bangwe dipolelo di kgaone mebele ya bona ga ba nyake o ba le communicatione e lokilego le batho ba ba jalo bona ke dibe jalo mrok
0: kwadisu nna ke nyaka go tseya sebaka se ke leboge kudu go boledišana le wena ka morago ga ge re kgaogane le wena re ile go ntšha tlhogo poledišano le motheeletši tlabe le nna le motheeletši fela go boledišana le banna le basadi ka tšeo di ba langwešago thobalano 10 offs and 10 on re obolela ka di 10 offs and 10 ons gona bjale ge nna le wena re kgaogano ko tšea koša tše pedi ke mo ka nna le basadi re tlonna le banna le basadi re tlo boledišana ka gore na banna ba gešo basadi ba gešo ke le mputšeng what is your 10 on tabeng tša thobalano what is your 10 off tabeng tša thobalano ka mantšu a mangwe ke eng seo se go tsošetšago tabeng tša thobalano ke eng seo se go langwešago tabeng tša thobalano re botšiša banna le basadi gore banna le basadi ba fatlhošane ka mekgwa ye mengwe yeo e lego gore ga e namile e kgotlhetša mollo wa thobalano eupša ge e le ka seo wena o re boditšego sona o tlilego ka sona botšhegong bja lekgono taba gona e fedilego gabotse ka taba ya tlhotlheletšano ya poledišano bauba ebile re sa kobofatša seemo sa mmele wa motho ke lebogela taba eo kudu re sa kobofatša seemo sa mmele wa motho eupša re tlhotlheletšana ka taba ya thobalano gore a re tsebaneng ka mebele ya rena a re tsebaneng re boledišaneng ka yona bauba ke tloga ke lebogile kudu se sengwe seo ke se lemogilego mola ra thomago go dira lenaneo le la thobalano le maikutlo lenaneo le le kgathile tema e kgolo ka balapeng a mangwe go dira gore banna le basadi polelo malebana le thobalano e bolelege go na le mosadi mo ile a ka re ngwalela re ka lenyalong la gagwe ka morago ga mengwaga ye masometharo ane o rile masometharotharo goba masometharotshela re ebe le la mathomo ka lebaka la lenaneo le yena le magatšagwe ba kgona go sega ba bolela ka ditaba tša thobalano ba feleletša ba boletše ka bona a re ebe le la mathomothomothomothomothomothomo mme seo se diragetše ka lenaneo le bjale ke nyaka go botsa taba nngwe gore yone taba e re e tlhotlheletšago gore magareng ga banna le basadi ga go beng le poledišano malebana le taba ya thobalano go thušana go fitlhišana kgotsofatšanong yone taba e re e bolela go yona kgotsofatša polelo yona e bauba e na le go ba bothata ka malapeng a mangwe le barataneng ba bangwe communication o re e bolelang yona e ga nke e no kgonagala e ya pala mo gongwe pjale re no e tlhotlheletša lenaneong le gore ga e be gona gore malapa a banna le basadi a agege ngwanešo gore go be le thobalano yeo e tšeago gabotse re leboga diboledi tša go swana le wena lefela le re etela bauba a ke tsebo gore ke nyaka gore pele o laela motheeletši ka go mofa gore na o hwetšagala kae ke tšee papatšo pele
6: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na lešadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo
19: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
20: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
19: nnayo
20: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
19: ele ke mogumana ka e bontšhi
20: e kgwetšagala ka go Vodapay Boba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tswang pele
19: ke tla dira bjalo
20: go na le dipeelano further together Vodacom
0: bauba ruma ngwanešo o hwetšagala kae
14: moroka mola go Facebook Sylvester bauba mathunyane ke mo khotselang gona and go TikTok again ke Sylvester bauba Matunyane. The number is 076-085-2-88. I'll give you some record. 076-085-2-88. To be TikTok and then Logo Facebook. And then change some Kare Gulsheng Africa, Gulsheng South Africa. Mroka, I go for 2 minutes. Mroka, how Muna also provide the return of. And how Musadi, Ukopera Ranchi, Liberi Romana, get turn off. And how Muna Urana. O inchadilo cho musale nyagao kitchen of kermustadi ona le shada and usna unforgiveness usna moya wa o lebalela kitchen of khaolo monna le musadi o eletsa mothwa gago ka di position di begetse go morao bona le lukishije o sa mo botsa ka tsona kitchen of ya ya mincha and then Kelo musalu monna ile gore ga o bule go kae o ya kae o tsore ke turn off what do we bula ke di gala ile mro ke go bula gore turn off topic ye o bule ke di go ke she ba ke ba tsore ke turn off e aula ile ya re wele uta ka masa a uta ka masa a o le chelete chedela tlegile o musadi and ka mo o tla ka mo ona le maka ona o tsogela ba gwereng o mosadi wa lapa o monna wa lapa mara ka mo o dula le bagotsi go feta moga tsao ke turn off and ga le gore o na le diphiri ar diphiri ja gago o direra le batswadi ba gago go feta moga tsao o le mosadi le monna ke turn off ye ke gore bathoki ba ikole ke turn off o rera melato fa batswadi ba gago go feta moga tsao o ja dilo o yala mosadi le monna o fitlhetse bana beno e be se ka morago ba tlo o kwaore o tlhokofetse ke turn off se ka bela shia batho le merwalo di-turn off ke ja gore banna le basadi a re lokiseng dilo a re kwaneng ka lenyalong gore lenyalo la gago ke in or ke out or ke majalo ke a itre a mange ya gore re kopana ka dithuto tsa rena a mange ya gore no aowa rena re go in a mange ya gore go out wa kgetha gore o ya kae and ga o na le bana ka ntle o ba fitlhela motho o phela go le ena ke turn off bana o beile bana o ba utile bana ba batlo o tswelela ka morago ga nako wa o sa bone gore o na le six ya bana wa o sa bone gore no okay wene why o ntshitse bana wa readi di abortion gore motho a ga a tsebe gore o tila leng ke turn off bana ba etso a re utelano ke tobeletse m ke more mogolo kore tla o le ka mogolo ka gona o dipeke go motho wa gago o tlo go rata o le jalo go feta gore o ute boene and sekwa jeo ka gore o gabotse o tseba background ya go gae gabotse and background ya gago a le batswadi ba gago ke batswadi ba gago a se ya gago ane ya gago e emele le motho wa gago thoma bophelo jwa gago fase and sa depend o batho ba bangwe wena ka bowena e balese sekare ga kamano go feta go wena mehleng wa feta ba tlo go phepa mehleng wena o swara se sengwe swara le gonyana gore batho ba go thuse keroka ke tsebe kemo bias kwa moya gore ke
1: ya taba tse o di boletse ka pela kore mo o ka re go o nametse setimela sa mafofonyana
14: ke kwa ke iso ke moya gore ke no bolela gore turn off and turn on
1: ke re o di boletse ka pela mo o ka re go o nametse setimela sa mafofonyana ba bua ke le o ile kudu o laišana le wena ngwaneso go thobalana le maikutlo bosegong bja legono
14: Moroka Molima are Boloke, Ambulogalini, Ambulogalba Chilichi, Le Kamuka, Bom Miss Wula, Le Kamuka was Rapuke, Mudiman Bulogalini, Galavata,
1: and
14: Kupu Pekarapa like
0: Tobel, Tobel, Tobel, Tobel. Tobel FM, Moshate Watsebo, Lee, Buitabisho.

0: mushate mo tsobela FM ke la morena le la ba tsume pedi tsela go di nya mosega manye ngwana ba ke tpedi ma tsume pedi tsela re go tlisetsa tshe
1: kolo se sa ntse mo thata primary school sa re ile ga re bona sekolo se se fejeng ngwa ga ma sume a matlhano tsa feja re bona gore hawa this golden jubilee re dai kitika
2: kolo sa rena sa ntse mo thata primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa di le gore ntse mo thopo we
0: se tlhaelo ke boipsino ka 22 ya histori le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa ntsi mothapo primary school ga kgoši ka dimorama di mothapo
3: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kgo ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a o a tlhabologana pele e ya tsena
4: bana ba gai le lokela bana mantswe a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletseng tsebe a ba sa challengea tichere ka baka la re gone e re ba boditseng
0: tsei ka botlalo di kgatlhampana go thoma ka metsesometlhano go itlela go ebia bosupa bosego gona kafo thobela FM mošate mo tsebo le boithabiso
5: ga ono o mongwe ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso 25 a letsotso ka morago ga iri ya 12 ya a re boletšhaneng ka ditaba tše motšheletši wa thobela FM go na le tše dingwe go thobelan le maikutlo botšhegong bja lekgono a re bolele ka tšeo di re langwešago ditabeng tša thobalano le tšeo e le gore di a re kgatlhiša ebile di ka re lebišago ditabeng tša thobalano bao ba o boletše ka ditaba tše dingwe tše ntšhinyana eopša ke mokwele ga botse ga re he banna we a re maaka ar maaka maaka maaka ar maaka a ka go langwiša go tsenela thobalano le motho maaka is a turn off maaka he maaka a ka go latlhegiša kgatlhegelo ya maikutlo a lerato mothong maaka ya go lokile a bona molato motšheletši a re botšaneng ka tšeo di ka re langwešago ditabeng tša maikutlo a lerato le thobalano se go thobalano fela le maikutlo a lerato go ne kwa ai motho a se sa ratega gabotse go wena ka lebaka la se sengwe etse re bolela ka motho o ratanago le ena se sengwe sa wa se dirago se o se dirago gore bjalo o thoma go ikhwetša a se sa ratega gabotse motho yoo re be re bolela gape le ka tšeo e leng gore ei wa tseba motho o dira sa gore o kwago se go ratiša yena le go feta turn offs and turn ons thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo baba boletše ka wa re maaka banna maaka is a big turn off ya a ke tsebe gore ke bo mang ba e leng gore ba hwetša maaka ka nnete ai a dia go gore motho a kwe motho a se sa ratega gabotsene 086-000-2452 setšubala go sela e le metsotso ye 27 ka borago ga iri ya 12 re se re pensa boraro sa lenaneo le la moremogolo re le go thobalano le maikutlo ya mathomo poledišana yona body science and sex re be go re na le bau ba Sylvester Matunyane awa re boletše re ke kwa motšheletše fa a re tabišane
6: Re
5: gona kgaetšedi yaka wena motlha o ka se tsene lenaneong le ke tlo strike wa bona wena motlha o ka fetša beke o sa letšetše lenaneo le o tlo ntseba
6: Wana batheletsi ba sona le wena go na le ntate o mongwe ko ngweding ke ampromasego
5: ya
6: gore o re mo go nna gore gape a ke go bona ke bona maake ore ape a ke go bona ke bona maake ke ampromasego ka mo ngweding
5: nna ke tlo o diela mogwanto wena o thome wena
6: Okay, ke a leboga ntate
5: maake. Tata tebe kgaitsedi yaka, tebele.
6: Nna ntate maake ke botho le gore ka gara ga kamano ke rata gore motho wa ka fa ke mmitsa ke mmitse dali sibati gore ka mkhong ka gona nka
5: gona
6: le ke re bole di sana e ndo ba sibati
5: a o mmitse e wena
6: no
5: a pe ba ba go ntjana e wena
6: A se le rato ntate mate.
5: Abapi, bjale ori dali sweetie skado standa. Ori ke tsheo di dira.
6: Oh,
5: de go ratisha motukudu ke di 10 ons tsha gago.
6: Ke 10 ons tsha ga. So mara ke motho a ga no thoma a ska hlela a e ba le nako ya tsa. Aska mphalerato go tse motho ona tsala go ntate make o ratana motho a tsene mo WhatsApp o go seng a palelo go no re high speed that mara o mo nna go tsene ko WhatsApp o
5: eh ya
6: e bo go porque ke tse dingwe tse le tshe re motho o thomo se be o ba go a be le nako ya
5: gore go gabotse motho wa gago go bontsha go se saba le kgahlegelo go wena taba ewe ya go languisha ya modira gore a se sa ratega go wena ka seisimane re nore ke turn off
6: and ke fitlha mo e leng gore bo dali bana bo fitha bale a ke sa kgona go di bitsa gape le taba ya tshitiko.
5: Oh, le taba ya bokaola
6: ya ke na le moya wa lerato le lefafeleng gore ke wisa gore ka re modimo a ka mpha molekane le gore o metse sedat until ke rata fatshe ga
5: moleeupša ere ke go botsiše tsona tseo o re go ke di a go languisha motho a se sa ratega ebile ka go le lengwe ke go botsiše ka nnete di ka go paledisa thobalano le ena
6: di ka mpaledisa ga ke rebale go afa a mphe lerato ke mpaledisa ntate mate ke rata gore a ke ilo tsela thobalano le motho wa ka ene e le gore nna le ena re a ratana wa tseba keng a re ka e dira bosego ka ntate mate e ke nyaka lerato ke nyaka lerato
5: ke go kwa gabotse poledišanoe re tsweleditse gore e phethe morero wo wa go tlo lemoša banna le basadi gore ke medirwana efe e mennyane yeo e ka tlhotlheletšago lerato ebile ke medirwana efe e mennyane yeo e ka timago kgabo ya lerato fela ka go no bolela di-turn offs le di-turn ons tša rena ke leboga kudu o boledišana le lena kgaetšhedi ka ke a leboga
6: ntho e ntena ore ntate make motho wa lone ke ntena on
5: ya
6: ntena on
5: tadimolongwana sefeko sa leleme
6: tadimolongwanaai
5: ke opele gona geso ke a leboga tšhabela fm bošhatho wa tsebo le boithabisešwi bareko seela ke emetsetse masomepedi seswae go e kala e reng ya pele ka iri ya pele nna le alila mola tlhatlhaphukeng maphuti re tlo ba e le gore aowa ka nnete lenano le re tlabe re le fitlhišitše mafelelong ge le gabja le gona e tla go nna ka 086 000 2452 086 000 2452 banna le basadi ke lebogile maikutlo a lena gabotse ge re be re boledišana ka body size and sex ya le tloga le wetse godimo tabe la ntšha maikutlo a lena ka mokgwa o go swanetšego ka gona pjale mpotse botheletše tabeng tša thobalano go na le ba bangwe di-turn on tša bona ke mmino o mobose wa lerato di thoba fao di tloga fawe bao ba re go na le turn off ye nngwe ke go bolela maaka go bolela maaka botheletše madumešeo a ge tlhabošang lentšu re gona ngwanešo le kae lena
7: gona tate mate
5: a ge
7: nna wa ka mosadi tate make I'm just standing.
5: Oh, yeah.
7: Ke di fetse ke metse ka tla di mulongwana go bontsha gore motho ke motsadi wa ka.
5: Tla di mulongwana e be latele ke bana ba ga bo yona.
7: O mpola ga bo se tate ma.
5: La hore ngwena.
7: Ka nne di tate ma.
5: Wa le sho kwa ge tsha botse ke re ke go leboge.
7: Ke a leboga tate ma.
5: Age. A re go lo tshe botheletse.
8: O tobela tate ma ke le.
5: Re go na re ke botshele, no?
8: Awana motho o bolaya maikutlo go ba neng re nga re ke le lena ntshimi jo ore na go ngwe lengwe ke ne lena a mbotse ka mathata o tsentsha tshelete na go ntse
5: motho wa go bolaya maikutlo turn off kwa gore na go ngwe lengwe yena o phela a go botsa o phela go pipella ka mathata a tshelete
8: o mbotse ka ka mathata a gabo re ka mathata a gabo e go yo lo mpola maikutlo le mafelo le ntate
5: o go botsa ka mathata a gabo go ba mathata a gagwe
8: tobe
5: yo na we
8: maro a go sa bos
5: e
8: kwa gore ga ke fetse go gagana le na re ke dumo ka roka bua gape
5: o o ya
8: gore o sa khatha le gore na re fedile nako e kae re le ka moka mara a no re wa tsare ke eno go mama Lo que es un me quiere me robo a Raúl. Y no me la hora o la o a vaso.
5: Au, au, au, au, au, au, au, au, au,
8: au, au, au, au, au, au, au, au,
5: au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,
8: au,
5: au, au, au, au, au, ke motho wa go mpotsa ka mathata a ga bo a tshelete go ba ga ge wa tseba e ke le mo ka ba lengeng e ya ne a re lo tshe botshele tshe
9: a tema ke le ka
5: re go na khaitsiri ya ka wena
9: o hona a re di kwa di taba tsa tsamaitse
5: e wena mpotsetsa gago 10 on ya gago 10 off ya gago give
9: ten on ya ka ke tadi molongwane
5: oh yeah hey
9: ten off ya ka ke gore motho a amfuralela ha tsana ka modikobo ke era ten off ya ka yena
5: come on a no tsena ka dikobo ka ka mapaying a lebelele kwa
9: tate make
5: ai yo ntsha sporo mbya lewe
9: Inchatsilin 88.
5: Hey, kore le ka morago ga ka re bya la re bone tsa legoga. Ai, a di ga go shumega ne.
9: E tshile.
5: Na o reng khaitsedi wena.
9: E tshile tate maki.
5: Ke o kwela mwana ge tswa go nemla tu.
9: Ke le mwana la go tsena e ke khale ke sa tsena mo to FM yo.
5: Ah, go papatela di atlo tse di le go.
9: Ne nna ke go papatela matso.
5: Ke a leboga, ke a leboga.
9: Thank you tate maki.
5: Tobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisa ke tsebo tele tsho mo nka bra go se.
10: Le go mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
11: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
12: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, ta kolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe ngwe le ngwe.
11: Ah, nna yo.
12: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
11: Nyane, ke mo humana kae bontsi
12: yo. E go tsagala ka go Vodapay app. Oba online tshola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tshwang pele
11: ke tla dira bialo
12: bona le dipielano further together Vodacom
5: mochele tshe mari mashao
7: e tobela tobela tobela tatena pele ga
5: e re gona re ka botshala na ngwanesho
7: a wa re gona re thabe tshe o tsena
5: me ri a leboga
7: e ya wa kla mathomo yo nda re no dumedisha da tuma ke re tsena ditabe.
5: Tsena ditabe ngwana mma.
7: Eh a wa ba re ona le leleme la ka kamoreng.
5: Oh ya.
7: Eh ona le leleme la ka kamoreng.
13: RGNG re tlhileng re di dira di biele go thuka re ba re o lele tsa ka moreng.
5: Ko go ba re gona le bedroom language.
13: Bedroom language. O sa thoma wa bolela gore hey mamma ngo tlhola ngwa tshitse a ba turn off.
5: Oh.
13: E ya wa je di tlhileng di 20 tsa dirang ya ke re di biele go setting re lebelle tshi. Ja ka mo go tloba go se ene ba le turn on ye ke ona ka nnete. Bale engwe ya o tena on ka gore ga le feditse re ga o fitsa e ara wa no go berekile papa
5: oh ya
13: ikuka le ka mokana ga tsona gore lo jile ka mokaisa di busha
5: ke kwile mongwaka ke kwile
13: ai wa re le bobile
5: go le bobile rena are go lotse mtheletse tobela tobela Kabushan lintshu hlabushan lintshu hle. Ke be ke sa re sepelang ke be ke no le hlabushe lintshu. A go le o tshimtheletse?
14: Ba ba manke.
5: Ke nao.
14: A go mo di.
5: Le kae tata o rena?
14: A go le nga. Ha o. Nena ke no re e ka o go nna ke re.
5: O le ganga ga se se fitse fa ha. Ke le kwele mongwaka hawa ke le kwele. Ei yeo ya le languisha yewe.
14: Yeo ya le na tai tira ho tse ka mo ka tse di motse di tsane.
5: Ah ke kwele mogolo wa ka ke kwele.
14: Thank you.
5: Ah ge. Ra go tama shabu tshele tshi.
15: Ano kae?
5: Erwana?
15: Ah wa rona. A wa magara ta mo tshogre ke na le ena ke se tsa rona re ya le le tawe ya neng ke mo lae
5: oh
15: grata mo tsho mo futa o
5: ke go kwela ngwane sho tobela FM mo shate whatsapp le bui tapi sho re bolela ka tseo e le gore di languisha batho di tabentsa maikutlo a lerato le thobalano le tseo e le gore ke kgahla motho di motsoshetsa maikutlo a lerato di moratisha motho botheletsi le tshewe leng gore di latlhegisa motho lerato ka tsona ke di turn on turn off ke tshewe re bile tshana go ka tsona tsho go mbi ala khono wa le tsiki di tlwakeng ga botse tsiki di tlwakeng motheletsi so sa go ratisha go motho wena o languisha keng se o leng gore ai se go latlhegisa lerato go motho shetse o phela le yena ebile gape di turn on le di turn off tsona tse nako nngwe a dire gore namile kgaogana le motho ebile ga botse a dire bjalo di no ra gore lokisa taba eo ka pelanyana motheletsi madumeshi ao
16: make le kae na
5: re go na le kapucha le na
16: ha wa re tlhile mo na ge shu e bile se bo ya go sa
5: a go ne mla tu
16: ke na le tshi ta phire la khale ke le ga o tsena mo ke palelwa
5: mm
16: se we ke nya ga go ke wena fela motho o tle o ka go nthusha
5: e le riale
16: bjale a ke tsebe gore na le wele ka tšele number phone ore ke kgona go tla go boledišana ka problem e ntshwenyago
5: okay
17: re gopola mogale go litlhatlha madiba Nelson Mandela Tobela FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka tsa bao ba phela go ka malwetse ga mmago le go tswela pele go fana ka thego ye ke kgwedi ya tata madiba Tobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
5: ne ke gona ke Tobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso kgwedi ye ke ya madiba ya Tobela FM se tshe tswa go ma ka fa le mapela hands ai ra ba le bona gona mola to artse le mpile Tobela FM madume show
18: okay
5: re gona re ka busa lena ma a le kwala ga botse no a le kwala ga botse
18: re kwala ha
5: Eh, a ke tsebo re khane sella teken sa lena CD e bia.
18: Ke yena ke kwa.
5: Eh, no bala lang mama re le khotlelele.
18: Awa, na ten o ya ke ke tshi, se na thamar sa ntle se ke nna di ke tshi.
5: Oh ya, eh eh, na o re nna man. Eh, o ra o re katlano ke ke se chikinya madi. Le sume hlano la metso tso go ikala ering ya le go ikala ering ya pele ga botse ya 0860002452 ka fa Pretoria re le kwele tabale na re go yona gore loke gore loke gore loke a le tla kwa le na se kgale di alema ya tsa lena di tlabe le gore a di sa shutsa ne di ga botse ga ile ga bya le gona ar boleleng motheletse ke botsimegala ke botsimegala ke botsimegala ke botsimegala re bolela ka di 10 on le di 10 off hey tsona tse o ka moka di go dia go gore go nalelo tse dingwe wa tseba di tla go ratisha motho ya di tla go ratisha motho kudu ar loche o khaugile motheletse ar loche
19: tatu mage
5: ke nna o
19: ye ke ntwa o shego ka mo tatu mage
5: eh ke ntwa bo shego e
19: You will have.
5: Eh, man, we.
19: Hey, turn off, Mr. Mark.
5: Yeah, kyo. Mukha wana kiki makala lina lila o le orkin tu abusio. Kama mama wula kama wapa wapa wapa wapa kan tu abusio. Wapa wapa kan tu aniti. Sin tu awara luka. Ha
19: ha ha ha ha. Kyo wana, kyo wana, Mr. Mark.
5: Kyo kwele, tsara di tabi.
19: Turn off, Mark. Urujilu motu awo ke busio. Kena kwa roba hala.
5: Hmm.
19: Ah wa motho go metla yena ya ntwane ni lo dula fase.
5: Eh o ya ntwane mo dula fase.
19: O ile dula fase. A gare ke tlhompa polelo.
5: Oh ke a rukwa.
19: Eh le tsedi jo tlhapa le ditumise jo nkhabotse ka ntlo.
5: Ah
19: wa motho ya ntwane.
5: Ah pela a tsore ke ntlwana ba la re ngwane se.
19: Mara e ka sebe metlae, Mr. Mark.
5: Oh, e ka sebe metlae, ne.
19: E ka sebe metlae.
5: Ya, ya.
19: E no gopolo ra o robalo lo ha.
5: Ke a hukwa.
19: Eish.
5: Ei, tabewe, ya go la wisha.
19: Re ka ntsha mara. Ka rene le tshwere hore puledisana, ke le ra boledisana ra dikisha. Bo dino.
5: Tabe hore e tlotlheletsa ka mehla tabentsa thobalano le maikutlo ngwa lesho ke a leboga.
19: Nta
5: ke compare. Aha, motheli tshimba di meshao.
20: Eh ntate make.
5: Ke nna o.
20: Ba re mise.
5: Ai, re hone re ombela fangeng.
20: Ai, le rena re hone ntate make. Ke na tala. Mama tala tala itshwara.
5: O ya.
20: She turn on ya ka ne.
5: Eh.
20: Eh, o re re tsena ka mapaini. Mm. Eh. Nna re a se apare Murukola gare.
5: Oh ya.
20: Ora ka akana para di pijama ne?
5: Ya.
20: Maraska ba ninka para urukola.
5: Oh.
20: Ora kana re tsena ka mapaini oba ka mokhotjale ka mapaini ka rekisa letsoka go tsa mapari. Kore ke 10 off totally.
5: Kore a 10 off ya gago ke mosadi wa go apara panty ya tsena ka mapaini.
20: Kayo na kayo wone kuri. Kukuri ya ka, niya ka siya para di kuweke ka mga kya nana para yuna ni ki. Yuna ki ten ofu ya kaya masalo. Kukuri ya, lezi ya kwa hamuro ka mga itaile.
5: Awa ba nawi.
20: e chaile o ri ya mafelelo he aka gona tsena a se a pari 20 ke go tsofetse gore re ka fetisana go le mongwe gore ke thabile na mafelelo and then ten of it that aba ona fela e ke ire re le busy re ga moro e bo ka re ke na le kota
5: he he no no re nna mona
20: ei ke ke a buja gore gore ke ka go ka bona ke le busy ino bo kari nka u chikinya kari e o sa le bona na ah wa mona le e ha ke kwatela masele ri fetsa mbona nga le lusi
5: mwana so o hlakile o boletse o kwagetse ga botse hore la ka para pijama upla ka gare a ska para ntwe
20: a ska para ntate maka ntate maka e le tbori e thobela fm ke na le mina ka mo se dia tloya ndo gore mina ne o le ke le rata go fita bana na manje
5: ah ke a leboga ngwana mma ke a leboga ke papatha di atla ka fano re khole boanga manda tiri
20: eh ndanda ntate make ba ba ba tshimo abashume
5: ndande ona bone kha batakare
20: ndanda
5: tobela fm o shate watse wale bo itabichori ei ken kar kiri a hwetsa sa para ya ara amor ka fitshana venda ya de arlo chain
1: tobe
5: tobe
1: are you doing here you on for that man agar am to again off wofe
5: what an off who e na kire
1: yeah
5: kofi
1: well or ne o tla go tsela or ne arne out ke tsome a ga
5: ya
1: ra agar ta se ke ja ga starata go la ba khabara
5: eba Kwa cheating gabotse bokaola
1: ba swarane ntate maki
5: ai na mile wa tseba ntwe ya go languisha motho ga a sa ratega go wena ne
1: no kana be bi ga rne are tswe ye ke dula le na ga rai e tswa gere bele ka friend tak kana be ga ra wa ne ntate maki ga rai e ke le mo ga ga re motlo le go no tswarana ga dikhebe wone le
5: ai
1: a go tle pele ga bophe
5: tso go kwela ngwane isho
1: entente na o fonda te maga go matlo ke tsena ke thabela o tsena motho le le se
5: nna re thaba go ba le motheletsi mo litsi o moswa re a leboga Ahi, tobala fam mo shate watse bo le boithabisho re felele tsa tobala le maikutlo ka tsona tse ya o languisha king so se go dira gore e motho o mo hwetse a sa ratege ga botse ne ka mokgwa o mongwe ebile ya kore a sa ratege ebile taba e ka go languisha le gore le thobalanong o se tsene le yena ka go le lengwe thakgatswa ke eng wena Arlochi. Realocha. Lorona. Mochel chimadimeshao.
21: Tora lagam mustamage.
5: Rona.
21: Matsere tero fya ka ke botswa a o mashata ka mosi forga dipane.
5: Oh ya. Hey.
21: Mashata.
5: Ya wa khabakhaba.
21: Ya mahwa wa masata ora tsoma masata re tsika ka ba sa bere ke
5: ah ngwana shiko kwe le ka le boga ah ke ya go tamisa challenge ga bona motho fa arlo cheng
21: ndato maje
5: le kai
21: o na le ndato maje
5: na o
21: tsama
5: a ke kwe tobalana le maikutlo o pya le a kgaoga awa le a kgaoga ngwaneso motheletsa re lotshe le kae
22: tona le kae mogalabai
5: ke nna o
22: renamake nna ten one ya kashe mosadi wa o tsena ka dikobong morenamake ka shirini ka lebona
5: ke ten one ya gago
22: yo nna mmawe
5: a o nna o reng wena
22: yo nna mmawe ntate make kore se apara selo make
5: ai wena
22: re ka tloa bolobedi make ra fitlha Cape Town re ka tloa bolobedi maakera fitlha Cape Town.
2: Ngwana mmake o kwele
22: gape ntho e monate maake e tea ngwana modi a mogalala ja mogalala modi a ngwana ke ntho e monate maake motho o ke turn on janong turn off ashi maake
2: ya
22: maaka
2: maaka bao ba o ebolete magareng ga tse dingwe ga ba no di balabala ka pelanyana o ka re o nametse setimela sa mafofonyane le ena a re
22: setimela seo ke se kwele maake
2: a setimela seo se kwele akere
22: ke se kwele setimela seo maake mara jaanong maaka ke bona bothata bo bogolo
2: maaka
22: maaka maake yoyo kore a ka dira gore mogalabe le kore a sola sa tse o wa o tofitatsatsi le latela maake
2: he batho ba bangwe ba banya ke maaka e
22: yo maake kore yoyo maaka gona banne kore ampala ya go selekanle selo papa
2: a ke go kwele ngwanese o kwagetse ka nnete ke a leboa
22: ke a leboa morenaka
2: a re locheng
3: ntate maake
2: ke nnao
3: basadi le bona a batle ka moo re bulelešane ke dia gore lenaneo le lebe monate re tsebe gore re tshware kae re se ka tshwara kae tlhobela
2: ya a ebile ke okwele ke okwele ngwanese ke okwele um motšheletša re lotlhe thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo basadi le a kwa gore um le a nyakega le a nyakega lenanong le a nyakega le a nyakega um bjale a letle le kae basadi ba gešo le kae le kae re kweng di turn off tseo tša lena le di turn on le lena re le kweng ao lane gore tu ka mokgwao a re lotšeng le kae
4: gona ba lena
2: re gona ngwanešo
4: mosadi wa rele ka ntlong a tlhabolola ka taba tša batho
2: ei mam gobose
4: a ba rele ka ntlong ke ka moremo mpeteng a gape kgomi ya ka gore monna o di a sela ola mmerekong ba re a ke nyake tewe
2: ke turn off mosadi oe
4: ke turn off motho
2: ke o kwele ngwanešo nna ke nagana gore nane o le a re lefetseng ka lebaka la gore go itšhaletse fela metsetso e mene Happiness Thobo Maake o na le tlhatlhapokeng Alila Mola re busa re kopana gape le wena laneo leo latelago la Tšakapukung ke mo nna le wena re tlo o kopanago gona šala gabotse motheletši le kgonagetse lenaneo le ka lebaka la gago sandile dikgare wa latela magareng ga iri ya pele le iri ya boraro kamara wa gafa KV Mashego na ke go tlogela ka kosha nothing is going to change my love for you Judge Grants

0: Janet B go tsa go Rachel's ditorontjaka go thobela FM le go tla ga jola Africa boraro fela gape le Jebels a tla go bona are help me through the storm ka ra madimo a re le bana go lona tshe ka le tshatse ditlotlo tsa go fopafopana ntusha morena ke gone go tswella ke gone go phuleletse ka ra ditlotlo tse ka moka madimo ke a mantsi ma gešo o na le dimo la malwetse o na le dimo la dikotsi o na le dimo la dintwa le dimo la letlhoyo ka gara tsona madimo a ka makaya a tlhoka gore morena a be le wena gore o kgone o ka tswelelela a re rekišekitše megala ya lena 086 000 2452 086 000 2452
1: le kgone mo power flex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
2: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke bo humana kae bontsi bjo?
3: E go tjagala ka go VodaPay app go ba online. Tjola pele o ba bontsha gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipiela. No, further together, Vodacom.
4: I have a dream.
5: Ditoronjaka, Mushupulugo, Ofitala Botlano, Lisandile, Dihari, Man of the Match.
6: Gauro Balikin.
7: Agarovala. This is Wafisa, Wafisa, Wafisa, Gamotoloma, Gemena, and Hapir.
6: Avela Nalerina, Oditoronjaka.
0: Argent, will I firmly honor? Tobe Achi ona motho ka mara tseng ba bangwe thobela FM tumela Oh tsarelo a re tseng le gona
8: gona ra lena
0: a bo le rena re gona thobe
8: a wa re re mo go mkhara ba se re mo go mara go nyana no sela mara re mo go a se botlhata be uwe tota mo stra 3 o'clock ke mmale tsalo ka mmama mthabe mre
0: a wa re le boga o to nya bokaone
8: a wa ke gae ba hona na o ka re o tonya mona wa subelela man
0: yeah botsa ba ka go ne
8: a ba ka go hone
0: a re le bogentle a re le boe
8: mare
0: all right a re tsentse ba le FM le gona
9: eh wana se
0: eh go reng na
9: a ba ro re ma ditorong tsaka
0: ditorong tsaka
9: le go tla o fitisa something wana a se simane e ke kwa botlhoko kudu mo go le bona
0: eh go diragala monetho
9: awa ka mo le fashion le dilo ngona a di great travel FM
0: ke kae ke Gauteng
9: eh ka mo se tshirono budi
0: ka se tshirono e peke go di tsamela etse ke go di tsamela etse se tere ro re etse gore ka province ya Gauteng ga re bo imanyana
9: ya awa no e le dire le mo le tsena na se se wa re ande bo
0: re tsama bo
9: ar re le ka
0: eh awa
9: a tsena ga mo sa tere tlo go mela ga mo sa tere di tsorong tsa ka a o re ga robala man
0: ei
9: a tere na ba tsa ba ga mo sa tere mna re ga se go na ga mo sa tere a tloa nye ga kemo
0: a lo tshele tshe ka mo ne tikare sel mo ya so u dirile ba
9: nna go no go put o ga re o tsano wa no go put o ga e put put a ba go put na ga tso le fa ndile put put
0: u she tso tsa di nako
9: ke tsidi di nako ngwana se
0: ke go kwela ke go kwela
9: awa o bolela le malatswane ke le ka motsiro na a ke mo na se la mo kobe sko fa
0: all right re tla gara le ba gara le chain tema le FM le gona
10: sandile
0: goreng
10: tsona le kae
0: awa re gona thobe
10: go re go fedile re na le wena
0: eh ke ana ka mbuwe ntike ke mana ke kutumela
10: eh mo tsone wa se
0: all right ka skuru kha se tre le boga tse kutumela
10: a o ntse bale
0: ke le bale mantsi a le na nyene ga nyene ke le tloela ke le tloela
10: ya ka gre mantsi wa batho a tswane
0: eh
10: wa bona
0: re tlo re le boga mane kutumela ba re le
10: botsa yo tla hore re a diwala yo ala gre bo ya tsa
0: eh ha na kwa bo dia o diwala na kwa o diwala
10: ya re le le ke le machine match ka le ka la bone
0: ba re nge match and match
10: ba gre ba re la bone le le le le
0: eh ba le fitle ba fitle ba le fitle tele ka mo se kuno ga tsert
10: eh mo ke mo ba le fitle
0: like ya ke go kwela ke go kwela
10: eh
0: all right
10: ta le bo
0: tabe all right re le tsentse ba le FM le gona
11: eh no no te merci
0: goreng
11: se bo re mo
0: ba re go all right man Yeah,
4: ebile gana kelele kgwele gono gona ke sa robala ke emetse metse
0: o ba re metse a tlola la etswa bosego bo yena bomaseng a
4: gana kele ke emetse metse ke nokata metse a ke sa robale nna ka nakong ke nokata gore metse a ka tswa ke nape ke nogelela
0: o ana duola la etswa mashego
4: ana la etswa mashego a re ne metse mo ga ba rena tshwantile nna nna ke a tlhaka ka mogaka ke ne metse
0: Awa bat, awa
4: bat. Kalau kau kata, ah, kau cakap suka kan? Nampak guru lagi, lagi level, lagi level, lagi level, lagi teri cewa ni sandil. Angkat nak mana? Icha ni nampak pumping, aku kiti makan tu sandil. Akhirnya aku keluar kena komand.
0: Wah, kalah la fail.
4: Kalah la fail la sandil. Awak macam siapa? Nampak blok ayah kau ini macam Arthurin.
0: Yeah, as kasi man. Arthur pokok ni
4: semua. Arthur, kau tu bahala kira.
0: Tuwa kalar yo separa kau yo cuana culuri lekan ni
4: le. Kita nunggu toluga. Mak ya lebah sandi.
0: Alright, tertolak lebah awak. We macam macam raja. Kono gelela. Alright, terlepas itu bela FM lekana.
11: Man of the mesh.
0: Goreng.
11: Kona leka.
0: Awar kona.
11: Ini mungkin kita nama cerita siaran melaku televisi.
0: Eh, udah lalu kau bikin hati ya?
11: Aww, aku sudah kacau lah. Semoga orang cuci baca.
0: Oh, itu lagi apa pai?
11: Eh,
0: awak rela bukan sih kayak jadi?
11: Ya, lewa mana um?
0: Tebel, ke writer lah cint. Tebel FM beli mana?
12: Hello, internet.
0: Goreng.
12: Lagi orang mana?
0: Oh, aku lagi leman.
12: Iya, awak. Eh, nana. Ini kan kawan mereka lah, mo.
0: Oga iria bushuba na pile kabo.
12: Nasela
0: Eh botse ga se tekano ya ire go tloga mo merebere go tla ka mapolokwane.
12: E nga se a tloga ya mai, ke ka ma mo e tshotsa shume.
0: Yeah, yeah.
12: A gona go go dira mo tshomo mo teng a ha e ga. Yena ya mo go ne mi o e e ya ma na go e sunye.
0: Yeah, I'm getting it.
12: Mara, mi be go bua e fotse ke ne tsa le ke ke mo polokwane.
0: All right, re le boga ka mo merebere.
12: Morae
0: Tobel ke writer le chente bele FM le gona
13: Man of the Mesh
0: o re ngena
13: bona night shift tsama ya botse o le mo gaufi
0: yeah
13: o ntsera bo tsama khala ke ke tshebetse fela ro o tlotla o biang motafle
0: yeah
13: o tloro tsareji
0: ke le boga ba ke le boga
13: ke tsana i problema tsila ka makaiso khruka
0: all right o ka mo kagiso
13: ke ka mo kagiso ke mo kidulang go
0: All right, re tloga re leboga ka kagiso tle re leboga tshelete lena.
13: Modimo go.
0: Tobela, ke writer le chente bele FM le gona?
14: Le
0: le kae ka mo skororo?
14: Skororo a re go tlhola re le ka mo re a bona ka furu wa le tsela go jale.
0: A re na re na botlhata ba re ke Pittsburgh, ka mo Pittsburgh ka mo re gabu.
14: Ya le go mo le re go. Ankela zoga.
0: Re lebo.
14: Thank you.
0: tabela ke right re ke ba be di mo fela re le tshe tabela FM le gona arlo tshe
15: yeah
0: le ka ina ka mo di khale a
15: di khale ya se
0: ba eh arle bugi ka ga di khale
15: haleluya
0: le di raing ka se ba ka o mo pete awa gare are tshegeng are tshegeng
15: amen
0: tsebo re ba re mpete o ka khotsa o sena headboard o tla go konela go di tsotsa re no e tsheganyana o na le tlhwane ya mpete
15: ya
0: re o lebo ke right o me fela sho re tshe tbele FM le gona
16: man of the match
0: o re ngena
16: ai tsara bo are wa
0: awa o re bala ona re ka se khone ne
16: awa le re tsere botse ka motlendo
0: o ka tho yando
16: da da da
0: e bile o re nda
16: e ndi tei tsa ndi go tshegira sa zwa vhuḓi ndi a tho yando
0: a ri ko ri vhanga manda bane na vhone anke ba ba ba ri ko ngotla ka tshivenda
16: ba ri ba ri matakare
0: e ba takare nga manda o otla ke nka tshivenda
16: Noreira.
0: Oreira.
16: E na nne ko reira, ndi ko reira zwa vhuḓi ba, ndi kurufuna ndi wa tolimela.
0: Ari ko rebuwa nga maanḓa mani, ba reile zwa vhuḓi anke mudzimu wa tadulu tadulu a vha tshireledzi.
16: Nda, nda, na vhone vha ifare problem yenge ndi ndila.
0: Ri a leboga.
16: Thank you, thank you.
0: All right, re leboga ditirong tsaka go thebela FM le go tla ga tshela Afrika Borwa. Lena we, re direng se, ha re yo direng se sengonyana. Re khone wa thatla ditaba tse dingwe tshitsi ke le sare tshona. Don't let the light in me die, ho seke. Teddy Swims, ke go she go fa yo re ga biale. Sala di go sha go tsho go Celine Dion a new day, able go tsho go Kirk Franklin. Mahalia Jackson, Leonard, I believe the Andrew Couch, are the Lord is my light. Kiri ko tshe go dilela go iri ya bobedi. Ke bobedi fela bisetse re tsha iri ya bobedi na ke man of the man.